0: Protein. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Unsa ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Cheers sa barkada nating
4: night shift,
3: OT,
4: breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andasur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad, last and final stretch sa aton palatuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
7: Okay, on the break mga K5, kayo nagataas ang matyag, magataas ang akon nga, nagataas ang akon high blood, sing ugtas ng prime motor ni, nag-inom ko DTX 500. Ngayon ko daw kadali lang daw na ulumpawan ko. Kagiinit ulo ko ah. Gapagot ko lang daw ay kanasang sila ni Herd Chiliga o gapagot sila yung mga tagpalamatita. Gaakig. Di sinobi hindi mga akigs ni siyang kakatabu o spray motor naman. So nag-inom ko DTX 500 mga K5. Take it from me. Selby nga maintenance sa imo diabetes kag sa imo nga pagtaas ang imo nga BP, isahan na lang. Food supplement kita ya. Medyo ang puno dito kita is puno. Kung sa tapas pa kahoy ang food supplement gupod, ang bulong dis babaw tapas, drink kita sa gupod para hindi nga magbalik-balik ang blatian lawas ta. So food supplement kag ang paragid sa pang diabetes kag pang high blood is DTX 500. No? Amo ginayang iya nga official mission da. DTX 500. So kun ako sa inyo, inom na DTX 500. Why ka man perdihon eh. Ginansya lang gid ang imo dre. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka K5, sang nagligad nga Mayo 14, tuig 2026. Sa isa ka official nga perma ginpirmahan mga ka-K5 sang Santo Papa sang Katolika Romana all over the world. Ginpirmahan sang aton Santo Papa ang isa ka decree or ang isa ka order on May 14, 2026 appointing Bishop Louis Galvinas of the Diocese of Cabancalan nga amo na ang magatalos mga ka-K5 sa bag-o sa obispo sang Bacolod bangod kay ang aton obispo sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5 nag resign na pahuway siya bangod sang iya nga edad. So nagresign o nagpahuway ang aton obispo sa Bacolod kag bangod sang iya pagpabalo or pag-appeal sa Vatican that he will be relinquishing his position as Diocese of Bacolod's bishop. Ginbulos ang obispo sang Diocese of Cabancalan diri sa aton sa Bacolod. Now, bakante subong ang pwesto nga obispo sang Diocese of Cabancalan. Kaya ang ila ditong obispo ari na diri sa aton. Although wala pa siya officially gid magpungko gid kay ginahulat pa, but it's final kay nakabisita na siya gani isang nagligad lang agabi kag in-welcome na siya sang mga kaparian sang Diocese of Bacolod. So the loss of Cabancalan is the gain of Bacolod. Nga agi na dalata ini nga balita subong aga mga K5. Because little did you know. Naka-timing ang K5 News FM. Timing kita. Sa kunano man nga timing ni Doc Ramil Oy nga si Bishop Galvinas mga ka-K5 is tubong sagay. Batang sagay gid siyang liya. Kag nagpare, kag nangin obispo una sa Cabancalan. Amo man ini ang K5 News FM. May una kita nga istasyon sa Negros nga didto sa Sagay, nagpatindog kita sa Cabancalan, kag nagpatindog sa Bacolod. Amo man ni ang iya ni Bishop Galvinas by a stroke of luck, mga ka-K5, in a thing called, siguro, coincidence, nga nagsugod man siya sa Sagay, dito sa Ginbata, nang inobispo siya sang Cabancalan, kag isaylo sa siyudad sang Bacolod, and so the travails of Luis Galvinas is just like the story of K5 News FM. It started in Sagay, it blossomed in Cabancalan, and became solid in Bacolod. Just like K5, Bishop Galvinas shares the same story.
8: Foro de los Pueblos.
7: Subong nga aga si K5 Arf Tugalon ma-focus sa Cabancalan side. Buwas mga ka-K5, mismo ang station manager na sang K5 News FM Sagay, si K5 Kulin Kubya, siya nang gaman subong kagakalaging ni sa mga tao niya, buwas. Kadtuan ta ang lugar nga didto na tao si Bishop Galvinas. Diri naton makita that the powers of radio, diri naman na mahampang mga ka-K5, kag ang mga grupo sang K5, North and South, are working hand in hand para madala ini nga balita. So eyes to the board. Eyes to the board. Yari subong sa aton linya si K5 Arf Tugalon for the first of the two-part special report sang Foro de los Pueblos sa kay Bishop Louis Galvinas.
8: K5 News FM live report.
7: K5 Arf Cabancalan, good morning.
2: Good morning ka K5 Eric, good morning man sa tanan aton nga mga tagpalamati. Ka K5 Eric, sedi vacante o kun wala sang residente nga bishop ang Diocese of Kabangkalan matapos naging appoint ni Pope Leo XIV sa si Most Reverend Louis Patalinghog Galvines, no, sa diocese dira sa diocese ng Bacolod. Sa Kevin Eric madumduman naging appoint ini siya sa Diocese of Kabangkalan sa tung tuig 2018. Matapos ang 8 ka tuig na nagserbi ini siya sa Diocese of Kabangkalan.

0: ang picture ni Bishop Galvines sang siya ang gininstall nga bishop sang Diocese of Kabankalan in 2018. Ipakita ko di ang iyang picture sang pag-assume niya Bishop of Kabankalan na kay Pope Arf while you tell the story. Arf, go ahead.
1: Yes, ka-K5, Eric. Sa aton nga mga ka-K5, no, ikatatlo na ininga bishop na gin-appoint o kung gin-install diri sa Diocese of Kabankalan, ka-K5, Eric. Apang kilalaho naton anay, si Bishop Galvines, no, ang iyang iniskulahan, kundi ini siya na tao. Si Most Reverend Louis Galvines, ka-K5, Eric, no, kag sa aton dira ng mga ka-K5, natawo si Bishop Louis ang tuig November 18, 1966, no, sa barangay Aliwanag sa siyudad sang Sagay sa Negros Occidental. Iya natapos ang iyang secondary education sa Our Lady of Pilar Academy, no, dira sa May Bago City naman iniya ka K5 Eric. Iya din pursue ang iyang philosophical and theological studies sa Manila sa tuong tuig 1992, kag humali 1997 to 2001, iya ginpadayon ang iyang doctorate degree in sacred theology, kag nakuha iya ang iyang licentiate sa University of Santo Tomas Pontifical University sa St. Thomas Aquinas sa pungsod sa Roma, K5 Eric, no? Kag ginabalhin ini siya kag gin-appoint ina siya kag K5 Eric sa tong 2018 diri sa Diocese of Kabankalan, kung sa diin siya ang tatlo no nga bishop na magapungko nga nagpungko, I mean diri sa nasambit nga diocese. Una nga gin pahapdang kag K5 Eric sa tong 1987.
0: Arfang signal mo. Go ahead.
1: Yes, kay K5 Eric.
0: Go ahead. Ang signal mo, ka bishop. Okay na. Steady lang.
1: Yes. Go ahead. Nasabit na natin, no, ikatatlo siyang bishop na ginpahamtang diri sa Diocese of Kabankalan. Santong 1987 to 2001, si Most Reverend Vicente Macana Navarra, no, ang isa or ang una naton or ang una nga gin-appoint bilang first bishop sa Kabankalan santong November 1987. Kag nag-serve ini siya sang tugtog 2001, kagin transfer ini siya dira sa Diocese of Bacolod. Kag sa aton man nahibaluan kag madumduman ka K5 Eric, isa man sa nangin presidente sang Kabankalan Catholic College si Most Reverend Vicente Macana Navarra. Sang ginsalhin si Most Reverend Vicente Macana Navarra dira sa may Diocese of Bacolod, ginpahamtang naman si Most Reverend Patricio Abelia Buzon sang 2003 tugtob 2016. Ginordain ini siya bilang ikaduha nga bishop sang Diocese of Kabankalan sa nasambit na naton sang 2003, kag iya ini gin administer ano ang pipila ka mga parishes na under sang Diocese of Kabankalan. Kag sa sang 2016 o kung 2016 ka K5 Eric, gin appoint ini siya sa Diocese of Bacolod na naging bakante sa pila ka tuig ang Diocese of Kabankalan ka K5 Eric, kag sang 2018 nagsulod na si Most Reverend Louis Patalinghog Galvines nga ginappoint siya ni Pope Francis sang 2018 bilang ikatatlo nga diocese or bishop sa Diocese of Kabankalan. Kag sang sini nga bulan sang Mayo, no, I think May 14 ka K5 Eric, no, nag-anunsyo si Pope Leo XIV nga gin-transfer ini siya kag gin-appoint bilang bishop sang Bacolod, no, Diocese of Bacolod. Kag karon ka K5 Eric, sa nasiling na naton bakante ang pwesto sang aton nga diocese diri ka K5 Eric, nagagwala kita sang napahamtang subong nga bishop, kumbaga sa terminolohiya sang Latin ka K5 Eric, sede vacante o kung wala sang residente nga bishop diri sa
0: sede vacante na, means vacant seat. Vacant seat. So the ang pwesto, ang pulungkuan, it's a symbolic ini K5 Arfe. Ining ginakaptan niya nga daw sungkod sang mga obispo kag sang mga kaparian, mga hierarchy panawag sini. Ang panawag sini staff. Ang panawag

0: Ang staff symbolizes power. It symbolizes authority over the ordinary mortals. Una ininga ginagamit ang staff, si Kristo Hesus ang una ng kusaras ni sungkod gini si una staff. Nga sangulihe amo man ining ginagamit ni Moses kadumdum kay hinaboy ni gimo manog. Amo na siya staff. So ang pulungkuan sang obispo, ang pulungkuan sang Santo Papa, lain ginayang disenyo sang sa iban. Hindi lang na kay puro pulungkuan, but it is a symbol of authority kay 5R. That's why, ang tawag dira, amo na hambal mo kay na is, sed vacante, meaning vacant seat, because until now, wala pa sang may nang-appoint. Okay. But it's good nga, ara subong, halin dira sa inyo, tatlo na kaobispo ang ginalawag mo, nga from Kabankalan, transferred to Bacolod. Ang kinalain lang ni Bishop Galbines K. 5R, kagsa tagpalamatita, because he was born in Sagay, nanginuna nga obispo sa Pagkabangkalan. Of course, nag-eskwila sa Bago during his elementary days and high school days, kay nagsailong iya pamilya, kag nangin obispo na sang Bacolod, which is, for Negros Occidental, the highest position kunara sa Bacolod. So daw K-5, gid lang ang iya nga pangabuhi daw K-5, nga buwas baluson ini sang K-5 sa gay, kay kantuan taman tong balay niya K-5R. Okay, so what's happening now? Ano ang reaksyon sa taga-Kabangkalan and what's happening now in the diocese o Bangkalan na Kabangkalan K-5R?
1: Yes, ka K-5 Eric, gin-contact na to ng isa sa mga kaparian diri no, si Father Richie Alipuon, Victor, kung na sa DN partner man ini naton diri sa K-5. Gin-pamangkot na to kung may ara na balasang or na may ara na sang istorya nga kung sino ang masunod no, nga diocese or masunod nga bishop sa Diocese of Kabangkalan. Siling niya, wala pa kag basi kuno madugay pa ina kag mapilahan pa sang kabulan o kung malaputan sang pila katuig na mangin bakante ang Diocese of Kabangkalan sa Kipag Eric na wala sa nga bishop. Pero apang tuno sa iya, apostolic administrator sa gihapon, si Most Reverend Louis Galvinez sa Kipag Eric diri sa Diocese of Kabangkalan. No?
0: Okay.
1: Meaning to say, ang decision sa gihapon, nga i-coordinate no? Sa kay Most Reverend Galvinez ka K5 Eric.
0: Okay. Abi mo K5R, gin-mention mo kaina, ngang una gid ganangin obispo sang Diocese of Kabankalan is Bishop Nabara. Ang dason nagbulos sa iya, si Nabara gid sa ilo sa Bacolod, nagbulos si Bishop Buzon. Si Bishop Buzon gid sa ilo sa Bacolod, subong nag-resign siya kay medyo may edad na, nagbulos naman si Bishop Galvinez nga halin sa Kabankalan. You know, mga ka-K5 before, ang bilog nga Negros Occidental, isa lang ang obispo, singuna. Kag ang obispo singuna nga isa kabilog is one of the most popular, most loved bishop and hated by some nga obispo sang Negros, si Bishop Antonio Y. Fortich. Si Bishop Fortich yung una arf maglakat ato siya kundi mistiso tong dako ng tao. From San Carlos to Hinubaan siya ng santo ang obispo da. He is loved by many, hated by some. Kay siling yung doka rebuildi siya niya nga ulo bla. Kag ato nga time is the turning point of the Catholic, the role of the Catholic faith sa Negros. Time to sing una nga grabbing insurgency, si Portich to sing una ang naguna gid advocate sang total option for the poor under the liberation theology sang Vatican. Tisubong amo naman day Bishop Galvinez. So siya gali ang apostolic in charge gyapon sang sur nga bahin kay 5R.
1: Yes, ka K5 Eric no, basi na yan no, sa aton man pagpamangkot sa isa man ka secular priest
0: nga, that's good.
1: Napamtak man sa isa ka mga parishes, isa sa mga parishes sa idalong ka K5 Eric sa nga Diocese of Kabangkalan. Naibaluan man natin ka K5 Eric na may ara gali no, sang 30 ka parishes ang may-ara, no, sa Idalom, sa Diocese of Kabangkalan, including ang 5th District, pakadto 6th District, kay Father Eric, except lang sa Hinigaran. Kada Diocese of Kabangkalan, kay Father Eric, may-ara man sang 58 nga secular priest, kung sa diin, nagkalain-lain ng mga schedule, kaglain-lain man ng mga time, no, ang ilang pag-wali o kung pag-misa, no, kay Father Eric, sa mga nagkalain-lain man ng simbahan sa aton nga simbahan diri sa siyudad sang Kabangkalan, kay Father Eric. Kada akon man kay Father Eric, no, nga i-announce man, no, in line man sa simbahan sa St. Francis Cathedral, may ara man sila kay Father Eric nga pala abuton, no, kag pati gayunon nga community fun run, iginila inigintiguluhan nga Faith in Motion St. Francis Xavier Cathedral Community Fun Run. Pagati gayunon ini ka kay Father Eric sa maabot nga Mayo 23, 2026 ang venue sa St. Francis Xavier Cathedral grounds, no, ang bag-o naton diri nga simbahan, kag ang assembly time alas 3:30 sang aga, sang kaagahon, tubtub alas 4. So ang aton nga
0: San Oning Fun Run nila Arf. Amo na ning ginsailo na si Bishop Galvines de, so may mga activities pagyapon. When is the fun run?
1: Yes, kasi Pat Eric, no, sana siling na naton, no, sa May 23 inisya ka kay Pat Eric ang yun naton diri sa St. Francis Xavier Cathedral grounds, no, kasi malapad ang aton dira nga ground, kaga sa mga nagapamangkot kung alas ano ang assembly time, 3:30 to 4 a.m., no, kaga magasugod ina 4 a.m. sang kaaga alas 4 sang kaagahon ka kay Father Eric. So ang komunidad sang katiling bansang simbahan na kay Father Eric nag-imbita gid, no, sa aton dira nga mga ka-K5, hindi lamang diri sa 5th kag 6th district kag sa Bilogman nga Negros Occidental kag sa Malabutan sang ini nga imbitasyon, no. Bulig ini sa mga nagkalain-lain nga mga activity kag mga ministries man sang nasambit nga simbahan para sa mga kabataan, sa mga senior citizen, kag mga outreach programs sa nga nasambit nga simbahan ka K5 Eric.
0: Okay.
1: May aras.
0: Yes. Mga ka K5, ginaanunsyo subong ni Arf nga sa 23, that will be, I think, on Sunday, no? May fun run dira sa Kabangkalan. Ipakita ko, Anay Arf, ang inahambal mo nga masugod sa ground sang Diocese of Kabangkalan sa St. Francis Cathedral. Arf?
1: Yes, kay Father Eric.
0: Okay. The name of cathedral is St. Xavier Francis?
1: Yes, kay Father Eric.
0: Okay. Mga ka-K5, ari ang itsura. Itan, atong ga-drive bala si Arf pasulod, upod yung special cameraman niya nga gin-import niya pahalin sa Talubangi, si El Presidente kagawad Rodney Tibos ang cameraman, si Arf ang ga-drive sa motorsiklo. Ipakita, itan, ang itsura sang katedral nga ginbiyaan ni Bishop Galvines, ari ni sa subong sa Bacolod, kag may fun run, may mga aktibidade sila sa palaabuton nga Domingo. Etan, roll tape, tira. Tira, tan. Ipakita ta mga kipay para nga ma-picture out kini ninyo, bala. Eyes to the board, eyes to the board. May nami-nami pa ko nga video karon, ha, hindi ka mo maghalinda. May driver sang modernized jeep, nag-away sa iya nga kwan, nag-away sa iya pasahero, dugay-dugay. Okay, roll tape. Hari ang simbahan, ang cathedral, sang Kabangkalan, mga ka-K5 katahom. Naobra ini kag halos natapos sa time ni Bishop Galvines na, Louis Galvines, katahom sang ila cathedral. No? Amo ning ginahambal ni Arf Kaina nga diri sa grounds magasugod, ang fun run sa Pizza 23. This is the cathedral in Kabangkalan, mga K5. Dako kayo. Chalok dako. Why pagid makay o maayo, pero at least they're getting there, no? Na human kagkatahom. Ka, ang design is Gothic, and ang design very very Catholic, kung kuan la, Roman. Ang mga pillars, bla, very Roman, very Catholic, Gothic design. Sang simbahan or katedral sa Kabangkalan. Ara subong sa sulod sa katedral nagakwa na video, ara subong makita nyo sa inyo mga screen, that's the altar, kag kadako, ka mabatyagan mo gid gadto kahuli gid kayo K5 ARF. Kagrabe magkuha si K5 Rodney Tibo sang video kay siya gid ginhimo ni ARF nga po nga videographer subong. That's the altar and that is the altar that Bishop Galbines naga misa for a very long time mga ka K5 until nga subong ari na siya sa Bacolod. Sige ARF, go ahead with your report. Sige lang na itan, roll tape lang.
1: Yes, ka K5 Eric, hugang ta lang, no? 10 years in the making man ka K5 Eric antes na plastar, no? Although hindi pa man siya totally nga finished ang construction sa St. Francis Xavier Cathedral apang, no? 10 years in the making ka K5 Eric, no? Kag isa man kita sina nga nag-piso-piso sa nag-eskwela kita sa Kabangkatan Catholic College, no? Mga estudyante, kag pipila ka mga simbahan, kag mga supporters man kag iban pa nga mga organisasyon para mahuman ina ka K5 Eric, no.
0: Okay.
1: Balik kita ka K5 Eric sa aton nga fun run, no, nga siya sang sa nasambit nga simbahan. May ara sang race categories ka K5 Eric, no, mapilian sang apat ang aton nga mga ka K5. Sa 10 kilometers ka K5 Eric, may ara sang pulo, no, ka kilometro sila nga pilian. May ara man 5 kilometers para sa kids naton kag beginners, kag sa 3 kilometers pwede ka diraya ka K5 Eric kalakat-lakat, no, ka walking-walking si ara na dira go siguro ang aton yung mga senior citizens, may mga
0: baba mo
1: na, no, okon, may mga mahina ng tuhod, no, ng mga K5 naton.
0: And then tupad mo tibos dada.
1: 1 kilometer ka K5 Eric, no, para naman sa aton yung mga pet, no, fun run para sa aton yung mga pets, no.
0: Okay.
1: Sa mga bisyag na mag-register, mag-kanto lamang kakipin Eric sa Facebook page, no, sa St. Francis Xavier Cathedral, ay ara dira ang mga link para kung paano ka mo makaregister.
0: Okay.
1: Kaya may ara special na prices or rate kakipin Eric kung ikaw estudyante sa KCC, no, kasi kung ikaw isa ka estudyante sa KCC, so mag-tugyan mo sa entrance o yung pilihan.
0: Arp, stay lang, hindi mag-ihong. Okay.
1: Registration ka K5 Eric.
0: Okay,
1: no?
0: Sige.
1: Sa registration, ang inclusion sina ka K5 Eric, no? May aral silang official rate nga, and then may post-rate nga snacks, may finisher's medal for the top 20 sa kada category. May ara pa gid syempre mga sorpresa, no, nga mga papremyo para sa aton nga mga finishers ang makatapos dalagan kung diin ikaw nga category ka K5 Eric.
0: Okay,
1: no?
0: That's good.
1: Madamo pa sa mga exciting nga mga activity in line, no, sa fun run sa St. Francis Cathedral sa ilang nga pala abuton sini nga sa May 23, 2026 sa St. Francis Xavier Cathedral grounds. Again, ang oras 3:30 a.m. to 4 in the morning. So amo ina ka K5 Eric, no, ang nakuha naton nga mga impormasyon bahin naman sa pag-appoint, no, sa kay Most Reverend Louis Galbines, no, ang aton anay bishop dire kag sa karon paliwat na sa mga K5 naton bakante ang posisyon sang aton nga bishop, no.
0: Arf, bantay ka muda buwas kay kadtuan ta ang lugar nga gintawhan gid ni Bishop Galbines. We will be there tomorrow. Dalo naman naton sila dito agod nga makahatag kita information. ARF, kag sa inyo ni K5 kagawad na ditibo, salamat kid ARF. Thank you so much.
1: Yes, ka K5 Eric. Report sa patrol kaupod si ka K5 Rodney Boy Tibos. Inisi ka K5 in ARF Amores sa Sugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Madamo kong salamat K5 ARF Tugalon. Mga K5, so first portion. Second portion, buwas. Mabalo si K5 SM Colin sa Sagay. Kaya didtugid sa teritoryo yan mo. Didtugid ginbunag si Bishop Galbines. Buwas sa bantayan. Ang lugar nga diragid na tao ang aton, kag nagdako ang aton obispo dire sa Bacolod. You will look for, we will bring it to your doorsteps, bla. Kay talagsa lang ini matabo mga K5 nga daw taga diri sa aton kag ang iya nga dalagan sang kabuhi daw dalagan man sang istorya sang K5 Negros Occidental kag K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, bantayan ina mga K5. Happy birthday lang sa kay Mr. and Mrs. Jonathan Tapang kag Florinda Mahusay, birthday nila Subong, ang una nga nagpamunsyon, si K5 Bong Sao Salumaino, gid mga K5 ang una nga bisita.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, sa hinga puspusan nga bahin sang aton programa, are. Ah. Isa ini ka maipakita ko sa inyo, isa ka modernized jeep. Mga ka-K5, nagbaisay ang konduktor. Ayos to the board, ha? Grabe niya. Bummer ni mga ka-K5, grabe, bummer ni. Isa ka modernized jeep, ang nakuhaan video sang anak sang isa naton ka masuod gid nga listener, nga nagasakay siya halin sa area sang Estefania, kag ang iya konduktor, ang konduktor nagabais sa pasahero nga nagpanaog sa bangga patyo sa Lupisayna sa Bakulod. Okay. So nagsakay ang tawo na naog sa bangga patyo sa Lupisayna. May lalisay sila nga duwa sang konduktor. Damo pasahero. Ang hindi ko lang namian kay nag si hambal ko lang, ano, pla, bla, yung nag-aaway sila, nagsagiyak pon pla ning pasahero. Hindi ko din nagkalaigo to karoon ng iban ng mga tao sa sulod yung slakyan. Ipakita ko ni subang mga kipab, mga pagkabastyan man iman. Away sila yan. Abi, bla, nung kay ka mo pasingit, nung kay ka mo pasingit, kagsagi linaway, because at the end of the day, basi mong pawan ka mo, basi why ka mo bala nag bali lang. Basi wala bala ka mo nag ilinsindihan ay dira, di ko din guwa karon niya nga dali lang itan ha, ara na tatan na send ko dali lang. I-forward ko liwat, ari mga kakipay mo. I-forward ko liwat sa imo itan, basi nag-agi to sa iban nga lagyan, no? Oh, i-forward ko liwat. Kina-forward ko na ni Kainadra sa imo. Okay. Ara na itan, kwa. Nag-away sila. 144 na itan, gaulat sa ato. No, pagka 150, ni karon buhi nga gaw na tan. Buhi na ni Dayon tan. Ara na, mga ka-K5. Okay. Itira na Dayon tan. Sa mga pasahero bala, relax ka mo. Sa mga drive, mga konduktor man sang modernized jeep, abi, istoryahin nyo na. Ang ako lang dire, yes, that's it, itan. Ang ako lang dire, nga kung mag-away ka mo, hindi nyo, hindi pagpadala sa init nyo, kag ang tao, hindi lang tani mahalita ng iban nga pasahero. Ari mga kakipay ba? Okay, away sang konduktor kag pasahero, nga sa sobra nilagur sang pasahero, kakainit-init na gid niya, nanupla siya ya, pati iban nga pasahero, nagkalaigo siyang kasabad ba niya klase, balita ba. Sige, itan, may pandara na lang na itan na. 153 na ta, pwede na mabuyan tan. Roll tape, tira! May bayi pa nga, may bata, ho. Oh! Hop, hop! Pusa na itan! Gang katanay pa ka mo! Tani ikaw, driver, ginsira mo na ng portahan. Kaya huwag ka ginamo ng mga pasahero, mukhang ang imo nga konduktor. Sige, tan, roll tape, tan, roll tape, tan. Hana naman ta mag-200.
3: Ay, ay, ay, ay, ay,
0: oh, oh, uy! Uy! Uy! Uy, kadamakers! Inano mo na, nagkalabasa yung iban, ho! Kadamakers, mga klase, ito yung pasahero man. Nano to sa yaman? Ay ka na, ano man to mga ka-K-5? Nagkalabasa sang iyang kwan niya ko? Spitting fire? Ay na, ano man eh. Nagligad lang ni nga adlaw mga ka-K-5. Brasa, modernized jeep niyo. Dapat ipatawag niyo. Uy! Uy! Nano nga pasahero? Uy, nano nga pasahero na itan man? Nano nga pasahero? Tatinatan, ginitulo ko tan, ginitulo ko tan. Tano tati tan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kaya initulo ko tan, kaya initulo ko tan. Ang tati na tan, ang tati na tan, sobra 200 na nakakita, oh. Ah, na ano man na sa iya man? tanindi na magamuna no kay ayun no ang ginapagwatan ni eh, isa lang ang leksyon ha nga gusto ko ipakita subong aga. Hold your breath. Ibla magpadala sing init away init. Kag ang driver tanikin sira na to, no? Ang ginapabalota lang sa inyo that wala sang substitute sa mabugnaw nga ulo. Kay kon magpadala-dala kita sa aton nga emosyon, didala kita eh. Gipagwa ko ni mga K5, ang nakita nyo to nga pasahero nga nagapanupla, ang iban sa inyo ba si magulpi lang kung dinahon nyo man tong tao, bla? You know, it's not good. Hindi ta pwede dali-dali kundinar ang isa ka tao nga ang makita ta mo lang na. Dapat pamangkuton ta siya eh. Because it's not good to condemn someone outright. You see? So, mo man nga kung ipakita ko, for one simple reason, one, patawhay kita. Number two, kamo nga nagatanaw sang video, hindi kita na'y maghabol isang konklusyon tos taong nanupla to. Kinanglan, mamangkot kita. Bistigaron tagit. Because it is not good to condemn someone outright. Pamangkuton. Amo ina, mga ka-K5, nga sa aton, nga post kahapon, namot lang, eh, very timely ning post ko kahapon. No? Ang akon nga post nga hugot kahapon is, today, ang post ko sa akon account la kahapon, tanawan nyo sa Eric, tinirepe, bla, may ara ko da hugot, morning hugot, bla, nga ara, ginabutan ko da. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Ang aton, kabuhi ta, isa dasma ta. Pero hindi ta pag-isipon ang pagkadasma ta, kundi ang pagbangon ta. Kag ang mga tao nga nagakondinar sa aton sa pagkadasma ta, tandaan ta gid ni mga K5. Every person falls and fail. Remember that. Every person falls and fail. And it is not for us to judge someone just because he fell down and failed. Hindi ta na yan, hindi ta nga kao na isa katao, may nakasala. Tapos lambas tiyahon ta, kay ikaw abisa, kaya kaorganisasyon, lambas tiyahon mong isa da. Ay, nanulupla itong pisahiro. No, it's not. Because it is not the falling that counts, but on the number of times you rose up and face kang magambal nga, nakahimo ko na, acknowledge what you have done. And change the course of your life. So mula na nga ito, mga ka-K5, pagwa ko itong video, not for anything else, but to serve as a lesson that we cannot condemn someone just because he made something. Budlay mang kundinar. Budlay mang kundinar. Amuna nga kita mo, ako masakit kuya magkomentaryo. Sa mga doon kay Pebble dyan, ako yung masakit magkomentaryo. Kag kung magambal kuya nga, amuning tao na, ginambal ko gito yan. Sa mga di erkisa nga, mapagdugagugago. And I mean it. Pero antes kita magbirada mga K-Pebble, kita mong prime hotel, napakantuan ko yun yung reporter. Kantuig ito. Mangkota to anay, kaya antes na ko, lumpatan ko na rin kag biradahon to, no? Ginapapamangkot ko na anay. Kay kabudlay nga hindi ka magpamangkot. Dira kita sina mga ka-K5. Mangkot anay. Let them explain first before you condemn. Sa Biblia, gambal gina, he who has no sin cast the first stone. Umum na ito. Diba? Sinong lasala na? Sinong mabuot na? Abi ka una, aboy ba ito? Mabudlay na ba? Sige, haboy ka ba to? Masubra ka pa ka makasasala? Saan ginahaboy mo ba to? You see? So, muna nga ito, mga K5. I hope these lessons get across the airwaves. Because it is not the time that you fall down and failed, but it is the time that you rose up and correct the wrong that you have done that matters most in this life. Antagin na, mga ka-K5. So, muna na, no? Nasa labat lang mga pasahero sa kuwanya. Muna nga, kisa, Amay amo na gusto rin yan ni Kwanon ni Julie Inubia lumugdang oh. Hindi kita mag-judgmental, bla. Hindi kita mag-judgmental. Let us be open-minded. And you know, when someone is saying, I'm sorry, you accept the sorry kung yan ginaginambal. Hindi ka gasuri ng tao, ilapakon mo pang alapakon. Sabi ko, ikaw man balusan, lapak na karoon, kundi mlayan man. Sabi mo na sa ato nga pakita, tumagulang. Let us not judge someone, kaya panupla to sa islak yan. But let us judge him kung napamangkota na siya. You see? That simple, mga ka-K5. Ay, langgabang yan.
2: Furo de los Pueblos.
0: Final point. Okay. Laina, the son erect na repeat naman da. Bala mo na. Kanyo nun talaga mo eh.
2: Furo de los Pueblos.
0: Okay. Okay na niya. Tan, ba congratulations kid kay Kampuistuhan Highland Resort. Mga K5, si Kampuistuhan Highland Resort. Abita kong resort lang. Grabe, gali ah. Nagligad to ginlawag na tinaton, inanunsyo na naton this K5. Nga ang Guinness World Record nag-recognize sa manok ni Kano Guapo as the biggest chicken structure in the world. Bilog na kalibutan. Gin-recognize nila ang Kampuistuhan Highland Resort kag ang largest nga chicken structure ni Kano Guapo nga pinakadako hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, mga ka-K5. Dawer, kahapon, mga ka-K5, ang 2026 to nga libro sa Guinness World Record, araw, 2026 nga Guinness World Record on page 111. Page 111, yawer, ara, mga ka-K5, ang manok ni Kano Guapo, Kampuistuhan Highland Resort. Ara, na picture. Ara siya, oh. Sa page number 111 sa Guinness World Record, kita mo daw bugalon kita no. Isong binatan, arang libro, Guinness World Records 2026 ha, isong to abitan, nga daw aragid tan ang kwan, ang manok ni Kano Guapo tan. Dito, daso nga picture tan. Grabe mga K-5, daw bugalon man kita no. Ato, isong to tan sa punta tan no, itong manok ni Kano Guapo tan no. Sige, saka agad, sigigitan. Na, pwede masuma. Oh, largest chicken structure in the world. Manok ni Kano Guapo. Grabe, no? Ara na kita, subong. Yatanawan nyo, eyes to the board, mga K5. Congratulations, Kano Guapo, Kampuistuhan Highland Resort. Ara, gitsa yaho. Na-picture na siya to sa libro sa Guinness World Record. Grabe, no? Though, ang ambal, tas yung una, do kalahog-lahog lang. Na amuna pero subong gali ya ara na gid no ang Negros kag ang Bacolod kag Kampuistuhan sa Guinness World Record no. Ang mama sang amigo naton nga si Bing Piñafel, si Ma'am Edna Piñafel naga-celebrate subong sang birthday niya dos Murcia. Listener ta gid ni si Ma'am Edna Piñafel, Mami Edna Piñafel, mayong aga lang si imo, happy birthday lang da sa imo sa Murcia. Happy birthday. From Bing Piñafel, amigo, taning may upholstery shop ka kampiyon da sa pagkanto ka NGC. So, Mami Edna, happy birthday gid sa imo. Happy birthday gid. Sige, larga bola.
2: Furo de los Pueblos.
0: Tinakita nyo to mga ka-K5, ha? So, congratulations man, manok ni Kano Guapo, Mr. Ricardo Kano Guapo Tanser, sa Kampuistuhan, congratulations. Abi ko, lahog-lahog na primero mo. Lahog-lahog. Kagapon, pagkakita ko, halagi dyan, libro dyan nga 2026. Kung makakadto ka mo bala sa mga bookstore, bisan di ka mo mabakal, okay lang, tistingin nyo, open ka mo sa Guinness World Record, yellow tong cover niya, ara sa page 111, buksin nyo lang kang maghambal nga, I am proud, Bacolod non. I am proud, Ilonggo. Kay ara gidya ang manok ni Kano Guapo. Kita mo na tuto yun dyan, Malati Lisas. Amunang mga tirada, nablanga ang tukturuok. Ang manok nga wala untat tukturuok. Ang bali, Ma'am Roda, ang ilis night. Ang tingog, Ma'am Roda, balaan mo kay sinoto.
2: Furo de los Pueblos.
0: Okay. Sige. So, Kano Guapo, congratulations. Congratulations, sir. Ha? You made us proud, Gataga Negros, for bringing us to the international level above the rest in the global tourism landscape. Salamat yun.
2: Foro de los Pueblos.
0: Why naguro kita time sa aton pagpangagad? Bantayan lang buhas. Tapos to kay nakabangkalan report, parte sa kay Bishop Galbines, mabalos buhas ang station manager sang sagay si K5 Colin Cobia, immobilize yung team niya kay kantuanta ang balay ni Bishop Galbines. Buhas mga K5 sa sagay. Why na kita time sa aton pagpangalagad? Palatuntunan, Foro de los Pueblos. In behalf sang aton partner, K5L Jan Castanyo, nag-remind ko sa inyo ang mighty Cindy pagkalimtan, ang aton nga DTX 500 para sa imo nga diabetes kag imo high blood, kag ang aton nga kontra aray kada kaya pala nakitlota-lotahan mo, iditribayo mo yan. Ang aton power trio, hindi ginaton pagkalimtan. Kag kung nagadunglay, kag nagalupay-pay, pwede pa maguntay. Extend food supplement for the boys.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ang kapeta nga nagakape ka na, ginadetoxify ang imong tiyan, ginatinloan ang imong tinayo kung gut, DTX Coffee Mix, ang kape ng bayan. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, pagamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hmm. Hindi lang ganyan carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
16: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano na yung
0: maitukar ka pa?
16: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
22: Force.
21: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pag-in mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
22: Mm-hmm.
21: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood.
22: Mm-hmm.
21: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
22: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
21: Mm.
22: Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
21: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
22: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, layo, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
21: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
23: Yes, thank you, Doc Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism,
22: mm-hmm,
23: which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ining RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. Mm. So nga naga-trigger ining RAA system. May ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
21: La, plakaon mo muna para, no?
23: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
21: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
23: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions, kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
21: Yes. Sa so, ibagit yung kwa na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natuag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik kaning baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ng pagkaon pero way mangga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
2: which
1: no?
2: Is a powerful antioxidant. Kailangan as well.
1: Ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
21: Ang nami iya makainom ka may TC. Kaya kung may TC, isa lang ka may TC, pulo na ka.
1: Pulo ka pungkan, no?
21: Pero kung may sobram lang ka nga kwarta nga hindi ka magbakalman, kanami sinakaon ng pungkan. Kag,
1: pwede na tumalikawan ng hypertension, Dok. Kumiyari kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
21: na. Damo na sa
1: nuts, kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
21: Kung tinga bukado, kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts. Malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500!
21: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
23: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
21: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
1: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
21: Ang muna gusto ko.
1: Oo, hubin
21: Sir
1: lang.
21: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
1: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- Hindi da, sigla sir.
23: Hindi
1: So, kung hubin ang imong selula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Mel, once nga naka-DTX sa 500 ka kag mighty C.
21: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
2: Oh, correct na.
1: Oh, correct.
21: So,
1: correct.
21: Kung gusto kaya mag-hubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag, ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man asan tayo oxidant, di ba?
2: Correct.
21: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
1: Uy, kamahal man, Dr. Min.
21: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
22: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
21: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
22: Makabulag.
21: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
22: Ikaw gali ang hoard.
21: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160.
5: Inom ka mo sa DTX 500.
6: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
21: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
22: Hamot ilok mo.
21: Hamot ilok mo?
22: Hamot ka, no?
21: DTX Herbal Soap.
22: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
21: Amo na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
22: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
21: especially sa
22: DTX soap ka na.
21: Yes.
22: No?
21: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
22: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga kakos skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gap amat-amat paputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
21: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pake kay Sir Iljan Castanyo, no?
7: Yes, DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
7: Antioxidant, ha?
21: May amarguso.
7: Mga pita, piliyon ta ang kape nga na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
21: Tumarkasan. May amarguso, may disugard sugar cane.
7: Yes, DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
22: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang namin sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
21: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
22: Sugar free.
21: Dili free sugar.
22: Hindi niya kung tawag nga table sugar ang ginputang.
7: Stevia.
22: Stevia niya.

0: sodium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kabloka, ang liniment nga santon, i-upgrade man na.
2: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Wow.
1: Bantayan.
3: DTX 500.
1: Ano na change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
0: Mas gin pa epektibo.
3: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
6: Sa kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagyong ginibatsa.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
8: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
2: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
3: Meaning pa,
1: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
2: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para maabsorb ang vitamin E sa imo nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
2: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir

0: event nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
1: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Dok Sam, siyempre nga provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
1: Nga selula. Uh-huh. Kung wala nang putos, wala nang cell membranes, patay na yan. Oh. Dali na, dali atake yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
0: Correct.
1: No?
0: Tinilipon aslo patay ang selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo paguwaon.
2: Patidian mo dok, exposed, no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
3: May TC, mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kantuta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
0: Wow!
1: Now that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti inflammatory, layo ka sa mga hubag-hubag na, layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
0: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid, kag Siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at laud-laud ni mo gininom ang D3Bio?
2: Ang isa pagod, Sir Boy, kanan mo yan ko sa klinika D3Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa D3Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight,
0: uh-huh,
2: no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
0: uh-huh,
2: no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung uh-huh, damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan,
0: uh-huh,
2: no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ng aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
0: Kung baga,
2: tin kang hormone, Sir Boy.
0: Sir Kevin, ano pagit?
7: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3Bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Jupiter, ha? Mga sawa ka na pero ni piso. Wala kaya imo sinuktan.
2: Wala mang kaso, dada. Ayara ka man.
1: Baw sa kanimal mo eh.
2: Agwantahan lang bala, dad. Kay makabawi, kid ko sa imo sa pilakadlaw, dad.
1: Ah, san uhay, panayaguro.
2: Kung hindi, subong. Basibwas ah.
1: Ati sadya-sadya, eh, no?
2: Wah!

0: Ala!
1: Nan, arao!
0: Ala, natulugan si Noli. Kaginimo niya nga. Bulang tela nga pula. Tapos na nasaguro kanta sa Twinkle Twinkle Little Stars. Ano pa natulugan na siya?
1: Ay, ginlapyo pag isaguro kadalagan-dalagan niya. Tapos sige bayo-bayo sa tela nga pula.
0: Oo! Ay, bisan ano na lang mapinsara ni Nuli, no?
1: Mayo gani kayo nakapaminsar pa siya. Ang lain da kung hindi na siya kabalong maminsar. Mas malipay na lang tasubong nga kapaminsar pa siya sang tulala na lang kag gapula pang mataya.
0: Imaga mo na ba si Maduda na kita na nga nag-a-addict-addict siya?
1: Titungod na sa kape.
0: Sa kapi, ma, mo gina.
1: Kapi ba lang?
0: Ano nga, kapi man?
1: Kape. Kape na gusto sa suyop.
0: Si baladamo, kahit nabalaan-bala, ay, nanuman. Nga nga, kadamo, kasi mo sa nabalaan tabugok man.
1: Mas maayo na lang na ang may nabalaan sang sa wala na gid, nga may nabalaan bla.
0: Gani man daw gusto, kamantabugok ah.
1: Amo na sa subong, kay wala pa man ta kwarta nga ipabulong kay Nuli. Ay, isti, ipabulong dali.
0: Ano, ipalubong?
1: Ipalubong.
0: Hindi man, oy. Imbes nga ipalubong, ipabulong lang, anay.
1: Ah, hindi, ang bot ko bala silungon. Ah, silingon bala, ipabulong bala.
0: Oh, man gani. Eh, kaya daw gusto mo na gidya ipalubong si Nuli, aw?
1: Oh? Ayaw!
0: Amunang bot mo si Lingon?
1: Amunang bot ko si Lingon. Ipabulong gali, hindi ka ipalubong.
0: Amunang. Ya, tabugok. Laruwa bala.
1: Ayaw!
0: Kay ba, si bala kong ginapamatian niya lang ta bala kag pakuno-kuno lang na sa nga katulog so.
1: Ayaw!
0: Mandamo na nga daan talent si Nuli, mong.
1: Amo gani, banta ko sa lahi niyo guna. Sa lahi niyo ginabudat.
0: Ang mga talentado?
1: Hindi ah. Ang dumay lahi nga buang.
0: Sadya-tadya, ay no!
1: Ayaw!

Hindi na ako maglibot pa sa field. Kainit na daan. Dali lang ko mapasilong sa idalom sang puno sang bayabas. Diri ko mapagwa sang akon nga survey sa idalom puno bayabas. Tapos, ipublish ko ni Dayon sa mga newspaper. Kag ipalawag sa mga radio. Bandahan ko lang isang pangapikapi. Ayos na ini. Wah! Ako paya, si Bung Sansaw. Abo niya ang kampiyon nga survey kaysa idalom sang puno sang bayabas. Ayos na dayon. Damo naman niya ang mapapati ko. Nga sa gihapon, damo ang may nagasalig nga Pinoy kay Migo Bingbong ukon Bibieng. Mapagwa ko dire sang resulta, inday saray nga damo akig sa iya na dismaya tungod sa mga isyo sa iya nga Mary Grace Piatus kag Filipe Chippy. Hey, maayo gid ni nga resulta para sa administrasyon. Patod nga kun ini ang magwa sa mga taga-media, ilabi na gid sa Facebook. Malipay gid ang mga sakop sang demonyo haisti sang administrasyon ni Bibieng. Sadya-sadya gid eh, no?

0: Ой, Маритес.
1: Ай, ano naman ang Norbs? Ano, Norbs?
0: Daw, piling ko. Hindi ko na kaya.
1: Na! Silig mo, Norbs, kaya mo pa?
0: Napatod ko nga hindi ko na kaya kagbasi. Katapusan ko na ini.
1: Ha? Ay, dali lang. Hulaton talang si Marie Cayot. Kaya ito pa siya sa buho. Aw, sa buho. Isti. Nanagkwa pa siya kwarta.
0: Sige na lang.
1: Ha?
0: Dala na lang ko anay sa emergency.
1: Ha?
0: Ulihin na lang ang bayad.
1: Ha?
0: Damo ko to kwarta.
1: Ha? Tuhod? Damo ka kwarta? Aula mo, tabi Norm, sakaan ko lang. Ara, malanggalin na nga damo ka kwarta, kapalibog ka pa. Bawo, kapalibog, patanikon diin ko mangulam. Ara ka man lang ganun. Ti Norms?
0: Karun talang na istoryahan ang hulamanay. Dala ko hanay sa emergency.
1: Ay, Norms, iuon ko ni anay ah. Ano, pahulmon mo ko? Kay dalon ta kadayon sa emergency room. Ang emergency room.
0: Oo. Pahulmon ta ka. Basta dalala ko anay sa hospital.
1: Ate, sige. Dari ka lang, anay. Pampok ay mangita ko tricycle na masakyan ta sa mangga, ho. Basta, pahulmon mo ko, Norbs, ha?
0: Oo. Dasiga na, pangita na to. Kaya dumahunos na ang ginhawa
1: ko. Bangge, anay. Kaya agwanta ka kay sustineron ko.
0: Ay, sadya, ino.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
10: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tikik.
2: Kitang-kita.
5: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Daka bot kan.
1: Ano man na yan, Angelina?
0: Pasi, pasi hindi ka na magkaon sa pagkaon sa puyo mo, ha? Ako na lang napi. Daw, don, pagpanimaho, kubing nga may pagkaon, kada to, ay, tuging gutom ko dayon, no.
1: Amo na galinga, nagpalapit ka din sa ako niya? Tungod sa pagkaon? Ikaw, gigaliyang may tuyo nga malayin sa pagkaon niya. Hindi akay si Bungkoy kagkulatoy.
0: Amo man ang tuyo nila sa imomong.
1: Imo, goro, itudlo mo pa sa iban. Ikaw man lang, Angelina, ang palakaon sa atong diya.
0: Sila mo man na, ah. Pero mas mayo na lang gidya nga sakon kaya upod.
1: Basi kon sa imo ko magupod. Basi ubos pirmi ang balon kuya nga pagkaon niya.
0: Maubos la na kung sa ilang nga dawa ka magupod eh. Pero kung sa ako niya, shiray lang ta.
1: Wah! shiray lang ta? Ala? Daw...
0: Tuod na iya?
1: Tuod ka, haw?
0: Gani, hua, hindi ka na sila kay mga bad influence na sila, ya. Sakon ka na lang ya, upod, kay kaayuhan, gidya, tanan-tanan nga matunan mo.
1: Wala, dosinti, mapatihan ba?
0: Ya,
1: Dawbanta ko gani, guro, mas laban ka pa ya kaon sakon kung may balon kung pagkaon.
0: Hindi ah, share ay lang ta gani.
1: Share-share gani, pero laban gidyang imo, I know. Paminsan ko lang anay ah, kung sino ko maupod.
0: Hindi na pagpaminsari ah, ako na lang balaupda.
1: Sadya-sadya ay no.

0: Amigo, pwerte kay gorumpang sa tabi sa ato na eh.
1: Basi may gekay ho, gabos daw kinang babayaw.
0: Wahayaw!
1: Tabla, amigo.
0: Hmm?
1: Gadiwal ginang dilaya si Gestoria kay Toto Dakobot. Botkon?
0: Kabalo naman ko si Nakonanoya target.
1: Oh, eh. Wala na siyang ibanda.
0: Kung ano nga itong target, kamamanaya eh. Kagsubra pa dahi ya, Meg.
1: Amog ito, Meg.
0: Aro, banta ko gutom-gutom na inakatama mo.
1: Kapanagitlo na sa ganyo, daw kakauno na inagurong.
0: Laban, gre.
1: Ang pamangkot gali, Meg.
0: Hmm?
1: Nga siya lang dahi siya nagadong.
0: At diba si ang partner ya, Bla?
1: Mm-hmm.
0: Ang partner ya, nangita man to siyang pwede madiskarte yan eh. Kung namo kanya-kanya, sila diskarte na, Meg.
1: Ate ba, si mga muna, Meg, eh, kanya-kanya, gisla, Meg. Ano pa, be? Amo-amo, ginaya, Meg. Pero kita ya, Meg, hindi tayo na yung pagsundo niya. Kay pigaw niya nga diskarte ya, Meg. Mas mayo, ginang buligay nga diskarte.
0: Kaya nga, man, Meg, ako?
1: Kaya nga, Meg, kung hindi kalusot na nga akong diskarte, kundi imo naman.
0: Sadya-sadya, no?

0: naglinong na?
1: O tiya, basi ko nakapanakab ng kuring o itong ulo.
0: Ganito? Wala naman ka miyaw-miyaw?
1: Ay, ito na siya, guru. Eh, basi nakapalag yun, ha?
0: Wala. Tagid siya malampusan ba?
1: Ay, tikon dalampusan. Da siya tingin ka la ulagid tayo.
0: Kagaman, how?
1: Kahit isa na siling ko na gani. Si mami mo to kayo at nagpakuring-kuring lang.
0: Kung nalampusan ta siya, ambalon ta lang siya nga abit a kuring eh.
1: Wow! Ay.
0: Nala, hulo ko. Basi bala kung nagbuang na si mami kayo tao. Nagbuang na siya kay Norbing, di malunhaw.
1: Ay, oo, gid guro eh. Tungod guro sa bulitas si Norbing.
0: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si mami kag si Chay Marites.
1: Oo eh, hindi lang si mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites eh, di ba lang?
0: Yeah, oo gani, ambal ko gani. Ay, halit, isang bulitas nina. Nami na lang nakaksun bulitas ni Chu Norbing kag ipatulon siya.
1: Hala, sadya-sadya hino.

Ngayon, napakitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: today, magigid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagigid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigye.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang bermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
3: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
2: Correct. Wala makatapik.
3: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson, carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
4: Oh,
3: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
2: D3 Bio.
3: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
2: Uy, kabalo siya magtanaw kung
3: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
4: Ginabuhi niya.
3: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio, hindi lang magpatay sa ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akong vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. So, at the same time, ang VCO, ang immunity na Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
2: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
3: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
4: Oh, masulod,
3: masulod ko da. Wala! Anytime na niya. Guway na yung kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
2: Correct.
3: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
2: Correct.
3: Di kong palainom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to na. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mong loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga, mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sining nga mga ka-K5. Kamusta ka mo? Today is Thursday. Webes kita nga adlaw, Mayo 21, 2026. Welcome na sa palatuntunan, 11 Mbps. Temporaryo kita nga nagatalo sa inyo, Anchorman. At ato sining nga Vice President for Administration and Human Resources, ka-K5 Jean Paul Generoso. Subong aga! Padamo kita sa balita nga pagkadalon sa inyo, but of course, yung nakalipay naton nga kaupod namon kamo. Kindly share sa nga itong sininga pagpangalagad subong aga. Pila sa mga balita nga pagkadalon naton sa inyo. Atong interview bala ni KK5 Julius Maribiles. May angot sa 4.5 million pesos worth of illegal drugs na na-recover sa isa ka by bust operation. Istoryahan ta na karon. Kay may ara kuno nga do preparasyon sa maskara, but it's too early to prepare for October. Sige lang, pamatiyan ta karon ang iya sining interview upod na sa ato sining city director. Bao kapaang sang panahon, tama kainit. That's why madamo karon sa mga nagahingyo sa aton sining provincial government nga kun pwede naman ay maluoy man kamo sa mga mangunguma, magpatigayo na kamo sa cloud seeding operation. Jesusize ka mga pamalay nga ginakabig nagasablag sa dalan, gindemolish sa banwasang hinubaan. Sometimes, may mga tawogig nga tigaulo, may mga tawogig nga hindi magpati sa isa lang kaistorya. And leksyonan mo makaisa, masulit pa. Ini ang natabo sa isa ka 45 anyos nga babae nga for the third time nadakpan sa isa ka bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. Bumayo? Mayo kunong sitwasyon sang mga mangunguma kag mga mangingisda sa kasama. Ano ning kasama? Cadiz, Sagay, and Manapla. Sa second district sa ato sininga probinsya, nagbaton sang cash assistance ang mga mangunguma kag mangingisda halin sa national government. Trabaho 2026 dira sa siyudad sang Kabankalan and recognition of the prevailing situation sang kakulang sang trabaho. Magapatigayon sang job caravan ang siyudad sang Kabankalan sa mga nagapangita sang obra. Uy, may chance ka mo. Pinagi sining Trabaho 2026 program kag sa siyudad sang San Carlos, binhi sang Humay, igapanagtag sang San Carlos City Agriculture's Office. Of course, may isa kita kabalita nga ginapursu sa sining mga tinion. Ining ginaligar isa kabata, bata nga gin-abduct, ginkuha ko no sang espirito. Abot ano nga klase espirito? Allegedly, nadula siya sang pila ka oras. Kagsang nakita, ayawa na pangita ang pamilya, nakitaan siya, diraman lang kuno sa bomba.
Oy, maayong tugali sa kay Ray Sendico, Kerr Pajarillo. Salamat man kay Kian Valyador, sa kay Margie Chua Verano Malinao, Sandra Dizon Haro, good morning. Oy, Boss Joe, kamusta ka na? Kamusta ka, Sir Elmer Lodi? Present na ko. Salamat, salamat, Boss Joe. Merlita Malvas, good morning. Jovilin Maghari, mayong aga. Yuri John, hopefully drive safely kami sa dalan ka hindi kay nagadali kamo magkadto sa balita ginapahigad. Ano to na ta nauto dayon? From Handumanan, Merlita Malvas, salamat gid. Jonix Espares, good morning. Gina Purano, good morning man sa kay Evelyn Fernando. Ray Sendico watching from Cabancalan City. And Rosemary Milagrosa Bernales watching from Barangay Handumanan. Edna Palomaria Kuntapay, good morning. Mary Lynn Parcon, mayong aga. Eduardo Clarito Sayosa. KK5 Elmer, nagapamati kami diri sa Barangay Alegria, Murcia. May Dagay, good morning. Uy, happy birthday, May. Kimberly Chorima Mopra, good noon from Masaling, Kawayan. Richard Bilando Pasilan, kaginot tuod subong, sir. Oo, kaginot gidman. Kagkainit pa. Marilyn Parcon, mayong agaman sa kay Annalyn Canoy. Suzette Hernadi Titong, good morning. Jess Clifford Umenda Mosquito, good morning. Mayong agaman sa kay Marlon De La Cruz. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Victoria's Commercial Center. Jane Pareha, good morning. Niagata, monitor lang kami di sa Binubuhan, Bago City. Oy, Ma'am Annabelle Santisteban, mayong aga. Morning, Sir Elmer. Good morning, man, Jess. Good morning, man, Clifford. Good morning, man, Yuminda. Isa-isa hunta. Annabelle Santisteban. Ay, Merlita Malvas. Thank you. Nem John and Dama. Marilyn Parco, Niagata, sir. Thank you. And of course, Kenneth Yonko. Good noon, Sir Elmer. Good noon, Team K5 News FM Bacolod. Darlene Cabigon, blessed morning, Sir Elmer. Kagsatanan ng mga listeners. Dugay-dugay, i-check naton si K5 News Director Julius Mariveles. May angot sining interview niya with the City Director Ribadomia. Sally Almension. Hi, hello, Sir Elmer. Good morning, Sally. Annabelle Santisteban. Good morning, Sir JP. Bisan wala ka. Margie Chua Verano Malinao, sir, mayong unto. Salamat gida sa mga naga-tune in sa aton sa sining mga tinion si EDW Brizuela. Oh, hambal ko gidaw. Oh, ang ano ina? Shema Tigihanon sa banal, mayong unto. Kenneth Chongko, ang pinaka-the best nga project, rainwater collection facility, matipon tubig kada ulan, kag solar-powered irrigation pumps. Support sang gobyerno, hindi halay pang-corrupt. Sir Lee, huko congrats sa anak ko nga si Christina May Santisteban, magna cum laude. Wow! Magna cum laude, ninaya sa hako-hako, ha? Second highest Latin honors.
halin sa Summa Cum Laude panaog sa Magna Cum Laude panaog sa Cum Laude. Biol Aligada Tupan. Salamat gid. Kindly share sa ato sining pagpangalagad subong Romar Duran. Sheila, good morning sir. Monitor lang sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Bunso ng mga serbo. Good morning. Shout out sa akong brother sa si Johnny. Kadasig mag-ilis eh. Juarlito Kayao, good morning. Iba Kumawas, Iba Kumawas Kabugwas. Ay nano. Iba Kumawas Kabugwas. Mayong aga sir, listening. Fave Toboso. Again, congratulations sa mga nag-graduar with honors. Hindi na ilawag-lahog na achievement sa parts ng estudyante and of course sa parts ng ginikanan. That's why our salute to the graduates and heartfelt congratulations to the parents. Both ways na mo. It takes two to tango. Ang usual nga honor nga nakuha sang bata, honor man nga nakuha sang bata sa bulig sang iya ginikanan. Mati la kami di sa Purok, Pagidait, Barangay Tangub, Margie Chua, Verano Malinaw. Leslie Along, good morning. Shout out lang sa kay KK5 Eric Tenerife. Lowie Domingo, good morning. Watching live lang ko di sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan. It's nice to see you again. Happy to see you. I missed your voice. Siling ni Sally Almension. Sir Liog lang ko, greet sa anak ko nga si Christine May Santisteban. Oh, Christine May Santisteban, Magna Cum Laude. Kanami bala, CPSU Kabankalan. Kanami bala, kung ikaw nga parent, tapos gasaka ang bata mo sa entablado, gina-announce nga, Magna Cum Laude. Terrible doga lumpat ng kwan mo, tagipusoon mo. Christine Labansawan, mayong aga. Thank you so much, Lodi, sa paglawag. No problem, Boss Joe. Erna Desina Amiga. Good morning, sir. Watching here sa Sitio Roma, Ibi Magalona. Uy, upod ko ni si KK5 Erna, Erna Desina Amiga. Kaupod ko ni sa drama. KK5 Drama Talent. Shima Tigihanon sa Banal. Sir Elmer, watching from Barangay Paraiso. Kaga-monitor man kami di sa imo sa radio. Romar Duran. Salamat, salamat gid sa inyong pag-upod sa aton sining aga. And of course, Al Aurino, mayong aga. Sir Elmer, monitor lang kami di sa Mambugsay, Kawayan area. Marian Camille Marquez, Bago, Sampinit. O Barangay Sampinit, Bago City. Inelia Fernandez, good morning. Kapamati lang kami di sa Deca Homes, Handumanan. Angel Nepomuceno Gakuma. Hi sir, good morning. Always kami nagapamati ka nagalantaw live. Please greet na lang kay Nong Roland Alaban, Anali Alaban, kag kay Lara, kag Mavi Alaban. Wilya Condada, good morning. Tating Divina Gracia Lancita, mayong aga lang. Jimmy Magbanwa, good morning. Uy, sa Jubael, Saudi Arabia. James Bernales, good morning. Nal-nal, shout out lang sa Lani's Salon Staff, Victoria City, Victoria's Commercial Center, Lani, Michelle, Brian, Erlene. Salamat gid sa mga taga-Bambugsay, Kawayan area, Al Aurino.
Ari lang ko din nagapamati para rin nagapamati ka nagalantaw. Si Sally Almension, thank you. Mierna Hambre Hambre, good morning. June Valdivieso Camartin, good noon lang sir. Ari lang kami sa barangay DSP o DSB Pontevedra. Camartin family, kag kay Nanti Estelliero. Elizabeth Pineda, mayong aga. Dominador Flores, Arila kami. Pearl Garcia Padronio, good morning. Richard Vilandro Pasilan, basta ga-anchor sa 11 Mbps. Siya na ang gwapo, Sir Elmer. Okay. Daw hindi kumabato na. Rinel Dichon, good morning. Sige lang ah. Kuna muna yung film mo. Leia Nanoche Hinsoli, good morning. Kimberly Miraflor, good morning. Shout out lang. Maria Nicole Magbanwa, good morning. Si Leia Lanuche Hensoli. Razel Rodriguez Domingo.

0: Calataro. Ay nako. Listening from Marina Binalbagan. And Michael Allen Hardinico watching live from Barangay Payao, Binalbagan, Sir Elmer. Mayong aga lang dira sa mga taga Payao, sa kay Chay Daling and family dira sa Payao. May mga pariente ko da, nalipat lang ko sa apelyido. Ems Robles, good morning Sir Elmer, watching from Palawan. Oy, good morning lang kuno, pa-shoutout lang sa KSS, sa Guy Chapter, Helen kay Ralphie Pinuela. Long de Diles, mayong aga watching live lang kundi sa imo sa Taytay, Banawang, San Enrique, Ana Marie Arroyo. Pa-shoutout lang kay Jimmy Arroyo from Cadiz City. And Gina Rose Galgo Ramirez. Good morning, watching live from Bakuyangan. Salamat-salamat, gid, kay Daisy May Pahilanag Calataro. And of course, sa kay Jolene Selpao Hilado. Good morning. Aurelia Salazar, pasyarot lang ko sa family Salazar sa Bacolod and Sipalay. Yonat Rojo, good morning lang kuno sa Barangay Bata. And Ricardo Nagarit. Mayong aga. Los Biminda Olarte Villesa, good morning. Kimberly Miraflor, mayong aga man. Wala kwarta. Luneta Suyod, good morning. Asyenda Palma, Barangay Andulaban. And Evelyn Pason. Good morning lang kuno sa Gulinggay and Pason family. Kag Abangan family. Pa-shoutout lang sa mga taga Sinto Diez, Dankalan. Jolien Selpao Hilado, good morning sa family Hilado. And Giran's Vlog, happy belated birthday sa asawa ko. Roberto Batayo, good morning, watching live from Purok Arceo, Barangay Mansiringan. Virgie Balista Tibon. Sir, good morning, matila kami di sa Canson, Barangay 2, Lakalota City. Velma Joy Saril Versosa, proud user of Clinica Alternativo Products. Avid listener of K5. Salamat, salamat, Velma Joy. Roma Milo. Baldidara. Good morning, sir. Kapamati live sa Mansilingan. Salamat. Virgie Villanueva Mirano, thank you good sa pag-watch. And Claro Maricel, shoutout lang sa taga Bayong Escalante. Sila ni Judilyn Ortiz, Maria Cecilia, alias Tagala. Agot Claro, Nanay Linda. And Luz Biminda Olarte Villesa, shoutout lang sa kay Elmer Olarte. Kent Bulaca Waniza, pa-shoutout lang sir sa guard on duty sa BDO Rosario Depot. Sa Val, SG Val Posadas, kag SG Raymond Narciso. Ma'am Nanilin Desinal Shiflet, ara na, nagatutok na. Salamat gid, good morning ma'am. And Aurelia Salazar, sir, wala mo gid ginabasa sir ba? Hindi ko mabasa tananabi. Kay Kadasig, John Spana, Joel Garzola Helye. Ipadala lang liwat abi, sulit-sulit lang para nga mabasa ko. Ha? Sorry gid kay Kadasig, mag-change ang mga messages bala. Kay may damo gasulod. Tikon na sulod gani, ibuslan niya na, hindi ko na mabasa. Michael Allen Hardinico watching live from Barangay Payao, Binalbagan. Joel Garzola Jela or Helya, good morning. Good morning, Sir Elmer. God bless. Thank you, Ma'am Nanilin, and God bless you too. Daisy May Pahilanag Calatero. Angela Lirazan Gabo. Always watching from Purok Dos. Pearl Garcia Padronia Luneta Suyod. Good morning. Patamyo lang birthday sa kay Chloe Marie Mambalos. and Julie Mar. Tamyaw ko lang, sir. Bienvenido family. Rene Boy Bantolio, good morning. And ari si Jake De La Cruz. Salamat, salamat, Gid. Balikan ko lang karon ang iban nyo pa nga mga mensahe. Meantime, priority naton nga dalon sa inyo ang aton sining pag-feature sang interview kagabi ni ka K5 Julius Mariveles, ang aton nga news director. Ang interview niya sa city director sang Bacolod City Police Office may angot sa kita mo about 4 kilos of shabu and reportedly nagabalor sang kapin sa 4.5 million pesos. Hindi niya hako-hako nga sahi sang supply. Hindi niya hako-hako nga kadamuon sang supply sang illegal drugs. Amak mo? Milyonaryo iyang nagabaligya mo. Kaya kung mabaligya, iya may 4.5 million. Siya kundi milyonaryo. Di karon tigayon ini nga nadakpan kag nakuha sang kapulisan. In the course of conversation siguro kag ilang pag-imbestigar na ilan na painuino nga ini nga drugs preparasyon kuno para sa maskara sa Oktubre. Do kalayo aw. Mapreparar ka drugs. Oktubre mo pasuyupon, ginkuha mo na sa bulan sang Mayo. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, anong kabulan? Anong kabulan nga preparasyon? Kung mga basi kasungaw na, basi madula ng is... Balas-balas ang kwan, sang soft drinks. Kung makuha mo lang yung ataklo, bala kag ibalik mo. Kung di ba silin sila nga, ay ah, nagsungaw ng espiritu sina. Why na na damil? Tiang drugs amo man ha? Or lain? Anong drugs samtang nagadugay, naganami, nagabate? Nga mabakal sila yung drugs Oktubre gamiton sa aw mabakal sila Mayo gamiton sa Oktubre. Oy Mayo, talking about Mayo, Moises Mayo Paligumba Jr. ang Capelco director, director sa Capiz Electric Cooperative. Mayo nga galang former councilor sang kwartero Capiz. And subong ang iyang anak nga si Steven nga FB friend ko man, isa naman ka konsihal sang banwa sang kwartero. Watching from Kwartero Capiz, salamat gid Moises Mayo Paligumba Jr. Shout out lang sa mga bata ko kanday Rosebel, Rosebel, Rochelle kag Kisa May. Halin sa kay Rochelle kasuyon. Mary May, good morning. Watching live from Barangay Antipolo. Shout out lang sa family Ortega kag Leonor. H-Tib, Princess. Beth, Princess. Kaulbar. Rabluak. Good morning lang sa akon nga ugangan nga si Poncia na si Kuya kag si Papa Muling si Kuya kag ang duwa ko ka bata nga si Zian and Alexia, Alexia Joy watching live here in Zone 2 Bakuyangan Hinubaan. Virgie Balista Tibon, good morning. Monitoring lang sa Canson Subdivision, Barangay 2, Lacalota City. Jefferson Demerin Deseo, Sipalay City, Barangay 2, sir. Salamat, salamat. Richard Milando Pasilan, Sir Elmer, good morning lang. Kami diri sa Barangay Kalubang Ilog. Sa Kalubang, mayong aga lang. Romeo Paglumutan, monitor lang kami sa Batsoya ni Budo, diri sa Barangay 1, Ilog. Ortega Paul, good morning Sir Elmer, watching live from Barangay Antipolo. Shoutout lang sa family Ortega, kag Leonar. And of course, Ari man si Lester Soriano ga inulan naman Sir Tani sang Abril nila ginhimo ang cloud seeding. Diin pa na pakadto nga June na ho kag tigulula na amo pa yang pag cloud seeding do kasuli sang gobyerno tahaw. Ay naku Lester. Ay naku Lester. Ay naku naku Lester. May punto ka. Armando Perez, belated happy birthday lang sa kay Nanay Janet Andana Ibanez. Watching live sa Glendale Homes. Oh, Glendale Homes, Granada. Julie Mars, Sir Patamiolam, bienvenido family from Sipalay. Ronello Carmona, good morning lang sa tanan ng Mountain Tigers Incorporated Rescue Sumag Unit. Jefferson Demirin Diseo, Sipalay City, Barangay 2, good morning. Marlene Santos, good morning Sir Elmer, monitoring. Tinena Marhen, good morning lang sir, watching live in Hong Kong. Uy, salamat. Jessica Dumalaw ko tapdasan. Kamusta na si, kung hindi ko masala, si Jessica Dumalaw ko tapdasan do sa Makati City ni bala mo. Kung hindi ako magsala. Ha? Rinel Ditson, Sir Elmer Gunun, Ira ta, ano niya, apelido man? Ira Ihersito. Good morning, sir. Watching from Purok, Tugas, Tugakon, at Tagukon. Taga-Tagukon, gali kaban ka lang. Si Ira. Ira Ihersito. Pingping Tori Casiano, good morning, sir. Watching live. And Pearl Garcia Padronia, shoutout lang kay Giovanni Padronia, sir. Mister ko nga nagapamati. Aber, i-check tabi kung available si news director. Unahon ta na kay ka-interesting sang iya sining nga interview sa aton sining nga city director. May angot sa dako nga recovery sa why na ko na dito mukon? Okay na, niway na ko dito ukon nga, Iwan. Okay. So anyway, i-check na to. ang unang report, imbukada, upod sa kay K5 Julius Mariveles, ang aton nga news director.
1: K5 News FM, live report.
0: Good morning, news direct.
2: Nagasangkat K5 Elmer, ang operation sang Shabu pusher kag dealers diri sa siyudad sa Bacolod bangod nagsangkad na kita nangin Negros Island region na ang aton sining probinsya.
0: Uh-huh.
2: Ilakip na ang secure kabangdanan nga nadakpan o natikma kahapon ang indi magnubo 25 milyones pesos nga balor o bilisang shabu gikan sa isa ka ginapatihan nga runner courier kag budigiro at the same time ang ngalan niya kablo kasino si Bungi.
0: Bungi Sungi?
2: Hindi Bungi babae.
0: Uh-huh.
2: Diri sa barangay 31 sa ang terms ang pulis sa Purok Fatima sa Islamic Center.
0: Okay, oo.
2: Dira natikma ining si Bungi nga damlag pa wala nagsulod sa radar sang kapulisan.
0: Si Bungi is Muslim.
2: Wala na specify kung okay. Ano ang iyang religion ni alias Bungi. Pero ang klaro, ini siya, hindi lang budigero. At the same time, runner and courier.
0: Hindi siya pusher.
2: Hindi siya pusher. Pero dako-dako nga status.
0: Manog-tago lang siya, abi.
2: Manog-tago. Kag manog-distribute eh.
0: Ah, okay.
2: Oo. Ang guwaya daw siya ang gaalsada, siyang gatago, kag siya gapanagtag.
0: Daw kwan abi, daw mayor koridor si abi.
2: Na. Kun sa social warehouse man.
0: Kun sa social warehouse man.
2: Warehouse
0: kun
2: man.
0: Pigado budigiro.
2: Budigiro.
0: Okay.
2: Pero ang tanalupang doon diri kay 5 Elmer, wala ini siya nagsulod sa radar sang monitoring ka police previously.
0: Ah, why siya sa wala, watch list?
2: Wala. Oh. Wala. It was only recently nga nakita nila nga may ara siya ginadeal, pero ang terms ng police ni Colonel Rebadomia diri sa K5 sa interview kagabi isang Larga Vista nga para tuntunan, ang abi nila una-una sa report sang CDEU o City Drug Enforcement Unit nga bulto lang ginabaligya. I mean, 5 grams lang asta.
0: Okay.
2: O galing, nakibot sila nga pag actual bypass, nagdangat 4 ka kilo masubra ang nakuha sa iya. So, ang pamangkot nga, inatungod sa ila at suno kay Colonel Rebadomia, pwede nga ini siya gingamit man nga decoy sang una.
0: Aha.
2: Para ilikaw lang ang kapulisan.
0: Mm.
2: Pero subong natalupang dan siya kag pag-operate dako gid nga volume sang droga ang nakuha sa iya. But then again, suno kay Colonel Rebadomia, ini kabahin ng Japon sang transshipment operations sang illegal nga droga. But sa ningon, tungod sang puerto sang Negros Occidental, damo ta puerto from Hinubaan down to San Carlos.
0: Okay.
2: So diri nagasulod pinaagi sa bangka o pinaagi sa Roro. Kagalin diri kwaon sa iba naman nga mga lugar.
0: Ah, kay di mabudlay sila magpaagi sa airport mo kay eksido na dayang
2: correct
0: security.
2: Correct.
0: So ang ginagamit nila bangka.
2: Bangka pwede.
0: Kay kon mga barko-barko lang kung kaisa gakaalangan sila.
2: May ara naman subong ginadala sa Roro. Pero kung paano makalusot wala pa na discuss, no?
0: Okay.
2: Pero ang nag-improve man at the delivery level ang ano panawag ni ang pag-deliver sang droga. May ara gani style K5 Elmer. Suno kay Colonel Rebadomia na monitor nila nga kundi may ara gagrab.
0: No.
2: Ga pangita ka sa lakyan o kung hindi ka dito pa deliver kapag kaon.
0: Hindi na ako magsakay sa Grab ang gamuna eh.
2: Hindi may ara na Grab Shabu. Grab Shabu.
0: Aga pa deliver ka lang.
2: Ga pa deliver pero siling ni Colonel Rebadomia hindi ni sala ka rider o kon sang Grab.
0: Mm-hmm.
2: Kay ang gakatabo, may ara na feature ang Grab nga
0: okay
2: may pabili.
0: Oo.
2: Ginatago sa iban nga item, whether pagkaon o nano da grocery items, pwede nga ginatago dira.
0: Mm-hmm.
2: Dason amo nang ginapa-deliver. Now, amo ini kalala subong ang operation sang illegal nga droga. Kagsunok kay Colonel Rebadomia, humalin sang iya pagpungko, nagadangat na on the average 4 ka milyon ka pesos kada bulan. Ang ila sini ma-confiscate
0: okay
2: nga shabu or an average of 1 million a week. Hindi niya mapulong kung bala nagdamo ang addict, nagdamo ang pusher, nagdamo ang runner sang illegal nga droga.
0: Di kay kun why addict? Di para ano nga maabot ding supply?
2: Correct, correct. But suno sa iya, ang isa pa katalalupang dun subong is that ang community mismo, like in the case ni alias Bungi, ang community na mismo ang ga-feed sa ila, gahatag information.
0: Okay.
2: Parte sa operation sang illegal nga droga. Siling ko, hindi ba na sa una ang operation sang sindikato sang droga daw Robin Hood? Busgon ang palibot. Singa subong lain naman, kay ang tao mismo, gakakulbaan na. Nga ang bata nila mag-addict, ang bata nila ma-pusher plakadlaw, o magamo ang ilalugar. So may amo nang nga kulba. Yari ang porsyon sang pahayag ni Colonel Eugene Rebadomia, ang jefe sang BCPO. Roll tape.
0: Okay.
2: Alright. Porsyon lang ah. Sang payag ni Colonel Eugene Rebadomia.
0: Live di siya kagabi.
2: Live di siya. Na nakibot ka ni ko kay we thought nga ma-telephone interview lang kita. Pero sang uli, sang lapit ng interview, sige mahapit na.
0: Terrible ang respeto ni Rebadomia sa imo?
2: Hindi, sa K5.
0: Ah, sa K5.
2: K5. Are, porsyon sang payag ni Colonel Eugene Rebadomia.
3: Abay namon na ordinaryo na siya nga for a year. Or nagabaligya siya. Dakawin yung item sa iyo na kapitan. O kung basi bago abot ang items sa iya. Kaya newly identified siya nabon. Wala siya sa listahan.
4: Ah, okay. So, I don't know kung may factor diri, Colonel, ang seemingly inaway subong blas ang mga drug groups?
3: Hindi lang nato na ma-confirm ang amusin ng report, but we able to receive report coming from different sources naton sa mga ginakuha naton ng mga alpas naton yung ginakonsider mga agent naton dala sa dalong mga gatag sa itong information. But this information naman na accomplish na sini based ni sa series of this by nga ginobra na naton. Ginamonitor na sa bago siyang personality. Wala, we do not expect na dako ang makuha ganyan nato. Sa bago isang personality.
4: Which is quite interesting kaya kung bago ka nga personality, saligan ka sang amuna ka dako nga volume. Why so?
3: Siguro sir ba si Juan man ni sa amo niya wala siya na monitor but dako nagliiyaya ng mga ginapagawa ng items probably is nakafocus kami sa iba niya mga personal diri sa Bacolod City to include probably the PD and other PDIG we have also PDIG kasi tatlo ding operating units naton probably na ano na ni siya na miss ang word ko siguro is probably hindi siya na muna kunsara hindi siya una nakitaan but ara lang gali sa yung dakong items
4: sa simpleng istorya na overlook lang siya abi daw lain ang ginatutukan nyo wala pa siya nakita una-una wala siya nasiplatan
3: sir ang consider ano naman sa kaya is daw gamay lang siya ginatisbay na siya naman gamay lang man items yung kakakuha and we do not expect sa mga sa itong item
4: pero style man na sa mga drug lords sir or drug syndicates kasi nga ining isa daw medyo bag-uni kag daw wala pa ni tanto na tukiban gid sang pulis diri tabi ipaagi.
3: Probably siguro sir ang tawag nato nga daw gina-decoy siya sang grupo nila nga gina-front na siya nga gamay galing ara siya nga dakong ayo.
4: Oo. Hala.
3: Probably sir.
4: Duga alam ang mga drug syndicate sa raw.
3: Siguro sir, they also no sa ga-develop ang ilang mga technique based man sa pag-develop sometime. Sa amo na loob, amo na pating palisig na itong gina-adjustment. Sila ga-adjustment. Depende sa subong electronic na tanan. So, ganda ko ba ng ilang ako?
4: So, technically, ining sibungi, ang classification ni Yani, hindi lang kay HVT. Bodigero man siya.
3: Ang classification niya is runner siya o courier lang siya. Amo lang na una. Nga report naman na-receive.
4: Runner or courier, both siningon, ano originally magambal ka runner lang siya?
3: Nag-distribute siya sa mga barangay-barangay.
4: Oh.
3: Siya ang distributor sa wow. Na lang, items. Ginagaan lang siya, ginasulan siya para mag-distribute sa mga items. Or amun ang abang nila.
4: Makuhan ko, anay sir, gamay nga bulig sa vocabulary, bla, mga tinaga sa nga ginagamit sa kapulisan. Magambal ka runner, nagbaligya ka barangay-barangay, mga ano kadamo na supposedly lang?
3: Bulto-bulto lang, sir.
4: When you say bulto-bulto, mga pila na?
3: 2 gramo.
4: 2 gramo.
3: 5-5, mga amo-amo, sir.
4: Mm. Bali, dira ka masugod. Bali, kun sa amon pa, masugod ka lang reporter, ka lang anay, abe. Antes ka mag-news director o mag-angkorman.
3: Yes, sir. Masugod ka sa hindi bulto, sir. Gamay-gamay. Sashay.
4: Alright, portion sang pahayag ni Colonel Eugene Rivadomia, live and exclusive, nagligad nga gabi, diri sa K5 News FM Bacolod. Amo nang balita para sa 11 Mbps. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.

0: Kung mag-amo man lang ni ang sitwasyon sang Bacolod nga ginahimo nga transshipment point for illegal drugs being distributed sa area sang Negros Island region, mabalik na lang kuya sa Western Visayas. Kung ini nagapatimaan, abi, nga kita ng sentro sang NIR mo, kita na ang regional center, kag diri na lang mainaging tanan nga mga illegal. O Diyos ko, mabalik na lang ito sa Western Visayas, kag dito na lang sa Iloilo. Ah. Sila naman itong bahala. Kakahapoy niya kung magamuni. However, tinga itong mga kapulisan, I hope nga they can do something about this para nga hindi magsigisigi ning amuni kay Pasipila Kadlaw. Daw ang guwasang Bacolod, daw tindahan sang Shabu. Na ang mga taga Dumaguete kung mangumpra, diri mapabakulod sila, kay mangumpra sila, Shabu, di kundi kalawai. Mayong agagid sa kaya, Maricel Calyora Maribau Flores. Good morning man sa kay Carmela Manzanares Marhen. Susan Guillen, mayong aga Sir Elmer. Watching live from Barangay Bata, Purok Pantry. The monitor lang kami di sa Sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Maricel Calyora Maribau Flores. Roda Angeles Knight, watching and preparing for lunch. Sir, salamat salamat Ma'am Roda. Jean Kanke, mati lang ko di sa Toboso ah. Oy Bruns Pet Loves. Bro, mayong udto, kamusta manda ang 3rd Infantry Division sa Hamindan, Capiz. Elizabeth Pineda, patamyo sir sa kay Baby. Oh, why na? Morning Idol, pa-shoutout lang diri sa Rojas City Idol, God bless. Halin sa kay Bronze Pet Loves. Sangarap ako sa K5 Rojas, listener na ni namon si Bronze Pet Loves. Jonna Dugaduga, good morning! Paliog lang patamyaw sa family ko dira sa Waina Lunita Tusuyod. Jonna Dugaduga and Marisa Nueva España Labandillo. Labandillo. Mayong aga lang sa akong tatay Badong, si Dorifa gapamati gid subong sa Canturay, Sipalay. Jonaline, good morning. Bichel Taganos, good morning. How are you? Listening here in Kambugsa, Hinigaran. Salamat, Bichel. Marilyn Caranza, good morning sir. Watching from Handumanan. Gina Borja, ari lang kami disa nagapamati. Ah, good morning. Good morning man, Gina. And hidlaw man kami sa imo, Sir Elmer, siling ni Ma'am Jonna Dugaduga. Darlene, good morning sir. Watching live from Sagay City. And Juby Antoki, mayong unto sir. Watching live sa Sitio Rosario, Barangay Nanunga, Hinigaran. Shoutout lang sa family ko Flores kag family Antoke. Jessica Dumalaw ko tapdasan, mayong udto sir. Watching live. Tama sir sa Makati City. Si Jessica Dumalaw ko tapdasan, listener ko pa nito sa Piyakho ah. Rodol Manrod Roca, salamat gid Jessica ha. Ari lang kami di sir nagalantaw sa live sa Bamboo Panaad. Shout out lang. Hi, Miriam Loryeso, mayong aga. Bichel Taganos, good morning. Shoutout lang sa akong tatay Badong, si Dorifa. Salamat, Jonna. Jenny Gryan, mayong aga. Good morning man sa kay Susan Guillen sa Liwat Dira sa Barangay Bata sa Purok Pine Tree. And Mercy Martisano, good morning. Subong man sa kay Jonaline Rondes Galila. Good morning man sa kay George Pineda Gaspe nga naga upod subong. And mayong aga man dira sa kay hero ko. Magandang umaga diyan sa kay hero ko sa Bicol. Listener ko to when I was with another station. Matagal na to eh. Na listener, hero ko magandang umaga at maraming salamat sa suporta. Robert Siplao, good morning. Hi morning Idol Elmer, pa-shoutout naman po kami dito sa Bicol, Albay. Uy, sa Albay. Magandang umaga at maraming salamat hero ko. Sabel Ibanez, good morning. For Jenny Gaho, sir, mayong udto. Mayong udto sa tanan. Jelwen, ara man nagatutok si Maria Shella Rabala Morera and Charlinda Polyaroste. Unload na isang aton sininga mga commercials and of course, magasunod na ang aton sininga Mighty C Network News. Magapanumbalik kita sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obis ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obis ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obis ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag-burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, namina, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag Mighty
3: C. Dasig kaya magbalik normal imong nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon. Sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kag wala ka sang halit nga mahimo sa lawas, but even so no, kanan na kung even benign siya Ang point da, hindi mo ni pagputubuon ka na nandamo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniya mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga naga prevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Kanami.
6: My family history bala kamo usong diabetes. Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5
6: News FM.
8: Pressure mag D3 Bio kayo araw-araw.
9: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapo ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
8: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Farr.
9: Yes, Sir Ted.
8: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
12: K5 News Philippines,
11: sumasayo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News,
11: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Headline.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. 173 na aplikante sa Aklan benepisyaryo sa libreng theoretical driving course na LTO. Mga biktima ng sunog sa Roa City nakatanggap ng tulong. Lalaking di umano'y nanili pa sa Kawayan City, binugbog patay. Dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. At investigasyon sa nagaganap o naganap na shooting sa Senado, planong isulong ng isang senador.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Papapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita. DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni kay K5 Kim Kaluyo.
13: Nagpapatuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture o DA Region 6 sa posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino phenomenon, lalo na sa rice production. Ayon pa kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension ng nasabing opisina, posible na hindi na makapagtanim sa second cropping ng palay na mula Agosto hanggang Setyembre. Pinaghahandaan naman ng DA Region 6 na hindi sumobra sa 20% ang maging pagbaba ng produksyon. Sa kabila na 130% na rice sufficient ang Western Visayas, hindi sila nagpapakampante sa paggawa ng mga hakbang. Patuloy naman ang information drive ng DA Region 6 sa mga magsasaka kaugnay sa epekto at kung paano ma-minimize ito. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. Detalye ng balitang yan, atin naman ni kay K5 Jojen Morillo.
15: Posibleng maramdaman ang moderate to strong heat waves sa bansa at probinsya ng Antique sa huling quarter ng taon ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Antique. Sa panayam kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRRMO 4 ng PDRRMO Antique, ang peak ng El Nino ay mararanasan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag pa nito, fino-forecast din ang pag-asa na mararanasan ang matinding init ng panahon o extreme heat na tinatawag na strong El Nino na isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa kasalukuyan, na-reactivate na ng lalawigan ng Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang sektor upang pagtuunan ng pansin ang epekto nito at masuri din ang sitwasyon at solusyon. Samantala, inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa nalalapit na panahon ng habagat season, bagabat na sa ilalim pa rin ng El Nino alert ang lalawigan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At 173 na aplikante sa Aklana, benepisyaryo sa libreng theoretical driving course ng LTO. Ang kampyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
16: Nakabinipisyo ang 173 aplikante sa lalawigan ng Aklane sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Aklan District Office. Sa seminar, tinuruan ang mga kalahok tungkol sa traffic rules, road safety standards at responsableng pagmamaneho bilang paghahanda sa pagkuha ng driver's license. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sanggunyang kapataan ng barangay na Isod sa pamumuno ng SK Chairperson Honorable Wella May Alonsagay kasama ang barangay council na pinamumunuan ni Honorable Errol Usane. Ayon sa LTO, bahagi ng libreng theoretical driving course sa kanilang programa upang mapalawak ang kalaman sa disiplina sa kalsada at makahubog ng mga responsableng driver sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Detalye ng balitang yan, atin ni ka-K5 Rolda Villarreal.
17: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Edlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan umaabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay kamakailan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: At lalaking di umano'y naninilip sa Kawayan City, binugbog pataya. Balita hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
18: Patay ang isang 36 years old na lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa tapat ng isang bar sa Parangay San Fermin, Cagayan City madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kinilala ang biktima na si alias June, residente ng Breton Subdivision, Puruk 1, San Fermin, Cagayan City, habang ang suspect ay si alias Comet, 28 years old, residente ng Villarta Street, Barangay District 1 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Cagayan City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang nakababatang kapatid nang magtungo sa bar. Pinalabas sila ng staff matapos mapansin umano na naninilip ang biktima sa mga babaeng nagsasayaw. Paglabas sa mga ito, nauwi sa mainit ang pagtatalo at humantong sa pananakit ng suspect sa biktima. Naawat pa ng mga bouncer at ng mga tao sa lugar ang kaguluhan. Ngunit isinugod sa ospital ang biktima at kalaunan ay binawian din ang buhay matapos itong magtamo ng injuries. Patuloy pang imbestigasyon ng hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect. Sa kabilang banda, nagpalabas naman ng Facebook post ang isang nakababatang kapatid ng biktima na si Arman Tabago Mabutin. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan nito na mayroong mga bouncer na umawat sa naturang pambubugbog. Sinabi pa ni Arman na wala umanong tumulong sa kanyang kapatid upang isugod at tumawag ng rescue at dalihin sa ospital. Nag-post din ito ng CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y mas malinaw na anggulo ng naturang pangyayari.
19: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C. Mighty C po naman ang 5 beses ng lakas kumpara sa ibang vitamin C. Mag-vitamin C na, mag-Mighty C na. Mabibili siya ng mga supi putika nationwide. Ako, ang inyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
10: Ganyan dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. Palitahatid sa ate, Deka K5 Gilbert Basho.
22: Sumuko sa mga otoridad kahapon, araw ng Miyerkules, ang isang 22 anyos na babae na dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Police Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalize Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga police, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebelding grupo na samantala ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
10: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas at naaresto sa loob lamang ng isang araw. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Carlo Arisgado.
23: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 8 ang aabot sa 61 na mga wanted persons sa buong Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo nitong Mayo 19. Kabilang sa mga naaresto si alias Ben, 44 anyos, residente ng Nabalbiliran at number 7 most wanted person sa rehiyon. Siya ay nahuli sa bisa ng 7 warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 5B, Article 3 ng Republic Act 7610 or pagpapasok at pagsasagawa ng prostitusyon sa kabataan at iba pang sexual na pang-aabuso na may piyansang 200,000 pesos kada kaso at isang kaso ng paggagahasa na walang piyansa. Sa Ormoc City naman, naaresto si alias Deo, 44 anyos at number 8 most wanted sa lungsod. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified rape, 3 kaso ng act of lasciviousness na may piyansang 10,000 pesos kada kaso at 4 na kaso ng paglabag sa Section 10 ng RA 7610 na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang mula sa Leyte Police Provincial Office na may 20, tinunda ng Eastern Samar na may 12, Virgin Samar na may 9, Ormoc City na may 6, Tacloban City na may 5, at isa naman sa Samar Police Provincial Office. Ang mga suspek ay may kaugnayan sa iba't ibang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ay ng paggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, kalaswaan, pananakit at iba pang paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
0: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: Samantala, dalawang kalabaw tinaman ng kidlata sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Hindi na nakatayo at tuluyang binawian ng buhay ang dalawang kalabaw matapos tinamaan ng kidlat sa bayan ng Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente sa barangay Antipolo noong Lunes ng hapon, Mayo 18. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat bago natagpuan ang dalawang kalabaw na wala ng buhay. Ngayong araw ng Huwebes, Mayo 21, posibleng maapektuhan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat ang Visayas area kung saan matatagpuan ang probinsya ng Negros Occidental. Base sa forecast ng PAGASA, Huwebes ng umaga, apektado ng easterlies ang Visayas kung saan mararanasan ang mainit na panahon na maaring masundan ng mga pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Nagbabala ang PAGASA sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga pagbaha at landslides sa mga apektadong lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, humingi ng paumanhin ang dating British Pirate Radio Station sa mamamayan ng United Kingdom at sa hari matapos itong aksidente. May pahayag ang maling balita tungkol sa pagpanaw ni King Charles III. Ay sa pahayag, ang insidente ay dulot ng computer error sa kanilang pangunahing studio na nagresulta sa maling pag-activate ng Death of a Monarch procedure na karaniwang naka-standby sa mga UK broadcast stations. Agad itong itinama ng istasyon na matapos mapansin ang problema at naglabas ng on-air apology. Nilinaw naman na isa itong technical na pagkakamali at hindi sinusuportahan bilang totoong balita.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Roger Pangilinan, ka-K5 Rex Santos Candos, at ka-K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM. K5 News FM.
21: News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: MyTC!
3: Babakang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
24: pwede, magid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakang sa mga butika.
26: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
0: Moderna Max Capsule.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tingke.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Ay, parayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa gyapon, sa ngalan sa katon regular rank command and Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman, si KK5 Elmer Obaldo. Mayong udto gali, kag malipayon lang pagpamati sa mga nag-stomach development dira sa Ayen Restaurant, Cabancalan City. Bawang lugar nga kanamit sang pagkaon, namit panyagahan, Ayen Restaurant. Arada si KK5, Eric Tenerefe. Mayumod duman sa kay Johnny Ordonio, amigo. Oh, good morning, Sir Elmer. Watching live sa Housing Pahanukoy. Kamusta ka na, amigo Johnny? Lucena Gayem, good afternoon. Merlita Malvas, good afternoon. Sa ako sining wifey, nga padayon man nga nagatutok, Lynn Ortilio Titong. Charlene de Polyaroste, mayong hapon. Kamusta na si Solem Polyaroste? Kamusta landa sa inyo nga mag-asawa? Samahin sa Yolanda Housing, Barangay Ilopez, Silay City. And of course, dira sa handumanan, ilabi na sa kay Merlita Malvas, mayong udto. Mayong udto, mayong hapon man sa kay Sally Almension. Richard Bilando Pasilan. Yug lang tamyo sa bata ko nga si Rafa Grace Pasilan, nga nag-graduate man kahapon sa college sa CPSU Ilog Campus. Nak, ang kadalagaan mo, kalipayan namon nga mga nagapalangga sa imo. God bless. Roda Angeles Knight. Nagata sir, karon lang ah. Una lang da. And the lemon flower is sweet. Romal Duran, mayong hapon man. And parayon kita sa ato sining pagpangalagad. Delmar Delphine, mayong hapon Sir Elmer. Shoutout lang sa Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Melinda Gayuba, mayong hapon. Salamat, salamat gid sa pag-upod sa aton. And this time, kantuan natin ang report. Parti sa cloud seeding operation. Upod sa kay KK5 Michelle Patinio. Tidamos ang mga nagadwaduha nga siling nila ti subong pa ka nagaulan-ulan na amo pa to pagpaminsar nila sang cloud seeding. Pero ti kaya ang hambal sang tao hindi magwantang init gihapon do ginatutdan ka. May isa ko gani ka amigo iya nga nagpost nga siling niya damo na gid man subong sang mga sutil sa kalibutan. Kagalabanan sa mga sutil ari din nagtipon sa Pilipinas kung nga atuman ka init sang panahon di kay ang kalayo sa impyerno gindalan nila diri sa aton. Kita muna nga mga komparasyon. Marian Camille Marquez, mayong aga. Aber, i-check natin kung diin na yun ining plano nga cloud seeding operation sa probinsya kay do ginadusogin kuno ini gin pamatian balas ang probinsya. Sa detalye sining report po daman sa kay KK5 Michelle Patinio.
1: KK5 News FM live report.
0: KK5 Michelle, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, mayong utto amo man sa matag palamati sa programang 11 Mbps. KK5 Elmer, apisar nga daw medyo nagaguom-guom naman gid no sa aton nga probinsya. Hindi man ni gargyapon kay KK5 Elmer ang kainiton. Ara gid gyapon no ang init sang panahon, especially kun aga mga pasado last 9, grabe nang init kay KK5 Elmer. Kay ginatanan mabatsyagan nato no. Kag padayon nga ginamonitor sector sa aton nga Department of Agriculture, Negros Island Region, kada nagpakigangot na sila sa Bureau of Soils and Water Management sa DA KK5 Elmer, ining lakat sang panahon bala. Gina-make sure gin nila kumbaga, kumbala ining lapnagon nga pagulan, posible balang magpadayon na ini or maybe ini temporaryo lang ka K5 Elmer. Kay dira masulod ining mitigation plan sang aton nga probinsya ang cloud seeding ka K5 Elmer, which has 6 million pesos nga budget ka K5 Elmer ha for the cloud seeding alone. Inpain giniya nga pondo sang aton nga probinsya sa bugos pagidya nga isla sang Panay, kagbilog nga Negros Island Region, kay ginikumpirmado sang aton nga regional executive director sang Department of Agriculture sa NIR nga si Engineer Jose Albert Barogo. K5 Elmer karon ang grabe gid nga apektado based man niya sa paglibot-libot sang aton nga director diri sa bilog nga Negros Island Region ining mga pananom gid ya nga tubo. K5 Elmer kay ti may ara patugani term no nga ginapahayag si Engineer Barogo inibala ang moist ko no sa kainiton tugas ang kainiton kag ti mapaang balang tiempo amo ni ang nagaapekto gid ilabi na sa aton nga mga pananom diri nga mga tubo ka K5 Elmer. Now kon matigayon gid man ang cloud seeding or cloud seeding rather diri sa aton nga probinsya, ini mag-start ya sa aton nga Silay Airport. Dira ang ilang kumbaga do drop off gid bala ka K5 Elmer or starting point. Kag ini gina-confirm pa kundi ini siya bala asta ka K5 Elmer kay padayon pangagalibot-libot ang aton nga director Abidrimo. May ara kita dira sa portion no sang interview with Engineer Jose Albert Barogo aton pamatian ka K5 Elmer.
3: Okay. Actually, so they already have prepared budget for Western Visayas na 6 million. Included ang NIR. Kaya ang matabo, dala nila ang Western Visayas mo. Kaya na yun naman, in case na mag-cloud seeding sila, ang station nila dala sa Silay Airport. So, doon mo na siya ang anong dala. Pero, knowing kita monitor pa nila, kung well, this is just a temporary ang rains natin nga ginano na ano gitman sini natin but this is just a temporary. Pero what is good is may budget na mga 6 million ang ano sa BSWM for the cloud seeding activities ni nila. Observe ko lang din sa paglibot ko sa Negros kaya ang makita ko lang din yung medyo affected is ang tubuhan natin actually. Amo ang nagabadyag. So to the extent, hindi ko baka ano palikot ano ang extent isang ano subusang moisture stress nga ginatawag natin sa crops natin kay tuhan gid ang ilang ano ang ilang gid nga yield actually diraan kasi ang ano natin so we're working with ano with the SRA pamatigayo din yung cloud seeding.
2: Yes, so amo to ang porsyon sang pahayag ni Engineer Jose Albert Barogo ka K5 Elmer. Now, isa man sa ginalantaw diri ang posible ka K5 Elmer nga pagtandog no sang aton nga DRRM funds agud nga mahatagan sang bulig ining aton mga apektado man yang mga mangungumati given naman na yang Philippine Crop Insurance Corporation o kunang PCIC magahatag gid man iya bulig no sa aton mga mangunguma especially kung naka-enroll ikaw kagatihanda ang kapitolyo nga magdugang sang pondo in case kulangon ining 6 million nga fund tuhoy inigyapo no sa ginaplano nga cloud seeding. Now by Friday kay K5 Elmer that's gonna be next week balikan ta ni kay base may ara na sang expected date o kun bala ma desisyonan na kun dayon non gid man o kun hindi but this is gonna be based man sa lakat sang panahon kumbaga kun ang ulan is ara na gid man or if temporary palang kag magsigi-sigi init posible nga magpatigayon gid kita sang cloud seeding kay K5 Elmer.
0: Bali ang cloud seeding din gid ni ang tupa ya kay usually kuno kun hanginan na kuno ipaliron man mo.
2: Na isa pa na kay K5 Elmer sa adun man i-confirm but this is gonna be beneficial for the whole Negros Island region kay K5 Elmer.
0: Okay.
2: So balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaluwana sang DTX 500. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Mayong hapon gali sa kay Melinda Gayoba and of course sa kay Romar Duran. Good afternoon man sa kay Marian Camille Marquez, Nelia Barsaga, mayong hapon. Marilyn Parcon, super init sir. Magdal Castillo de la Rosa, mayong unto sir. Uy Magdal, ano mo si Bato? Pariho lang apelido sir ah. Ako na lang masabat ah. Anyway, Romar Duran, sige McLeod seeding, gaulan naman. Itip naman ang budget eh. Magtupa ang natural nga ulan. Mahambal na dayon nga. Hala, amo na niyang cloud seeding. Kapila na na nga estilo. Lumang tugtugin na yan. Tinuig na niyang balatian sa gobyerno. Sang kasagsagan sang init daw wala sila nakapinsar cloud seeding. Sadtong nagaguom-guom na kag medyo may mga ulan-ulan na, nagapinsar sila sang cloud seeding. Hingagawo nila dahil cloud seeding. Pagkatupa sang ulan, bisan natural rain pa, sila nila nan amo na ina ang ulan, resulta na ina sang cloud seeding. Pagkatapos pamiyang panggitaon ang pundo, ato na, nagulan na, resulta sa cloud seeding operation ta. How will we know na ina nga ulan natural o kung resulta sa cloud seeding? Kay sa aton nga mga ordinaryo nga mga tao, ang pagtupa sang tubig halin sa langit ang tawag ta ulan. Hindi ta na naiya ma kwan? Hindi ta na ma-detect kung bala ina nga ulan resulta pa sang cloud seeding or resulta ina iya sang natural nga pag nga lakat sang panahon. Esperanza Hinsoli still watching live from Florida, USA. Kamusta dang weather sa Florida? Super init manda sa Florida, USA. Jelwen, mayong hapon. Asin man lang na ang ginagamit mag-cloud seeding operation? Yes, asin. Ti asinan nato ng kahawaan kaya para ina ang asin, matunaw ang asin kag mag tigbaliw nga tubig. Jonah Dugaduga, mayong hapon. Pila siguro ang init subong Sir Elmer. Grabe na gid ang init sir. Siling ni Jonah Dugaduga. Ay terrible na subong. Ang kainiton subong. Ang heat index sa Negros Occidental. Why gano bo sa 40 mo? 40, 41 kada adlaw amo na lang na. Kada adlaw do ginatutdan na kita. Teka na mo na sa mga yawanon kuno sa kalibutan. Kaginang mga yawanon sa kalibutan nagtipon diri sa Pilipinas. Ina nga mga yawanon sa kalibutan naghalin na ina sa impyerno. Di karon kay nagtipon sila sa Pilipinas. Kundi ang init sa impyerno gindala nila di kita yung nagasuffer. Ay nako. Sila ni Jonah Dugaduga. Siya mag-amo na istorya Sir Elmer. Babay na dayon ang budget sir. Hambala pa. Ang ulan na sulod na sa bulsa, Sir Elmer. Munuha pa? Asa ka pa? Ay, basi asin ang sabor ka ulan kung cloud seeding, Sir. Abi, rumar tistingan mo. Kung mag-ulan, abi, pagka ulan na muna, tanga ka. Samtang nag-ulan ka, tanga ka. ginasalod mo blas ang dila mo para masaburan mo gin kung asin o kung hindi. Marilyn Parcon, shout out sir sa Parcon family, sang sitio mapait, Barangay Suay, Himamaylan. Jessica Dumalaw ko tapdasan, at last nag-ulan man gid pero patilaw ni Danay buwas init na naman. Ay gaulan ta sa Makati? Marian Camille Marquez, mayong hapon sir. And Wilma Manzanares Cubia, good afternoon sir. Niaga ta sir, salamat salamat. Meantime, kantuan ta ang balita ni K5 Wilson Villena. Iniangot iya sa ginakabig kuno obstruction sa dalan ng mga pamalay gin pang bulldoze gin pang demolish kuno to. Dito sa Banwa sang Hinubaan, i-check nato ng detalye po sa kay K5 Wilson Villena.
1: News FM live report.
0: K5 Wilson, mayong hapon.
4: May hapon, K5 Elmer, nagpanawagan sa karon sa kaklaruhan ang 16 katag-iya na tanan sa 16 ka mga panamalay ka K5 Elmer dito sa may bahay naman niya sa barangay Kulipapa, Banwa sa Hinubaan, matapos na nakibot lang sila kuno ni K5 Elmer niya pang-demolish sila kumanin sa Mayo 14 tugtog Mayo 19 na demolish sa inisang ilang ng mga puluyan. Karon kay Kevin Elmer, ang ma-incident diri kay wala sang ipresenta ang nagpanguna sa demolisyon is ang barangay mismo kay Kevin Elmer, no? Kaga nagalibog ang ulo nila kay wala sang demolition order haling sa korte ang gipatagayon kay Kevin Elmer nga kwan nga demolisyon sa nga barangay. Karon nagapanindugan naman niya ang mga residente ng ila sa mga propiedad ang pribado nagabayad sang tax kaga titulado man kay Kevin Elmer. Kasi ang depensa naman niya sa barangay kay Sir Elmer na kinahanglan na ini ang duta pala. Bali public naging siya considered ini duta kasi kinahanglan na siya for road widening o road clearing para sa pag-ibutang naman niya ng tourism development sa parola ni sa farm to market road sa nasabit niya barangay kay Sir Elmer. So sa aton sininga pag-interview naman niya sa kay Mayor Dapa Relikya sa Banwa sa Hinubaan, ara naman sila subong sa pag sa punto nga ginatinguan sa local government unit sa Hinubaan nga mahitso ang magkatuhay nga bahin ng barangay kaya mga apektado ng mga residente agod win-win solution malaki sa Elmer hindi mo maperdi ang barangay, hindi mo maperdi ang kakati for the development purposes man ini. Pero they are proposing naman for possible relocation sites para sa ini nga mga affected o kung mga ano mga apektado ng mga residente kay Fred Elmer.
0: So ano na? So ano na nagmay titulo?
4: Ang mga tag-iya, sining mga balay nga disisize ni, pila sa ila, nag-apply na kay Fred Elmer na titulado mo na gani nga doon na notisyara natin ini mga balay kung makita natin doon sa video. Most of them, ang iyong mga balay ni Juan Dimo sa siminto kay Fred Elmer, sinintado na may mga haloblocks na balay. Kaya yun pang bakbak, yun na nang karawasak na ganyan kay Fred Elmer. So, tiyan mo lang man ang ilang ako kay nakibot sila na wala sa court order, nag-demolish, nakagal nag-demolish kay Fred Elmer, hindi iya private ha. Mga barangay tanod pa nag-demolish niya sa mga ano sa mga propiedad kay Fred Elmer. That's why niya naglalaing gid ang mga apektado ang mga residente, no? Pero nagpa-assure naman o kung nagpasiguro naman si Nida Privicias niya tinguaan niya gid no nga maresolba ini nga wala pa sa pertido sa magkatuway nga bahin kada subong adlaw na tala na magani ini siya nga mag-meeting with the barangay at the DLG agod na plaster na yad o kung ma-plaster maayo ang kahintangan sa mga residente at the same time gina-propose man ang possible nga relocation sites if ever gimano nga may mas patigayunon nga relocation para sa mga apektado ng mga residente sa nga nasambit nga barangay kay Fred Elmer.
0: Okay.
4: So mga dami ato sila update kay Fred Elmer nga ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa my PC DT by
0: Son Mangkot Langkot, positive to ang gin-abduct?
4: ang ginabda kay Favelmer, actually we're looking at to sang ano no sang barangay sa siyudad sang Talisay. Nagtawag na kita po sa may PNP no sa siyudad sa Talisay, pero wala sang report kay incident wala sang nakalapot sila nga report kay inoras malang nga nadula ini ang bata. Pero base sa video nga nakita naton, nagaklaim ang bata nga nadula ini sa pag-abot niya kay Favelmer, gisi-gisi niya nga bayo kag ang bata mismo kay Favelmer, pero ron talaga kung specific base sa video ang bata ya wala yan naghambal na diwende ang nag-abduct siya o kung nagkuha siya. Bali ang bata lang yan nag-describe lang siya sa itsura ng mga tao o kung ano na na creature ang nakita niya. Galing ang amay niya o kung na pamilya niya, amo na yan nag-suggest
0: amo nag-addicta siya
4: yes kay Favelmer
0: amo na lang nag-addicta sa iya kung anong yambal niya.
4: For example, mabalde ka rin ang bata, na nagabala bata. So nga nakita, yan na doon tigulang, nagagmay, nalabat, nalunggan, masaligtat, ang pamilya, ah, duwindi na.
0: Duwindi to, duwindi? Oo. Ah, muna ah, kasi.
4: Muna sa'yo katabo, hindi yan ang bata. Mismo kay Waya, kabalong bata sa mga muna ng creature. Tapos, na ramagani na nga nagabala ang bata na may nakita siya nang sa nagsanda, na muna nga nakasalbar siya kung ano kayo na ginagat siya nga magsulod sa puti-puti nga daw, dokwan puti-puti nga sa Elmer nga suga nga ginagawin nagsaligbat naman na pamilya a portal na bali si Lord na nagkuha sa imo para magsalbar. So mga muna bala so mga technicalities lang na siya na dapat laruhon na sa ining report kiti why yes or okay ang bata ang nag-claim baliga sa just yes sa ngalan o kung sang ideya ang pamilya base naman niya sa kina-describe na description sang bata sa iya sini nakita kay Favelmer.
0: Okay.
4: Kagapantayan nato ang galing kay Favelmer no, sa programa naman nato karo sa gabi sa Larga Vista kaya may special report kita ginpalibot kita subong agod ibaloon ang sitwasyon sang supply sa tubig sa syudad sang Bacolod kay Favelmer. So almost 50% sa syudad sang Bacolod ang wala tubig subong kay Favelmer kaya wala sang linya kay Favelmer, wala sang linya sang tubig, hindi abot silingon na kulang sa supply, kundi wala din siya malinya kay Favelmer. So ibaloon ta na karoon kung sino, nagpahayag sina, bata. Nata na karoon sa Laga Vista, nagdugang pa kay Favelmer 43% sa aton silinga bill, ang ginabaydan naton nga mga ano ni, ng tubig, wala nga nagkakalausik, do system loss.
0: Amo na ang non-revenue water.
4: Na non-revenue water kay Favelmer 43% sa bill na itong ginabaydan sa non-revenue water. Ano ni non-revenue water? Amoy ni mga tubo nga nagkakaragubak na lang ako kita ang sa dalang kay Favelmer ng mga tubig yung kalausik.
0: Oo.
4: Nan. So, di amo pa na actually nalibot ano, halos bilog na ng mga lugar na may mga puslot-puslot na matamat na panglibot kay na matamat naman pang-address ang prime water ba, kung sa pagi sa ato sila nga pagwaragwat no? May isa naman kita tuginan sa Mansilingan and hopefully nakalapot naman sila talatapang kaaksyonan Manila kasi kadamo na sa aksidente.
0: So, babantayan kung ginakaroon sa gabi ha?
4: Yes, bantayan sa ginakikadamo sa resource speaker, no? Alin sa si Diara rin. Oh, may counselor, may kita kay Favelmer na pagadalon si K5 Julius Marivelle sa larga lista nato na programa karon sa gabi kay Favelmer.
0: Okay.
4: So, mula na rin kay Favelmer sa liwat ang ato niya updates kinakuha ni Kandri sa patrol ng ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa MyTC, D3-5 Detection Wonder Report nato si K5 Vincent Corralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Uy, maayo, no? Esperanza Hinsoli, raining time, diri subong Sir Elmer for 1 week na. 1 week na nga gaulan-ulan dito sa Florida, USA. Florentino Ronald, mayong hapon sir, monitor lang kami di sa imo sa Kanduni. Jonah Dugaduga, good morning. Delmar Delphine, ara na sir, nag-ulan na gidman subong. Correct din sir Elmer, siling ni Jonah Dugaduga. Angeline Buenafe, pa-shout out naman sir, si Norbing. Apa sa at Sir Norbing? Uy, papel ko lang sa drama, Inday. Si Norbing Di Malunhaw. Marian Camille Marquez watching live, Barangay Sampinit Bago, Montero family. Ang kaniton subong bala daw palangga niya sa akon. Gabagabaga. Wow. Di congrats eh. Amo na ka init sang pagpalangga niya sa imo. Nagabagabaga. Pi wala ka na paso. May tori mayong unto. Linas Bimbo Ronel watching live diri sa Barangay Suay. Shoutout lang sa Kapihan Kagtubigan ni Mauro Bless. Salamat sir. Oy kaduan ta ang balita nga pagadalon sa ato ni KK5 Rovic Mungkal. Ining 45 anyos nga babayi nga never learn. Kasabi natin mo atyan, bo never learn kagid, never learn ka. Na, kapila ka na leksyon, wala ka na na to. Ikatatlo na ini nga beses nga nadakpan siya sa isa ka bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. Sa detalye, sinikantuan nato ng report ni KK5 Rovic Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon, Rovic.
5: KK5 Elmer, no, nga may hapon sa ating mga tagpalamati. Ining nahambal na ni mo kayo na, no, this is, ano na, ikatatlo, no, kabeses, ining madakpan ang isa ka 45 anyos nga babae, no, naging kilala ka Elias Lala, KK5 Elmer, which is nadakpan naman sa kagapon sa isa ka drug by bus operation nga ginpatigayon sa aton nga Kabankalan City Component Police Station, diri, no, mismo sa may Purok Uhaw, Barangay 4, siyudad sang Kabankalan kahapon ini or kagabi ini KK5 Elmer kag diri no nakuha gid sa iya natigayon gid nga nakuha sa iya ang anom tanan no ka mga ginapatian or anom ka sa say nga ginapatihan sa bu sa posisyon sining ano sining suspect kag ining 500 pesos no as bypass money kag sunod diri KK5 Elmer sa aton nga pagpamangkot or sa aton nga paghibalo sa iya last 2016 no na serve ni gid ni KK5 Elmer ang iyang sentensya no and then ikaduha naka-apply na dakop naman siya then nadakpan pagka dakop siya nag-apply naman sa provision and kahapon no natigayon na naman si KK5 Elmer nga nadakop naman liwat sa sining ginapatiyan nga pagbaligya sa illegal nga droga so kaya mo nibulo kon makita mo KK5 Elmer ang span sang iya nga ano kay ti actually ang iya sining nga bana gali sa paghibalo naton sa information nga to na baton nadakpan man no sa sining bypass man KK5 Elmer so, kahapon nagahibi ni ang babae sang kitikita ni ang nagwitness sini dito kahapon samtang gina-inventory kag gina-rekisa ining suspect sa or ining subject sa bypass kag tinagahibi no kag ti amo na bala ang suno sa kapulisan nga nagdakop sini sa iya nga ti pila na ka tsansa ang ginatag sa imo pero wala kag giyapon nagapanuto no wala kag giyapon nagbag-o amo mang giyapon
0: subali KK5 Rovic kadua ka beses siya nga gindakop puro siya tanan nag plea bargaining.
5: Ang ikaduha ka kay Fred Elmer no nag-apply
0: okay.
5: Sa una una na serve niya gid no na serve niya gid kay iupod man naton kahapon ng DOJ kagin pamangkot man siya kon ang una niya balang dakop ti gin payag man nga gin serve niya gid ang una niya nga dakop so kag garon kagabi ti natigayo naman ni kay Fred Elmer nga na dakop ini kag tinakuan gid sang anong ka heat seal transparent plastic sa say sang niya ginapatihan na sabu kag ti nagabugat ini actually gamay lang manigani ang ano ang gramos ang sabu nga nakuha sa iya ginabulubanta isa ka gramos kag may ara sang standard drug price nga 6,800 pesos ka K5 Elmer. So sa karon ining subject or ining suspitsado sa drug bypass operation nangyara na nakahunong sa Kabankalan PNP para sa nagakaigo nga pagpasaka sang nagakaigo nga kaso bahin sa iya ka K5 Elmer.
0: Okay.
5: So far, muna ito madulong na update. Ini nga balita, ginadulong siya sa DTX 500 MyPC kag D3 Bio Report sa Patol. Ini naman si KK5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay nako, ining plea bargaining agreement nga ini sang gobyerno. Tuyo sinitani nga i-decongest ang prisuhan sa mga gamay balang nga kaso sa drugs. galing kay ginaabusuhan na niya sing iban eh. Dakpan subong mapli bargaining pagkaligad sa pila ka bulan ara naman na dakpan naman liwat. Ginaabusuhan lang. Dapat nga manginiksido sa pagpatuman sini ang aton gobyerno. Salamat gid sa kay Tinena Marhen, mayong aga lang, shout out lang sa Marhen Sisters sang Lopez Village Kamingawan. Boundary sa Hong Kong, sir, nagaulan subong. Esperanza Hinsoli, correct na sir. Ang yawa kag buaya magutod sir, pamangkot ni Romar Duran. Hindi ah. Hindi na sila magutod pero daw ni Gio Parintian ay. Wow. Buhay naman ta tiyempo sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa ngalan sa ato sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Sa ato nga Vice President for Operations ka K5L Jan Castanio. Sa atong station manager ka K5 Broad Spalma. And of course, ngalan sang aton regular anchorman kag Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko subong aga sa pagpangalagad ka K5 Renz Alcantara. And of course, ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
6: K5 News D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ga brain food. Gagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isbilan niya.
3: Yeah.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, dress isa-is na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo from 1 to 3 p.m. Sunshine Lacson. Thank you ha sa mga senior citizens nga nagaupod na sa aton nga program. Salamat man sa mga drivers. Thank you very much sa mga security guards, sa mga vendors nga naka-tune in na sa It's Your Time to Shine program. There is a K5 News FM. Good afternoon sa inyo.
1: Ikaw pala ang hinahanap ng puso ko.
0: Sa mga suki naton nga mga members ng KSS, K5 Solid Supporters, mayong hapon gid sa inyo. Sa mga nagapamati dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental, mayong hapon gid sa inyo. Sa mga taga Northern Negros, good afternoon. Kag sa mga suki naton nga mga KSS members sa bilog nga syudad sang Bacolod, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program, especially sa mga senior citizens. Temprano pa ara na sila.
1: Love na love kita.
0: Temprano pa ara na sila, do nagahulid sa ilang mga radyo. Don't forget to margid kamo sa inyo nga DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Amo na lang gid na diriya ang akon nga himuon, mag-remind ka mag-remind sa inyo.
1: Love na love kita.
0: Kaysa basta nagaedad gani kita, syempre nagakalipat kita, no?
1: Love.
0: Tapos pagpamati mo daga pa tuyom-tuyom ka, ay hala tuod gali, may lang ka gin-remind ko ni Sunshine. Wala pa gali ko makatumaro sa akon nga DTX 500 capsule. 1:18 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio nga available man sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

Mga ka-K5, ang atong oras, alauna, 21 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule. Duha ini ka mga produkto sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center nga available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Gusto ko lang acknowledge ang aton nga mga sugi. Every afternoon, ara na sila. Si Ma'am Bings Delphine. Temprano pa si Ma'am Bings eh. Thank you, Ma'am Bings. Naghingagaw gid pa uli para makamonitor ako sa radyo sang ibong program bago lang ko abot halin sa Barangay Hall. Basta mag-amuni bala ang akon nga mga listeners ga ka-touch gid ko. Amo nang permi nga ginahambal ko gid sa ila. Permi ko giniginahambal sa ila. Wala sang Sunshine Lacson kun wala ka mo eh. Thank you sa kay Ma'am Bings Delphine. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilingan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa mga taga Adela Market. Thank you very much. Sa mga taga Nonoy Store and sa mga taga Room Store. Din gani ang Room Store. Basta available dira sa Klinika D Alternative. Available dira sa Room Store ang mga Klinika products. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Ilog, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Of course, ginapasalamatan ko man. Adlaw-adlaw, nagaupod sa aton nga program, Ma'am Marlita Malvas. Mga solid na solid sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid Ma'am Marlita. Thank you so much. Sa mga suki man naton dara sa Barangay Estefania, sa kay Inday Mary Ann Olvido, sa tanan-tanan nga nagapamati sa Purok Pedring, thank you very much. Si Ma'am Yoli Orkea, temprano pa di kaina. Salamat kay si Ma'am Yoli subong may bag-o naman nga cellphone or napakayo niya ng iyang cellphone. Hindi na ko mabudlayan mag-communicate kay Ma'am Yuli Orgea. Ma'am Yuli, mayang hapon dira sa imo. Thank you, gid, sa imo gin-share nga blessing sa amon ka ina. Si Ma'am Yuli ma-celebrate sa iyang birthday on May 29. Galing kay Tima Pasipaway Island dyan. Malagaw-lagaw si Ma'am Yuli Orkea sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mandalagan. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Luhod-Luhod Mandalagan nga mga senior citizens nga pareho man kay Ma'am Yuli nga malipayon nga gayuhum-yuhum lang. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Mga ka-K5, may isa ka low pressure area nga gina-monitor subong ang pag-asa. Sa pinaka-latest nga update nga nakuha naton from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang LPA nga ini nakasulod na sa teritoryo sang Pilipinas. Ara na siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility.

kung hindi ko magsala ang LPA nga iniyara na sa kalayoon nga 890 kilometros gikan sa southeastern Mindanao. Well, siniya nga agati, kainas ang agati, apektado kita sa ginatawag nga easterlies. Amuning forecast sang pag-asa nga maapektuhan kita sang easterlies sininga Webes as of 4 a.m. nga forecast sang pag-asa kaina sang aga and isa lang gid ang Visayas nung apektado sang easterlies. Ang Metro Manila apektado man sang easterlies kag iban pa gid nga bahin sang Luzon. Ang bilog naman nga area sang Mindanao apektado sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. Kung magsiling kita nga easterlies sa bilog nga adlaw, grabe ang init, grabe ang silak sang adlaw. Tapos may posibilidad nga sundan ini sang mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. Amuning epekto sang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. Amun ang ginatawag nga easterlies. Pagkahapon magalom dayon tapos mabubo ang ulan. Siyempre ang mga residente diri sa Visayas area ginpaandaman naman sang pag-asa batok sa mga pagpanaguob nga mahimo sundan sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Alauna 26 ang aton oras mga ka-K5.

0: Alauna, imedia na ang aton oras mga ka-K5. Hindi gin magkalipat ha, kung malapit ikaw sa downtown area, pwede ka makakadto dito sa Maze Wellness and Product Center. Pwede ka makapurchase sa mga clinical products like Clinica Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, kaga mga kabataan ninyo. Please, hatagi nyo gid adlaw-adlaw sa Mighty C Syrup. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo
3: nipato na,
2: ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag
2: D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
2: nga isa ka sahi ng brain food,
3: kagantinlo man sa aton uto,
2: rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
3: nga bugana sa charantine
2: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
3: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
3: sang antioxidant.
2: Likawan
3: ang komplikasyon
2: kag balatia.
3: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
2: DTX 500,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa.
11: Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluterna Max.
15: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
16: Mapakal sa malapit na butika.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya.
18: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
17: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
14: 66th Palarong Pamansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Number 1, 101.5. K5.

Mga ka-K5, today is May 21, 2026. Webes nga lang. Buwas Friday, di may time pa ko mag-greet sa mga ma-celebrate sa ina birthday on Saturday and on Sunday. Pero sini nga hapon, May 21, syempre may mga friends kita, kakilala ka upon sa trabaho nga nag-celebrate sa ina birthday today. Tamiyawon ko gid sila yan. Thank you sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Nagapamati isubong si Ma'am Nelia Barsaga. Sa kay Ma'am Floreda Mahusay sa Barangay Stefania, ginapag-greet niya sa ako ni Sir Bongsaw sa Lumayno. Good afternoon, ma'am. Salamat, Gid, sa pagpamati. Sa kay Ma'am Ruena Villaran Erbito, Ma'am Weng, good afternoon. Nagapamati sila sa Purok Maasin sa Barangay Dulao sa Bago City. Ang iyong husband, si Sir Romy Gonzaga Ara Mandara. No, nagapamati ma this afternoon. May coffee ka modera, Ma'am Weng. Thank you, Gid, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Bago City. Sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Si Ma'am Orlene siguro ara gihapon sa Kwan Ay Kabankalan. Thank you again, Ma'am Orlene. Good afternoon sa imo. 1:42 p.m. mga aton oras. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, May 21, 2026, happy birthday sa inyo. Kabay pangahatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, sa maayong alawas para ma-enjoy pagid ninyo ang inyong pagpangabuhi diri sa kalibutan. Syempre kaupod ang inyong family kag mga close friends.

amo gini permi ang amo gini permi ang ginapangayuan ko pasaylong sa aton nga mga tagpalamati. Ma'am Orlene, pasensya gid. May ginpadala gali ikaw nga mensahe last May 17. No, para ini sa birthday greeting ini para sa anak mo nga si Leonard, Boy Hinsoli, Gyoligi. Gyoligi. Insakto, Ma'am Orlene, ang akon nga pag-pronounce. Leonard, belated happy birthday to you. Pasensya gid, sir. Why tagid ka matamyaw last May 17? Bag-o ko lang gid nabukaran ang mensahe ni Ma'am Orlene. Sa anak ni Ma'am Orlene nga si Leonard Boy Hinsoli Gyoligi, happy birthday to you. Ara da sila subong sa Katali sa Daan Banwa Kabangalan. Last May 17 siya nag-celebrate sa iyang birthday and he is now 37 years old. So happy birthday sa imo Leonard and sa iban pagid nga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday. May kilala pagid diri si Sir Bong Sao sa Lumaino nga ginapatamyaw sa akon. Di inatugani kay ina ang ngalan, dali lang gid. Ginapamangkot ko gini kay Sir Bong kon ining mag-asawa dungan nga naga-celebrate sang ilang birthday. No, happy birthday sa kay Mr. and Mrs. Jonathan Tapang and Mrs. Florida Mahusay sang Barangay Estefania. Hindi ni sila siguro mag-asawa, Sir Bong. Ang isa si Sir Jonathan, Mr. Jonathan Tapang and Mrs. Florida Mahusay. Happy birthday, no? Nagapamati sila right now dara sa Barangay Estefania. Salamat gid, Sir Bong. Subong gini nga adlaw ang ila kaadlawan, I mean ang ila nga birthday, no? Subong gid nga adlaw May 21, 2026. And kay Doc Celas Villa Esteva, Doc, happy birthday sa imo. He's also celebrating his birthday today. Happy birthday. Tagsa iban pag inaton nga mga kakilala, kaupod sa trabaho, mga tagpalamati, mga KSS members nga naga-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday sa inyo. Today is once again May 21, 2026.

0: pila na lang ka adlaw, do mga 3 days na lang birthday na ni KK5 Zyro Van Albay. He will celebrate his birthday on May 24. Subong pa lang adaan say mag-greet na ko sa imo, happy happy birthday. Thank you sa kay Ma'am Jona Dugaduga. Nagapamati right now, naghulat-hulat sang drama, The Pages of Love. Kulang ang adlaw namon kung hindi kami kabati sa tingog mo. Thank you, Ma'am Shine. Salamat gid, Ma'am Jona. Din ka gani, Ma'am John, ara ka da sa Sipalay, no? Sa mga suki naton sa Sipalay City, may mga klinika products kita dara nga available. Kay may branch kita dara sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang siling sang doktor, isa ka doktor actually dito sa probinsya sang Albay. Ang ngalan niya si Dr. Romel Negrete, chief sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa may Kamalig, Albay, I think, kung hindi ko magsala. Hindi bala naglupok ang bulkan mayon kag sa pagkadamo-damo sa ngaton nga mga utod nga nagdiner sa mga evacuation centers dito sa probinsya sang Albay. Ang siling ni Dr. Romel, ang chicken pox, isa ina sa mga balatian nga nag-aapekto sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas kung tig-ilinit. Basta mainit ang panahon, amo ni kuno ang nagatuhaw ng mga balatian.
1: They know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Muni gani nga siling ko, i-share ko gini sa inyo nga information. Kay diri sa aton sa Visayas, particular na sa Negros Occidental, puwerte gidya kainit. Ang mga evacuees dito sa probinsya sang Albay, abi ninyo, mga 50 na sila kabilo nga nagpositibo sa ginatawag nga chicken pox. Kung magsiling kita chicken pox, ining sulalo bala? Sulalo, bihila nato na ang bata, pero hindi lang ang bata ang pwede nga maapektuhan sa ginatawag nato nga sulalo or chicken pox. Ang cause or ang causative agent sa ginatawag nato nga chicken pox, isa ini ka makalalaton nga balatian nga tuga sang virus nga ginatawag. Kabalo naman kamo basta virus gani. Ang importante dira vaccine. So sa mga ginikanan, please ang inyong mga kabataan, ipaidalom nyo gid sa vaccination. Ipa-immunize nyo gid para nga hindi sila matamaan sa chicken pox. Ang delikado abi ang mga komplikasyon. Kung wala mabakunahan ang bata sa chicken pox or sulalob ang matabo, posible mag-develop gid ang komplikasyon nga ginatawag. We will talk about this later. There is aton nga program, It's Your Time to Shine. Kagantis ko ipadayon ang may angot sini nga information or sini nga balita. Dapat ang mga kabataan adlaw-adlaw mapatumar nyo gid sa My Disease Zero. Ara man lang dira sa aton nga mga KSS resellers, pwede ka mo makakadto sa ila dira sa Chocolado Store, no? May mga klinika products kita dira. Ang Chocolado Store ara dira sa Barangay Feliza. Sa Ruth Store sa Puro Kipot sa Barangay Feliza, available man ang mga klinika products. Thank you once again sa kay Ma'am Chona Dugaduga. And by the way, sa aton nga mga suki nga mga senior citizens, kung may ginabat sa gamo, kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Diri sa Hernay Street kay libre ang pagpakonsulta na nay datay. Hindi na kamo magbayad sa consultation. 1:53 p.m. mga aton oras. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine. pagkatapos gid lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct. Wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna pa-juson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: rasa. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi na gigko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatuwag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatuwag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No?
4: Correct.
5: So D3 Bio kompleto na. Babakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy, o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapagi, ha? Iwa aya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, ginagroom niya ang nami mo yung bacteria.
4: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops,
5: oh, masulod,
4: masulod ko da. Wala. Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun. Amo lang namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko, bidya, lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kong pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Shelo, dasun nga si Mana. Mapakanada na kami.
1: Ala, ang buot mo silingon, nga bayaan mo na ko.
0: Ano nga bayaan man? Siyempre, mabalik pa ko di.
1: Dayaon ka, Ariel. Siling mo palangga mo ko, nga bayaan mo ko.
0: Siyempre palanggata ka. Bilang manghud ko.
1: Ano nga manghud man? Hindi naman kaya utod.
0: Bata ka pa gid matuhod
1: oh. Ariel, palanggata ka. Hindi man ko pagbayai ay. Masabuan gid ko kung wala ka na dere. Wala na may maapin sa akon kun may maaway sa akon.
0: Shelo, kaya mo na nga protektahan ang kaugalingon mo, ha? Okay?
1: Nga, bayaan mo ko.
0: Wala na ako sa may mahimo pa eh. Natapos na ang papers namon pa Canada. Kag hindi ka magkabala ka, may Facebook man ah. Hindi man gihapon mo utod ang aton nga communication. Okay? Maghalong ka gid ha? Maghalong ka diri.

0: Nayaw sa iya. Inbayaan niya kitko. Tiyawon ko, Ariel. Tiyawon ko.
1: Nakdali naman niya po na kita.
0: Masunod lang ko, ma.
1: Eh, nano ka da, ma? Nag-aibbe ka? Eh, bring piltahan, be. Brahan ko, ha?
2: Oh, ano anong baby ko,
0: ma,
2: ha?
0: Ma!
2: Ha? Nano ka? Ano, may problema ka, ha?
0: Ma, si Ariel naglakad na sa Canada.
2: Ay, okay. Siyempre, nak, kay dito na nag-work si mama niya, eh. Kag siguro, dito man siya ma-school.
0: Mama! Nasamuan kita nga wala na si Ariel. Nasamuan kita, ma.
2: Ay, nga bata ka. Abi, dali na. Manyapon na kita.

0: Shendo! Dali na, mapakantinta!
1: Ay, kamulang friend ah. Busog ako eh. Dali na lang ko sa bench.
0: Ah, sige, see you later sa class.
1: Okay, friend!
2: Okay.
1: Ang messenger ko. Si Ariel ang nagatawag. Sabton ko.
3: Hello? Shello? Oh, kamusta ka na? Dalaga ka na gid ah.
1: Siyempre, para sa imo. Ginahulat tagid ka bala.
3: Ano? Ikaw ah, alin sang una hasta subong joker ka lang gyapon. Bata kapagid matuod. Gali. This 18th birthday mo, mabakasyon ko, timing gid.
1: Ha? Matuod ka, Ariel?
3: Yes. As a promise, mapuli gid ko na. Pero, wala man gani ko mag-expect nga sa pagpuli ko. Timing gid sa birthday mo eh. See you!
1: Yes! Oh my God! Ang crush ko mapauli na. Kag... Amutan! Doon hindi ako kahibalo sa ihambal ko.

0: Shelo, wala gid ako maguna-una nga sa pagbali ko, dalaga ka na.
1: Ate ano, pwede mo na ko mag-girlfriend?
0: Ano? Ikaw ah, bata ka pa. Birthday mo subong, kag-i-enjoy ni.
1: Ariel, bata pa gid ko para sa imo haw?
0: Yes. Bata ka pa. Basta, tuon ka lang sang maayo. Kagun makagraduate ka na, amo na lang ng pag-love life mo. Okay?
1: Ariel?
0: Happy birthday. Wala na ako sang utang sa imo, ha? Ang promise ko, nahimo ko na. Gintuman ko na. Ay, by the way, 2 weeks lang ko di, and then, mabalik na ko dayon pa Canada.
1: Ariel, kadayaon sa imo. Tani, wala mo lang ginhambal sa akong subong. Birthday ko pa naman. Imbis nga malipay ko, masubuan naman ko balik. Dayaon ka gidya. Halin sa una, dayaon ka gidya, Ariel. Dayaon ka gid.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

Ariel, ikaw ang gusto ko nga mapamana. Handa ako nga magulat sa imo. Ikaw ang gusto ko nga lalaki, halin pa sang gamay ko. Pila na lang ka months, mag-graduate na ako sa college. Ikaw ang inspiration ko, Ariel. Ikaw lang.

0: Shelo, anak. May balita ako sa imo.
1: Balita? Ano ina, ma?
0: Si Ariel, gingkasal na galit.
1: Ano, ma? Kuan, wala man siya nagpahibalo sa akon. Hindi matuod na, ma.
0: Amo ina ang matuod. Kay ang suki ko sa salon, hinablos niyang napangasawa ni Ariel.
1: Oh, ang buot mo silingon, ma. Nakapauli diri si Ariel?
0: Oo. Siguro kay ti diri man sila nagpakasal .
1: Hindi. Hindi matuod na, ma. Hindi matuod na, ma. Hindi.

nagtayaon kagit ya Arielia. Alin pa sang una. Wala agad nang pamalusa ako yung nagpauli ka. Kagang masakit pa kay... Kinagpakasal ka na galit.

0: Shelo, siguro amo na yung tinion.
1: Mark? Oh.
0: Shelo, will you marry me?
1: Sing Sing?
0: No pressure. Kaibalo ako nga nagulpian ka lang sa ginhambal ko. Pero sukso ka lang ining Sing Sing. Tanda sa pagpalangga ko sa imo. Hulaton ko kung saan o ka makadesisyon. Basta Shelo, palangga ko ikaw katama.

0: Ma'am Shello, ah. Pwede ka pangita ba na simo sa gwa, ma'am?
1: May nagapangitas. Sino?
0: Basta gwapo, ma'am, ah. Gwae lang siya, ma'am.
1: Ahem, okay. Thank you, good sir, ha. Sino ba na nagapangita sa akin, man? Oh, hindi. Ikaw?
2: Ah, kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo din
2: eh? Gusto talang kang bisitahon.
1: Salamat sa pagbisita mo, ha. Ay, agili. Sa diin ang asawa mo?
2: Shello, I'm sorry. Sorry kung wala takam kaya mapaibalong, ha. Kanagpauli ako kang nagpakasal.
1: Ay, okay lang. Bisan masakit sa akon.
3: Abi mo, Ariel? Halin sang gamay pa ko, palangga tanaka. Ginabantayan ko ang pagpauli mo. Halos adlaw-adlaw excited ko nga makita ka. Sa pagpauli mo sang 18th birthday ko, grabe sa akon kamalipayon. Tumtunga nangin hamtong na akong adalaga. Ginahulat ko ang pagpangaluyag mo. Pero lain pa ang nabalitaan ko. Gingkasal ka na gali.
2: Oo. Pero wala nag-work ang relationship namon. Nagbulagay na kami.
3: Kay amo na nga nagpakita ka sa akin, ha? Para ano?
2: Para iambalsay mo nga. Ganaginulsol ako. Nanginbulag ako sa pagpalangga mo sa akin. I realized nga may babae gali nga tuduod nga nagapalangga sa akin. Sabi mo, palanggata ka. And I'm sorry.
3: Ulihin ang tanan, Ariel. May nobyo na ako. Kag nag-propose na siya sa akin.
2: Amo ba na? Kung amo, wala na ako sang may imo pa. Para ano pa nga mag-dinner ako dire? Shello, I'm happy for you. Sorry. Sorry, kid.
3: Kaibalo ka lang.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Las 2:34 na ang oras dari sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Dali na lang, mga 30 minutos. Pwede na taliwat makapangabi. DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. Makabulig pa ni para mabasura ang tanan nga mga toxins hilo sa lawas mo. Very safe sa mga senior citizens. Bisan magbugtaw sila sa tunga-tunga sang kagabihon, kagusto nila mga pe, wala problema sa ilang tulog. Makabalik lang sila sa ilang tulog. Manamit pa ang sabor sang DTX Coffee Mix. It's available sa aton ng mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental. Uy, grabe naman si Ma'am Veronica. Why si Ma'am Veronica Delgado Recto nalipat sang akon nga birthday. Advance happy birthday ko no. Thank you Ma'am Veronica. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Banwasang Ilog kay Chay Puka, kay Choy Milicio Garde, sa mga nagapamati sa aton sa public market dira sa Banwasang Ilog. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Kag sa tanan-tanan ha nga mga officers, federation officers ang KSS. Salamat gid. Bauti ka damo da sa mga senior citizens nga nagapamati sa aton no, dara sa Banwasang Ilog. Maayong hapon man sa kay Ma'am Mia Yopan Idukalan. Nagapamati right now. Thank you gid. Sa Wednesday pa actually ang mensahe, si mama niya kag si papa niya ginapatamyaw niya ang duha niya ka mga magulang, si Manang Angel kag Maika, na nagapamati si Angel kag si Maika, tapos ang manghud kag sa manghud niya no, sa family Idukalan dira sa Sitio Labayin sa barangay Tugis sa Hinigaran. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dara, no, salamat gid sa inyo. Thank you very much. Kay Ifaso C. Kaming Facebook account name, Ifaso C. Thank you gid. Salamat gid sa pag-monitor, sir. And sa kay Sir Moses de los Reyes, good afternoon. Kadamol sang galom, kagrabi ang pagpanaguob sa syudad sang Himamaylan. No, thank you gid. Kahapon niya naging padala ang iyang message. Sir Moses de los Reyes, good afternoon sa imo, sir. Sa mga tagat Bangga 3C sa Barangay 4, no, dara sa Himamaylan City, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa kay Sir Gerardo, good afternoon Sir Gerardo Panganiban. Mayang hapon gid sa imo, sir. Thank you gid. Sa mga taga-Purok, Magayahay sa Barangay Malubon sa Sagay City. Good afternoon sa inyo. Gapa-shout out gid si Sir Gerardo. Salamat gid. Halin sa kay KSS member or KSS president or KSS leader, Sir Gerardo Panganiban sa Purok Magayahay no, sa Barangay Malubon in Sagay City. Maying hapon gid sa inyo tanan dara. Kabalugid ko bala Sir Gerardo nga kadamo gid sa mga nagapamati dira sa Sagay City sa aton nga program It's Your Time to Shine. Sir Kim Flora, good afternoon. Balikan ko lang ang istorya sa pinanidsang gugma or the pages of love. Langga may mga tao gid nga para nga indi para sa aton, kag may tao nga para gid sa aton. Ang iba no, grabe ang likaw-likaw, indi kuya sa imo, pero sila ang nagadayunay. May ara man nga hala, sige lagas ta gid nga lagas kag ipilit ang aton kaugalingon no. Pero indi man sa imo, indi man para sa imo no. Hamo amo gini siguro sa relationship may ginasiling
hindi ta dapat pag-ipilit ang aton kaugalingon sa isa ka tao nga hindi sa aton. Kay kun ang isa ka tao para gid sa aton, para gid sa imo, para gid ina siya sa imo. Pero kung hindi siya para sa imo, hindi gid na. Pero may iban nga nagasiling man nga kung gusto mo yang isa ka tao, ipilit mo gid siya ang imo kaugalingon para makuha mo siya, para mangin imo siya. Diba? Kung nadula ang isa ka tao sa kabuhi naton, na gustong-gusto tagid, hindi kita magkabalaka. Posible nga hindi na siya para sa imo or basi kon. May iban pagin nga plano ang Dios kung paano siya ibalik sa imo. Diba? Amo na gani siling ko sa pagpamana, ihatag na lang sa Ginoo ang pagdesisyon. Kabalo kita nga masakit, pero anuman ang desisyon sang Dios, isa lang ang sigurado, hindi mo giniya paghinulusulan. Kung kaisa, ang tao nga palangga mo gid, bawion sa imo. Diba? Di, huwag ka man may mahimo, kaya hindi mo man mapilit. Hindi mo mapilit ang imo nga kaugalingon sa iya. So, amo na bala, no? Para mas mangin mabag-an ang pagbato naton sa mga kapaslawan, sa pangabuhi, kinahanglan itugyan naton sa Ginoo ang pag-desisyon. Kaya kung itugyan ta na sa iya, sigurado, anuman ang iya nga desisyon, hindi ta gina paghinulusulan. Kung magbalik ang tao nga gustong-gusto mo, pero ginbayaan niya kasi nisang una, you pray for that person. Pray for a signal. Ginoo Lord, tagailang ko signal, tagailang ko senyales. Kaya tagan niya ikaw sang senyales. Kun bala ini nga tao para gidman sa imo. Alas 2:42 ang aton oras, mga ka-K5.

Ang akon nga suki dira sa Banwa sang Hinubaan. I don't know kung ara pa siya subong sa Banwa sang Hinubaan. Inday Leslie Along, good afternoon. Suki gini sila sang It's Your Time to Shine program. Kung hindi ko magsala, amo ni ang kilala ni Sir Eric Tenerefe. Kasi niya sa akon, Mishay, nagapamati, gina sila kadahapon. Ma'am Leslie Along, good afternoon sa imo. Nag-celebrate gali siya sa iyang birthday last February 6. Bag-o ko lang ginakita ang iyang mensahe. Sili niya birthday ko subong Tita Shine. No, February 6, belated happy birthday sa imo, inday Leslie Along. And salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Sir Bartolome Meliares nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Nori Mahilom Alconga ari man gani nagapamati. Bisan si Ma'am Nori hindi tamatamyaw, ara lang gina siya. Thank you very much, Gin. Ma'am Jessita Ramos, how are you? Ma'am Jessita, kumusta ka mo dara? Sa mga suki naton dara sa Barangay Handumanan, maayong hapon. Sa mga suki naton dara sa Cityville, sa Barangay Kabog, good afternoon sa inyo. Sa mga suki naton sa Barangay Mansiligan, salamat gid sa support always. Please protectionin ninyo ang mga kabataan. Hatagin ninyo adlaw-adlaw sa aton nga product, Clinica Products, may Mighty C capsule, may Mighty C syrup. Ang Mighty C capsule gani bisan halimbawa kung hindi available ang Mighty C syrup, ang Mighty C capsule pwede na gani matunaw sa ginapainom ninyo sa kabataan ninyo ng mga calamansi juice na bala, orange juice, ng mga juices, healthy juices, ilabi na gid kun. Ginahilanat sila, nagareklamo sila, nagasakit ang ila ulo, ginasipon sila, ginakapoy sila. Yes, oo, pwede na. Pwede niya ninyo ang unod sang Mighty C capsule, amo nang ibutang ninyo sa mga juices nila. Kung hindi available ha, ang Mighty C syrup. And please, give your kids adlaw-adlaw. Especially kung nagalain ang ilang apamatsag sa nga ito nga product na Clinica D3 Bio. Kung ang bata nag-experience sang hilanat na hindi maging masyado kataas and then ginakapoy siya, gasakit ulo niya, gasakit san niya, gareklamo siya, na, huwag siya gana magkaon and then gaamat-amat na tuhaw ang mga rashes sa iyang panit. Ipa-check nyo gid ang bata. Ilabi na gid kun wala siya ma paidalom sa immunization sa ginatawag nato nga chicken pox. Ang cause ni is virus. Ang causative agent is virus. Basig bala ko ng anak mo nagahuluhampang kag nakuha niya ang virus sa mga playmates niya, no? Pwede gina siya. Makuha nato ini kun may upod kita nga infected sa virus. Mag-ubo siya, mga tsisa, no, pwede magkadto sa ato ng virus. And kung may mga rashes siya, binagsag-idanay ang inyong panit, no, pwede ka nga malatnan. Ang iyang balhas, body fluids niya, pwede kita nga malatnan. So, kinahanglan protektado kita, adlaw-adlaw. Ang mga medyo may edad-edad na, amuning budlay kay nubo pala nga hilanat, galalain na gintaya, no? Basta may edad na kita. So, protect yourself. Take your Clinica D3 Bio adlaw-adlaw.

Kinahanglan ang chicken pox matap na gid. Kinahanglan ang viral infection matap na gid kay kabudlay. Pwede nga mahulog ini sa paghubag sa aton nga utok. Pwede nga mag-develop ang infection sa aton nga skin. Pwede kita nga magka-pneumonia. Pwede kita ma-dehydrate. Tandaan tagid nga once ang cause sang problema is virus, inom kagid tubig, may posibilidad nga mamalhan ka, may posibilidad man nga ma-bleed ikaw, may pagdugo, may posibilidad man nga mag-develop ang problema sa atay. Amo nang kwan eh, amo nang virus eh. Grabe na manghalit eh. So kinahanglan protektado kita. Especially ang mga senior citizens. Las 2:50 ang aton oras mga ka-K5. I-try ta lang. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Tumaran ninyo ang Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Problema sa panit, gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap. Available man ang mga klinika products sa Mace Wellness and Product Center. Pwede ka mo makapangumpara dito kag i-offer ang mga produkto, mga klinika products dara sa inyong barangay. Pwede man sa Rayo Foundation kay Sir Robert. Oo, kinahanglan may kwan eh. May nag-a-offer sininga produkto sa mga barangay eh. Para hindi na mabudlayan ang mga pumuluyo o bala sa pagpangita. Today is Thursday, mga ka-K5, May 21, 2026. Ari ang kapalaran sang Gemini. Gemini ang imong zodiac sign. Kung ang imong kaadlawan, ari sa amon nga mga petsa ha, from May 21 to June 21. Way kakabalo kung asta san o kag kung ano ang kalabaon or kalaba sang imong pasensya. Kung kaisa nagakadala ikaw sang ibong emosyon, kay daw, kung kaisa bala, sobra-sobra naging. Amo nang ginapaminsar mo, but you know, we need to control our emotions. Cancer, June 22 to July 22. Para sa imo, mas maayo kung mahambal mo direkta ang mga gusto mo ihambal. Leo, July 23 to August 22. May mga kapaslawan sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Sa paghigugma. Kinanglan ko no magpa-cleansing. Aura cleansing. Pertino, Virgo, August 23 to September 23. Hatagan sang importansya ang mga issue may kaangtanan sa relasyon. Libra, September 24 to October 25, may mga panahon nga nagabag-o ang imo nga desisyon, pero kinahanglan makahimo kagid sang kinahanglan makadesisyon kagid. Okay, especially kung dako ang problema. Scorpio, October 24 to November 22, hindi mo pagtunlon ang mga hindi mo kaya tunlon. Hindi mo kuno pagkadun ang hindi mo kaya tunlon. Sagittarius, November 23 to December 21. Kinahanglan nga magpabilin ikaw nga mapainubuson. Capricorn, December 22 to January 19. Sa imong sitwasyon or sa imong kondisyon, subong mas maayo ang mag-diet and tutukan ng physical fitness exercise. Aquarius, January 20 to February 18. Agoy, may galastuhan ka. Dudirigid makadto ang imong kwarta. Pisces, February 19 to March 20. Importante ang mga, you know, makuha mo nga kaalam, may angot sa spiritual nga aspeto. Why na ko time ba? Hindi ko gusto magkabalaka si Ethan, kag si ka-K5 Rymuel.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rika.
1: Epic.
0: DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obis ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obis ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obis ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag combination.
3: Dasig kaya magbalik normal imo nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Hindi man ulihiyang tanan ah. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
0: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
4: Sunod sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas, but even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da, hindi mo ni pagputubuon ka na nandamo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, ang mga ka-importante ha, ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniya mga sex hormones, genetic factors, cytokines, gag, oxidative stress, bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: Kanami.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Yan ang
1: nga panubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500. TDX 500, health alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5.

Pasok na, nakabukas na ho ang ating linya. Actually, maaaring naman kayo magparamdam sa 0921-305-3958 para sa inyong shoutout at request. 24 minutes after 3, ang oras na yan ay halidaw sa inyo ng ating DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, at ng ating D3 Bio. Ubusin po ng natrakaso, mag-D3 Bio tayo araw-araw. The Big Mix with Agent Jack. Fox News, listening to 101.5 K5 DZ FM.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, at Klinika Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sa ganga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty
0: you of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isbilan niya.
3: Yeah.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsible. Number 1, hit music station. 101.5. 101.5. K5 News.

Mga ka-K5, basta tubo si Pondagnat at Trangkaso mag Clinical D3 by ho tayo araw-araw. Diretso agad ha, at sabayan ho natin na para mas maging mabisa pa. Ang pag-take natin ng ating D3 Bio, sabayin ho natin ng ating alkalina-based vitamin C, Mighty C. At ang ating DTX 500. Yan, sa mga suki po natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Wala ho tayong enough time. Kita-kisan ho tayo bukas sa Biyernes para ho sa ating Friday Flashback. Abangan ang ating next program, ang ating El Casigador with your K5 Rodzo Palma. Maraming salamat sa pagtutukoran nyo. Muchas gracias. Otra vez con nosotros. Adios for now.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya, kagpagpahangop ang kinahanglan.
14: sa tagsa kapagpitik sang taktan. May nagakatabo ng krimen sa nagkalain-lain ng bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pidalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa katong drama sa kahanginan. Medyo git makuhaan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Nak! Nak! Abrihi anay ang pirtahan sang kwarto mo. Maistorya kami ni papa mo sa imo. Nak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah. Agod nga mahataga naton sang solusyon. Pamatian ka na mo, nak!
1: Ah, bah. Kaina ba nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jax? Abi ang liabis ang kwarto niya. Kuhaan dito.
0: Oo, pa. Kuhaon ko.
1: Dasiga ba, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang ay di matuod ang ari sa pinsar ko. Palayo lang, Diyos ko.
0: Pa! Ari nagyabi, oh. Ay, dasiga pa. Abri ko na.
1: Jax!
0: Anak!
1: Oh, Diyos ko!
0: Anak, oh, Diyos ko! Ay, papa, para! Nag-ikog si Jack pa!
1: Kuhaan mo si Jack pa! Ay, doon ko, higot sa niyo niya! Kasiga! Itugon ko ang katri kag itusod siya pa ibabaw. Diyos ko! Oh, Jax! Anak ko!

0: Bah. Kadamot sa mga messages nga halin kay Jax. Kagmi aram man nga halin sa mga common friends namon. Oh. Ado ini? Iti patuhon ini? God! Si Jax! Si mami ko! Nandiko! No! No! Kaginlan pa ko rin niya! Iti patuhon ini! Iti patuhon! May video sila nag-share sa akon! Mami! Oh my God! Oh God, sorry! Sorry, God! Nakimatiga ako sa imo! Sorry! Sorry!
1: Sis? Ano ka? Nagkot, biglang nagsingita na?
0: Sis! Si Jax! Si Jax! Si Jax!
1: Naanong agi, ha? Sis! Hindi na painto sa iya! Unforgivable ang ginimo iya sa imo!
0: Nakita mo na iya kayo na? May nagsend sa ako sa video!
1: Taga na siya, ha? Nag-public apology sa imo? Te, padala-dala ka da eh. Cheater ang boyfriend mo. Law-ay na. Cheater pa. Kagisa pa, wala na ko abiga open sang FB ko. Kinaninstall ko ah. Natakaan ko. Kadamo-damo sa mga tao ng mga toxic.
0: Sis! Nag-iikok si Jax! Nag-iikok siya! Nag-iikok siya!
1: Ha? Anong siling mo, sis? Nag-iikok si Jax? Basi-drama lang si Sam.
0: Hindi, sis! Matood yun, nag-iikok si Jax! Nag-iikok si mami ko! Sana ako, kidney! Sana ako, kid! Sana ako!

0: Tito. Daw hindi ako makapati nga matapo ini. Bisan kami ni Papa niya. Takipuan. Wala rin kami sa ginalungkog. Nadak ko na ganyang problema ang ginatubang sa anak taon. Chris, ano git balang sa tabo, ha? Sugiri ka pa. Ano ang rason nga ginutas gini Jack ang kabuhi niya? Ano, Chris?
1: Tita, tito, sugiri ko ka mo. Kamay pa nga, mahangpan man ninyo ako. Kung nga nagpakatinga ako nga i-forgive siya. Tita, tito, ginsakit gini ang balansyagod ko. Ginsakit gini ang...
0: Anong buot mo si Lingon, ha, Chris? Ano?
1: Magpamati ka, matita. Kisugiran ko ka mo. Sagsigit sugdan si Nitanan. Sugiran ko ka mo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: May nagtuyo nga pakahuyan ang bata ta. May aragid pa.
1: Mangayo kita sang bulig. Agod nga makapangita kita sang maayo nga abogado. Mangita kita sang maayo nga abogado, ma.
0: Manabat ang naghimo sinitanan. Manabat gid sila. Hindi kita mag-untat hasta hindi natin mahibalan kung sino gid ang utok sinitanan. Hindi sapat ang bata taba. Hindi sapat para bastuso nila sa social media. Kagpakawian nila! Tawo siya nga may balatsyaga! Tawo lang ang anak ta! Manabot ang may kahimuan sini! Manabot! Git!
2: Mabulig ako sa pag-pahusisa, tita. Mabulig ako. Himon kong tanan. Agon mabalan kong sino ang nagahingabot kay Jax.
1: Chris, may kontra bala ang bata namon sa eskwelahan?
2: Wala, tito. Wala siya sa kontra. Ang matuod. Madamo ang nalamiin siya kay Joker siya. Tito, tita, istrihan kong mga kilala ko. Basi pa lang kung may masugid sila sa akon. Nga makabulig sa problema ta supong.
0: Salamat kit, Chris. Salamat kit. Diyos, ang anak ko. Ang anak ko. Ano ko nga matan yung halakan? Ano?
2: Sorry kit, tita. Sorry. Sorry, tita.

0: Please, Gino, Randil, kooperar ka mo. Kutsitsahan ka mo sa natabo sa boyfriend ko kay Jax. Bisan yung delete yun ang video, ulihin na. Tungkod ang lapta na. Kag nag-utas na sa isa kakabuhi.
1: Kukuan. Chris. Mabutang sa katalagman ang kabuhi ko.

0: nak sengkun cisya ko. Saya nak tabuh ke Jax.
1: Jusku. Jusku. Anu ni man.
0: Sugiri ako, Randel.
2: Oh.
0: Sino ang opo ni Jax sa video nga to? Nga resulat sa banyo.
1: Oh.
0: Nga kay Jax lang ay tsurang kitaon.
1: Uy.
0: Daw ginungon git. Nga iya lang itsurang ipakita. Kagsagin nga lugar na to, ha?
2: Oh, Randel.
1: Oh,
0: ikaw ang nagpusang video, Randel.
1: Oh,
0: but silingon, ikaw ang nagvideo sa ila.
2: Ay, Chris. Okay. Okay. Ako un ko na.
1: Oh,
2: Randel.
1: Oh,
2: bahala na lang ini.
1: Oh,
2: kukukun. Manugid na lang kita.
1: Oh. Okay. Para matagan sa gustisyang natubo kay Jax. Sige. Ato bangon tayo ni Gino. Chris. Pamati. Pamati kay Sugid sa imo ni Gino ang tanan. Ang tanan.

0: Sisi. Dito kalin sa lamay sang ex mo. Di, kamusta? Nagwapa manggid siya kay ara na siya sa lungon.
1: Traitor ka, di ka! Traitor ka!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili.

0: fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ato at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Mga abyan, sunda pag ininyubwa sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon git makuhaan sang pagtulunat, nga ginatig unuhan. Prehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nune Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Number 1.5 K5 News.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
4: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 21, kitakaroon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30, sining hapon nandun lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga ka-K5, sa aton sing kapalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga...
1: Sigarin mo kan?
0: Pigulangan. Dumi nagsaligbat na nung tuman. Do nagkibot mo ko to ka K5 Remuel man. Ginabdan ako sa ako singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay ka K5 Remuel the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Welcome na sa ato sigabal at tuntunan. Madamo kita karong mga balita gabay katutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, nag-ungot man ang mga pipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nag-ungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back magka K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamatik ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon based naman sa latest Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. That K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number one radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag siyudad sa Bacolod. Ako naman yung si Kubus Ngalagad, si ka K5. Kumusta nga ato siya kapunanon? Medyo mapaang siya. Kag kung gisa nagatulot talithi. Saan na ba di matapos ang kainiton man? Ang ato sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, kag modernized bus drivers nga nagapamati subong. Mayong hapon sa inyo halong sa pagbiyahe ha. Dapat naka-focus ka mo sa inyo sa pagmaneho. Mga kag-K5, importante ha, samtang nagapamati ka sa mga isyo kag topiko nga aton karon nga pagatalakayon, nakakape ka mo mga kag-K5. Ang kay kuan gid ang kape nga ti nagapangapi ka na naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix magka K5 sa Malabuton galiang ti sa kuan na Pizza 24. Magumpisa na ang palarong pambansa 2026 ang team sa K5 News FM Philippines ang nagpadulong sa may agusan para naman mag-cover blow by blow coverage sa iga patigayon nga palarong pambansa 2026. So arang aton sing mga 15 tanan ka mga reporters and the productions officers ang maghahatag naman sang ila sining nga mga analysis resulta sa inampang. Sa aton sing mga suki at tutok, kamani would like to say thank you sa aton sing mga sponsor sa palarong pambansa. Si Honorable Congressman Ferdy Maranion, si Congressman Albie Benitez, Mayor Greg Gasataya, kag si Mayor Bading Escalante sa Cadiz City. And of course, ang Negros Power nag-sponsor man sa aton sing mga reporters. Yan mo ito ilabulo pag gamit-gamiton nga ulo allowance. And I think the only media diri sa Negros Occidental kag Bacolod City nga nagpadala sang team nga maga-cover live sa palarong pambansa 2026. Yung maning istasyon nga pilit nga tigi nag-uban. O sige, padayon, sige hapon na. Ano ba lang ginatawag naton nga kung kay Pedro, Pedro, kag kun kay Jose, Jose, kag kun kay Juan, Juan. Pero ti dalahig tanan. Pero walay sa payan magkakipay pa dayon kita sa tonsiga pagpangalagad. Special meetings maghatag kita sa mga serbisyo publiko. Kaya namin nagkagto naman din ng ayo naman sang tabang. Ahay, maluoy ka lang wala sa mga nagapinangayo diri sa stasyon every day. Nagapila sa di ka nagapangayo sang bulig. Hindi taman matatapan tanan, but yet, ginagmay lang may aramhan. Damo-damo diri nagapangayo bulig. Financial assistance, medical, emergency medical assistance. And most especially sa ilasing mga legal battles man. Iti, may mga abogado man kita nga sarang man nga magbulig. Yara si Attorney Ace Katakutan, Attorney Gab, oh, Gabriel Cinco, Attorney Ilian na nagahatag man sa ila sining mga legal advices. Si Juan Gadis, is niya, ako mabulig man kuda. So for those nga nagapinangayo bulig, pasensya lang gid ha, hindi man tanan matatapan. Isa ini kapatimaan nga di ginadumog kita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kati daw mo lang yung stasyon binga buhi mo. Stasyon nga ti damo naga pinangayo sang bulig. Di may mga reporters kita nga ka-afford ya ang stasyon sang K5 News FM makapadala sa mga reporters dito sa Agusan. Kay kadamo-damo sa mga athletes nga daan sang syudad sa Bacolod, Negros Occidental, nga magapa-indis-indis. Di kami itong magatutok din sa ila. Sa ato si mga suki, ah, hindi pagkalipat, pero may maginom sa suplemento. Suplemento nga magkatagkayuan sa ng kalawasan. Ay nga may TCD Alkaline Base Vitamin C. Masulusad ya, subong sa sinado, no? Kaya may nagasiling naman sila nga grabe drama naman ang ginhimo, no? Sa nga majority, most especially, si Senator Pia Cayetano nga naghilibion matapos nga iyagin pabutsyag ang pagkadismaya sa komento naman ni Senator Riza Honteveros. And of course, ining panaog na kaghanda na iya ang Department of Justice sa pagdakop sa kay Senator Bato de la Rosa nga nanago na subong. Iway na may baluan kung ang whereabouts subong ni Senator Bato kung di na siya dampi. Hindi na tutukan. Tawagan si kay K5 Shine. Kaki Pai Rimuel, kaki Pai Shine Tau Ganta. And of course, tutukan taman ni ining padayon mga investigasyon sa kay Sergeant at Arms sa ang Senado nga si Mau Aplaska. Nagayuhum ko di bila tuod mo. Sini mga balita, oh, balita nasyonal. Kay may iban nga lain ang version, lain man ang version. Ikabalo ka mo mga kakifem, sige pamati, gijas nakabalo sa mga balita, ah. May mga developing story. Sometimes ang information ka magabutsi mo, kabus pa. Hindi kinanglan mo na i-break. And to follow na lang ang pilag ka mga detalye. Ang muna ginahimo sa iban nga mga media practitioners mas Manila. Ti grabe no, may nagasiling man niya, may nagasiling man niya ti, eh, gahilibion ng mga senador ti, ah. Tungod kay grabing kakulba, bango daman si Linok Panay sa Senado. Ang iban nga sa minority black, nagambal niya, hindi agin, check ka muna mo. Hindi buhay man makita nga daw kulbaan gig ka mo. Kay in fact, grabe man ang pulupungko niyo sa may lamisa, kagag pulupamahaw to. Ay, tanda na lang komentaran. Gaalam nga gaalam bing kalibutan, especially subong trade social digital media na kita, damo-damo alam sa kalibutan. Nablang isa kanahot nga impormasyon nga makuha nila, makakomento daw, matyag mo daw, tanda pa yan. Ayo, that's life. Tapos may iban pa dahil nga nagasiling, hindi ka po tinlo-tinlo. Tinlo-tinlo ko nga media man. At the end of the day, may ginabaton split ko, ginataking piyak na partido. Hindi nang tinlo, dabi. Ato maning nga bagatutukan man ining pagdepensa naman sang Philippine National Police sa investigasyon sang shooting bala sa may Senate ti ang ginadenya sang PNP mo nga may altering sa mga CCTV footages. Check na basic kag G5 Shine sa mga dalagko nga balita nasyonal. Aron sa line number 1 kag G5 Shine, please standby.
2: K5 News FM live report.
0: Kag G5 Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, kadamo sa mga nagkalatabo, no? Sige nga adlaw Webes. And ang PNP subong, kag ang NBI, actually nagabantay na, no? Sa mga exit points sa bilog na Pilipinas, bangod sila ang responsable sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa, no? It was the Justice Secretary Frederick Vida ang nag-confirm na sila mismo or ang DOJ mismo ang nagmando na arestuhon sang PNP kag NBI ang senador. Now ang question diin si Senator Bato De La Rosa.
0: Nan.
3: Pagkatapos ini siya nga nagbiya sa Senado last May 14, no, kung hindi ko magsala. And today is May 21. So muna ang pamangkot. Ang sabat ni Secretary Vida sa Department of Justice, may ara na sang ideya, may lead na ang mga otoridad kundiin si Senator Bato. O galing kay TNB lang nila mabulgar o hindi sila makahatag sang dugang nga detalye. It's because of the ongoing operation.
0: Yes.
3: Ang nabalaan naton sang Mayo 14 sang kagahon, niligan ini si Senator De La Rosa ni Senator Robin Padilla nga makabiya sa Senado.
0: Okay. Gasundan na ito sa CCTV mo.
3: Yes, so reportedly nagsakay ini sila sa yate or nagsakay si Senator Bato sa yate and then ang chopper pakadto sa Mindanao.
0: Uy. So in short,
3: mentioned by Department of Justice. Yes, sir.
0: In short, Ma'am Shine, si Senator Bato De La Rosa is confirmed aras Mindanao subong.
3: Muna ang una ang na nakuha.
0: Initial information.
3: Information.
0: Ooh.
3: Yes, but today, no Webes, Mayo 21, wala nag-mention ang Department of Justice specifically kung hindi na lugar si Senator Bato.
0: Mm-hmm.
3: But ang iyang naging hambal, again, no, may lead na ang mga otoridad kung diin ang ginahamtangan sa karon Senator Bato De La Rosa.
0: Okay.
3: So we will wait, no, kung anong mga masunod na matabo sa masunod na mga inoras kung bala ma-aresto sa Siningagab Ibuas, we don't know because ginakabig na ini siya sa karon na fugitive injustice, no, ining si Senator Bato. And siyempre kinahanglan madala siya sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands.
0: Dirita ni dirita ni kag G5 Shine may baluan kung ano gid ang kaseryoso ang mga kapulisan naton, ang mga otoridad naton sa pagkadakop naman sa kay o kung pagdakop sa kay Senator Bato De La Rosa, nga knowing the fact si Senator Bato is the former PNP chief mo. He knows how to live in the jungle. He knows how to live nga tidiga kwan spy or something like nga naanad niya siya pala panaguay si Senator Bato De La Rosa. And if ang Supreme Court nag-deny siya sininga TRO and then ang DOJ nagtuman naman sinila sininga promesa nga tidakpon gid just in case kumakita si Senator Bato De La Rosa ang pamangkot sa kadamuan kay G5 Shine until when siya madakpan.
3: Amo na gani si Ron because nagbiya siya sa Senado May 15 pa mo. Kabalo naman kita sa Mindanao, damo to'y alag dyan. Isan pump boat, pwede ka kasakay to.
0: Pasaba. Kagto ka to sa Saba, Malaysia, so, kagipan siya, lapit-lapit lang to eh.
3: Yes, definitely. So, we don't know. After pila ka days from May 14, sa subong. Ikaw bago lang yung naging pagwa ang mando, kay T, ang Office of the Solicitor General, ang nagsili nga wala man niya sang laying na makapugong kung ang isa kapuganti, ginapapangita na. Kung ang isa sa individual, ginapapangita na. Kay T, may kaso, no, sa International Criminal Court. Ang DOJ, ang Supreme Court, wala man nag-issue sang TRO, ginbasura nila ang request ni Senator Bato sang temporary restraining order na mututani ang ma-stop sa ICC sa pag-aresto kay Senator Bato.
0: Okay.
3: Pero ginbasura sa Korte Suprema
0: mm-hmm.
3: ang request ni Senator Bato for a TRO.
0: Mm-hmm.
3: So, kwan giniya, arestuhon gid siya. Amo lang ginagaling ang pamangkot diin, tutudtog sa Sanok nga magapabilin siya na at large sa mga otoridad.
0: I don't know, lagid kay K5 Shine, if ang kampo naman sa Torbato de la Rosa may mga motion or apilar sa Korte Suprema, we don't know langgid, ano? Ay, kabalukati, may mga batteries of lawyers man, Senator Bato de la Rosa, ang ginakwa na lang nato, Andre, kay K5 Shine, kung makita, gidlaihan, oh, kung mag-surface liwat, Senator Bato de la Rosa, with the ongoing nga masling naton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay the reason why nga nagpakita siya, parang rason is to islan gidyang liderato sa Senado mo, which is makita ta naging success successful ang iya sininga plano. So kadamo bisa mga interpretasyon, kadamo sa mga nagaginuha nga mga haka-haka, ang aton diriti ga-report lang kita sa ara niya mo, hindi man ta kita pwede nga mag-report ya sa mga gina-assumar da nila. But ang Supreme Court nagmando na o kung naghatag na sila sining nga go signal ya sa DOJ, so lang taon ta ka K5 Shine.
3: Kung makagwa siya sa Pilipinas, tiyang matira naman da
0: Interpol,
3: International Police Organization. Yes, Interpol.
0: Uh-huh.
3: Kaya mabulubod lang yan si Senator Bato. But
0: yes,
3: kung diri sa Pilipinas, kung may magtago sa iya ng mga kabalo ka naman.
0: Kalapad sa Pilipinas, may kakipeb siya. Hindi kung masiling kita na Mindanao. Ang Mindanao, kalapad.
3: Kabalo.
0: Kagkadamo, kag dito, so, dito siya bigkag kipeb siya, yung ito hiyang, kay you know what, from Pro 11, parts ng Davao, dito somewhere sa may Sulu, titi, makapulo panago, yung si Senator Bato de la Rosa, kag kipeb siya, kay ti, suno sa impormasyon, hindi siya gusto mong padakop kay kipeb siya, yung mo kay ti, international body na, international court be on ICC, which is para sa iya why iya ginaunor ini nga arrest warrant. That's the reason why nga nalagyo siya.
3: Ako ya ginakwan ko, no, ginatulutan ako kung bakit na ko may magbulig man sa iya. Mm-hmm. Don't know, amo na gani magdepende, no, kung how long.
0: Okay.
3: Kung ang mga question is how long Senator Bato will remain at large from the authorities, di magadepende ina kung may magbulig sa iya, kung may mag
0: may mag-sponsor
3: sa iya. But the DOJ is very serious about this, no. Ang ginhambal ni Secretary Vida sa Department of Justice, ang sinuman na nagatago sa iya, nagabulig sa iya, kabalo naman kamo kung anong konsekwensya siya.
0: Yes. So ang ilaman ang plano man sa PIAC, ang plano man ni Senator Bato, hindi kanya magpadakop, kay kabudlay, kung madakpan ka, kag ma-turnover ka na sa dahig, medyo mabulubudlay nga mga puli ka. So,
3: ang siling niya gani, Sir Rod, nakadlaw ko kay siling niya, nagbago ang akon na paminsaron sa pagpa-aresto sa ICC. Kay bigla nang siling sa niya, pwede ko ma-aresto, makakadto ko to sa ano. Siling niya galing kay nagbago ang pinsar ko, kay siling niya, lain ko ya gali, budlay ko ya gali ang komunikasyon. Siguro mo pa-aristo ko kung ibutang ko nila sa selda, isa kami ka selda ni Anay Pangulong Duterte. So kung ibutang ko sa selda nga malapit sa Anay Pangulo. Yan sila ya gali, kay why ko ya gali ang komunikasyon, budlay ko ya gali, hindi ka tumabisitahan, hindi na lang.
0: Kagti, subong ang estado ni former President Duterte daw ginamonitor, araan siya subong sa monitoring mo. Daw gina-check nang iya sini nga ano ni nga health kay tigulang ni gid tatay digong.
3: Pero ilakot ko na lang before ko magwa, no. 1 minute. Ang kaso sang Ebola virus kuno balantayan ni. Issue na sang pinakamataas nga alerto ang World Health Organization. Although wala pa siya yung deklarar nga pandemic, kasi ara pa lang siya sa Democratic Republic of Congo.
0: Mm-hmm.
3: But may mga kaso na sang Ebola virus sa pihak pa din sa isa ka nasyon sa Uganda. So duha na ni, no? ang statement na nakuha natin sa World Health Organization.
0: Okay.
3: Pero medyo kapahan tayo dito.
0: Uy.
3: Posible na magsaka pa ang kaso sang Ebola virus infection.
0: Sus, my goodness.
3: Sa Democratic Republic of Congo. That is the statement.
0: Dawa'y gitay ka kawad, ano? Nanotis mo ka, Kifev, siya ang kalibutan, may gyera sa Iran, Israel, and US. May mga gyera man when it comes sa health. Amun ni mga viruses, kita mo itong hanta virus, subong ibula na naman. Actually, nag-exist na sa sanguna pa, pero ti nagadamo, nga nagadamo, ginatawag na itong outbreak na kay Kifev Shine.
3: Amo ni ginasiling nila na the signs of time.
0: Yes.
3: Doon nakapagawa sa naasang statement ang World Health Organization. No, do pa niya, hindi na namin ang sitwasyon sa bilog na kalibutan. Sibong. Report, Lincoln Center, News Center, News. Si Sunshine Lakson, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kontilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lakson. Kaya muna yung kalibutan na ton mo napunan na. Napunan sa may ginamo, may mga kios. Bisan diin ka lang, gagamo ganin kalibutan, gagamo ganin ang nasyon, gagamo ang panimalay. Bisan diin ka lang, gaginamo. Ito, ga iniguro sang init sang adlaw or init sang emosyon sang tao. Bisan ano mo ya ka tipig no, bisan ano mo ya ka bulubantay, may ginamo, bisan ng sinado gan subong naga faction faction man. Ay oo. Iway ta dilantos ni. Maboy ko na yung commercial, pagbalik ko back ka K5, tutukan taning pipila ka mga balita lokal, special minty ning balita ni K5 Wilson. Okay, may ginpa follow up kita sa iya nga dako nga istorya. And of course, ang balita naman ni Kaki5 Michelle Patiño. Pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatapo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dr. Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
4: Mighty
5: C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
4: Hello.
5: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties. Agon malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease, kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka, ano? DTX 500 kag may TC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agad nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag mighty silang or pure siyang katapat sina Sir GP.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Sunod sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa ano sa sudlawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanlan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga inya mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
2: DTX 500
6: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: Epektibo.
2: Aramis
6: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
2: hinana,
6: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
6: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may busy.
6: Ang VCO,
2: yung may D3,
6: mga butka,
2: DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix.
6: Mga butka,
2: DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Energy booster.
19: Muter na Max epektibo.
20: Ako galete, John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Pla, kung pamadyagan ka mag-ana.
21: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
22: Makakal sa malapit na butika.
15: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
23: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
24: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasin.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus del Sur, for the 66th Palarumba Bansal.
2: 66th Palarumba Bansal.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansal 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansal Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Number 1, K5 News.
4: Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Alas 5:12 na sa hapon. Check tana si ka-K5 Wilson Villana sa balita ni ka-K5 Wilson. Nagkapamati, anay gali. Oh, samtang nagahulata kay ka-K5 Wilson, manamyaw kita anay. Sa atong sigamasuki nga nagpamati gitsubong hapon. Bayong hapon si Rosmo ito lang kabidi. Mga security guards. Nga mga abyan na ton si Sarge Nestor Antonio Dandoy, Noli Dandoy, si Security Guard Estrella, Security Guard Jaime, kag si Guapo, Security Guard Galapin. Ayo, nagapamati sa tiga pangapi-ngapi sa sang DTX Coffee Mix. Miran Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Merlita Malvas, Tony Brelias, may ngapon si Rods, mayroon kami di Daan Banwa, Sityo Katali, Kaban Kalan. Bing Selfin, Maida Guy, si Jovel Okilasa. Idol, may hapon, nagpamati kami di Subong. Gina Purano, Roslyn Delicana, Papang Jun Ramos, Lydia William. Si Roslyn Delicana, si Gina Purano. Si Papang Eduardo Jujo Galuna, Marie Chris Navarro, nga guwapa-guwapa, kag puti-puti kung sa Moto Lions. Kag si Pang, Papang Erning Poderoso, ang baskog nga mekaniko. Ayo. Arat na si Kagifab Wilson. Ibalon tama kay K5 ang balita gikan naman sa kay K5 Wilson Villana. K5 Wilson, please stand by.
1: K5 News FM live report.
4: K5 Wilson, ibalita mo.
5: K5 Rods, nang kaangkon sa nanari-sari no, nga reaksyon ang video nga gin-upload sa social media ay nablang tuhoy ni sa bata nga ginapahayag, gin-abduct siya K5 Jules sa K5 Rods.
4: Uh-huh.
5: Sang tawag sa nigani in ang duwende. So,
4: duwende. Ay, okay.
5: Rods,
4: oo.
5: Oo. Kaka-K5 Rods, una, natong ipahayag kagapon nga kuno ini sa syudad sa Talisay na tabo. Pero upon verification, kagapagpanawag sa pila ka mga sources nga nakitaan natong subong hapon K5 Rods, na kumpirmar natong nga digto galiini na tabo sa may banwa sa EB Magalon na ka-K5 Rods.
4: Uy.
5: Karon, basa sa video ta nga arad na makita na itong K5 Rods na gahilibion, ini ang bata, kasi maligo, ina siya tanin nagkanto sa sabumba, sa porsyon, sa ilas, ini nga balay ka K5 Rods. Kag after niya pagkanto, ito nang tingalang iya, sini nga mga pamilya, naway na sa makita. karon nagbalik siya kay Fibros. Pagbalik niya, iya bayo, may mga gisi na kay Fibros, nagatalangis no, na ako nagahilidi o na ining bata, nagapanugid, naginhagat, siya kuno kay Fibros, sang lima kabilog ng mga magagmay nga taho, nga ansura, kay Fibros, dotigulang, tapos lapang, iya sinigadulogan. Te, ginsigundahan, inasang amay, kaya basa maya, diwindi, na anagkuhan sa imo, ang balya sa bata, kay Fibros, paano siya nakasalba? Insay-say man sa mata kay Kifag Rods nga may puti siya kuno nga suga nga nakita nga sa nagsanag nga nagsulod sa Kifag Rods dito kuno
4: sa so di mo no di bodo natabo kay Kifag Rods nang insidente gabi
5: do ano siya Kifag Rods do sirom-sirom bala
4: oh
5: hapon ang initial information nga nakuha naton dito kag amo na nakasalbar ini sa kay Fibros kay nakabalik sa iya pamilya matapos siya magsulod sa isa sinika ano masanag na suga so pamatian ta bala kay Fibros ang ano ang panaysayon sini sa
4: sige.
5: Bata ang naka-cover naman ang sura ug makita naton kay Fibros
0: hindi na sila nakapalapit sa
6: kay may nagbutang sa una ko portal angel may pakpak tapos nakabalik ko daw
0: bitsiningon gingabayan ka sang Ginoo, ginpadalay ang angel para makagwa ka to sa dimension sang iya ka main kanto. Ang buho to nga pagkuha mo kahabon, portal to nila. But silingo na, ila natulig pakadto sa lugar nila. Mayroon lang kay ang angel, nagbulig sa imo. Ang angel, naghimo man portal para makabalik sa lugar sa mga tao.
6: May nagsugo sa kongulpe nga, ma. Sumbagon ko kuno ang ano, natumba ang ikanto.
0: Sinong sugo si mo?
6: Si Ambot, may nagambal sa kon ng to, sumbagalan to.
0: Gingabayan ka to. Hindi ah. Hindi niya way na si Jarit, hindi niya sila nga manugulong. Gingabayan niya sa'yo ka Ginoo. Pray ka mo permi.
6: Sambal sa kon ng to. To, sumbagalan to.
0: May na kayo na kaya mo.
6: Sumbago na tumbangin ganito.
0: Pulay yamata?
6: Duwagid. Itom sa?
0: Itong kulor ya? Pulay yamata?
6: Oo.
7: Isong kulo.
0: May na kayo na kaya mo sila.
6: Ginpunggan ko nila. Lima kabilog.
0: Ginpunggan ka nila? Lima sila kabilog?
6: Oo.
7: Nagisi na balabayo yun na mo na sa buling kagina. Kibot na lang na si
0: Masi, yeah.
7: Nagtuwaw sa
0: gulpe. Eh, hindi na lang ako magubra para bantayan ta ka. Ha?
6: Ha? Nadlock ko yung si Bumba.
0: Sige, hindi madlock ka. Pray ka lang, Permi. Ha?
6: Hindi na ako magandu sa Bumba, ya.
0: Salig ka lang, Permi, sa Ginoo. Pray ka, gabi-gabi, adwadlaw, oras-oras.
4: Kaki pa, Bulson?
5: Yeah, kaki pa, Bulson.
4: Oh. So, in a way, ano ko no may ara dira nga expert nga naghambal regarding sini ba si hallucination sang bata or na naman nga nagasala siya ano naman
5: ano ka kay Pedro sana ba siya taning trauma sa bata kasi syempre kinaglasa man ini pangitaan kay Pedro gusto ko tani ini masturya man ini pamilya to kag dinha sa aga ini pakita sure sa lugar but subok na nakuha tanang lugar kay tuon ta gid kung patungtad kita no sa management baka to kita to sa ilang lugar agud makuha ang bahin sini sa na pamilya kay Pedro and in terms naman sa expert may ara kita da sang interview man sa kay Five Rods
4: uh-huh.
5: sa may cathedral naman niya
4: uh-huh.
5: niya ano ni expert ini sa
4: very good
5: na ini sa exorcism kay Five Rods no
4: uh-huh.
5: Ari pa ni sayo ni Reverend Father Dominic de Ramas
4: oh.
5: sa may San Sebastian Cathedral
4: ari at least siya kay Five Rods hindi niya nagalin sa aton nga mga opinion kay ti based niya sa panaysayon kay experience siya sang bata nga nagalibion so at least may pathag diri no ang aton singapari yes. diri sa siyudad sa
5: yes,
4: Bacolod pamatian tabi kay Five Rods son.
5: Yes, kay Father Salad.
8: From K5. So, Father, we have this recent incident wherein ang bata allegedly na claim na na-abduct sa mga duwende. Kung Father, what's the stand of the church in terms of these kind of situations, Father?
9: Okay, so the church officially has the office that deals with anything unusual or supernatural or occult, no? And here in the Diocese of Bacolod, it's under the Diocese of Bacolod Office of Exorcism. So if there are any allegations or cases where people are telling stories similar to the incident that you're referring to, basically, we just say, please refer them to the Diocese of Bacolod Office of Exorcism, because we start, of course, with investigation. No? And then after investigation, we determine what is best that we can do in terms of dealing with all of these things. No? So officially, that is how we do things in the diocese, no? With regards to anything supernatural or preternatural or occult. We try to deal with them on a case-to-case basis. Especially kay te, why pitakabalo ko anong circumstance again, no? There are cases where there's really something preternatural that's involved. There are cases that there are natural explanations, medical explanations, psychological explanations. So we need to be prudent in determining how to proceed, no? And a big part of that is, of course, the willingness of the family to come forward and also allow the Office of Exorcism to assist them.
8: Father, lastly na lang, what's your message to sa atol sining ng mga pumuno in terms ng maamo sining ng mga incidents? Wala, anong dapat nila hukto or whatsoever?
9: Yeah. So, yeah, we always urge people to approach the church. Do not be afraid to approach the priest. Ask help from your local priests, because in the Diocese of Bacolod, we have the Office of Exorcism that would be able to deal with these cases, no? But number one, don't panic, don't be afraid.

0: lang explanation. So, mas nami to na yung mga tutukan nila kay iban diri, actually, may nagkakalatabo mo na mo. No? Gahipos ng iban. And madam duman ko di, that was siguro mga early 2000, no? Tigulang, nagit sa ton. Early 2000, no? Sang arap pa kita simbahan kay G5 Wilson, kadamu-damu kita mabatian. Nga nagapanginangayo, bulig sa pastor, sa pari, para lang ti iban to ginataki sa eskwilahan. May mga hysteria, mayara nga mga exorcism nga ginahimo. So, dugay na bi, kagipay buson, may kakalatabo, gidamuni. That's why, gidalata niya sa kanginan.
1: Ang mga ganito kay Fibros, kasi iya mo pa ni i-check na kung may activity ba lang inyong bata ka kay Fibros, kasi laitin nga masturya at sa pamilya niya, ayos kinindi na yung bata kasi nakio naman kasi kay Fibros nga ang bata, pertigil ang trauma, hindi na yung mag-ibi ang bata kasi Fibros ang amuta. Kung hindi, kuhan, hindi lain ang iya sinigang experience kasi kay Fibros, given nga why tatlo nagpulong, edad niya siguro kay Fibros, mga 9 years old tatlo, pila ng edad niya siguro kay Fibros, nga bata pa kayo. So, hopefully, malapot natin inibuas sa Ibi Magalona, hindi talang pag-state ano yung barangay, but we have the specific location na subong ka kay Fibros, kundi hindi ininatabo, at least may explanation naman kita dira pang expert, kaga kwaonta na lang ang bahin sa pamilya sinisang nga bata ka kay Fibros.
0: Sige. Salamat, Gig. Go ahead.
1: Kaya kay Fibros, insert ko na lang. Ayan sa Manggali, no? Sa sunod ka programa, sa Lagga Vista, discuss naman karon ang reason nga sa siyudad sa Bacolod, wala sang tubig. So,
0: inisang
1: information po.
0: May tubig, pero ninit, guro.
1: Kaya kay Fibros, aside sina sa kula sa tubig, 49% ang siyudad sa Bacolod, wala sang linya sang tubig. So, wala linya sang tubo, kay Fibros. So, bantayan natin na karon ang maindin nga discussion.
0: Sige.
1: Upot sina no sa aton siniman nga mga resource karon nga mga interview tuhoy sang ining report kay Five Roads. So mo lang tanay aton sa linga sa Larga Vista ang ining kay Five Roads sa programa naton karon sa gabi kay Five Roads. So amo lang nanay nga update sa aton logika diri sa patrol nga gradulo sa inyo sa Kalwan sa my PCD 3x500. Upot naton si K5 Vincent Coralde ni naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. Report.
0: Maraming salamat kay G5 Wilson Villena. Isang gamay pa kita, kabalok ka ko, aggressive ang ato sing paminsaron kung bata. Pag kita, tanan-tanan lang ginakadlukan ta. Diba si Balakon Kapoy ang bata or nanuman or may something ginyag kag amo nagakalatabo. Importante da, pangamuyo, no? Kay isama lang ka mga bagay nga ginahimo naton din nga gakulurog ang demonyo mo. No? Gakurog ang demonyo kung magpangamuyo kita. Tandaan tingin na, every time nga pangamuyo tang demonyo gakurog na. So it means isa kadako nga armas nato ng pagpangamuyo sa Ginoo. Si Julie Hinovian ng Mugdang Kapamatiman, Roslyn, si Jason De La Cruz, si Eugene Lagtapon Hidaya Jr., nagapamati man sa aton sing hapon. Check tabi si KG5 Michelle Patinyo. Hibala untang balita ni KG5 Michelle. Ang balita ni KG5 Michelle Lulong Maskalawan sa DTX 500. Ang DTX 500 mayroon siyang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantine vicin. Kapolipeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Ining bulk water project sa EB Magaluna ginalantaw ti posible tunaan sang kakulangon sang tubig sa lugar. Check tabi ang balita ni KG5 Michelle Patinyo.
2: KG5 News FM Live Report.
0: KG5 Michelle, ibalita mo.
3: KG5 Rod, sunod yan no, sang aton balagi na batsyag subong El Nino. Well, actually, Super El Nino, KK5 Rods, isa sa ginalantaw naton diri sa karon sa Bugos na probinsya sa Negros Occidental, ining kakulangon naman niya, KK5 Rods, sang tubig. Now, ang aton nga probinsya, ang nagdiho niya sang ila initiative, kumbaga nangita sila, KK5 Rods, sang kumbaga preparasyon na niya sa future na in case maglabot gidma, no worst case scenario, nga makulang kita ya sa tubig, may ara kita bala sang palapitan, KK5 Rods, kung kuhaan rather sang tubig nga isuplaya sa bugos nga probinsya or rather malalapit bala nga mga lugar, especially Bacolod, isa sa makabenefit diri kay Favrod sa ginadihon karon no sang probinsya nga bulk

0: water project. Now, isa diri ang Sasilay, Kasaysay Road, sa motong Imbang River, which I believe natakol man aton sa pipila ka mga programa diriya sa K5 News at sa Bacolod, nga daw ginakontra niya sa mga pumuluyo dito malapit sa lugar. Kasi yung ginalantaw nila Kasaysay Road in case kuhaan din man tubig ang nasambit nga suba. Base ba na sila naman ang mag-suffer dito, especially ang mga mangunguma nga dito man nagakuha no, sa supply sang tubig nga ginapailig sa ila pananom para nga ti amo na mag-serve kay sa Rods nga makabulig man sa ila piyantiya no, sa ila dito yung mga pananom. Now, isa sa ginalantaw man sa aton probinsya nga posible makuhaan na sang tubig ining Malugo River kay sa Rods dira naman niya sa may Ibi Magalona. Now, isa man sa palamangkutanon sa mga pumuluyo, basi sila naman balakuno ka kay Fredos ang mag-suffer sa ulihi in case nga madayon ining proyekto. Now, ining istoryahanay nga ini kay Fredos, actually, naglabot na sa EMB kay Fredos kagati sila nagpatigayo naman sa ilat ito nga research ang aton nga DENR EMB na Great Island Region kagati inkagtuan ginatuyan no ang aton nga regional director Vicente Los Bañez kay para nga mag-check man actual bala ka kay Fredos kag masabihan is ang among river agudto nga ti may ara bala kita sa mga papeles pros and cons kay Fredos in the future. Now, isa sa pinakahangawaan diri sa mga pumuluyo amo to gani nga makulangan sila bala sang tubig sa K5 Roads. But as per checking and monitoring, especially pag-study diri no, sang aton nga regional director, pila sa ginpalabot nga concern kag palamang kutanon sa mga pumuluyo ang ila actually gin sa Batete kahapon nga adlaw nagpatigayon sila didto kay K5 Roads sang public hearing. Now, after nga pag-check sa mga concern nga ini, na-prove no sang aton niya nga DNR EMB nga wala sa K5 Roads no sang dapat nga ikakugmat ang mga pumuluyo dito like in case di madayon gid man ini nga proyekto kasi gina-propose ang province sa K5 Roads 16 million liter per day nga tubig amo nang ginpropener kumbaga kung applyan pa yas ang probinsya para sa nasambit nga proyekto. Now ining 16 million liters per day nalantaw naman sang aton nga EMB o kung DNR EMB kag ang sabat diri ni Director Los Bañez wala sang problema okay K5 Roads in case dayon nun ini nga proyekto kay ti dako ni nga bulig no makabenefit ang pipila ka syudad malapit dira sa may Ibi Magalona kag kita man diri sa Bacolod. So ang pamangkot karon base sa pagtuon na Manila base bala ko no magluntad ang shortage dira sa Malugo but based on public consultation mapagwa sila sang resolution of no objection naman ako ni Rono ka K5 Roads para nga ti makakuha sila sang environmental clearance certificate sa ECC kag sa EMB para sa among proyekto ka K5 Roads. But this is a developing story kay ti base gani sa aton regional director hindi ining una nga public hearing. May ara pa patigayon nun nga next pa agud to nga matunaan din todo ka K5 Roads kay ti ang problema sa tubig hindi man basta-basta sa K5 Roads. This is preparation for the future man in case iguon ta sang Godzilla El Nino bala ka K5 Roads hindi ta makulangan diriya sang tubig. No, may ara kita dala no sang bahin sang aton nga interview with Sir Los Bañez ining iya pa at hag may angot sa bulk water project dira sa may Ibi Magalona.
1: Masopar is of course to kwanto man lang na of course consultation no may mixed pa nga consultation kay resolve pa ni ni province ang mga questions na raised dito during the public hearing. Halimbawa, umadayon ang to ang ano ang project kasi may shortage no may shortage kang may mamapikwan kung madayon din man siya yeah. Study so far kung lang taon natin bisa study nila is wala man siyang problema dito nga may mga shortage or whatever nga mga matabo kung in case na madayon din man ang project based mismo sa study no ang i-conduct sin isang province so daw wala man problema no. And then kung of course kung namayara din man nga proposal or next nga expansion sini kung lang taon na ito basta kompleto lang ang iyan dokumento like sa nilang permit sa NWRB kaya mga NWRB magadetermine man doon sila kung bago sila mag-issue sa water permit kung mayara din mga shortage sini kung wala.
0: Yes, so about the K5 roads, claro, wala kang shortage. But again, this is a developing story.
2: As of now, iti sa study nila, wala pa yung shortage. Pero ti, what if magdinugang na magdamo, na magbinata ng mga taga-IB Magaluna?
0: Yes, isa na.
2: Ang ginamin ko, magbinata, not in person, na magbinata mga negosyo da, patindog mga malls, patindog sa mga, you know, sa Bacolod, ang mga nagklatabo sa una, no? Sufficienting tubig ta. Pero ti damo-damo mga malls nga nagagamit sa mong tubig. Na notice mo na lang tawa bla isa ka mall ipatindog si sa ka lugar. Pila ka bilog residente na ang equivalence na ka K5 Michelle.
0: Yes, good diba? Kaya ti expansion isa man sa ginalantaw in case mag-expand ang nasambit na proyekto sufficient pa ihan ang tubig isa man sa palamang kusang.
2: Kay kung gisabi ay do no lang gid kiti syempre mga eksperto man mga maalam ng mga tao but gisaga kalipatan nila ang ginatawag lang ati i-project mo may mga projections sa sining nga tuig 2030 ano na yan ang itsura sang IB Magaluna posibilidad may duwa na da ka mall nga nagatindog. So, dapat may amo na lang ang mga pagtuon nga I don't think lang kon siguro ako gapati kay assume gamay ara gina. Pero ti as of now kung ano gyud man nakakusog, ano gyud man nakadamo sa nga tubig, sila na kay balo kay ti sila nang gatuon.
0: Yes, good. Oh. So, ibaluon pa na no, sa next naman nga public hearing, we'll ask for the schedule. But ang bahin naman yan ni Mayor, kag sa mga pumuluyo, bantayan naman mga K5 sa programang Larga Vista. Kaya ti dapat sa side by side, kung mga K5 Road sang atpon, gari nga balita ay, ito nakuhaan naman sa pahayag si Mayor Malacon, kag ang mga pumuluyo dito, ina naman ang aton ibalita. Karoon bantayan mga K5 sa programang Larga Vista.
2: Sige, salamat kay Kipe Michelle.
0: Yes, kay Kipe Broad, sinangatong balita, hindi ka naman sa Maya Capitolio Provincial na ginadulong sa atin sa kaluan sa MyTC. Ako naman, si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report. Kinabigos.
2: Kung gisano, paminsaron lang mga kay K5. Salamat kay Kipe Michelle, ha? Dako nga perspektibo bla sa paglantaw sine nga mga balita sine nga isyo depende sa kwan depende sa supply okay lang na kung ang supply nga gina plan up mo same Japan ang tubods na wala na ganinit di ba ang pag-improve sang lugar o basi madamage na ang supply nila. So, posibilidad, manubugid ang supply sang tubig. Yo, kailan na kung same Japan ang supply, wala pagbago, madako pagin ang supply, maka-cater siya sa bilog na suluplayan niya. But anyway, balantayan na. Sa katapusan natong mga balita, may K5 check nato si K5 Obre, suspend niya. Ay, masubo niyang balita ni K5 Obre kay... Ang aksidente kusa hindi naton makwan mo hindi aton maibitar bla no gisab sa ano mo kahalong gisab property may tupad kada may driver kada ngaway naghahalong ga kadalasa ka kapila nagid ko ni ando tayan lang especially there is may bangka kori ang kalabanan dira kundi diri tagagi supposedly maliko te maliko ta sa tuo permimo pagto diri sa may Puente Villa nang manugliko kagulpiada lang may kadungan kang motors to odi nag overtake okay lang ako madiparahan mo kag mga kabig mo tsakto manibila mo pero ang ibanda gisa gasuhot yan mo may nihay nihoy nakasignal ka nabi sa right tapos maliko ka sa tuo gulpiada lang may masulod sa tuo mo di ang kilid oh. Hindi ko makalantaw ka sa side mirror mas mayo ito so nga ako mag before ko magliko kalantaw ko na yung side mirror gusto o kaya sa wala ko daw ti apos niya malili. Pero sa tuo daw mo dyo blind la. Kapila na gidya mga motor ga dinasok especially oh, ining mga delivery rider. Ayo o nga mga delivery rider kamo.
4: Grabe po.
2: Along man kamo, gadali kamo sa inyo nga kalagtuan, may mga order, may mga client pa kamo. But make sure always ang yung nga safety. Follow per maybe ang traffic rules and regulations. Huwag sa kakalipatan namin naton, bangod sa kadasig naton, hindi naman niya masabat, hindi naman niya marason kung magpatay ka na kag mabunggo ka. Makadisgrasya ka tayo, rason pa na kay gadali ka, kay gahulat na si customer mo. Ayo, sige, check ko si K5 Obre. Ara siya sa line number 1. Kagi Feb Obre, please asan bye. Kagi Feb Obre, suspend niya. Ibalita mo.
4: Kagi Feb Rods, maayong hapon. No? So critical ang kondisyon sining isa ka manunudlo nga matapos ka kay Five Roads nga makabunggo ang ginasakyan sini nga tricycle.
2: Uy hala.
4: Ka mini dump truck ka kay Five Roads diri sa Guanzon Street Barangay Binikwil Kabankalan unahan lang ni Five Roads ang District Hospital.
2: Sa main highway ni?
4: Yes, National Highway.
2: Uy.
4: So kahapon sa ka kay Five Roads mga stress. Okay. So ginkilala ang biktima kay Ma'am Jaime Nortoleto. Kinabulubanta, 37 years kay K5 Roads.
2: Uy, kabata.
4: Karabalan Elementary School kay K5 Roads. Mm-hmm. Samtang driver naman sa tricycle, iya ni Mang Hood kay K5 Roads, nga 22 anyos, si Norman James. Residente ni sila kay K5 Roads, ang Purok 3 sa Barangay Karabalan, Himamaylan. Ang driver naman kay K5 Roads, ang mini dump truck, ang kilala Michael Mahinay, 39 anyos, taga-barangay sa Lokaban, kalan kay K5 Roads. Naging hatag sa ato ni Police Corporal Haji Rizaga, investigador sa kaso kay K5 Roads, nga gikan sa daan Banwa ang mini dump truck, tagnawadaan inikrudo ka K5 Roads, ng rason nga nagpundo siya sa kilid sang dalan ka K5 Roads. Kagang ining tricycle naman, nga ginamaneho ni Norman James, kagasakay si Ma'am Jaiminor, ang nagasunod ka K5 Roads sa pickup truck. So, ining pick-up truck, nag-usoy sa outer lane, sang dalan, gulpi, hinali ka K5 Roads, nagpa inner lane, bangod, ginlikawan, ining nagapundong mini dump truck.
2: Ay!
4: K5 Roads, nga kalapit sang distansya, sang tricycle, kag ginasundan, sang pick-up truck,
2: mm-hmm.
4: Nakabunggo ka K5 Roads, ining tricycle, sa left rear sang mini dump truck kay K5 Roads.
2: So meaning gasunod din tricycle na bulaga ning tricycle kiti ang truck ang nabungguan niya nakita ito yung may posibilidad ba si ma left turn yung unahan nila.
4: Yes.
2: Oo. So amo nang paglantaw ko may ma left turn nga salakyan and then ining truck ang truck na gasunod di pa kakita ito nga siyempre may mapundo na sa inner lane mo. Ma ang imuna imo on either mapundo ka kun layo pa lang nakita ang pundo ka gid before ka mag right turn para makwaon mong outer lane kaki 5 Aubrey. So ngi gid himo automatic nagrikta siya stoo.
4: Yes,
2: kaki. That's why ngining nagasunod na kibot man, daw na lang alang bumunggo gis buli gid sang truck.
4: Yes, yes.
2: Sus my goodness. Di nang pilasang ni ma'am?
4: Head injury gid ni kaki 5 Bro.
2: Uy.
4: Tapos ang insidente gin dala siya sa District Hospital apang gin refer siya kay K5 Roads sa isa ka pribadong hospital diri man sa Kabankalan kay K5 Roads kag gin pamangkot naton na bahin sa iyang medical bulletin kay K5 Roads hindi pa maoperahan kag wala pa makabugtaw ining bigtas.
2: Ay.
4: Nakahubag ining iya ulo kay K5 Roads.
2: Ti kun duwa lang sila gasakay sa mangod yun ang mangod yung gadala. Dua lang sila, way na iban ng upod.
4: Yes, kay K5 Roads.
2: Ang Mang Hood iya nga driver din ang igo?
4: Wala sang pilas kay K5 Roads, iya sining Mang Hood posible. Ay, nag-ano ka K5 Roads mo, nag-ano ganina, baliswa, bala ang...
2: Ay!
4: Ang tricycle, kag siya nga ara sa sulod ka K5 Roads, na ipit siya dito sa driver side ka K5 Roads.
2: So, di mo do, pag bunggos ang tricycle, in motion ang truck ni?
4: Yes, kay K5 Roads.
2: Ay! Kay kon ma stationary ang truck kay K5 Obre, maungot na asla mo. Maungot lang ang tricycle sa buli nga bahin sang truck. Kon wa igadalagan ang truck, pero kon gagiyo, ti siyempre pagbunggo, medyo ma minor na ya ang dalagan sang motor kag pagbunggo maumpok na ang impact, mabalintong na. That's why nagbalintong motor at tricycle nila kag nalampos ni guro ang ulo ni Ma'am sa simento. Kayo makita ko takilid siya. May mga dugo ka K5 Obreo.
4: Actually damo sang dugo ka K5 Roads among nga gin puligan pagani na sang aton nga fire a good nga tinluan ang dalan kay K5 Roads kahapon.
2: Ahay, di kabay pa nga makarecover si ma'am, ano? Nga makaya niyang operasyon. Ang importante, aran sa hospital, kag matagaan sa nagakaigo nga atensyon, medical atensyon. Di ang driver sang truck nagpundo man eh?
4: Kay K5 Roads?
2: Ang driver sang truck nagpundo man?
4: Wala ka kay K5 Roads kay sa aton pagpadulong sa area. Dito sang pickup truck na nakahunong ang minidang truck lang ito ang ara. Dito,
2: ay, pickup truck, gali. Nang kumbaga, ti Hilux eh. Mas nang kita pickup truck, Hilux na?
4: Yes, kay
2: K5. O mga Hilux, Bicon Toyota, mga kay Solomon nga salakyan, B, mga patrol na ito, tawag na pickup truck mo. So meaning, why gidig binalikid nga may nakabunggo siya? Dumiritso sa?
4: Sa kada sigun, siguro ka K5 Roads ang dalagan sang pickup truck. Why naguro niya ka K5 Roads na...
2: Pero di mo batyagan mo, gudiya mo ng impact na balintong ng tricycle araw-araw, hindi mo niyong batyagan. Kay K5 Obrey, isang gamay nga bato, ibutang sa guma mo kung driver ka, kag naka-focus ka sa pagpanihom, batyagan mo na iya. Ang umpok pagkagbunggo sa likod, hindi ba nagbalintong mo? Meaning kusog eh. Unless otherwise, doon nagsagaid kag na out control ni ining driver sa motor kag tungod sa dasig dalaga niya nagbalintong ang tricycle.
4: Yes, kay K5 Roads.
2: Ay, di kabay pa nga makarecover si mama. Kag kabay pa tong pickup truck na tong driver, balbalik daman din si ma'am, buligi, may sigras tuhan, no? Sige. Salamat ka K5 Obre. Ay, daligid ka K5 Obre. Mangkot lang ko. Nag-request to ang pamilya dira sa kwan. Regarding basta nagkalamatay to, kundi napalubong na to rather itong sika no, dudong diding at dingding.
4: Sika dingding.
2: Dingding.
4: Oo. Based sa information sang 15th Infantry Battalion Philippine Army kay K5 Broads, wala pa ka K5 Broads na transport ining iyang iyang bangkay kay K5 Broads. Pero plano gid man sang 15th IB kay K5 Broads nga ibalik siya dito sa Cebu. Miski pa ka K5 Broads nga hindi siya pagbatunon sa iya pamilya ka K5 Broads. Tagaan bala ka K5
2: Broads. Kung sa Cebu siya dalon, sino mo palub? Kay ti ang pamilya nagpasa na sang affidavit mo nga hindi sila ya gusto din nga magkuha. To kung dalon dito sang army, dalon dito sa pamilya sang biktima.
4: May the coordinates sila ka K5 Broads sa local government unit dito sa Cebu ka K5 Broads.
2: Uy,
4: wala pa kita ka pangayon.
2: At least dako na ni nga bulig sa pamilya eh. Kay ang rason mo lang tong hindi kaya sa pamilya kay ti balati anon to yung pamilya niya, way siguro sang pundo, way kwarta. Amo man tong rason gurong hindi di magagto kay ti gastos. Ti may mga reklamo tong mga estudyante sang ano? Nga way sa kuno gipasugtan tong makasulod to, magvigil sa bangkay.
4: Actually, nakasulod sila kay K5 Broads sa RS Funeral Homes kay K5 Broads. Kihigad lumana sa dalan kay K5 Broads. Kay do ka imposible man kay K5 Broads nga iharangan sila kay K5 Broads. Kay open lang manabi ang RS Funeral Homes. Pero kay ang ginareklamo nila kay K5 Broads, wala sila ginpasulod. Ginahambalan man sila kay K5 Broads ang Philippine Army na mag-coordinate sila kay K5 Broads sa proper authorities. Because kay K5 Broads, ang bangkay, kumbaga na turnover na ni sa
2: police
4: sa, sa PNP.
2: Uh-oh.
4: So wala na sila kay K5 Broads ang jurisdiction dira. So ginambal sang 15 ID nga magkadto sila sa una sa LGU sang Kawayan.
2: Tinag istorya to sila kuno ni Mayor.
4: And sa PNP kay K5 Broads.
2: Oh. Ti nga ti after to pag istorya sa kay Mayor kay sa police, nakasulod na sila dayon.
4: Yes, kay K5 Broads. May ara sila kay K5 Broads gani isang ginpaslak dito sa tubang sang RS Funeral Homes nga tarpaulin for
2: sige. Dula signal. Okay, salamat gid kay K5 Obre.
4: Thank you so much kay K5 Broads. Report kay Kendri sa Sunga Bayan sa Negros Occidental ini sa K5 Offices Penye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Obre Suspenye. Sa imo sing balita, di ay ako nagapangamuyo nga kabay pa nga makarecover si ma'am. Ay mo nagbukas ng daan sang klase. Ano ka pagkahimtang, no? Pagbunggo isa buli nga bahin sang pickup truck. Kung kusog. mabalintong gi man ang tricycle mo. Pero ang pickup truck ga wonder ko ay gidyak nung patyag, way nagbalikid. Ay nano man na mo, irresponsible man naman. Ay amo na ang kaklatabo, pero balikdan nyo man. Ang kaso, kaso lang na. Hindi ka man na mapriso ah. As long as ato bangon, hindi kaya mapriso sa aksidente. So, ahay. Sa piyak ka ba yung magka K5, inibilang kaso ni Blasang PGMN. Di ang kampo ni Romualdez magka K5. Grabe na sumong si ang kampo ni Martin Romualdez. Nagkwana. Naghambal nga siya, di pinsahin nyo lang kagalingon niya. Ito bala si PGMN o kanang Peanut Gallery Media Network nga magsabat no sa mga reklamo kag kaso nga ginpasaka batok sa ilan niya at ubangan yung skorte hindi sa social media. Pero how about ang flood control projects? Kumusta na yan? Oh? Ano yan ang tabo sa flood control projects? Away na may bulubation. Ang batiyon subong impeachment complaint o impeachment trial ang kaso sa Senado, shooting incident sa Senado, ang pagka-aristo kay Bato de la Rosa, kumusta nang imbestigasyon? Ang probe sa ano sa imbestigasyon sa Congress kag Senate regarding sining flood control anomalies. Do matabunan lang haw. Billions ba to nga pundo sa nga gobyerno? Ang nagkaladula, oh. Ay, oo. Sa piyakabahin mga kakipahin, ning may duwaman ka mga pulis. Officer karon ang ginpang relieve sa pwesto. Bangod naman sa ginatawag daton nga unauthorized meeting sa mga nagbilisita dira mismo sa Camp Crame. Winin line ni mga kakipay sa mga kasakasob lang mga sabungiros niya. Tining duha ka mga active police officers ang ginpang relieve sila sa pwesto. Bangod kiti sila mismo nagmaniobra na mag-meeting sa pamilya sa mga missing sabungiros. Ti amo ini sila sanday matagas pa niyo ining Highway Patrol Group HPG spokesperson Lieutenant Nadam Malang anang custodial center warden nga si Major Rinaldo Panieve Jr. Ayo, tigin pang relieve sila nga ginakusaran sila sa pag sila mismo nagpaniobra sa nga tawag na to nga unauthorized visits involving ini sa mga detinado nga mga former police officers. Di mga police officers nung ipangkasuhan gabay sa may PNP custodial centers sa Camp Crame. Siguro nagayo-ayo, grubadi. Magbisita din ako ng pamilya. Pakuan man bi? Ahay. Yan mo, amunag guru, di kabalog kami mga pinagsamahan man na sila. Eddie W. Brizuela, pariyo lang na sa isyo song una. Ni Ping Lacson na bagyuhan lang nadula na. Kapamati lang ko sa Radyo Idol Sam Rods, lobat na ko. Gina Purano, Gina Burha, Geran sa vlog, si Rods, greet lang, belated happy birthday sa asawa ko nga si Jessica Barela sang Villa Angeles, Villa Angela. Salamat gid. Oy, happy birthday da, Ma'am Jessica Barela. Way kita da. Tony Brillias, Annabel Santisteban, late ko ba? Si Bing Selfie, nagpamatiman kag si Annabel Santisteban. Irish Fonelas. Hello sir, maying hapon. Oy, Irish, kumusta ka na? Amo ni mga OGT na ton. Irish Fonelas kag si... Ito ganing upod mo sa una, Ma'am Irish. Nalipat ko. Irish Fonelas, maying hapon na sa imo. Do taga-araw ni sabla mo. Bing Selfie, Cecilia Isulan. Ari kami sa Victoria City, si Rod sa Barangay 20, Julie Isulan. Nagpamati kami sa radyo, sir, sa Victoria City. Salamat, kid. Si Roslyn Delicana, nagpamati man Jason De La Cruz, Eugene. Nag-ungot sa itong pagpangalagan. Sige, mga kaki-5, buwas naman, same time, same station. Salamat gid sa tanan nga nagapamati kag padayon nga nagasuporta sa K5 News FM Bacolod. Ding mahambal ko lang di. These two shall pass. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod 101.5, samo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwal, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan akong nga buyon.
3: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: PDX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa PDX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: PDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PDX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang PDX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang PDX Coffee Mix.
0: PDX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mali si J, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Saan tabo yan? Saan ang malapakatay ng isang glitter na? Galaw ako ng tanawan. Kaya ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa glitter na. Nasasalamat di ko kay na dulatanan. Kaya ako gisang mamulid sa aking halawasan.
1: Luternamax. Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: D3. Bio. Problema sa pangkaso. Hilana. Sipon. Kagubo. Tugasong virus. Kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Uno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlawadla.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Webes sa Mayo 21 to 2026.
1: Makita kita live sa on Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabadian magkita sa 101.5 MHz sensing ang mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, pagpatay sa anay katapo sang RPA sa Binalbagan ginako sang NPA.
1: Samtang sa balitang nasyonal, PNP kag NBI ginatagan sang responsibilidad sa pag-arresto sa kay Senator Bato.
0: Sa balita international, kaso sang Ebola virus posible nga magdamo pa sulo sa World Health Organization.
1: Tag sa balitang sports, Pilipinas na lutos batok naman sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Gabby Carvalho nakuha ang Top Model Award sa Miss Eco International 2026 Preliminary Competition. Lasay sa 5.
2: Ulat Panahon.
0: Sa ato Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Nagadala sang magalumon na panahon na mayupod ng mga pagulan ang trough sang low pressure area sa northeastern Mindanao. Suno sa pag-asa ang trough sang LPA ang nag-apekto subong sa mga probinsya sang Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Ang easterlies naman ang nagadala sang mapaang na panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag sa Visayas, samtang apektado naman sang mga localized thunderstorms ang nabilin nga bahin sang Mindanao. Apisar sang duha ka mga weather systems nga nag-apekto sa mga nasambit nga lugar, madako sa gihapon ang posibilidad sang mga pagulan kag pagpangilat partikular sa hapon kag gabi. Mayara sang LPA nga ginabantayan ang pag-asa apang wala pasubong sang posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Diri sa Negros Occidental pampaang sa gihapon ang paton nga panahon buhasaga, apang sa hapon posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, Lisa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Gin-demolish ang 16 ka mga balay sa Barangay Kulipapa, Banwas ang hinubaan sa Negros Occidental.
1: Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Mayor Duff Reliquias, magpatawag ini sa pagsinapol ka upo naman ng mga barangay officials katapos ang Department of Social Welfare and Development kag Department of Interior and Local Government buwas nga adlaw Biyernes, Mayo 22, 2026.
0: Sa nabaton ng impormasyon ni Mayor Reliquias, nagpaligayon ang mga otoridad sang road clearing sa lugar bangod sa ukon bangod National Road ini sa to kag ginpatugudan lamang ini sa mga balay.
1: Sunod naman kay Reliquias, kinahanglan kun tani ini sang court order para sa due process antes ginpatigayon ang road clearing.
0: Gilay naman nga nagpa-platter ang mga apektado nga residente.
1: Samtang ginako naman sang Romeo Nanta Command NPA South Central Negros Guerrilla Front ang pagpatay sa isa kanay katapos ang Revolutionary Proletarian Army o kung RPA sa may Purok Banda, Barangay Santol, Binalbagan, Las 8 imidya sang gabi, Mayo 19.
0: Ginkilalang biktima nga mo si Joseph Agustin, 38 anyos kag residente sang nasambit nga lugar.
1: Sunod sa pagpahayag naman nga gipagwa sang hublag, nangin miyembro sang RPA ang biktima sa tugligdan nga tuig 2014 kag ginaligar nangin intel assets ang 62nd kag 94th Infantry Battalion.
0: Lasay 8 kasadugang pa nga mga balita lokal. Leakage sang tubo sa Mansilingan, ginareklamo sang pila ka mga residente bangod sang asod-asod nga aksidente sa dalan. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
5: Gipadangar sa K5 News FM ang reklamo sa pila ka mga residente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City tuhoy sa halos tunga na sa tuig nga problema sang nagaagas nga tubig sa Arceo Street sa nasambit nga barangay. Bangod sa malawig na nga basa ang dalan sa lugar, nagtubo na ang lumot diri kag madanlog na sa pila ka mga motorista nga nagalabay diri. Suno sa isa sa mga residente, tigtatlo na ka mga motorsiklo kada adlaw ang nagakaaksidente na sa lugar gani nagapanawagan ini nga hatagan na sang sabat o kon aksyon ang ini nga problema. Bangon ba sa tubig sa dalan, naghuyang o kung naghumok na ang dalan. Ginpadulungan sa K5 News FM ang barangay kag ilagin pa siguro nga ila ini pagakatuan kag tinguhaan nga maresolba ang ini nga problema sa madali nga panahon. Para yung pagkinalabot sa K5 News FM ang bahin sa Basiwa Prime Water. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwas sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Puna to sa patro si K5 Vincent Curralde, hindi naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang ukon sa balitang lokal, manunudlo Pilason matapos maaksidente sa Binicuil. May kampiyon ng balita si Kagi 5 Ubre, suspend niya.
4: Kritikal ang kondisyon sa isa ka manunudlo matapos nga makabunggo ginasakyan nga tricycle sa isa ka mini dump truck sa Guanzon Street, Barangay Binicuil, Kabankalan, lestres ang hapon, Mayo 20. Ginkilalang biktima ang amon si Jaime Nortoledo, babae, isa ka manunudlo sa Karabalan Elementary School. Samtang driver naman sa tricycle nga mangod sa biktima amo si Norman James de la Cruz, 22 anyos, dun sa mga residente sa Proc 3, Barangay Karabalan, Himamaylan City. Ang driver naman sa mini dump truck ang ginkilala kay Michael Mahinay, 39 anyos, residente sa Barangay Salong, Kabankalan City. Suno sa impormasyon nga ginpahayag ni Police Corporal Haji Rizaga, investigador sa kaso, gikan sa Barangay Dan Buanwang mini dump truck sa nawad-an ini krudo kag nagkunong sa outer lane sa dalan. Samtang tricycle naman ang pagkato sa syurad sang Kabankalan, ginausoy ang outer lane nga dalan kag nagasunod sa isa ka pickup truck. Hinali lang ang nagsulod sa inner lane ng pickup truck, agud likawan ang mini dump truck nga nakapark sa gilid. Dito na nga bangod posible dikit ang distansya sang tricycle, wala na yan nakita nga may mini dump truck nga nakapark kag nabungguan sini ang left rear portion sang mini dump truck. Nakaangkon sang pila sang pasahero nga si Toledo kag karon iyara sa ospital sa Kabankalan para sa pagbulong. Apang ginahulat pa ang bana sang biktima kung ano ang mangin desisyon at bahin sa aksidente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, bulk water project sa EB Magalona wala sang epekto sa mga mangunguma. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Hindi makaapekto sa mga mangunguma ang ginaduso nga bulk water project sa probinsya sang Negros Occidental sa EB Magalona. Ini ang nangin pahayag ni Environmental Management Bureau o kon EMB Negros Island Region Director Vicente Los Banyes kag santo ini sa pagtuon nga ginpatigayon sa nasambit nga proyekto sa Malugu River nga kuhaan naman sang tubig. Sa pahayag ni Los Banyes, hindi makapahubas sang suba ang plano nga pagkuha sang 16 MLD o kon million liters per day sang tubig kun matigayon ang among proyekto. Samtang ginpasiguro naman ni Los Banyes nga masundan pa ang ginpatigayon nga public hearing sa Barangay San Isidro sa EB Magalona. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays 12 ka sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginmanduan sang Department of Justice o kon DOJ ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Sulod kay Justice Secretary Frederick Vida, ginagabig na si Senator Bato bilang fugitive from justice kag kinahanglan nga mag-surrender sa International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands.
0: Ginpaligman sang DOJ nga mayara na sang lead o kon ihibalo ang mga otoridad angot sa ginahamtangan sang senador.
1: Ginpaligman ni Secretary Vida nga magapangatubang sang kaso ang sinuman nga nagabulig kay De La Rosa nga magapapanago o kon magapapalagyo.
0: Samtang hugot na nga ginabatayan sa mga katapos ang Philippine National Police o kon PNP ang tanan nga exit point sa Pilipinas.
1: Ginkumpirma naman ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. nga ginalerto na ang tanan nga mga airport kag maritime units ng PNP agud nga mapunggal ang pagbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa nasyon.
0: Ginakabig na sang International Criminal Court o kon ICC ang senador nga wanted bagon sa ukon bangod sa crimes against humanity may angot sa war on drugs ni ani Presidente Rodrigo Duterte sa rin linibo ka mga Pilipino ang nagkalamatay.
1: Sadtong kalikdan nga Mayo 11, ginbulga naman sang ICC sa publiko ang pag-isyo sang mandamiento di aresto, batok naman sa senador.
0: Gintuyo sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestohon ang senador, apang ginpaidalom si De La Rosa sa protective custody sang senador.
1: Naghingyo naman sang temporary restraining order kon TRO si De La Rosa sa Supreme Court, agod nga mapunggal ang pag-aresto, apang ginbasura ini sang korte suprema.
0: Samtang ginmando o kung ginmandoan na sang Office of the Ombudsman si Senator Cheese Escudero nga sabto ng mga aligasyon angot sa mga anomalia sa flood control projects.
1: Huwebes nga adlaw, Mayo 21, ginpalayag naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nabato na sang opisina sa senador ang order kag ginahulat na lamang ang panel nga magsumiter sang counter affidavit.
0: Padayon nga ginapanginwala ni Escudero ang mga akusasyon batok sa iya angot sa flood control project anomalies.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, posibleng nga sa Hulyo sa ISPA nga mag-aumpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sunod kay Senator Erwin Tulfo, nagpatigayo na sang caucus ang mga senador kagintala na naukon gintalakay na ang proposed schedules para sa trial.
1: Ginpalayag man ni Tulfo nga magpatigayo ng Senado sang regular sessions sa aga antes nga mag-proceed sa impeachment sa hapon, sa adlaw naman sang Lunes tubtuba, Miyerkules.
0: Lasay sa 15.
2: Balita International. International. Ang D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginpabaskog na sang Pakistan ang ilang diplomatic efforts sa mga Webes agud nga persahon ang Iran kag Estados Unidos nga makig-uli na. Apisar nga ginpahayag sang Iran nga ila na subong nga gina-review ang panibago nga proposal nga ginpadala ni US President Donald Trump.
1: Anong kasimana matapos nga gideklarar ang ceasefire ang negosyasyon sa tunga sang US kag Iran ang halos wala sang progreso samtang padayon naman ang pagtaas ang presyo sang gatong nga nagapalala pa sa inflation.
0: Posible naman nga magapadulong si Pakistani Army Chief Asim Munir sa Tehran-Iran agud istoryahon ang Iranian government.
1: Samtang posible naman nga magsaka pang kaso sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo.
0: Base sa datos ng World Health Organization o kung WHO, nagsaka na sa 130 ang kalamuon sa mga individual nga nabawian sang kabuhi sa nasambit nga bungsod bangod sa virus.
1: Ginpabutyag naman sang World Health Organization ang nangin mabudlay ang pag-isolate sa mga nagpositibo sa virus sa Congo.
0: Mangin mabudlay man ang pagtapna sang virus nga Bundibugyo strain bangod wala ini sang vaccine.
1: Ang nasambitan nga strain sang Ebola virus amo ang gitunaan sa malasig paglala kapag kalamatay sa mga pasyente sa Democratic Republic of Congo.
0: Samtang padayon pang ginamonitor sa mga health authorities sa Congo ang kapin sa 600 ka mga ginasuspetsuhan nga kaso sang Ebola virus.
1: Magluwas sa Democratic Republic of Congo, duha pa ka kaso sang Ebola virus ang nadetect sa pungsod Uganda.
0: Lasay sa 17.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Pilipinas, nalutos batok naman sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge. May kabiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
7: Nalutos ang Pilipinas batok sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge subong Webes. Nalutos ang Day Bernadette Pons kag CC Rondina, Nanday Sofia Bisgard kag Circeline Hogg. Natapos ang hampang sa duha ka sets sa scores nga 19-21 kag 17-21. Nagapromisa naman Sanday Pons kag Rondina nga magbawi sa ilang hampang sini nga gabi. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kung para naman sa aton balita entertainment, Gabby Carvalho nakuha ang Top Model Award sa Miss Echo International 2026 Preliminary Competition. May kampiyon nga chika si ka K5, Ivy Cordova.
8: nga si Gabby Carballo ang Top Model Award sa Miss Echo International 2026 Preliminary Competition. Ginpatigayon ang kompetisyon sa Alexandria, Egypt kahapon. Una nga ginrampa ni Gabby ang Echo Dress nga nagapakita sa binaliw landslide sa Cebu kung sa diin 36 ka mga kabuhi ang nautas. Sunod naman nga ginrampa ni Gabby ang Green Gown nga gindisenyo ni Philip Tampo sa Evening Gown Competition. Patigayunon ang nasambit na Coronation Night sa Mayo 24. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Congratulations kay Gabby Carballo. Nakuha ang Top Model Award sa Miss Echo International 2026 Preliminary Competition. Kabay ba nga makuha yung bagay ng corona?
1: Oo. Kung nagligad ka tuwig, di ba, the top man nadalaman ng Philippines?
0: Oo. Kaya ang nagligad, kung hindi ko magsala, ang nag-represent sa Pilipinas, ang taga Iloilo. Hindi ko nalipat ko sa pangalan.
1: Medyo daw tan ang color niya. Yes. Nalipat na ko sa pangalan niya, B.
0: Gatagaw-tagaw, kasi Sir Julius. Ang bali Sir Julius, nga nalipatan nila nga Duwani man.
1: BK actually, mahilig tabi sa pageant. Ang K5, because we have K5 pageant updates. Mahilig tada, nabasahan na naton.
0: Wait lang, ka-K5, Adrian, wala ko na sound aton live.
1: May ara man ko, no?
0: May ara man ko, no?
1: Sige lang.
0: Oo, basi ano lang, wala lang na pasaka ang audio sa
1: pero ni Black Kaki 5 Jean, inisubong ang pagpanago ni Senator Bato de la Rosa.
0: Uy.
1: The question is, diin na to ang mga promisa niya?
0: None.
1: Di ba nag-promise siya nga, bisan si Antonio Trillanes pang mapusa sa iya. Regarding sa iya sininga kasong against crimes against humanity. So subong di nagapanago na and may mga initial information nga nagpanago sa Mindanao. Kay may smabudlay kay K5 Jean, especially sa Interpol, subong kon magwa kas pungsod. Mas hapos ka tumatrace. And tinamo tayo galaw gasto.
0: Correct.
1: Okay lang ako may mga sponsors himo nga mga mabakod man dito sa nasyon nga kagtuan mo.
0: Hindi naman do nag-change mind naman siya kuno nga daan. Kay di ba nagambal siya nga okay lang siya kuno dakto sa isa sila ka Zelda ni former President Rodrigo Duterte. Di nag-change according kay attorney Jimmy Bundok. Nga may do may pagbag-o na ginman do may change.
1: Wala ko nang signal.
0: Ha?
1: Isipa, wala ko nang signal, wala to kuno komunikasyon.
0: Kay sure man kuno siya. Nga doon nagbag-ong pinsar niya. Kaya sure man siya nga hindi sila pag-isahon sa selda ni former President Duterte. Di ano pa na kuno?
1: Kung makatungtong ka na sa ICC, posibilidad yawa nga na ibalik.
0: Especially nga, di ang penalties, ang penalidad ni isang sa crimes against humanity kung mapawatudaan ka. Ano gani, Sir Jules? Reclusion perpetua.
1: Di kalabanan dati. Kalamatay ka na gina.
0: Gani, budline na. Tiyan mo na nga.
1: Pero sa siling nila, rasa akong sa Mindanao.
0: Kaya may mga lead man ko nung NBI,
1: hapos, amo na perming NBIB. Amo na dapat, hindi na kamusta magbuya sa istorya. Nga, just like what happened, nagligad sa kay Junvic, si kay Junvic Rimulya regarding to sa
0: kay Saldico. May lead man sila.
1: Mapasok ka mo. So,
0: Tingin gani another challenge ni kay Secretary, DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung madakpan niya na si, ano ganyan sa name, ma-aresto niya si Senator Bato de la Rosa. Kaya may mga lead man gani ko ng NBI.

0: Hindi, dito ka manimuron.
1: Ay, kalain.
0: That's the consequences or nga ginahimo. Kalibay.
1: Amo gina siya, mga bagay nga... Amo yung nabasa ko ganito sa mga comments nga ang hunter ko no before, gina-hunt naman hunted. Ko no subo. Ay, grabe no. What, ano ko no, what goes around, comes around. Chakto, sir.
0: Sa ano na, sa pulong hiligay noon, kag ginagamit din natin permi, nagsuli ang paya.
1: None.
0: So we don't know what will happen today if masuli man ang paya.
1: Yes. Kaya kadamo sa mga kagakalatabo, especially sa aton nga Senate, sa House of Representatives, especially iti may mga schedule na sa trial man sa impeachment.
0: Pero tuwag ito, ang nagilibi, grabe gito, makita sa video na nagpanik itong mga senador.
1: Nga?
0: Dito sa shooting.
1: Ambot kay, lang. Kaya ang nakita ko yung after, kaya ang nakita ko while ga-monitor kay Five Rods sa natabuan tong shooting or natabo nga shooting dito sa Sulod ng Senado, sa kasagsagan, nga grabe ang coverage sa mga media dito mismo sa area, sa Senate building. Nag-live na nga daan si Senate President si Alan Peter Cayetano. Nakita ko man dito si Senator Pia, si Senator Camille, and may mga nag-live man to nga iban, si Senator Bongo, nag-live man. Amunagani ko na may natabo na nga something naglinokpanay na sa sulod, something like that. And then after sina nga nagkanto na mismo dito si DILG Secretary John Vic Remulla,
0: nagtaw-taw
1: na.
0: So posibilidad ako gapati kung kabado ka man eh. Kung ikaw ara ka dito sulod kay tito home meet me concern ng bala, kay ti ang imo nga mga bodyguard mabato man na.
1: Na
0: so basi kung maano ka madalahig ka. But anyway, ay, tadamo sa kadarmahan sa kalibutan. Wala na panahon.
1: Wala na panahon. Sir Jules, bahala ah. So, di bala, Mads? Hambalimads, may lead sila, tapos manawagan. Hambalimads, kung may lead sila, pero manawagan sila sa publiko kung sino may nabalaan, pabalon sila.
0: Kaya mo naman ang reward system, la reward system ay.
1: Sir Jules, bahala ah! Mga ka-K5, amuyadong dalagko ang mabalita sa mga Webes, Mayo 21, tig 2026.
0: Bantay mga buwas nga dalawang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa merunong estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng tabalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: And exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayang gabi, Banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong at terminan sa balita. Ihibalo komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan K5 News FM Bacolod. Una nga istorya diretso kita tonight ari sa piyak sang kinagula sa politika pati na ang paglumpat-lumpat kag paglukso-lukso diri sa probinsya daw dalay higon pa ang industriya sang karamay sa kinaguaal dito sa Metro Manila.
1: Larga,
0: of course, Vista. We understand sa mga political interests at play. Pero ang ato niya atubangon karon, Godzilla El Nino, tuman kainit ka panahon. And we have Mr. Dave Sanson, ang sugar planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
2: Good evening, Sir Jude.
0: Yes, sir. First of all, do kala inagid sang forecast para sa El Nino, doon na imo na Godzilla?
2: Oo, kakululbaan, magtanaw ka lang sa ngila, mga forecasting, doon kakululbaan. Pasalamat na to sa Diyos, nadugo ulan-ulan pa, subong.
0: Uy. Pero ano ang worst case scenario nga ginahandaan nyo subong sa SRA, sir?
2: Yung worst case scenario, mintras may see the bull clouds na, approve na to, pasalamat na to kay admin po, na pagturiya kay Secretary Chur Laurel na approve na ang 6 million. Naka-announce naman si Sir Albert Barugugan na kan na nara ng budget sa BSWM. So sila na si BSWM na lang na ba pansubong ang bahala mag-implement sang kan na ton sang cloud seeding na far kan. So sila na mangita na sang seedable clouds with the help of the Air Force.
0: Sir Dave, ining Bureau of Soils and Water Management, sino nga opisina ang responsible sini, ang regional o kon ang provincial?
2: Ang VSWN under na siya sa DA.
0: Uh-oh.
2: So sa NIR, DA-NIR na.
0: Ah, okay. Gasabat man si Mr. Barogo sa inyo, sir?
2: Yes, so
0: kay sa media wala siya kasabat, basi wala load.
2: Basi nahuya siya.
0: Ah, nahuya. Ate, sige sir.
2: Pumayo kin si Sir Barogo.
0: Oo. Ate, sige. Ang balon ko lang amiguhay ta sir.
2: Oo.
0: Para magsabat siya bala. Anyway, Sir Dave, so that's priority number one, cloud seeding. Lately may ara man ulan nga nagawisik-wisik, pero hindi pa ni resulta sang cloud seeding operations.
2: Hindi pa ni, ang Easterless pa ni siya. Ang, bilang blessing sa ni siyang Diyos po mong ang ulan sa aton.
0: Oo. Ay, okay. But as it is, ano na ang epekto? Tigang na gidyang duta subong sa mga asyenda?
2: So far, kayo nag-isinay na si Mana do, kadamol sang ulan, na dako-dako gidang bulig-bulig ang pagtupa sang kuan ulan, no? Sobra man isa kaura sa mga Cadiz. More siya sa three side ito na experience do sa La Carlota pag do so far do nakabulig ang ini na ulan nakalawid-lawid siya
0: pero
2: so,
0: sir
2: makita ang leaves subong niya ang leaves sang laglawig to very kwa na gid very dry na gid ang
0: aragoy oo so kung very dry among paning panahon nga nalamian gid kun sa pinirito pang bangros. Ang gusto sang RSS ay crunchy nga dahon sang tubo, sir?
2: ang
0: RSSI. Amuning yes, type yang bali crunchy nga dahon sang tubo gusto niya.
2: Yes, so agoy mo yaman na panaguan.
0: Oo. Oh.
2: Panago sa init sa dalom sang dahon. So simpo gini subong ga mo ang ilagi ni do productive stage, reproductive stage nila.
0: Oho. Uy. Mm. Ay grabe. So bali panahon parang bali ginahimo nila motel ang dahon sang tubo kag amo mani ang ilang merienda.
2: Oo.
0: Aragoy.
2: Kaya ang tubo ha, batian ko hasta kuno ang rice subong do may ara man.
0: Danay daw inaiado ka very interesting gina. May ara na strain sang RSSI nga naglumpat sa umay. Diin ang reported sir.
2: Actually sa Luzon do may ara na siya ko na nakitaan. Usually ang halin ang original ni ang RSSI halin magini siya sa mga hilamon man lang eh. Sa hilamon siya nagkuha. Siguro nakasaylo sa tubo, ano sa tubo kay matam isang tubo eh.
0: Oo, ay sus.
2: Kilanlan ni mo kampo limpyo gid sa hilamon.
0: Oo.
2: Wala hindi bala taas pang hilamon sa tubo mo kay balda
0: ng tubo. Interesting. Pero ti magamuna nga mapahilamon kag gid mayo, that would be additional labor costs.
2: Yes, oo. Pero subong man sa tukod sang kainiton, way sa mo kahilamon, hindi naman katubo gid ang hilamon after.
0: Oo. Sa bagay. Pero so duwa ka bagay sir ang ginahulat ta ang cloud seeding operations, surface water. May napiaran na may na-monitor na kamo sir nga gamala na gidyang mga sapa subong?
2: So far wala pa kay so may ulan-ulan pa. So far do okay pa. May mga pagpasa tubig pa mga sapa ta.
0: Yes sir Dave. Aside sa cloud seeding operations, ano pa gidyang mga preparations kang ginalantaw ninyo?
2: So amon sa cloud seeding ang isa pa gid ang subong bira-bira ang atag namon sang BMO namon, beneficial microorganisms. Together with our sprayers kay amo na sa subong ang ginabulos ta sa chemical na kwan na abono hindi mataka pang abono subong because dry mo so ang BMO is a liquid ni saya kag organic so 30% sang pang abono mo makover up sa BMO naton
0: amo ning ginpanghatag ninyo nga sprayer nagliga dito sa Lagranha.
2: Yes.
0: So, pila ganitong value sir for 4.5 or 44 million?
2: 14.3 kabilogan.
0: Ay, okay. So, when we say BMO, sir, gusto ko ni istoryan gid, although mabalikid ko to later on sa Lagranha, ang BMO in simple terms, kagaw ning ginagamit nyo?
2: Ang BMO is molasses based na siya.
0: Oo.
2: Na organism mo sa ginapadadako namon da

0: siya sa paghatag pagkaon sa tubo, sa mag-reaction na sa pagka-enzyme niya bala. So, gabulig siya sa mga nutrition, hatag nutrition sa tubo.
1: Ah, okay. So, bali, imbes nga magamit ka sang kemikal nga abuno, amo ni ang gamiton mo para natural, wala kulba.
0: Wala ko ano, bilang lain magiging effect bisang chemical na tubo. Pero mintras subong na hindi takakuan, hindi taka-apply because of wala patubig, kainit, hindi, wala magyada pulos kung mga buno ka sa mga kainit mo. So, amo lang nanay ang aton ipangpiyan-piyan at isang tubo tabala, mayugya po ng tubo.
1: Ay, kung namang bali daw tubo supplement, ini siya daw food supplement katubo.
0: O, kung sa padudugang, yes, do supplement.
1: Ba daw di TX500 man ni Dok Ramil, ha? Amugli na.
0: Vitality.
1: Wow, pwerte. Mahimsog ang imong tubo. But anyway, Sir Dave, ano pagid ang inyo plano nga ihatag nga bulig sa mga plantador sang tubo?
0: So ining sa pagyan ng irrigation shallow wells mo pa na ang amon man subong kag ang gapang amon subong project so gina pang gapangatag kami fertilizers tag 4 bags urea gina kwan amon subong ang mga budget for equipments hindi anay amon pa kwan kay pa concentrate namon sa panghatag abono sa mga aton farmers na naka-register sa pan RSBSA pagtagaan ta.
1: Pila ang
0: fertilizer.
1: Pila ang kantidad nga katumbas ang abuno nga plano ninyo ipain sir nga i-appropriate for that.
0: Four bags urea, four bags.
1: Mga pila na overall ang inyo nga budget?
0: So overall budget na mo is about duana sa mga 40 million
1: na budget na mo. Oo. And 4 bags of urea sa kada farmer or per hectare?
0: Taga-farmer.
1: Ooh, kadamo. Oo. Usually, Sir Dave, magambal ka 4 sacks of urea. Mga ano kalapad naman ang iya maabunuan?
0: Pwede na siya for 1 hectare. Kulang-kulang pa na siya before 1 hectare. Pero pwede na siya. Let's say kung usually mga butang katagaga usually 12 bags per hectare, 10 bags per hectare. So for a half hectare, sobrante na nasa.
1: Yes, yes. So, sige. Anyway, as we go along, pagkadto sa El Nino, ma-contact lang ka sa imo every now and then press para ma-istoryan ta permea.
0: Yes, so okay, ginakuan man namon, ka-brainstorm pagin kami, kung ano pagin namon mabulig sa aton mga farmers. Sige, amon, kung ano pagin ang makuan namon, wala. Kung ano situation natin, sumo kung ano bulig siya.
1: Amo na gani nga hindi ko kayong chindi, nga agi na pangayo, gid, may ara mga grupo nga gusto ma-resign ka mo. Ano imuon ka mo nila ni Admin Paul Abuno sa kampo? Di ba? Hindi ko kayong chindi, sir eh.
0: Aho, ate, ilan na.
1: Sabagay.
0: May gusto man sila guro na sa ilan na kwan. Agenda.
1: Gani. Ato niya istoryan lang, sir, permiya bulig sa mangunguma.
0: Yes. So, kami yan, nga mong konsentrate sa buligan lang yung mangunguma.
1: Gani.
0: Bahala na sila yan.
1: Yes. Sir Dave, salamat kid sa tiyempo, sir.
0: Thank you
1: again, sir. All right. Good night. Good luck. Lorga, si Mr. Dave Sanson, ang Sugarcane Planters Representative sa Sugar Regulatory Administration. Lorga, nauari istoryanta El Nino sa Gyapon as I have reported halin pa nagligad ng mga inadlaw ang aton atubangon karon nga tuig hindi lang super El Nino. Kung sa batchoy pa, hindi lang El Nino nga may itlog kag chicharon ang malain banwa amuni. May mga balita na sa Amerika, sa Singapore, kag iban nga mga nasyon sa Southeast Asia nga posible mangin isa ka Godzilla El Nino ang aton atubangon. Lorga, anong bot silingon sang Godzilla? Kita kamu sang pelikilo nga God.

0: Godzilla, si Godzilla, isa ka dinosaur. Dinosaur, blay ng higante, nga klase tiki o tambalyan. Ang kataason niya do building sang PNB, dako-dako, nga butang tatuko, amo na siya, gatindog, amo ina ang dinosaur o dragon or whatever ining si Godzilla. But anyway, ginagamit ini nga tinaga para ipabatsyag o ipakita. Let's have Dr. Punanara na siya. Amo ining ginagamit nga tinaga agud ipakita. Viber na siya palihog, ha? Agud ipakita nga amo ina kalala ang aton kahimtangan.
1: Lorga,
0: so very, very important inibanwa nga mapreparahan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga
0: Vista! Report karon nga adlaw sang pag-asa nga magulugal-umon pagadto sa magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang mabatsyagan sa Negros Island Region, Metro Manila, and ang iban nga bahin sang Luzon kag Visayas. Pero mayara gyapon sang tuman nga init sang panahon, labi na gid sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas, ilakip na ang Negros Island Region. Diri sa Negros Occidental, may ara, anong wala gaasabat ang iyang Viber? Viber, yeah. Okay, katuan ta lang karong dugay-dugay.
1: Lorga Vista!
0: Now, may ara pagid sang iban nga mga lugar nga ang ginalantaw masobra sa extreme caution levels. Ang heat index.
1: Lorga Vista!
0: Base hindi ya kilalang number, i-message yan ay sabi sa Viber nga amo nang gamiton tang number. Kiti base hindi ya kilala.
1: Lorga Vista!
0: O balikan ta na karon dugay-dugay si Dr. Ana Maria Pornan.
1: Lorga Vista!
0: Pero unahon ko anay si K5 Wilson Villena, kung hindi pa manabot si Dr. Pornan para hindi ta mag-usik sang panahon karon nga gabi. Akay nakalinya na inikuntani ang aton mga talakayon. Now anyway, ang balita banwa amo sini. Ang Bacolod City Water District talakayon tani sa duha ka ugdat. Unahon ta ang pananambiton sa mga pumuluyo nga ang tubig subong mayo pa kun ka isa ang pula puti nga kay ang pula puti mapakot-pakot mo pa kun indi kundiin matupa. Ang tubig ya sang basiwa indi ka kabalo kon bindisyonan ka sang imo pangamuyo o yawa ang magapamati sa imo nga may panahon nga wala tubig, may panahon nga may ara, kon may ara gid man ninit pa sa talhiti ang tubo, ang tubod sang tubig sa imo nga gripo. Tidimudo banway baron tani karon dugay-dugay kay may ginpagwa nga report ang basiwa. Grabe ini. May ara mga lugar nga ang tubig wala, tub-tub apat lang ka oras. Ti paminsara na bala kun diin. Hibaroon ta ni. Let's have K5 Wilson Villena. Exclusive ini nga balita. Wilson, good evening. Please come in. Wilson. All right. Balikan ta karon dugay si K5 Wilson Villena.
1: Lorga Vista.
0: Ay, Diyos ko. Anong matabos ni man? Anong pangihambal ko di man? Okay. gakautod ambot di ko intindiari na siya. Exclusive nga balita diri sa Larga Vista kag sa K5 Ibronta. Wells, may gabi, please come in.
2: May gabi ka K5 Jules. So are na atol si nga serya sa patayan na isang private.
0: Hindi. Karon lang na iya ipaigad ta na anay ang tubig anay sa barangay. Oo.
2: Okay. Bali ang kagina sa K5 Jules eksklusibo na ito ini nga gilipot ang sila ka mga barangay na especially mga purok sa K5 Jules nga na-identified nga ginakulang sa supply sa tubig sa karon sa K5 Jules. Very timely ini nga isyo kasi katalo naman kita we're experiencing a Godzilla El Nino gagati ang randy sa K5 Jules sa tubig no sa ini nga mga pinion. So nagpatulong kita dito sa may barangay Villamonte sa may specific sa Purok Abis kaga Purok Isla. So diri ka ni Magi ni Kita Joe sa may circumferential road going to Talisay para malapot mo ining duwa ni Kapurok. So base sa report sa CDRMO sa atong CDL Bacolod kay Kita Joe isa ini ang Purok duwa ini Purok Abis kaga Purok Isla na identify nga may shortage sa tubig kay Kita Joe. Shortage in the sense nga ang tubig nila kay Kita Joe matubod lang 0 to 4 hours. So, buti rin
0: mo, tag-apat
2: lang ka oras.
0: Okay, Wells, magamal ka 0 to 4 hours, ang boat silingon, may adlaw nga wala gid sila tubig.
2: Yes.
0: May adlaw nga apat ka oras lang ang tubod.
2: Yes, ang tubod. Oh. Diyos ko. May arakita dyan, siya nga, tawag
0: siya nga, Diyos
2: man, sa may na-interview mo lang kita Diyos, nga iyan kinapay especially kay Juan siya eh nang nagpaboro paligya pala kay Kipa Joe sa mga dinuto ng mga pagkaon. So iyan sila nga pahayag na magugla yung iyan sila nga sitwasyon kay Kipa Joe inabin ako na sa ining mga tinion yung ginakulang sa tubig kasi kinanglan yung nila ya sa paghimo sa mga pagkaon sa talang-talang kay Kipa Joe no good na higot ini karon ang ginapit nila kay Kipa Joe ginapantaya nila oras kito ala 5 sa kagahon lang ikatubot ang tubig nila. So basically, mahimos pa na sila nga dahil sa aga, pagbuktaw nila siguraduhod din na tubig kasi pa Diyos, makakuha sila, makakuha sila. So kung maabtan naman sila kita Diyos, niya waay na dito sa tubig at kinaubra nila kasi sa Diyos India, may mga balay nga, ginacheck ko pa kung deep well o kung ano nang ilasin nga tubig, pero may mga tangke pa lang kita Diyos, may motor. So ang tubig, sila subong sa may Purok Abis, sa mga wala sa supply, ang agakadula, kapakal sila kita Diyos. Ginapakal nila sa mga balay na may mga tangke kaga ano may mga motorya sa tubig. So amo nang isa nila ka way para makasupply sila sa tubig kay Kita Joe sa tunga sinisang na shortage of water. And then ang sila ka mga residente ko naghahambal man kuno nga Mayo man sila kay Kita Joe. Mayo kuno ni Kita Joe wala ka anong Mayo.
0: Oh.
2: Mayo may ara, Mayo man wala.
0: Ay, Diyos ko. Pero nabatsyaganan din nila subong.
2: Ayos kay Kita Diyos, eh, matyagan dito kasi sila katao na storya ko reklamo kito lagi kayo ila sa pahayag.
0: So meaning, antes pa yan nagpabatsyag ang El Nino, nabatsyagan na nila ya ang El Nino sang basiwa.
2: Yes, kay Kita Diyos, nabatsyagan na yan nila. So kung nabatsyagan na litigan pa sa nabatsyagan na nila kay Kita Diyos. So problemado. Yes, Kita Diyos.
0: Oh, sige, proceed.
2: So amo na i-try ta naman to sa try man ko magbisita dito sa Kabog kay ang Kabog barangay Kabog may ara man to sa area dira sa ina nga barangay Kita Diyos nga recorded man sa nga CDRMO nga kuan inang may shortage of water man kaya Kita Diyos no we're checking tayo to
0: kung danay na consolidate mo ang ginpadala sa aton nga mapa kon ano ni pila ka areas ang 0 to 4 hours and so on.
2: Ang hindi ka kita sa isa data na nakuha na po sa gikan sa malini sa may kwan sa CDRM o CDRM inang data record mo ang nakabutang dari ang 0 to 4 hours during a data sa kita Diyos amo niya pula kasi makakita man nato siguro kita Diyos
0: hindi na hindi pero I thought nga gin consolidate mo gin isip mo kung pila ang pula pila ang blue and so on.
2: Okay.
0: So, wala.
2: Sa pula sa Kita Diyos, ang makita na ito dire, lima sa mga specific areas ng sa Diyos ang na-identify niya sa pulang ano, sa pulang status amo ni L0 to 4 hours. So lawagon ko lang ang pula sa sa Diyos paano ni. Ang pula is Santa Clara, Phase 2. Di ko lang na masyado din yung specific na barangay. Ito yung sa gagma, hindi ko makita. But Santa Clara, Phase 2. Next is City Heights Subdivision.
0: Okay.
2: Upper portion sa barangay Pangu. Barangay Kabos. Ini may isa di kapula nga wala nila nabutangan sa kisa Diyos sa bilog ko ay doon kung ano ini nga lugar kung may isa pa doon ikaanong ini po ay nabutangan label. Ang 5 to 10 hours naman niya sa kisa Diyos nga ano nga orange among ini ang purong sabis man sa mga area po siya kasi ang sa purong sabis sa kisa Diyos may babaw kang dalong ang babaw ni kisa Diyos among ang wala din siya mayo sa tubig ang dalong niya ni Ara pro kuso pang ini sa nga dinosaur sa kisa Diyos at tubig sa tubig. Tapos, ano sabihin sila ka mga area niya?
0: Wells, Wells, kung wala mo pa naisip, kag wala mo pa nagsort, ang data, pabasan ko na. Diri lang kita, Anay, sa isa ka-example, sang lugar nga naigo sang 0 to 4 hours. Amuning purok isla sa Villamonte.
2: Purok sabes.
0: Sabes. Okay. Sige, diri lang ta, Anay, ma-concentrate, but I expect you tomorrow nga ma-consolidate ta na. Okay?
2: Yes, so actually, kakita, Diyos, amo na siya ang plano ko kagina while waiting for Dr. Pinongan pala na maano, maalabot sa tani. No, kay especially gusto ko manikwa o manating sa kakita, Diyos, sa ano ni sa tangki, bala sa tubig na ginapang-install ni na
0: kakita, okay.
2: Sa HGU para sa mga affected ng mga areas, no, kanyara, sa Dupraga, water, ano na, water supply sila ng project ng mga tanki na pinapang install sa mga specific areas na na-identify nila na at risk no sa kakulangan kasi ng tubig at kay Diyos. But nevertheless, we will get the data that tomorrow, no, hopefully, makuha na ito and makonsolidate ina tanan-tanan kasi initial pa malang ining mapa na kinatag sa ito. I will make sure na ang data tomorrow provide na ito sa ito sa mga listeners na kompleto
0: Yes, yes. Sige, sige. Ipabati ito na lang bing interview mo dito sa Purok Isla.
2: Yes, kaya Fred Jus, ko lang po na nagsulot na ng ato sa mga anong interview. Hara na, kaya Fred Jus. So, duwa ni Katilog ang ato sa mga interview sa kaya Fred Jus. So, sinanay,
0: okay.
2: Inigitasay nga nagkakuan na na. Ari-ari, ang nag-karinderya o na ako sa anay sa kaya Fred Jus sa play.
0: Alright, karinderya. Tag-iyas ang karinderya. Sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Let's have that interview.
3: Ma'am, ano ka rin, ma'am?
4: Cecilia.
3: Cecilia, ma'am, Cecilia. Ma'am, dari sa may Purok Isla, no? Barangay Villamonte. Kamusta ang linya? Bukod ang pasok tubig na tendrin mo?
4: Problema, gindi. Eh, matubod siya. Sa ugto na, tapos mauntat. Budlay, kung maubusan na din naman to sa may lababo, kaluto kami nga daan. Mahakot ni kami din. Tapos patko sa awla, ginadaya unod. Wala, gijab lang atubod, as in. Ano problema? Kaya nga, hindi. Hindi bala, totally nga magsalig din ang tao nga sa matulog sa pagkamitubig sa hindi. Nalam, aware ka din.
3: Pantayan
4: mo din ang oras.
3: Anong usual na mga oras sa patulog ng tubig, no?
4: Ang kiss, alas 5. Oo. Tapos gusto mabalik sa mayara time nga ang ilang nga hatag sang tubig ng bastog-bastog gijaya ang yabla nga ano na.
3: For sure
4: pro, bantayan mo kay next may ano na bala bilang aware ka na bala nga next time basi madula ano naman sa muna mo.
3: So bang mama ano panawagan nato no kay tiso ga init ni daan yung tubig nga kinanglan diyan tubig anong panawagan nato
4: tanik kayo ho nilang ilang serbisyo bala kung para ang tao ay importante gid sa tao ang tubig mo water is life mo na bala silig
3: So bang summer nagdala na gid nagdala
4: na gid ang tubig may time nga wala tubod ang tao aga pa na nagbitbit ng mga karito kag galunan dete gusto ko magsalod kaya may tubig.
3: Kasi ba? Wala isang tubod nun din, baka magkatanag eh.
4: Ga, saling kami sa may motor eh. O, pero, ngayon na lang ganit, kung sa aga, pa sa gatubod, hindi gasalod kami, gasalod.
3: Ngagaw
4: gid. O, may time din yung ubos-ubos mo.
3: May time nga bilong adlaw, wala
4: tubig. in sangli gad
3: bilog nga
4: oo oh, wala tubig pamalam na ko lang tubig mo upos mo ang drama
0: ay Diyos ko Wells
2: yes kita Jules
0: ano ko no to ano pagid
2: ara pa dami isa pa kita ka interview kay tatay na nambal na mayo ka kita Jules mayo kay ara mayo man wala
0: oo sige sige
2: support na lang support interview no buo malam kay tatay
0: tatay
5: mamangkot malang ko sa tubig sir ka, kamusta sa ang linya diri sige lang ang tubod sa tubig diri sa inyo lugar
6: bigaw bigaw
5: ano sila mo mayo ano
6: mayo mamat tubod mayo hindi.
5: Mm-hmm. Kaya ano kabudlay sir ang sitwasyon kung wala mayo tubig sir? Hindi
6: na kinot ba
5: kayo?
6: Excuse me?
5: Ano panawagan to sir sa water provider? Kaya
6: namin ko na lang po sure eh. Kala ka, anyway, mga may kung kabakalm lang may sarap ko na tubod. Kung wait tubod, why eh?
5: Why again?
6: May dipil man dyan.
5: Mayara man tiyon sa nga duhalos bilog adlaw wala di ka tubod.
6: Ang magkatubod siya ma. Way mo adlaw nga way ka tubod basta matubod na siya.
5: Matubod oras lang. Sige sir, ano ka ni ayo to sir?
0: Oh, Wilson?
2: Kasi sir, just para sa ano na sila sa lower portion asa ya kasi sir.
0: Oo. So di mo do ang ila gripo amuni. Kon may tubig puswak.
2: So,
0: gapuswak kay titaas ang pressure. Kung wala, pus nga. Kahit ihangin ang gagawa. Diba? Ay, grabe. So, dimudo, ang title sa imong report, Wilson, puswak o kung pus nga. Ay, grabe. Maning ang sitwasyon aton, subong. Diba?
2: Kung may tubig.
0: Puswak. Oo. Pus nga. Diba? Gawin na bala. Amo nang Wilson ang tuod lang bala. Amo nang pinakakululbaan nga feeling subong kainit sang panahon. Pag abri mo sang gripo ang sound mamatian mo. 'Di ba? Oo.
2: Para sa mix for girls nga kun dito tangan mo na sa sang pixel ay or kapo nga may tubig kay go pag sa tubig kay for girls.
0: Ay, just
2: mo tubig ang gripo mo kay go tubig. May mo pag inaing mga tendency kay Kipa Jules nga nagkatabo.
0: Pero Wells, na-check mo ang taga-Basiwa ba si nagkalahit stroke na to sila? Why pa man?
2: Ano ka Kipa Jules, nanawagan man ako sa kina ka nagbisita to sa opisina nila. Why
0: may
2: tubang sa atron na nakapagkita sa cellphone still. Wala kita pa nakapatron sa response at ikahulat to sila sa response.
0: Aring imoon ta Wilson. Pila ka beses ka na nag-text sa ila general manager?
2: Halin paligad kita Diyos, kasi halin pa to sa isyo sa lakson. Ako na, ano na, naubra na kita Diyos. Apekto siguro, hindi na magdubo sa lima kita Diyos. Hindi magdubo sa lima, kung sino sobra pa kita Diyos ha. Tawag ko sudong naman yung miss call ko, mga 20 plus na siguro kita Diyos. Ang bisita ko sa Basiwa, ara na sa pito, Kaloyan.
0: Ang imuon ta Wells Amunio, malisin siya ko kay Sir Rods. Basi next week, kung pasugtan kita amuning imuon ta. Malisensya ko nga mabakal ta folding bed. Una. Ikaduwa, mabakal ta tulda, tent bala. Dason didto kaanay matulog sa gwa ka Basiwa. Hulakton ta sila. Amo na guruy mo unta no?
2: Amo na lang ginaguro mayo kasi para mapantayan sila.
0: Oh.
2: Ang sugar ko na lang kay Fergus. Wala, oh. Hindi ko sa field ka magaling. Kaya madiskubrihan kapag hindi mga problema ng Fergus. Pareho kaginat ang aga.
0: Oh.
2: Samta nag-report ako sa tawag sa mingini. Samta nag-report ako kay Fergus sa baha dito sa may magsilingan sa tungod ba sa tubo sa Basiwa Prime Water nga guba. In residente, kita ito nga na-interview nga napamangkot niya ang repair team sa Prime Water nga dahil kani wala pang butangan sa siminto kasi kita Diyos ang kinkayo o kung kinubra nila kinatag nila katagpo ng linya sa tubig sa isa ka fast food chain pero wala nila na butangan kabalo ka kung ano rason sa kita Diyos
0: oh.
2: Wala puno sa siminto si Prime Water kaya wala makabayad sa nga sa away mo may dan asab contract so we'll
0: check danay pa sure. Wells iniya ining dalan nga naga o dalan dira sa Mansilingan nga nagatubod naman tungod sa linya sang Basiwa gakalumutan naman lain pa niya didto sa Lacson
2: ay lain pa nakita oh. Dito sa impact niya lain pa ni
0: Ay, leche.
2: Iniya,
0: apparently, tungod ini kay wala na simintuhan sang basiwa. Ang ginkot-kot nila nga dalan.
2: Lain pa kinakita Diyos, ang wala na simintuhan, aril, feel ka lang nga sa Japon, pero kinatudlo naman niya nga pagtubod si Kita Diyos sa dalong, mala sa na-concrete nga dalan si Kita Diyos, may tubo, sinakatadabi si Kita Diyos.
0: Oo.
2: Kaya nambal na tuloy na, kaya kabalo ka si Kita Diyos, masipinto, gano pa ang crack sa nga siminto na nga dalan Kita Diyos, nag-high tide at low tide ang tubig.
0: Ay.
2: Kung magpinto ko sa siminto, kaya Kita Diyos, nag-asaka ang tubig, kung maghalin ko sa siminto, ganubo ko silingon, naghuyang na humok na kang ipadyos ang concrete nga concrete pavement tungod sa tubig na nag-ok-ok sa talog sa simentado.
0: Uy!
2: So, aside sa pinaka-problema, madanlog ang dalan, pila na kamotosiklo, kadaadlaw ko noong tatlo ka motor ang nagkakatumba, sa ina ngayon,
0: magkakalaksidente. Ate, base ang ginahulat sang basiwa nga bang ang bangkay bala ginakaro, ginabutang sa truck, kulato nila guro tagsin, maaksidente. Diba? Amo na gani siling ko sa imo Wilson, base may plano ang basiwa nga sila ang manguna sa clean and green campaign. Diba? So patubo sila lumots dalan. Ay grabe maning basiwa no. Ang Diyos ko.
2: So pasensya na, ilagay kami ni kasi I'm trying na just hindi na malabot ang ilang bahay kung tiwa'y matagatubang sa aton. Ito ni isa na lang ni kabubuan sa mga palamakutanon sa mga problema ay palambot na sila ba't wala kita sang makuha pakipigahulat sila
0: kung Wells Wilson singganan ang solusyon makamping na lang tasagwa sang basiwa
2: mga sugot wait sa Diyos basta pwede ito maka ano maka bonfire ang kasi makita sa palangatamo tubig
0: di galing kay basi matamaan ka sang init bala il ninyo nga daan subong eh
2: maluhot.
0: Diba? Basi magkalatos tatabla?
2: Okay lang natin sa Diyos. Damo, uwan tubig at prime water.
0: Baka sa bagay.
2: Kasi ginauyangan na ganit nila.
0: Oo. Hindi kay ang anak kulbaan ko, Wilson, basi may himo, tabla mami. Inabla pagkita, ay ahay, nagkalamatay sila hulat sang taga-basiwaw. Diba?
2: I-auction kita sa taga-basiwaw.
0: Na! Na.
2: Try
0: balo ka Wells. Ang aton ding nga tema subong sa taga-basiwa willing to wait forever.
2: Yes, I willing to wait, kita willing to follow up on time to time.
0: Correct.
2: Follow up ko naman ang kita Diyos.
0: Wala gidya huya galing no?
2: I just no lang kita Diyos.
0: Ay, Ginoo ko.
2: Kung naman kita nga on thinking on travel, if ever nga maka-visit kita po sa ilang opisina, hindi kita kami magtakpanay ka kita Diyos.
0: Ayo.
2: Amo lang na siguro na yung ato sa matulong ng mga updates sa manya kag pagtipot-tipot na ato no, sa mga problema sa pila ka mga residente ikan naman diri sa patrol ng matulong sa inyong sakalwan sa may TCD 3-5-6-6 sa bandit report na ito si Kita Vincent Coralde din naman si Kita Vincent Giliana para sa kampiyon ng balita sa piso publiko kagaling hawa sa Negros K5-7
1: Lorga
0: Vista. Eksklusibong report ni K5 Wilson Villena angot sa Bacolod City Water District ukon basiwa. Of course, diri pa lang naton ginatalakay o diri nyo pa lang nabatian sa K5 News FM Bacolod ang problema sang water shortage nga aton atubangon sa panahon sang El Nino. Dimudo banwa at a time nga ang basiwa is supposed to prepare para sa pagkagha sang tubig sa Dakbanwa, diri pa sila ya, naglaminga.
1: Lorga Vista.
0: Diri ka lang banwa, kakita nga ang tao ya, gambal siya, kung may tubig, ga puswak. Kung wala tubig, tidimudo, pusnga, ang mabatian sa gripo. Kay kung may tubig, builo ang tubig. Pero kung wala tubig, natural ang gagwa sa gripo, hangin, therefore, pusnga.
1: Lorga Vista.
0: Grabe ang sitwasyon ta subong no. Plus what I think is more horrible is the fact nga wala kaya sang may taga-basiwa nga may istorya sa pagkakaron.
1: Lorga Vista.
0: Pero hindi pa lang ini ang katapusan sang aton talakayan kay karon dugadugay balikan ta pa ang issue. Tubig sa Dakbanwa kung hindi puswak, pusnga. bisan may El Nino na.
1: Larga Vista.
0: Magbabalik ang inyo para tuntunan. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: dito ka ba?
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang lapanit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sa atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly. Number 1, hit music station,
4: 101.5. 101.5, K5 News.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvides. Larga Vista!
6: Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad ang akon lang katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Borgo. And we have Councilor June Gamboa sa pagpadayon sang aton istorya parte sa Basiwa ang aton tigulo Puswak o Kunpusnga. Amo na ang balita subong nga gabi. Nga may mga lugar nga may tubig tag-apat lang ka oras laban ang gagwa hangin sa Ilagripo. Councilor, good evening.
1: Mayang gabi, Sir Julius, kag sa tanan-tanan na nagapamati, mayang gabi po.
0: Councilor, salamat kayo siya po. First of all, sir, what do we know parte sa aton nga water supply subong nga tig-ilinit?
1: Well, kabalo ka, Sir Julius, to as early as January, naghatag na kuya nga daan sang panumdom sa sininga plabuton nga hot season.
0: Mm-hmm.
1: Rason kay tungod nga the usual blah nga wala sang kakulang sang tubig kagara generasyon ng tubig. Now I said this or I mentioned this more than 5 months ago reason because wala gidya sang improvement sang ginhatag ang prime motor as far as connection or as far as rehabilitation of the existing pipelines concerned. No, ginako nila nga 3% only of the

0: Counselor, yes. Balikanta ha, pila ka porsyento ang wala kunulinya sa Basiwa?
1: Almost half.
0: Almost half, which is pila ka percent?
1: We are talking of almost mga 40% only. 40% of the water consumer members wala pa sang pipelines. 40% at the time.
0: 40%?
1: So, yes.
0: Oo.
1: So only about 60% ang mayara.
0: Then I thought 46.
1: Kasi tungod na nagadamo, that is the my assumption now because the, kung wala sila nagdugang-dugang additional pipelines and nagadugin kung nagadamo lang ang mga subdivisions all over the city, meaning to say, we might possibly have increased already in terms of no pipelines at all. In fact, even the non-revenue water increased considerably. Nagtaas. Kung una, 30% lang ina. Now, nagadraga na ang non-revenue water natin at 43% to
0: 47%. Counselor, i-separate na kay base magsamo ang aton wala ginatalakay. 40% okay. But silingon na apat sa pulo kabakulod nun, wala pa connection sa Basiwa.
1: Correct.
0: Wala linya.
1: Correct,
0: so kung wala sila linya sa Basiwa, di mudo, wala sila kakwa tubig gikan sa Basiwa.
1: Yes.
0: Aha. Okay.
1: Yes, may deep well sila.
0: May deep well, okay.
1: Kung lingon na deep well, or may mga sabibisensya na mag lang niya sa ngila kaugalingon ng mga teachers to provide the members.
0: Pero sir, Ari, sir, ining 40% dapat kung tani linyahan ginin nila sa idalom sang joint venture agreement.
1: Yes, because the commitment in the next 2 years, ha? In 2 years alone, ha? Siling nila sa aton, 80% of the consumer members of Basiwa, butangan na nila sang tubig 24/7.
0: Oy, Diyos ko. Anong
1: natakatuhid sa bungo?
0: Correct, correct.
1: But wala din siyang improvement.
0: Okay, so, pero sa sining 60% sang bakulod nun nga may linya sa Basiwa, pila diri ang may tubig, pila ang wala?
1: Yes. So may total bang may tubig, Sir Julius?
0: Yes, sir.
1: Kung wala man nila ginrehabilitate niya isang tsakto, but sila nun, yun na, dilapidated na, kagliking na, may mga leak na ang mga pipeline sa mga daan. Rason ba nga nga sa subong, ang aton na non-revenue water stands at 43% to 46% na binabayaran nini naton.
0: Dahil lang gin.
1: Sila mismo.
0: Counselor, magambal kita non-revenue water, amuni ang tubig nga wala nila nasukot. Kay...
1: amuni na tubig nga nagatulo lang nga wala. Hindi na ito napusgan nga padayon na ginasukot kita nila.
0: Na. Ari, ang ginabot ko sa ringon, wala nila nabaligya kay gakausik lang sa dalan o diinda. Amo nang gakatabo. Pero kita galing gabayad sina?
1: Yes. Yes. Uy. Aran na iya sa kwan, aran na iya sa gayitang non-revenue waters will be collected from the consumer members.
0: Di mo dodo parehas ni sir kung sa kuryente, systems laws, kuryente nga kausik ang ginakawat nga kuryente, kita gabayad, amo maning sa tubig.
1: Amo man sa tubig. Ang mga negosyo nga wala kang perde.
0: Pero ari,
1: pati yung ginakawat, ginapabayaran ang nila na sa aton.
0: Pila sir ang value sang non-revenue water o gakausik nga tubig sang Basiwa nga kita ang gabayad? Pila ang ginabayaran ta kada bulan?
1: Eh, depende na sa konsumo ta. Ginakuha na nila mo, ginakompute na nila.
0: Based
1: on your consumptions man. So, kung butang tabi, ari ha, rough estimate. Kung nagabalit ka 600, mga 250, 600, mga 250 of that to 280 of that, almost half, wala mong nga nagamit na tubig.
0: And then, what I mean, pila ang aton ginabayran as consumers kada bulan, pila ang value sinang gakausik na tubig?
1: Almost half of the water billings that we collect from us.
0: Ha?
1: Almost half.

0: 46% na sang non-revenue water. But sa ngon, mga almost na tungagit sa mga sa ginabayan na ton, wala man na itong ginakonsumo.
1: Correct.
0: Yes, wala man na itong ginakonsumo.
1: Oo. So okay. Kung namun eh, sa simpleng istorya, ang ginabayran, takalag sang tubig. Kaya tiway nagkakadto sa ato ni. Yeah. Diba?
0: Correct.
1: Kalag ang ginabayran ta. Oh, Diyos ko, Ginoo ko. Nano nga istorya ni.
0: Ang Diyos gani, Sir Judas, makibot ka. There are about 2 months or 3 months ago, there are about 940 bricks.
1: Ha?
0: Report na sa konsumidor, ha?
1: Oo.
0: Kaya may mga tubo, kami din nga kasi nagawak lang, ho?
1: Ah.
0: Wala, gibalangin nila, kina-address, kat, padayon na ginapabayan lang nila.
1: Di ano ni, sir, ginahungod ni nga may tahos ang linya kabasiwa para masukot nila sa aton?
0: Wala gid sila ya plano nga kayon.
1: Hindi buot ko sa ningon. Councilor, ti ano ini ginahungod nila ne?
0: Wala ay ginahungod o kon wala na gid sila ya sa ginobra.
1: Banwa
0: wala na gani nila ginabayaran ng ilang mga suppliers. Last week alone, they sent, Basiwa sent, they are bound to collect around 25 million of the payments supposedly bayaran sa prime water sa ila. Sila to sa mga suppliers nga nagapangulikta man sa ila. Ang mga bulk water supply, kadayon nga nagakulikta sila, wala na rebalayad 3 months to 4 months. So muna subong nagakatabo, Sir Julius,
1: confirm ni Councilor nga may mga kontraktor sila gani nga wala nila na bayran. Kay ang amon reporter nagkadto sa Mansilingan, may atutudalan nga wala na simintuhan. Kay ang istorya, wala siminto ang basiwa.
0: Ang prime motor wala na. Kanya ginagawa. So,
1: di
0: na maligyan na ganyan nila. So, gaulat na langin niya sila. Now whoever will take over or will buy out their company, amo na lang silang ito ang magasalo sa tanan-tanan nilang mga obligasyon.
1: Ay, Diyos ko.
0: Anong tanakayway until now sa interested buyer?
1: Oo. Hala!
0: Sa October, may din palupad. Kita nga siguro nun nga si Lucio po, mabakal po ti, wala sa tugtog subong.
1: Ay, wala ka ba? Wala pa?
0: No permission.
1: Uy, ala!
0: Wala.
1: Hala!
0: Wala.
1: Okay. Ari, sir. Balikan ko na anay, ang pamangkot amone, ang siling sang basiwa, ang problema, base may water shortage ta, at least amon ang ambal nila sa City Hall, wala sang inugbaligya kuno nga tubig silang bulk water. Tuod ni ukon, wala sila nakabayad sa bulk water.
0: Either of the two or both. But during summertime, di na kulang din man ng tubig. But that is the usual expectations na dapat din anticipar na nila. Di ba? Di kung saan nila 24-7 all throughout the year. So by this time, tintani, nakatap na sila additional water sources. Ikadua, amuman ng rason na wala man sila nagabayad sa ilang mga bulk water suppliers, na rason siguro din na rasyonan naman ni sila.
1: Mm.
0: You see, so both are happening, but the fact remains na wala ni Slaya siyang ginatawag na plano. Sa tuning natural occurrence ba lang, every summertime, may kapulang sa tubig. Kung wet season naman, kung tig-ululan, ang makita naman natin kasi nagawak ang tubig, pro-lubog, higko, kontaminado. Kaya tungod nga, pati ang tubo nga dinagawaan sa sina ng tubig, Sir Julius, may mga buslot. Naturally, kung buslot to ng imong tubo, contamination yung ship in.
1: Ari, Councilor, Ari Pagid, inang ginahambal mo, ang problema ta, kay may mga tahos ang ila tubo, may mga buho, ari ang pamangkot. Magluwas nga may ara ta ginabayran nga tubig nga gakausik, ang pamangkot amuni. Subong bala may ara alert ang World Health Organization parte sa Ebola. May posibilidad man nga magkalamatay tatungod sa kagaw nga masulod sa linya kabasiwa?
0: Yes.
1: Uy.
0: Naturally. Amo na rason nga why na kita nag-ailom direkta sa tubo sa basiwa kung sa prime water.
1: Uy.
0: Because open pipelines is subject to contamination directly affecting number one our water quality. Namun ako nga ahigko nga nagagawa sa atong tubig lamawan baho kag public health.
1: Ay Diyos ko.
0: Ito hindi na potable ang dublang permisa nila sa atong nga tagaan kita 24/7 or throughout the year potable clean water.
1: Oo.
0: Kasi hindi mo manabi magkilaw sa ato ng tubig na kabalumang kita na kontaminado.
1: Oo.
0: That's why din challenge ito na mo sa ito. Anay si Monar din na inabi yung tubig to sa barangay. Amo na hindi ito basiwa kundi dito tayo agad to sa barangay. Kaya mo nindi silin ko ang mga reklamo kalabanan ng tubig niya nagagawa sa grito. Ta, lamawan, baho, kag itom, kag naturally kontaminado.
1: Ang problema, Counselor, kung ireklamo tani sa Senado, ang committee nga katuhan iya ni Camille Villar?
0: Ay, nasun, Banwa nga, actually, nag-agi na ina sa Senate hearing.
1: Oo.
0: Well, in fact, hindi pa ito nung hamak. Ano na rason kung nga-agi na baligyan na nila subong? Only that, until now, mga more than 130 water district na hindi pamakal nila during the span of 3 years, at the time when Mike Villar was EPWA secretary, sabihin ng Lua was under his office. Katong mamaya, senadora, chairman sa Committee on Natural Resources and Agriculture. Ini tanan-tanan ba noon nakuha nila at the time where their, when the family members were positioned.
1: Grabe,
0: but,
1: no?
0: Basta binabaligyan na lang nila subong-subong, hindi man hamak na kaso ginakubang na nila subong. So, you know, may due process siling nila, but, you know, sometimes ang ibang ganyan ng mga LGU, gin-take over na bigyan nila, gin-terminate na bigyan nila ang kontrata nila. So, how much longer, pamangkot ko subong, how much longer will Basiwa Management or the Board of Directors of Basiwa wait until sila mag-siling akwaon na namon kay tungod na banwa ang balantayan sa Pasir Julius, kabalokan ang ato ang assets. Ina nga mga structural infrastructure nilang ginausar. Ah, tuntay na ya.
1: Tuntay
0: na sa Basiwa. You see?
1: Yes.
0: Ang collections, sila pang napangulita subong sa ngatong collections. That is around mga 100 to 114 million naman ang collections nila. Di na nagagad. So, kayo ay man nagabalik sa aton.
1: Pero, so, Councilor Ari, Ari ang ipamangkot ko sa imo, may mga opisyal pang Basiwa, may general manager pa sila, why nagid sila gasabat sa mga reporter eh?
0: May ara pa siyempre, may board of directors pa kita.
1: Pero Ari, so, Councilor, ang plano namon gani, wala pa man sila ng kalatiskog tungod sa heat stroke. Sigurado, ara pa sila?
0: Ara pa man sila. But, nag-propose ako resolution last 2 weeks ago terminating the contract of Basiwa Aging the Board of Directors. O galing nagpangabay sa ako ng ako ng mga kogdanan na pungkuan ni Nathan Anay ang hindi nga isyo because after all, well, all of us are one in agreement na dapat papalino na binman ni Nathan ang prime motor. Not a single member of the Sanggunan Pagdulungsod did not go against the idea of getting rid of prime water.
1: Bisan si M. Ang hindi bala nagbutang councilor?
0: Yes, sir.
1: Hindi bala bisan ang inyo upod nga si Councilor M. Ang nagbutang na video nga ang tubig siya balay higko man?
0: Yes. Ang mga kunsyales na pagwa na sa ilaman ng personal resolutions. Si distrito sa iya barangay. Si Councilor Bobby Rojas sa ilaman ng lugar. So, alos tanan-tanan are all one agreement na we have to get rid of prime motor at lawlaw ang servisyo. But the point ang nila, gusto nila sa aton, nga tungkuan din natin na with the mayor para synchronize ang action ng LGU, sa local government unit, at sa board of directors. But we are all one agreement that Basiwa or prime motor has to go.
1: Ga-agree na kamo nga isla ng prime motor, pero kung sinong ibulos, amo nang wala pa na balaan.
0: Yes, amo nang gusto nila may balaan, tag gusto nila na antes ni na loan si Pao ng prime motor may madulos.
1: Correct, correct.
0: But ang ako niyang proposition sa ila nga let Basiwa first take over our water district. Get rid of prime motor because the prime motor continue to collect from us, lead us of our financial resources, ang ako nga mga properties, gang assets, na protir,
1: Pero Counselor, i-clarify ko lang, again pass unanimously ang resolution.
0: Yes, na requesting the mayor and for a legislative executive meeting together with Basiwa Board.
1: Saan o posible matabo? Saan o posible matabo, sir?
0: Okay, matabo na sa sir, I was assured by the majority members of the council na hopefully by next, at most by next week.
1: Next week?
0: Sige. Matagaan kita natin, matagaan sin po ni Mayor Grado sa Tayang, yes. Hindi na problema sa Basiwa.
1: Sir, Councilor, kindly keep us posted para malantaw ta kung anong matabo na sa inyo na nga executive legislative session.
0: Yes, sir. I will do that.
1: Sige, sir. Anyway, Councilor, ang pamangkot na lang karon na musini. Hindi kami kabalo kung may general manager pa. Ang tuyo namon, sir, makamping sa gwa sang Basiwa, bala? Mahumlad kami to folding bed. Posible matulog ko to. Galing kay grabing init, subong eh. Para masapakan lang bala sang ila general manager? Ara pa, sigurado?
0: Yes, sir. He is still around. He is still very much around.
1: Ara pa. Ate, sige.
0: Yes, sir.
1: Hulaton talang sila, counselor, ah. Pero do ka hopeless na ginsang sitwasyon tayo, hindi maman.
0: Very hopeless. In fact, we are at the dead end already of the problem. Wala na. It's either the NGO will immediately make the necessary course of action o kung nagbasiwa. Duha mala na ang government entities down or basically in the position to redeem us para mas masolbal once and for all ang hindi na problema. Ang pamangkot na lang. Sino sa ilang na duha ang matake initiative?
1: Mm-hmm.
0: So we will discuss that by next week and I will let you know.
1: Sige, sir. All right.
0: Na sila sila ang kapablida eh. Ang Basiwa Board of Directors kagang ating local government unit.
1: Yes. Councilor June Gamboa.
0: Wala na sa may mo.
1: Sige. Sir, Councilor June, salamat kin, sir.
0: Madamo din salamat sa iyo, Diyos. Mayang gabi.
1: All right. Lorgo. Si Councilor June Gamboa, ang Lone Opposition Councilor sa siyudad sang Bacolod. Lorgo. Ang pabukas ng mga balita ka komentaryo ng inyo na batian wala gid lamang madugay ginadala sa inyo sa kaalawan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 ang inyo masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista kada gabi and of course masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian. Lorgo Vista. Nagakabatian na kita live simulcast ang aton sini nga syndicated broadcast sa Fabulous Radio Click FM Toboso 92.3. Mayong gabi sa atong mga higala diha sa Toboso og mayong gabi man sa aton nga mga tagpanamati nga naka-tune in karon sa Radyo Mascovado dira sa Dakbanwa sang kabankalan. Lorgo, mayong gabi kag happy birthday kay Nong Edmund Diaz dira sa Barangay Tangub. Sa aton nga pagpanumbalik ka, duro pagid nga mga balita, may update kita sa Middle East. Balok ka mo ang ginapreparahan subong sang kano kag Israel kag iban pa drone warfare sang Iran. Grabe nga pagkambyo, no? Sang inaway sa kalibutan. Anyway, balikan ta ni. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampyo na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Subong nga adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
5: Damo na hadlog, Sir Boy, sang tambok.
4: Mm-hmm.
5: Kay ang coconut oil is tambok.
4: Mm-hmm.
5: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imo nga selula? Wala sang may maputos.
2: D3 Bio.
5: Wala sang may mabulig. Nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes. Meaning pa, si ga-function siya as energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy,
2: D3 Bio.
5: Hindi na sila mag-intindihanay.
4: Mag-intindihanay.
5: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa, again, sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga cellula.
2: D3 Bio.
5: Di may MCT pagin, sir boy. Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas ng galing ako. Ang blood pressure, painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat
4: sa mga butika. Nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre nga provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod.
2: D3 Bio.
5: Ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag cellula.
4: Na pag-gabi no? Ka-importante.
5: Ginaprotektahan niya ang buhi
4: nga cellula.
5: Nga cellula. Kung wala ng putos, wala ng cell membranes, patay na iya. Dali na, dali attack yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapagawa nga higko halin sa sulod. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa no ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! D3 Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka! Ang D3 Bio! Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
0: MyTC.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
9: Kusan tabuyan. Kasang wala pa kakainom sa Luterna, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Luterna, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
10: Luterna Max!
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
17: Extend supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
23: Number 101.5 K5 News.
24: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
1: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Are, check ta na si Bomba Marilo, si Chester Jan Verunke.
1: K5 News FM Flash Report.
3: Isa kababae na sa puan ang bangkay dito sa Dakbanwa, Sangkadiz. Let's have K5 Chester Verunke. Ang video, i-process ta na yung video antes na gamiton karon, ano? Let's have K5 Chester sa iyang balita. Chess, please come in.
4: Yes, kay K5 Jones, medyo masubo karon nga gabi ang aton na dangtan triya sa may barangay Sika, Basilan sa Cadiz, kung sa diin isak 37 anyos ka babayi patay. Uy. Ang barangay Sika, baka K5 Jones, medyo nabaybay na ining bahin sa syudad. Sulod doon ini ka K5 Jones, kag yara-dra, magin send kita nga mga videos.
3: Oo.
4: Nga ang crime scene ka K5 Jones, medyo ara sa mga siot nga bahin. May bakante ka K5 Jones, kag makalubihan, kag may mga kasiutan nga bahin kay Sir Jules.
3: Okay.
4: So diri sa initial nga pagpangusisa naton, kaina nakita pa ining biktima nga nagapungko diri kay Sir Jules sa higad sang karsada, malapit lamang sa kun sa diin siya ang nasapuan. Mm-hmm. Now kay Sir Jules sining hapon gid lamang ginpangita sang bana ining iasawa nga 37 anyos, ang nakakita pa kay Sir Jules ang ilang nga ido, bala? Ang ilang nga ido.
3: Uy.
4: Kung sa diin, hana na ini nga ginapangita sang bana ining 37 anyos nga iyang asawa, may ginsundan ang ido kay Sir Jules kag nakita sang ido ang tsinelas sining nga biktima nga 37 anyos kag dito na kay Sir Jules sang ginsundan sang bana ang ido dito nakita sa maligwin nga lugar nga nagahiga nga wala na sang panapton sa idalom ining 37 anyos niya nga asawa kag patay ni Kati Sir Jones. Mm-hmm. May mga igo kag base dira sa litrato nga aton ginpasa, may mga igo or may mga pilas kag Kati Sir Jones sa iya nga baba yon, rason bala sang nga dugin lampusan sang matig-ang nga bagay. Ang pinakanami diri ka karon kag Kati Sir Jones kay ari na ding aton mga kapulisan kag ginahulat pa aton nga scene of the crime operatives or SOCO kay may isa ka t-shirt ang lalaki nga nabibidri sa crime scene kay Sir Jules.
3: Of course, hindi ta pag-ipakita ang unedited nga litrato sang sininga babae, pero bulit sang dugo ang iyang ba-ba ayon. Oo, nagamala ang dugo. Nano ang indication, Chester? Ginlampusan, gindugdo, nano?
4: Sunod diri ka Kifab Jones sa mga nakatambong, diri ka ginakag nakasapuuna.
3: Okay.
4: Igo siyang ginlampusan sang binalukan ka Kifab Jones or iniblang lubi or bukol sang lubi. Kaya medyo may mga kalubihan ini nga bahin ka Kifab Jones kung sadiin ang crime scene na tabo. Kag ilan naman na sapuan nga wala na sang panapton na sa idalom nga bahin ka Kifab Jones.
3: Oo. Uy.
4: Ining palibot, kung i-describe ka, may mga kalubihan. Tapos ng kasiot, brah, may mga hilamon yung mga matagas. Tapos bakante ng abahin. Kaya sa pihak may mga pamalayman o galing kay medyo masiling naton, makonsiderar naton yung daw maligwin yung lugar. Kaya daw palaharban ini sang Carabao. Kaya Kifer Jones, kung magsiling ka palaharban sa Carabao, ari din yung mga madabong ng mga hilamon kay Kifer Jones.
3: Mm. Ining lugar nga nasapuan ang bangkay, lapit ini sa highway o kung hindi?
4: Lapit sa barangay road kay Kifab Jones sa highway.
3: Oh.
4: Kung taksan ka approximately mga ara lang sa 15 to 20 meters.
3: Uy.
4: Halin sa highway.
3: Bali pero
4: sa highway kay Kifab Jones sa Bangga, sa Sitio Capayas, barangay Sikaba, syudad sa Cadiz, may ari diri waiting shed.
3: Okay.
4: O kung sa diin mo muna ang balantayan sa mga nagasakay di tricycle, kaina, sunod diri sa mga na-initial nga na-istorya natin, kaina mga around 11 to 12 a.m. sang aga, gapungko pa ini ka Kifab Jones ang biktima, diri sa may waiting shed, kag may ginapaabot, abi kiti manuglakat ini sila tani supposed to be sa niya bana o galing sang ulihina na iawan ang yabana pangita siya kag diri sa witing shed niya ginulatan mga 15 metros na mga kifal jones kag dito na sa puan ang iyang patay ng lawas.
3: Okay, pero ining highway nanubuan ini sa lugar doon ang pananaw ko doon nataasan ang lugar nga nasa puan bangkaya eh.
4: Kung talawang tayo describe ta ka kay Fab Jones, medyo natakasan ining highway, dululhugo ng medyo kwa na nga, medyo slow pero hindi gidman sa tama ka taas. Hindi gidman sa tama ka dalom. Do bali manaog ka lang gamay, madulhog ka lang. Lapit lang ito tama sa highway kay Fab Jones kag sa mga pamalay.
3: So di mudo ang bangkay na sa puan sa nataasan nga parte sang barangay si Kaba?
4: Nanubuan.
3: Sa nanubuan? Okay.
4: Ang highway, ang barangay road at to iya siya sa nasapuan sa may nanubo nga bahin kay Kifab Jones.
3: Pero damo pamalay sa paribot.
4: Damo kay Kifab Jones arili sa bumakita ko sa ako ng tangan mga ara sa 15 to 20 meters man.
3: Okay.
4: May mga pamalay na.
3: Sa
4: pihak ng mga bahin manukan bala ining kakfight nga mga inubulang. Malapit din kay Kifab Jones kag suno diri sa ato ni pagpangusisa malapit man lang ang puluyan sining biktima. Mga around 100 meters ang yung puluyan o ang yabalay.
3: 100 meters? Mga dua lang kaposte ang kalayoon sang iyabalay kag ang lugar nga nasa puan siya nga bangkay?
4: Yes, kakisa. Hindi na ni maglambot sa to sa solo sobra lang ko mga 120 to 150 pero kitaon kakisa Jones from the crime scene.
3: Uy.
4: Sa ilang puluyan.
3: Danay, mga ano oras siya na dula kag ano oras siya nasa puan?
4: Sunod diri kay ida ka kay Fab Jones may mga nakakita diri sa iya nga around pa alas 12 to alauna nakita pa siya nga nagapungko diri sa waiting shed.
3: Ay.
4: Pero sang after sinang mga inuras nadula na siya ka kay Fab Jones kag sunod diri may kadtuan ini sila tani isang iyabana nga makadto sila sa isa ka lending company bala ma renew sila may renewal sila. Pagpangita sa mga nakakifag Diyos, diri sa nga area din pangita, ti wala na sa nakita kaina, kag sa ulihina, ang ido na ginasundan mga nakakifag Diyos, may nagkanto sa puong-puong, kung dito sa ulihina, kita ang yachinilas, kag dito na lang nakita na nasa puan, na wala na sa panapton pangidalom, iling 37 anyos nga babae kay Fab Jones diri sa may sitio Kapayas, Bangay Sikaba.
3: Ay, kasubo man yung istorya ni man. Ang nabalaan ta lang nga ini siya 37 anyos, pila ka bilog kabataan niya?
4: As of this moment, kay Fab Jones, wala.
3: Why pa?
4: Kung nakakuha, okay daw, medyo harap pa sa emotional ang bana kay Fab Jones.
3: Ano ang iyan ni trabaho, supposedly, Chess?
4: Wala ko pag-ibig kay Fab Jones.
3: Sige lang.
4: Sir Marco, kung may trabaho.
3: Okay lang.
4: Kasi on na karoon na, kompleto ta.
3: Sige
4: kay Fab Jones, kay ang bana niya daw, hindi tapagin may istorya.
3: No problem.
4: Niya, sumugod kay Fab Jones na nakita ini kay ina mga last patro wala na din siya halin-halin sa kwan sa crime scene ang kanyang asawa.
3: Ahay siya nakasapo sang bangkay ka asawa niya. Bo Diyos ko, grabe ni
4: dako pang nabulig kay Fab Jones
3: sang ido
4: kun ining inong ido ta kun anta tagli kay Fab Jones may mga masimutan sa aton nga bagay kag aton bigamit sundo niya gidya usong niya gidya kay Fab Jones. Pero ang pinaka-most interesting diri kay Fab Jones, kay ginahulat ko karon ang soko, may nakita diri sa crime scene nga nabilin nga t-shirt sang isa ka lalaki kay Fab Jones ara dira sa video, color black ida kay Fab Jones kung nakita mo dira sa aton nga video, may ginsent ra makita dira kay Fab Jones ang color itom.
3: Sige lang, hindi ta lang anay pagipakita ang t-shirt kay TY panadakpan ang ano ang tagpatay. So, pay God talang na anay, importante may lead ang kapulisan. Pero wala, takabalo kung kay sino t-shirt ni.
4: Wala pa ka kay Fab Jones, pero as of this moment, ginahula tali ang ilang investigation kagang pag-abot sang soko kay Fab Jones.
3: Lastly, Chester, ining lugar nga nasa puan ang bangkay, ang palibot ni ano ni katubuhan o hindi?
4: Ang palibot sini kay Fab Jones i-describe ko kon sa is Chucky 5 Joules.
3: Oo.
4: Pamalay.
3: Okay.
4: Pamalay. Sa 15 meters.
3: Oo.
4: Sa west naman, Chucky 5 Joules. Sa west na naman, nga bahin, Manukan.
3: Okay.
4: Sa north nga bahin is going to their barangay hall.
3: Okay.
4: Sa south nga bahin, going to barangay Cadiz Viejo, Chucky 5 Joules.
3: So, dimudo, ang magkatilingala, apparently, lalabyan sang tawo kunta ni ang lugar. Dason may ara mga tawo sa palibot kiti Manukan and then Pamalay. Question, may nakabati, may nakakita kung ano ang natabo ni siya?
4: May ari diri ka kay Five Jones pero ti as of this moment gidatiwaan pa karon sang aton nga kapulisan kay may nakuha kita diri information na may lead na sila kay Five Jones kag hindi man lang hindi man lang malayo sa sige lugar pero
3: sige sige by ilang anay chess allow lang anay kapulisan to do sang ila sini nga trabaho pero pamangkot amo ni sa imo nakita brutal ang pagpatay sa babae hindi
4: sa akon kay Kifab Jones bilang bana bilang amay makonsiderar ko nga brutal kay Kifab Jones ang pagpatay kiti ang gingamit diri kay Kifab Jones ang bukol balati magsiling kita sang bukol sang lobi inablang abdo klase sang binalukan kay Kifab Jones hindi gid man sa gamit pangpatay unlike kon bato kay Kifab Jones kon bato ya isa duwa kahit ya makuan ka na buka ng ulo mo pero ining binalukan medyo mahumok-humok ini nga bagay kay Kifab Jones kaya kinahanglan mo sang extra effort extra strength Diyos para magpatay sang tao Kifab Jones
3: although of course at this point wala pa takabalo kay ginahulat ang kapulisan but anyway Chester thank you Ged
4: sige kay Kifab Jones no kakuha na kita karon sang kumpleto diri sa magabot ng Sino ba Prime ipasa tayo yung gilang nato diri sa programa ang Larga Vista Kifab Jones
3: ayos partner thank you Ged
4: so para mo na mga balita na yung natipon diri iya sa syudad sang Cadiz inis Chester Jan Droke para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
24: Larga Vista.
3: Babaye nga nadula gikan sa Ilapuloy-an, nakit-an pa kainang sang aga o sang udto nga buhi, nadula dito sa Barangay Sikaba sa Dakbanwa sang Cadiz na sapuan patay karon gid lamang nga adlaw 37 anyos amo pa lang nang nabalanta nga detalye ang malain banwa suno sa initial nga report ni K5 Chester Verunke, inisya may kapilasan sa iya sinibaba posible ginlampusan sang matig-ang bagay kag wala ta kabalo kon nanong natabo sa iya naluslos wala panapton ang iya idalom. We don't know yet kung anong natabo sa iya but tibaroon ta na sa palabuton nga mga inadlaw. Balik kita, Mid-East Updates pagkaligad lamang sini.
24: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatia mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
0: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang luti kong buntag gabi imo nanglan sa akon nga ubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas
24: Mighty C mabakang abutika Mighty C ang alkaline ng vitamin C
2: ako si Rosita may dysmeria ako may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation no, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit
24: Mighty C mabakang sa mga abutika number
23: 1 K5 News
5: Larga Vista.
3: Magpuli ko karon dugay-dugay pagpuli pagabot ko sa balay timpla gid ko na sang DTX premium coffee nga ah. Stressful mga balita subong ti. Patulutawhay ko sina mabukas ko isa ka sa Shakey's at duha timplahon ko na ang DTX premium coffee. Nga ah, ma'am, balik mo tigabi na makapika ka pa. Yes, nga ah. Tungod hindi ka magtigbaliw tarsier kung DTX premium coffee imo imnon. Nga ah, tungod husto lang ang iya sangkap nga kape, medium roast, meaning hindi pait. And of course, ang importante sa tanan, ang ginagamit sa iya, amo ini ang stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize o pagpakalma sang blood sugar levels sa inyo lawas. And what's more, ang DTX Premium Coffee kargado ini sang milagrosong uhong ang Ganoderma nga magapasiguro nga ang inyo sinikarawasan makabato sa balatian. Tungod sang Ganoderma nga anti-microbial.
5: Larga Vista.
3: And of course, ginapadalundon ko ini. Of course, pabugnawon mo anayang kape. Amuna, pag inom ko, sang iyang partner nga hindi iya kape, DTX 500. Amuna yung all-time idol ko sa ikaayong lawas. Nga ah, tungod ang DTX 500, kun sa inaway pa, amuniya ang strategic bomber. Amuniyang pang malawigon nga ah. Kay ang ginahimo sang DTX 500, pabakuron niya ang imo sini antioxidant sa lawas na nung papel sang antioxidants. Amu ini ang nagabalanse sa free radical sa aton cellula. Ang free radical sa amuning gapatuktok bala sang aton cellula. Resulta ini o ginabilin ini latak sang mitochondria ay nang nagapatubas sang energy o kunkusog sa aton selula. Di mudo, hindi tani malikawan kay natural ini nga proseso sang lawas. Ang gahatag sang kusog sa aton amuman ang gabilin sang latak. And so the only way nga makontra ini is through antioxidants. Dira masulod ang DTX 500. Of course, updan nyo. Husto nga pagkaon, laban utan, prutas, healthy nga diet, tulog, kagpahuway sang maayo, kag DTX 500. Amuning sikrito ko, ipos ka lang ha, di ka magambal nga nanugid ko sa imo. Kag may isa pagid, aribi. Kundi ang DTX 500, medyo mapait-pait niya. Oo, kiti halin ini sa disugard sugar cane extract. Ang pait nga parte sang tubo kag may dahon amargoso. Ang ako niya ginadungan sa iya pagtigab mo dunagkaon ka makaruns ang D3 bio kay kargado niya sang extra virgin coconut oil nga kon kay Doc Ramil pa amuni ang superstar sang D3 bio. Amuni ang gikan sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, wala kalayo, wala init, cold pressed method, meaning hindi oxidated, wala nakaagi oxidation ang lana nga yara sa D3 bio. Yadtong lana amu ini ang kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas mo agod batuan ang kagaw. Pinaagi sa pag-convert sang lawas sa medium chain triglycerides, gatigbaliw ini into lauric acid. As I have said, ang asido kun kontra ang langis, ti siyempre gabuka ginaya. Tis tingin nyo bala, ang mantika, ibutang bala sa langgaw. Makita nyo, langgaw is acid. Oil is, of course, oil, mantika. Now, ang medium chain triglycerides nga ginahimo lauric acid, amo ini ang nagakontra sa kagaw sang aton lawas, virus, fungus o kon bakterya. Dimudo, kun wala kagaw, wala ka sang balatian.
6: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
8: They don't know what the hell hit them, right?
9: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
10: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: o kilala kuya ang pangginawi sang Amerika, although I am not an American and wala ko naka-star sa Amerika, pero at least may ara kitaya sang relasyon sa mga Amerikano.
1: Lorga,
0: so depende na yan sa imo. Why na kita sang tiyempo? Sa Domingo naman kita kitanay. Kiti buwas Biyernes mapahuway ko anay sa Sabado. So Domingo kita kitanay. Why na kita sang tiyempo? Upod sa kay K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Julius Maravellas, good night, good night.
1: Lorga Vista. 101.5 K5 News.
2: K3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa tayo. DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas Stig ng boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend.
1: Number 1, 101.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
20: After 4 hours, madula

0: Sir Liver, ara gyud po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
2: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
0: Hindi lang gyud carrots.
2: Oh, hindi lang carrots mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
4: ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 pag may TC. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
0: Palainom
6: no?
0: Ako.
6: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustard,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: din. No? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
6: na,
0: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
5: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
0: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Rustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. And be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sip. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
9: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So wow.
9: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
9: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon, sakit tay na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap
15: sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
6: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
16: para mabot ang ilo,
6: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
16: Clinica Dio Fresh.
6: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
16: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
16: Iba si Malatnan ka na. magtaas ka.
0: Naka mga pina.
6: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
16: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapataas ang imong metabolismo, pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
16: Para sa diabetison.
15: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
16: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
16: May protection
15: may
16: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
16: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagka puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
6: Kaya kayo, Engineer. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
16: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend kin namin imo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatlang kaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
16: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang halo black sini. Lipids.
6: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
16: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, ara na.
6: Ara na, glutathione. Na ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
16: may ga-repairman.
6: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante ang minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
16: Kulang na.
6: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
6: Pero minato ba't yan sa ano? Kaon money.
15: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
0: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
0: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
15: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT, sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy. Nerve cells, no? Ang electrical wire, sir boy, may putdos na siya eh.
16: No? Kamunag natang sandito.
15: Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Ang humana ang aton nga.
17: Try nyo bala mga wire nga live, wala putdos. Oo. Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatog pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribahe hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton, sir boy. So, damo pag-iya, sir boy, ang mabulig sa aton sa ditribahe halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Grabe, no? Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka an energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
17: Kung wala ka gainom ditribayo, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
16: Mm-hmm. Every 8 hours.
17: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
16: it's all natural.
17: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
16: cancer.
17: So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo na ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
18: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mangabuti ka. D3Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
18: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mangabuti ka. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C. Pabalik sa mangabuti ka. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
18: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
23: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
17: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan, inom D3Bio.
0: Abisan dinggi, ganig inom ko
17: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
0: Bataan ko.
17: Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa mainom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
24: Patay sila.
17: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
24: Bacteria.
17: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
0: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Doksam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
18: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
25: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galisyari yan, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Sa tanan ng tagparamati isang K5 News FM Philippines, mga K5 kalsa tanan ng mga kapamilya sa aton na paratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamutanan yara at man sa maayo nga kahimdang sa panglawas. Kag sa pagtuo, halabaw sa tanan, kaya mo na ang pinaka-importante, kaya mo gid ni ang ginkinanglan naton sa sini nga mga tinion. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios nga tagiya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Dalayon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan, kay amo gid ni ang pinaka importante nga kita perme nga nakaangot sa Dios. Kay kung hindi, dako nga talagman, hilabi na sa aton nga matinyon subong nga pwerte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya. Pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalampan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpanayon sa pagtuon sa mga paanggid. Sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay't gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay't gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkalooman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na impilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang kasalanan sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala naming dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan, magkabiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15. Mga bersikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga bersikulo 10 hasta sa 14. Now, amuni ang ato mabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan gin kabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ilang mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakit-an man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kanga sa aton subong, hindi malikawan nga dayaon. So, hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw nga man. Kaya kabalo na ta. Hindi lang istoryaw na ito. Now, dire mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala, kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining pangid. Amo na ni. Sino bala ang tao sa inyo, nga may isa kagatos ka karniro, kung madula ang isa sa ila, na hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isagatos kabilog ang imo nga karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, din napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kag sang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan nga nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan naman to, bahala na to siya sa kabuhi niya. Pero diri hindi. Di, padayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila, nga magakalipay daw sila upon sa iya, siya nga tag-iya. Kaya nga man, nakita niya ang iya nga karniro nga nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay, may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol, labi pa sa kasiyaman kagsiyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tiyon, naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag si babaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero. Nga pangitaon kagdalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo, tanungod kay Jesus, may mga manugbantay ng mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang maka-apresyar sang iya ilustrasyon. Armang ko sa sino mga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula, tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imugin tamay, siling ni Diyos, gipanagiyahan sang Diyos. Paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong nga ang manugbantay nagahigugmas ang iya mga karniro kag indi makapahuway kung bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron ginahigugmas ang Dios ang tagsak yin sikway nga kalag ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Dios. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalm umon kag madulom nga adlaw Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kon may isa lamang kakalag nga nadula si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil amo ang labing wala sing mahimok sa tanan nga mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios noon nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan pagkadto sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako, kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya, kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karniro, kag pasudlon ko siya. So kung kisa mo na ang aton eh, mga aman, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Magasto pa ko damadako nga balor. Tapos mabudlayan pa ko katama pangita sang natala nga isa. May pabayaan da siya. Kung makabalik siya, makapuli siya, maayo, buksan kong ganghaan sang turil. Kagpasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So walang madugay nga ang mga karnero nagmagtalang. Ang manugbantay na puno sang kasubo kagkabalaka. Ginaisip niya kaginas saysay ang panong, kung sigurado gid siya nga ang isa kakarniro na dula, wala siyang siyam nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo, kag ginapangita ang mga karniro. Kung mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas nga mga katastaason. Nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog gin padyaan. Ang nadula, nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod. Nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran. Ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kabulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ng iya pagpangita, wala nangin balay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi na hanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios noon nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwaso ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagkasubok ka, magpakaisog ka, bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magkari sa iya presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagarebilde ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila na samaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sang iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa kasasala dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtan-aw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamot sang langit. Gani kag ini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ila mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino nga magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karnero si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahango, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud ihugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iyang gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtalang nga karniro gin pauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maghinulsol. Labaw pa sa kasyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaloanin ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kaimulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon. Apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kung ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. apang si Sos nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagan. Kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon.

Bisan ano, baka makasasala ang iya kubuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas. Nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi pagi, ginabuhi pagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya pagi sa pagtuo nga si Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginahimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon sang pagka ekspiente nakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iya kalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kung ang makasala may pagtanaw sa walay katupong ng mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala, hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga may humaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagian ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaron kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa kitasaan subong isa ka salig, isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Amulang ni ang aton nga pagtuundan ay bangod kay natapos na ang aton tiempo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan. Pinasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patnubay at kabahay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang lahat na makikinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines, gayon din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya na nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay. Maggiyahan sila na makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ang isamot na halangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: Radio
1: Campione Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulita at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gagabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jane Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema ang nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-448-940. May 21, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Tayo!
2: Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Tapos tangi mo nga, Lolo.
2: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton gid sa liwat wala unta sa pag-rewind sa aton tanan. Nga tagaan tagid sang taas nga importansya, prioridad ang aton igkayang lawas sa subong nga panyempo. Kabudlay magmasakit. Kag kinanglan aton gid nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag mga ilimnon. Likawan ang mga junk foods, mga maasin, mga matamis nga pagkaon kag ilimnon. Madamo siyang asin, may mga preservatives, no? Kag subong man aton nga tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante kag sekreto sang kabuhi, Jirili. Ang kada ilig sang balhas nga nagagwa sa aton balak, aton nga lawas. Nagabulig ini limpyo sa aton higko nga sistema. Ang toxins nga mugin isa ka mayor nga rason kung nga nagkahalita, nagaguba ang aton sistema. Nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Gani aton gid tagaan sang panahon ang pagpabalhas mga ka-K5 ha. Nagaupod sa kada ilig sang balhasta ang mga toxins ha. Ang paglimpyo sa palibot sa sulod sa panimalay maayo gini nga mga pamatasan. Nagahatag ini sang proteksyon sa aton ni kayong lawas. Subong man sa bilog nga membro sang panimalay. Kay kung limpyo ang aton palibot, ang aton balay, hindi makatinir ang mga kagaw. Isa man karason kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod sa mga kagaw nga yara sa aton palibot, ha? Ugalion naton nga maglimpyo kita, ha? Kag hindi magkalipat gid, palayo kita, paiway kita, no? Palagyo kita sa stress, ha? Ang stress nagahatag man sang lain-laing mga masakit, no? Kabangdanan man kung may high blood pressure kita. nag-trigger ang aton high blood pressure tungod sa stress. Iba nagka-heart attack, nagka-stroke, nag-aandar ang mga cancer cells, mga ka-K5, no? So ang stress, isa ka dapat naton, hindi langit naton pagpabayan. Kaya isa man ini nagahatag resulta sa kunano nga masakit kag balatian, kag kalamanan, delikado kag makamamatay. Kag siyempre ini magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw siyang DTX 500. Tansa kag dako din naton nga oportunidad nga mayara kita siyang masaligan nga isa ka suplemento nga nagabulig limpyo, nagapangakas kay napagwa sa aton lawas ining mga toxins. Subong man ang DTX 500, nagabantay sa aton blood sugar, mga ka-K5, no? Nga kung lapaw sa level siya abe, ginapapanaog niya. O kung ara lang dira, nga mintinar lang sa level, nga hindi maglapaw. Kag may epekto siya, nga parihas gid sa insulin. Kag magluwa siya, may super antioxidant kahalin sa tubo, nga nagahatag man na depensa kang kabakod sa aton sistema, batok naman sa mga free radicals. Ang free radicals, amo naman ini nagahatag sang kalitan sa aton na selula, ginaguba iya dirili, nga konsaniin, sa dalayon, nagatuga man sang masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, hindi magkalipad gid sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Okay. Mayugin ko may Mighty Shea kaya hindi ka magsisimo. Subong mga ka-K5 kinanglanggin naton, piparahan naman ang aton sistema. Kaya according sa report sang Pag-asa, sa ulihi nga simana sining bulan sang Mayo, tob-tob sa ikaduwa nga simana sang bulan sang Hunyo, magadeklarar na ang Pag-asa sang tig-ululan, mga ka-K5. Matapos sang nagabiniti nga init adlaw-adlaw, masulod naman kuno, according sa forecast ng Pag-asa, sa sinag ang mga tinion, ang tig-ululan, magakambyo klema na kita. Sa pagkambyo siyang klema, kinanglan may ara kita sa maabtik ng sistema nga maka-adjust sa nga bago naman nga temperatura, bago naman nga klema o panahon. Dapat may ara kita sa nga abtik, mataas nga depensa kag resistensya. Ang Mighty Shea isagid ginagahatag sa aton sang aton kinanglanon sa subong nga panahon. Adlaw-adlaw, basta vitamin C, i-Mighty Shea mo. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Anong lakat siyang panahon, Jerry Leame?
0: Yes, low. Weather update, mga ka-K5, nagadalas ang magalumon ng panahon. Gamay upod ng mga pag-ulan, ang throw sa low pressure area o kon LPA sa northeastern Mindanao. Sunod sa Pag-asa, ang throw sa LPA nag-apekto subong sa probinsya sang Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Ang Easterlies naman ang nagadalas sang mapaang nga panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag Visayas. Samtang apektado naman sang mga localized thunderstorms ang nabiling bahin sang Mindanao. Apisa sang duwa ka weather systems nga nagapikto sa mga nasambit ka lugar. Manako sa gihapon ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat, partikular na sa hapon kag sa gabi. Mayara sa low pressure area ang ginabantayan ang Pag-asa. Apang wala pa subong sa posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Diri sa Negros Occidental, mapaang ang panahon sa aton. Mapaang sa gihapon ang aton panahon. Buwas sa aga, apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan, kag thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
2: Ano, Jirilay, may LPA?
0: Yes lang, may LPA.
2: Okay, okay, may chance siya. May ara na sa sulod siyang Philippine Area of Responsibility.
0: Yes lang. Kung na wala pag-iapon, no chance nga mag-develop ini sa isa kabagyo.
2: Ay, inibilob na. Inibilob na magyo na yun. Para magkalaong pawa na tadayon, blam. Subong mga ka-K5, ining ulan-ulan nga aton na eksperyensyahan subong adlaw. Ini isa ka bahin sang LPA o control. Ang extension sang iyab lang kamot sang LPA. Mga galom nga naglaptabi nga kaupod sang LPA nga ara somewhere in Mindanao. So, mo ina, sumog ang aton may eksperyensyahan, nag-ulan-ulan. Pero daw hindi pag-isyado ka basko, kay throw pa lang ni, bahin pa lang ni siyang LPA. Pero somehow, sumog ang adlaw, tayo medyo nasulhay kita, kag medyo kanami isang aton nga nabatsagan. Kay hindi masyado kainit gini, no? Medyo mapulupaang lang siya. Pero wala siyang nagatagitigin nga inig tungod siyang lagko ng panganod. May mga galom eh. Kagtapos may nagaulan-ulan bla. So thank you Lord, thank you. So ining LPA naman nga ginabantayan sa pag-asa outside o kung inside na. Ara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Itchay din matunaw ni siya eh. Itchay din matunaw malang, duwa malang ning direksyon niya Jirili. It's either ma-develop siya nga maging isya kabagyo o kung ba siya matunaw lang siya bla. Tanini lang matunaw bla, bagyo ha one time, my Lord. Sige, kabay pa para mampawan ang aton ng mga kanutaan bla. Ang aton mga pananom daw, ah, mga aton nga mga mangunguman, nagapangamuyugin. Tugod sa nga grabing, nga sunod-sunod nga grabing init, dirili. Tag 40 plus degrees Celsius, siya mo. Di ang easterlish, kag ang silak sa adlaw, grabe, no? Nagainit ba lang, ne, kay tungod may chimpugin. Nga ang aton nga kalibutan, gatiyog sa sadlaw mo. Mga amo sining nga panyimpo summer, lapit ang posisyon sa aton planeta sa adlaw. Tutaran ninyo nga kung bulan na gani siyang September, October, November, December, January, mabugnaw siya medyo kiti layo kita sa adlaw. Ang posisyon sa planeta naton layo sa adlaw. Posibo nga gabing init, amo chilingon, padayon nga nagatiyog ang aton planeta sa adlaw, pero ang posisyon niya lapit sa adlaw. Ha? So sumbong amat-amat naman siya nagadistansya, samtang nagatiyog sa aton nga adlaw. Di kamay pa nga magkambyo klima, piparado kita mga kaki-5, no? Kay basi bumalos, bala. Bumalos ang tikululan, baha naman eh. Duwa naman yung kalag sang mga proyekto sang aton nga mga flood control. Magalabaw naman ni kang mga kalaguba naman yung mga flood control projects na eh. Kag sa subong mga kakifay, mamuning namigid ka chimpo yung maglimpyo kalog. Kaya siyempre, ni direksyon sa aton klima di Pilipinas, ulan malang kang init mo, no? Di manong tapos ng tigilinit, for sure, ang mabulos ng klima naton is tigululan. So, kinanglanggi naton ang mga drainage system naton samtang wala pag-ulan, ikutihon ta na. Limpyuhan ta na. Hindi kay kundi into gani yang atigululan dito matay mamuho. Dito matay mangalog. Dito matay manglimpyo. So hindi ma tayo yon aga pag-ilig sa mga tubig. Tugas ang ulan, bagyo, kung baha abi, no? Di buwas ngadlaw, pitsa 22 sa Mayo, heat index sa Negros Occidental, mga ka-K5. Yara sa danger level. Diri sa aton probinsya, ara kita sa danger level. Ang heat index was ngadlaw Mayo 22. Posible magdagat sa 42 degrees Celsius ang heat index o corona kainiton. Nga mabatyagan sa was ngadlaw, siyang Biyernes, ti Biyernes was tigwas gine. Nalakip lang na sambit ka temperatura sa danger category, kundi posible ang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke. Delikado dili. Mag-inom regular gin siyang tubig, ah, no? Di lang tami ka damo, ganyan daw, masi malumos ka mo lang. Saktuhan lang, kaglikawan gin ang magbabad sa madugay sa init sa adlaw. So reminder ina sa aton mga ka-K5, no? That's why gani sa liwat ang aton ng mga mangunguma. Kalamanan, giriling nag-sagod, bala ko tanom siyang utin, siyang utan. Dira sa kanlao, no? Wala pa nagabutlak ang adlaw. Ang iba na ranas kampo, maling naginakultibar nila yung mga utan mo. Kay mantikon taas na yung kanlaon, kay buki na dira iya, mas lapit sila sa adlaw. Dira sa ato, nis makulo nubo-nubo kita, grabing init. Di how much more kung ara sila sa taas nga level sa bukid na kanlaon. That's why may mga kauturan kita nga nagatanom sa utan. Nga aga pa sila, diba na alas 4 pa yung ganin mo. Nga kanto na sila sa ilang nga mga talamnan nga nag-cultivar, nag-abuno, nag-pang-kwahilamon. Sa pagsaka sa init, nga medyo init na dirili, nag-untat sila, no? Di amuin na, no? Siyempre, kinaglagin natin, proteksyonan ang aton kagalingon. O ini nga bahin, nga dulong na sa aton sa nga D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Ati, good. Very good. Mga ka-K5, kagamin, nalipat kitagin mag-update sa inyo. Ang aton nga news team sa K5 News FM nakaabot na sa Surigao del Sur. Kunsa din pagkahiwaton ang 2026 palarong pambansa, no? So nakaabot na itong aton nga team or nag-aplastar na sila sang ilang mga equipments kagina sa ulo na nilang mga ruta sa mga events sa mga sports nga pagpatigayunon kag magasugod gali mga ka-K5 ang palarong pambansa 2026 Agusan del Sur this coming May 24 to May 31, no? Sumbali isa gid ka semana pito kadlaw. So, padayon ka mo tutok sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Dahil nyo gin makitaan ang mga update results kung ano pang mga videos updates sa nga aton nga mga K5 News FM reporter team or news team. Page naton is K5 News FM Bacolod 101.5, no? Kadiriman mismo sa aton nga radyo, no? Tanay nga K5 stations all over the Philippines maghahatag man sa update sining palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Okay, nagabid o lipatan ko nung pitsay. May 24 to 31 gali, no? Kalahwik siyang biyahe nila. Dining Agusan del Sur ayon, ma'am. Mindanao ini mo na.

May mga ano ni sila, may mga Mars Wildlife Sanctuary dito. May aramato sila nga Vega Falls. Mount Magdiwata Eco Farm and Resort, no? Ah, okay, no? Tani, ma-promote man ng Agusan dili. So, damo gali tubig dito, dili, oh. May mga kasubahan kagtahom sa mga busay nila dito. Kung i-explore mo gini, kagtutukan ng sanctuarium naton dili. Ining mga tahom naton ng mga lugar diho, it will attract more tourism. May mga kuweba tadi ang mga tahom mo. Nga mga sinang una pagin nga kuweba, yablang niya nga wala pa kaabot sa Magellan. Grisya Gusan del Soro, damo sa mga busay. Damo sa mga tahom nga mga bukid, dirili ho. Okay. So, kung aton tutukan na may dirili sa gobyerno at turismo, abe, nakonin nga tsansa nga maka-income kita kang maka-ubrang bumuluyo mo, no? Kay masihan mo subong magkanto ka gani sa mga island resorts ni Blanc. Ang mga tao, no, may mga nag-pangisda pa sa Japon. Purong kalabanan sa mga lalaki dito sa mga lugar nga matahom nga mga isla. Doara na sila nagtutok sa tourist guide. Kiti kong mangisda sila dirili, kinanglan nila maruto. Tapos, di siyempre mga gamit nila. Kung makakuha sila isda, di siyempre ibaligya pa nila para makwarta nila. Whereas kung ma-involve sila sa turismo, ang mga locals, may mga sweldo sila mo. Ang adlaw ni Laya Jirin, hindi magnumuya sa 1,000, kalamanan tag-1,500 mo ang adlaw bilang tourist guide, ha? Kung damo pagin sa mga turista, may mga extra-extra pagin sila. That's why damo sa nagkakaingan nyo ng mga locals from different places here in the Philippines. Nga, why na masyadong nagpangisda? May aragin nga po, simpre hindi madula. Pro kalabanan, nag-go na sila sa mga training sa tourism department nato, Department of Tourism. Kung paano maging isa ka guide, paano maging isa ka bahin sa tourismo. Iarap mabuhi nilang ilang pamilya mo, no? Timayo. 7,000 plus island ng Pilipinas, mga kakipay. Ang tao sa Boracay, grabe, no? Although okay man ang Boracay para sa ako, no? Iba na may agit sa Boracay. For me, okay ang Boracay. O hindi gina sa super namin, ah. Damo pa sa mga isla yung nga mas nami pa sa Boracay. Ining isa sa mga lugar nila somewhere in Palawan, ining Balabac, Blane. Man makita mong Balabac, Girilin. Makita mo nga nagakamag ang kasag mo. Do ara kagay siya para isyo, Blane. So, 7,000 plus islands, ang iban wala pa gani ma-develop kag wala pa ma-discovery, dirili mo. Wala pa masyado gin ma-expose kag makantuan. Kung amo initutukan sa gobyerno, ipackage, i-showcase all over the world, abe. Matyagan ko do, dasig mampawan ang ekonomiya, tamo. Kay man ko may mga pasilidad kita sa kada beach resorts, no? Di kinanglan panday. Kinanglan sa mga workers, sa mga hotel, sa mga pag-mintinar sa resorts, no? Damogi dyan magka-ubrayo mo. 7,000 plus islands. So, sigurong ibang guruti kinanglan doktor, nurse, no? Maganda mo ang mga ubray, no?
kag ti siyempre kantoning turista. Ang iba siguro hindi naguro magwaya si mga nasyon para mamanda ito sa Saudi. Kasi kung paluparihas malang abi ang angin kamo nila kagganaro nila from abroad. Especially sa mga kultura naton nga mga aras sa pagpamanday abi, construction. Kung makita mo lang din nila, di yan nga daw amo mo lang di kumpara sa mga Saudi nga lugar abi. I-prefer nila di sa Pilipinas eh. Kiti lapit sila sa pamilya nila mo. Rason mo lang nakalamanan niya nga nag-arisgo kay nag-sakripisyo palayo sa pamilya. Tungod sa nga ginapaminsan nila ang puturo sa kabataan kag ila pamilya eh. Di ang puturo, handom, matuman ni na po kinanglan may aras siyang sufficiente nga ganar o con income. Mag-income ka 50 mil dito sa abroad, kung ma-income mo di 50 mil ang bulan. Butang tabi, dito sa abroad, ma-income ka bi 70 mil. Dire sa Pilipinas, 20 mil. 50 mil, 20 mil di pa rin siya. Damo siguro yung ma-risgo man sa 50 mil, ala kati lapit sa pamilya mo. Kay man ang agoniya ni mo dirili sa layo ka sa imo pamilya, perti ka bugat mo. Ang naga hatag na lang si mo fighting spirit na tungod sang kinanglanon sa kamataan mag-eskwela, kinanglanon nila mag-aprikural sa ilaya puturo mo. So bilang amay kag ginikanan, maninguha kagid sang imo yung kagayunan nga matigayan ang mga responsibilidad mo nga matagaan mo sang sufisyente nga kinaglanon sang imo yung mga membro sang pamilya. Pero kung may ari kita diri abi sa mga hining mga mountain resorts diri lino, diskubrihon ang mga tahom nga mga lugar sa mountain, mga busay. May ara bla sang alagyan kag very friendly nga accommodation bla. Kay kalabanan kinanglay kag ito mag dumog to sa kagubatan. Kinalan may access nga do kanami lang niya i-travel bla. Siminto Honda o kon i-plastar nga safe ang turista nga maglagaw. Tapos may security, may tanan, may basilidad nga safe kag kampante kag secure ang mga turista sa pag-trek o kung pag-saka sa mga resort, mountain resorts, no? Makanto sa mga kuweba, makanto sa mga lugar nga tahom diri sa Pilipinas. Di kalambanan, makanto ka sa Bohol, makatanawon mo tong lagko matanga. Mga tarsier blani. Digali Chocolate Hills, no? Sa Bohol, sa Panglao, sa Cebu may araman. Diri siya ni Grosya nung aton, di man? Si Palay, hinumaan. Ano pagid? Ano pagid? Dito niya sa... ano ganin ng Sikihor? Sikihor niya nila. Isa sa mga kantuan naton mga kakifive. Sabon nga tour incentive din sa company na to. Gindala kami ni Dr. Ramil Oy sa Sikihor. Shosh na namo-namo sa Amerikana, jili dugay-dugay tulok sa akon. Kay gali, tulok na sa akon kay hindi siya nga gwapo. Kundi kay ang shirt ko dumawagak, nagli. Inatom lang dumduman niyo to ang busay to nga makabit ka siya daw kalat nililinga daw ma-ferry walk, abika. Manaog ka dito sa ano to nga busay ganito man. Sikat na siya sa, ano eh, sa Sikihor eh. Ang nagpausyo gina si Ann Cortez na to nga nag-bikini siya. Nga nagkabit siya sa kalat, kaginhabiyog sa nililinga daw nagalakat sa mamosan tubig lang. Nakalamot sa Amerika, kalamot sa Germany, ang amunang mga video sa Facebook.
It attracts thousands and thousands of tourists, no? All over the world. Tingin ka to ano na mo ni Dr. Miloy. Akang bughay. Oh, thank you good. Arigali si Migo na ton makmako. Makiboy! Akang bughay falls. Okay. Nang amakon mo mga kaki-five sus Mario siya po. Manaog ka, pila ka steps ang panaog man, sobra 100 steps mo. Pero ang tao nagasinugot anay lang sa daw ginplastar nga siminto. Nga daw hagdanan, bla panaog to may liko-liko eh. 120 plus steps, more or less, no? Ang pagpanaog, may problema. Ang pagpasaka, mga kakipay, sus Mariusip. Ah, okay, ari si Makiboy, kikinisip ni Makiboy. 322 steps, no? Di ang 120 steps kaliya. Kuntunga-tunga palang to. 322 steps. Manaog ka dito sa Kambog High Falls. Kagtapos makabit ka man to. Nga doon mapiriwo kay. Sos may atoto diniling ang mga puriner. Noon nag-atope sila yung mga lagaw sa milonga. Ha? Na lagaw to sila sa Sikihor, kapin may di sa falls to. Mga kana dyan din daw, mga matyagun, mga diwata, mga churabla. Ka mga tahong, ka mga nami, siupa to. At to gito na munyika, malang ano si Barbie, malang churab mo, diriliho. Naga, ano lang, naga bikini lang, mga kakifime. Dito sa Sikihor, ordinaryo na lang ito yan. Sang una, medyo daw nagkakasyak patabi, no? Sang una, yam lang. Puso buong diri yung mga kakipay sa mga muning lugar. Ah, why na ito na siya pack muna? Ang ako ito nakita, may isa ito ka magnubyo, nga isa ka puti, groto. Aling gro sa Europe, groto. Kaya yung tsura, ito Briton lang. Ang nubya yan yun, isa sa perti kapag katambo ko. Nigra lang, nigra. Nigra siya nga tambok, diriliyaw. Kundi may balsa na da mga kakipal sa dalam siyang pulse, tumakilid ang balsa. Tinahulog ang babae nga nigra nga tambok sa tubig. Ginabantay ko, masi mag-itom ang tubig, blaw. Away man nag-itom, ha? Kundi mo na to, abe, kasadya katahog pinalakpak, nagasalom-salom ang mga puriner, no, sa inang busay na da, Kambog High Falls. Na iba nagakamit-kamit sa mga higot din rin, kaya nag-ferry walk, no, uncortes kina, abe. Nagalakad ko, no, abe, samtang nga nagakamit, ginahabyog sila. Doon nagalakad sila ko, no, abe, siya mabaw siyang, siya mabaw siyang tubig, bla. Di okay mo na, Mino. Di, pagusto ko na kung ano ka na kalawi, gusto mo na. Pero kami, arala kami sa isa ka oras, more or less, eh, no? Kaya damo pa kami kantuan ng mga destinasyon dito sa Sikihor. Di mo na to, me. Ang pagpanaog, why problema? 322 steps, mga kakipay. Sus Mario, sip ang pagpasaka, matyaga ko, no, hindi na kuya magsaka. Dumahambal lang kuya nga, kuha na lang ka mo to be rescue, rescuehan na lang kuha. Ang imo nga tuhod, nga bunggos dughan mo. Di pa minsaram lang, kung ikaw hindi ka praktisado, naanad ka lang sa lakat nga planudo, abe. Di may mga amo sinayang ng mga tika nga daw kalago sa tika mo nga daw halos mag-bunggo yung imo nga tuhod sa imo yung imo nga ano ni sa imo yung dughan. Kag hindi lang nga isa, duwa, tatlo ka tikang. Ha? Lahwig yung tika nga amo sina. Kundi ga ang maskulo mo, ang muscle memory nga ginatawag.
nagakalorong tuhod mo mo. Akakalorong tuhod mo. Ang iban daw, wala nagarigta. Lima katikang pahuway. Tapos, dugay-dugay pahuway, saka naman, dua katikang, tatlo katikang, hasta makatapos, tus mabaw. Amo lagi nabi nga, tani maindiyahan nila, may cable car na lang bala. May cable car na lang. Total mayo man ang ginansa sa turismo dao. Kay man may mga tigulang diriliga mas gulang pa siya akon. Huwag nagalakad ka kamag lang bababaw. Kang tanan nga buhayaw din, matiano Gapamuyayaw niya, hindi lang ko magambar kung anong pamuyayaw. Gapamuyayaw sa perte, ganyan, perting hapo, perning amuni, may dala buyayaw mo. Kataon, ma-enjoy ka man, ganyan ka wala ka na-expectar, wala sa video, nga makita mo sa social media, wala nila ginapapano, nga mo di galing experienceahan mo dito. Ang imo lang iya. Nga makakaabot ka dito sa may bahin sa busay na may nga ginagantuan sa turista kag ma-experience mo. Galing kay manaog ka pa sa 322 steps. Wala problema pagpanaog ka sulhay lang. Pero pagpasaka, magkakakipay kasi lumpaan. That's why ganit kung why ka nag-jogging, wala ka into sports, no? Mamaguhan ang mga maskulo mo sa matie, sa likod. Ah, batyagon mo gay daw. Mangita kagin sa manog hilot. Mangita kagin sa manog masahing. Kay pagambas, abe. Mabaka-baka, kalakat, maghambal ka din nga. Agoy. Tungod ang mga maskulo mo na overstretch mula. Kaya hindi niya usual nga. Aton nga daily routine niya nga nagalakata sa planudo, na iya mataklan kaya mo. Mamirsa tudo yung imo yung maskulo sa paa, sa matiis mo, sa bilog mo nga lawas, kundi pala nakit niya lawas mo. Okay, nagkanto man kami dito, temo namin dito, pero may reporter din na mangkot ni Koto sa mabaw. No? Nga, siling ko kamudlay, manikang inyon ni nga, kaya nga panukot sila din mo, may dumayang ara nga mamayad ka dami na. Siling ko, okay lang niya mula na eh. Why man siya may aksidente? Di kayo daw may tendency kung isang matakadalin as ka mula sa mga tikang mula. Sa mga hagdanan, pwede ka makadalin as mo. Kaysa piyak lang ang bahin ang may baral, nga makakapyot ka.

Sangat busai terus dalam tu. Kuih menakuk tu. Ang report mga kakaibay na mangkot ito sa mga locals, no? Nya siling ko, why pa man insidente di nga, ano, nga ginbuliga tungkol sa kakapoy? Gambar pala ko na mangkot na mga risko na nagkapanaog na dyan. May dala siyang long bed, blan eh. Sa tunga-tunga, kuno siyang nasakaan, may nalipong. Damo ka kalipong. Damo ka kalipong. Nya rasiro, marisko na ito sa dalawang kay damo ka kalipong. Siling ko, ah, lipong mula gali. Siling ko mga worst case, sabi na, no? Nya sir, kaginim na patya na di. Siko na nun, lumos. Nya hindi. Kay, ano to ko, no? Local to ko, I think the foreigner. Nga 322 steps. Gindalaga niya pasaka, mga kakipay. Sus guru daw, wala guru nga matansaya guru mla. Wala guru kasarang kurason niya, nag-collapse. Patay eh. Patay. So mo na mla, no? Nga kanami pagitani, kang mas damo pagit ang ilayang nga maging bisita nga turista. If accessible, mla. Kay man ang bata kang tigulang, nga do kamudlay magtikang. Mabahayad man mo. Kung galing ang pagpanaog kamang pasaka dito, kamudlay. Ma, magtawag nila is buhis, buhay. Buhis, buhay. Tapos, mga kakifive, sabahin sang dito sa Sikihor. May isa to kapilas nga ginbawala na magpalapit gid sa pilas. Himbutagan na nila do kudal. Do astagro sa hawak ro. Kag daw ginabawala na sa piyak to nga bahin maglumpat. Kay man ang matuto igang la. Talom ang mato, dirili, talom. Mga limestone daw, do, mga tiyagan mo daw, mapilas ka, mga tapakan mo kung gatiniil ka, mapilas kay. May isa to kalilipat lang gin ko, isa man na kang ginakantuan gin sa Sikihor. Nga ginabawala na mag-dive. Kay man nag-mack-dive sa dirili, nag-mack-dive siya sa pilas, sus kumabos ang iyang atansya. Lumagapok siya sa... Lumagapok siya sa ining mga iga nga bato. Pusa eh. Pusa. Patay eh. Grabe no. Di ina nga lugar, antes ka na magsulod, may nagahilira na da nga mga tindahan lang. Gabaligya sila sa mga lumay diri, lumay. Kag tapos ini mga souvenir. Mga munika, blani nga daw panghiwit, blani. Ang lumay perting bakal. Si Makmak, o nagbakal gito sa groto ka dusina, gitmak. Isa ka dusina, gingguro ka butilya, gitmakal mong lumay, ay, ha? Halo ka mo na siya hinumaan. Damo si Makmak lumay. Ay, hindi na. Tungkol siyang katisuyo ni Makmak, lumay na nangadaan mo. Mag-yuhom si Makmak. Hindi daw ginalumay ang uyam mo. Ginaway pa na niya, mabrihan niya ang butilya halin sa Sikihor. Yuhom niya pa lang. Di simple na daan ang iyang nga yuhom mo. Nandaw iyam siyang yabla siyang modilo, siyang toothpaste bla nga close-up bla. Niya kung aonta ka modilo sa close-up, ma-yuhom ka lang. Kasi yan, yeah, niya mas tatalikod lang. Di mabakal ka na girili, siyang lumay na may mga instruksyon, ay kalain mo na siyang lumay. Puna mo ka bakal mga kakipay, I don't know kung epektibo ng lumay. Mag, epektibo man. Lumay-lumay mula na guro ah.
Kaya't siya ito mag-to, siya nga mawalan, mag-dime nga isa ka,

Phil Ashcliffe abi. May mga damo sila da, no? May mga maligya sila ng mga souvenirs. So gakabuhi ang mga locals nila tungkol sining mga amo sining klase sa mga malaligyaan. Ang problema naman, perti kayamok-yamok mga kagay vibe. Nga, ang yamok mula daw pulbos mula, no? Wala siyang sakto nga dalan mula daw rogue niya mula daw natural nga lagyan, pero perti kayamok. So tanima, kay damo-damo tao katama mo. Tanima diyahan nga naming lakta, no? At nami ang lagyan, parehas to sa busay nga manauga, di okay lang naman na, o galing pasaka, blati ang mong kalamanan, butangan siyang cable car eh. Di kung gusto mo yung magpanausakay kami sa cable car, di bayad ka lang eh, di another income na mo. Hindi kay pila na ka mga tao nga nagkalalipo, nampatsyana tungod siyang, it will create bad and negative impact, no? Sa turismo, sa sinang, busay, no? Ining Kambog High Falls. Sa Paliton Beach, pagayon Paliton, ha? Paliton, guro ni Mag, Paliton, may palit, bla? Inang, may ara siyang duha kalume nga magtimbang, nga may kalat dirili, maduyan kayam la, ihabyog ka siyang isa mato kahaso nga ihabyogo niya katastaas mula mga kakipay. Siguro ara gro siya mga 20-30 feet gro ang habyog yung gro. Sus Mariusip, gahalyat atay ko. Malaki punggan ko. Tani naglumpat yun ang atay ko. Ang tao nagapila, jirilim mo, kay mabayad ka, kay parang iswing ka dito. Iswing ka. Grabe, no? May isa pag kami itong ikatuan pagpanyapon, mga ka-K5, no? Isa naman ka beach resort dito sa Sikihor. Kaya hindi ko ito malipatan. May isa dito ka private nga resort nga pagsulod mo, kung mabaye ka, dapat nakabikini ka. No private resort siya. Nga sa sulod dito, may swimming pool. May mga kalanaan. Kag tapos, ang kilid niya cliff lang siya, nga makita mong sunset la. Kag sa kilid siyang malapad nga swimming pool, may lapad mga baldusa, nga may naga-drums dirili. No? Kanami sa mga tukar, pang baybay, ginla, pang sunset, ginyam la. Di mga Amerikana, dirili, sus, Mariusip, oo. Kadyagan ko doon, planakit, matakot. No? Dito makita mga kagay-five, no? Kung ginupod ko lang lula ko, makita ito nga nagabikini mga foreigner, masisako pang uro siguro. Ano ni gani Romek, no? Romek ni siya? Romek, no? Ano mo ni siyang lugar? Nga kinanglan magsulod ka to kung babae ka, kinanglan nakatupis ka, maging ko nakagiling ni Makmak ko. In picturean niya galiho, bosses, nagaidag-idag ikaw sa isa kapulungkuan nga mahumok samtang nagatanaw ka sa nagatunod nga adlaw. Kag sa kilid mo, may gina, may lamisa dira, ngara dirang drinks mo. Is either mango juice or red wine na gusto mo, beer or whiskey. Ara dira, no, sa kilid, may platform sila. Kag may bangko sila yung nga nagahumok lang dyan nila, nga makaidag-idag ka. Ha? May atong daw private resort, sa limitado lang makasulod. Picture rajli ni Makmag magisintro yung gin siya nagamikini ba? Mayo Mak, may harap pa na Mak, iman Mak, nalapit-lapit mula Mak. No ka garho maning lay mo pa-picture man. Ang mga lapit nagamikini, mga layo mani man.
Ah, ari. Samtang nga naga ara ka na sa kilid sa dagat diri le. Nagatunod ang adlaw, nagasound ang mga darumba na bla. Nga samtang nagagitara na kang nagapiano na sila nga kanami nga sa don disco pang sunset gid bla. Kag nagakapot ka siyang imo yung butilya sa mainit nga beer at mainit. Makold abi nga beer. O kon Johnny Walker abi on the rocks. Katahom siyang sunset o. Damo siya murakay mga mus asa sa kihor mo. Diri siya aton sa Negros, no, din man. No, hindi masyado sa aton po dito somewhere sa piyak yung Negros Oriental amin. Damo tiya sa mga amos hindi po din sa aton sa Negros Occidental niya mga bahin. No, wala amos ang amos hindi nga mga getaways. O kung mga resorts. Si Palay, no, no, hindi gin makatupo ang si Palay sa mga sikihora. Kung tutukan ang si Palay, tahom kunong doon, tahom gin eh, no? Tahom gin. Especially hinumaan, tahoman ng lugar. Nga daw alam lang ning mga design sa mga resort ala Boracay, ala Sikihor, matyagan ko ni Gross madagsa manadimo sa sor nga bahin. No? Dito gani sa Dawin sa nagligan sa nga Korisma, Blaneng. Kamulukang Dawin, unhan pa na siyang dumagiti mo. Diri ka na yung nag-agi sa Pamplona, oh. Pamplona, ano na Pamplona? Halin kami sa Kawayan, agi kami si Palay Hinubaan, Kuli Papa, no? Lapos kami, i-guide kami, Mac. Basta agyan amun ining mga bayawan. Pinpadala niya kayo toon, gabikini niya. Mapirting uya mo, sis Mariusi mo. Ano-ano, walang kanlaon, volcano. Ari uya mo, nakatupis ba ulit to dirilihop, sis pirting taman niyo. Mak, amulan eh. Ang mabayag yung kuwaan picture ni Makmako sa kilid sa dagat ka naga-blue-green dirilihop. Nakatupis. Ang kulo sa buhok daw... Ano ba daw? Ha? Daw gold ang kulo sa buhok. Ano ni Mac? Manog salom ni siya? Nakatupis. Yung nakaside view, nakabikini, diriliho. Boses, ano, malingin mo ni Aton Matam. Siya mo natin mga kakipibs. I don't know si buhok ang kanlaon. O kung ang ninga aton di sa Negros, ining mambukal bla. Di sa una, hindi ka kapaligo sa mga falls mo, no? I don't know kung sumong makapaligo na. Kaysa nakamati kita nagligan, nga daw ginabutangan sa alagyan, pakanto sa mga falls. I don't know kung ano nang update. Gusto kang interesado kita mga feature dari sa aton. Kay ang mambukal niya ti siyempre kung may ara siyang mayo nga pasilidad kag alagyan. Kag may may sistema abi nga makapaligo ang tao niya maligo ta sa first falls, maligo ta sa second falls, third falls. May access road la, may lagyan. May turista da, may guide man abi. I think siguro maboom ang mambukal diri li. Kay mandumduman ko siya una, siugid siyang lula ko. Natabo ni ko noong antispa siyang chimpuapon mula. Mac, mati mula Mac. Hambal siyang lula ko, Mac. Naglumpat siya halin sa Seven Falls, no? Hindi siya mambukal na, First Falls at Seven Falls. Ang lula ko, Mac, siugid niya siya kon. Niyama ko mo naglumpal ko sa Seven Falls.
ang tobacco first pulse mo? Singkuti, kamusta ka? Nyati, balik ko eh.

normal na yung mga tupis ko na rakan sa resort eh. Kaya ko gani ma-shimming tracks mako button flight ani. Problema lang kayong tatlo ka button eh, duwan lang bilin. Apitogo Cliff, no? Manoari si Makmak ko namin. Umdamay kami ni Makmak mo, no? Ni ka K5 Maki, da't siyang hinumaan. Mo nakuhaan niyang nigra nga nagapa... nagapa-picture sa Cliff Galio. Doon nag-itom ang nigra siya mong, no? Di manog tapos ng summer. Sa amo to nga chimpo, mga kakifam, nakalabot kami sa Dawin, Blaton. Balik na doon sa Dawin. Una lang si Dumagiti. Damo-damo po rin erto. Kamalukan dito sa Dawin dito, may nag-jet ski. Tapos, guro, mga... mutanta may mga 20 meters to 30 meters from the seashore. No? Ara na dayan yun ang scuba diving, girili. May mga corals, lapit lang sa kilid sa dagat, ya? Ting iba din just like dito sa Palawan. Kinaglan mo magkanto sa layo-layo kang dalong na lugar para magkanto ka sa mga corals. Dira sa Dawin, sa unan, sa Dumaguete, unan lang sa kilid sa dagat, ya? May mga diving spot na sila mo. Kagdamo dito, nagatoon kung paano magsalom. Siling ko ni nako kinaglan siyang toon salom na. Kaya ang lolo ko, sugit sa kondilay siyang lolo ko. Ngayon hindi ko kamalo maglangoy, hamba siyang lolo ko. Pupa siya luma, kumla. Kasi ko sagad ka lulo magsalom ako. Hindi magkunta si lula mo. Hindi pinamangkot kong lula ko. Lula sagad giman si lulo maglangoy. Hindi nilak mo lulo maglangoy. Salom lang sagad na siya. Hindi si lulo mo. Kung di mo pagkamalon manyaga, hindi ba yung mutwa mo? Hindi mo siya magkamalon nga makaon na. Hindi mo siya magbuto. Ay, aral lang gigapon. Sige, salong. Kung grabe si lulo na. Ano na si lulo ko? May hasang na siyang gabi magsalong. Anyway, oras natin mga kaka-K5, no? Di aton nilang storya mo lang ni. Gagamo mo lang ni aton tani yung gina pangabay kag gina handom abe. Dari sa Negros Occidental, may mga amo maning nga spots, no? Nga maging proud kita malay nga naga-Negrosano, nga may ari kita dari siyang ginaamag siyang mga turista, nga mga resorts, no? Di ang mamukal, isa na naka-prospect nila. Ang Don Salvador, te okay man ang Don Salvador. Pero I think may ara pag dapat i-develop na sa Don Salvador nga it will attract more tourists, no? What if abi ko may ang isa na ka do ala bagyo lang Don Salvador no di ba? Okay, tiyamo ina mga kakifay. Aton na slow storya man lang din. You can share also your views and opinion and your imagination. Hindi lang mag-go beyond the limits. Oras naton alas 10:45 na. Inigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Namigid kayo magkanto to na mo ni Kakifaiba Albert McCartney Alday. May dala kami ang Jirili DTX Coffee Mix mo. Pagwa na na imo, Albert, ya, tasa kay akong tasa na pagwa ko na. Yari na lo, singkuti, go ah. Dayon katimpla siyang DTX Coffee Mix mo. Man ang kapoy mo, Jirili, hindi magwanta mo. Pero kung makainom kaliwat ni Tex Coffee Mix, sabi o, gabalik yung imo yung nga pirsa. Mga ka-K5 sa ito nga mga kuturan subong, especially on duty kung gabi. Di
kinaglan atong hindi kita matuyo. Di amo ining kape nga may alam la sakon pag-obserba. Kay man ko kinaglan mo yung duty mo gabi kag hindi ka matuyo, inom ka di takes coffee mix, no? Pero aring sitwasyon, no? There was a time nga doon na budlay ay kuya magtulog, nalamutan sa kagahon. No, mamalo na yung manok, guro na no, dugay-dugay. Ha? Inom ko di takes coffee mix. After 15 minutes, tulugan ka mo. Kay man ang details ko, Femesh, daw ginaupdan niya kung anong kondisyon sa imo yung sa imo nga mudo, bla. Kung ang mudo mo, trabaho, kinaglag ka magpulaw, ka amo ina naka-mindset sa imo, hindi ka ginkatulog eh. Hindi ka patulogon, pero mindset mo matulog ka, kung hindi ka katulog, budlayan ka, inumi yung bloody text ko for me, kaya matulugan ka. Pagka namin pa yan, kaya pagka-boss agay, mausos ka namin sa area mo, dirili, kampiyon! Kampiyon ang area. Ang imong pangihi, dirili ka namin. Damlan na hubas, ginbarukan, mo nang gusto namin experience everyday. Kay magina detoxify kita sa DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy kita sa kampiyon nga sabor. Kag wala sang aftertaste, no? Inablang daw pait ang imo yung ba-ba tapos sa kape. DTX Coffee Mix, perte ka na nam sa ba-ba. Kang mga acid sa sulok-sulok, mong kaladula, dirili. Ang acid, bla? Dugay kapag utomon, kag namin ni siya nagadayin, kag gusto gin mag-slim. DTX Coffee Mix, may arapagin sa ampalay extract na naga, detoxify sa mga toxins. Kag super antioxidant, gahalin sa tubo, nga naghatag sa itong depensa, batok sa mga free radicals. So the next time, mga pigita, itry nyo ha, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Naga-kape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back. 101.5

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: For Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kagmadamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kagbatuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandami ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dalo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Sa liwan sa wipe na nakagamit sang DTX Beauty Soap, itry nyo again. Kay tungod sa benepisyo nga makuha naton, sure gid malipagin ka mo mga kaki-five. Di ka nakita yung nga ginadula yung punggod mo, ang mga pikas-pikas mo, why na? Mga alap-ap mo dulaon sang DTX Beauty Shop. Mga bahol mo na nga guya, mga garas nga guya, may buho-buho nga guya, hipidon sang DTX Beauty Shop. Ang punggod kay mga blackheads kag whiteheads kakson man dili sang DTX Beauty Shop. Ang kanami kay pirti siya kabukal nga hamon, mga kagaw pang aksyon niya dili pang dulaon niya sa panit naton. Kagka-presko siyang pamatsyagan naton, especially mayugay kisibong pirti kapaag kakainit sa aton ng klima. Ang tanay nga baho sa lahwas, dula mga kaki-five. Nagapahubin sa panit ang mga wrinkles, hindi nahilmonon. Ang mga yaya ng mga panit naton, especially sa guya, amat-amat ka nagahugot ka nagahubin tulukon. Sa may mga kamataan na nagadinalaga kang nagasinultiro, pagamitagin ni sila kay parang nga madulang baho sa lawas nila. Kay sa ilang mga chimpo sa mga teenager, sensitive sila sa ilang malatsyagon kag ilang nga pamitsaron na nag-develop eh. So kung kaisa, kung baho ilalawas tungod nga ganinalaga kag ginagasinultiro, hindi malikawang kung kaisa, nagagawa ang mga baho sa lawas. Hindi mabuli sila, malibakan sila, masuyaan sila. It's either nga makahatag ni siyang komplikado sa ilang mga palibot, makahit kita sila kontrada, o kung mahuya na sila magkanto pa sa kunding magtipon-tipon, abi. Kaya ti, lima ko naman sila niya, hindi ka na magpalapin, masing malatnag ka siyang bawa niya ilok. Di ang mata mo, isti nga magtaas ang niya. Iya kumpiyansa sa kagilingon, nagakunol. Hindi yung mapagwa ang iyang full potential lang, iya abilidad. Kitungod, nubo ang iya kumpiyansa sa kagilingon mo. So gani mga ginikanan, buligan tang kamataan tang mga nagadinalaga kay nagasinultiro. Pagamita sila, DTX Beauty Show, para mga punggo nila magkuluyom na maghalamot ilalawas. Kaga, magagwapa sila kang mga gwapo. Hapos na yung baklo ng DTX Beauty Shop, ha? Kanto lang kamo sa tanang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa tanang branch ng Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy. Sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar man kunta lang, pwede nyo man yung ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag saliwat sa marato nga presyo sa nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ka muriktar sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa libre washing bayan. Okay. Hindi magkabahin doon, dulong man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo gin nagagamit tungkol sa ka-epektibo yan. Eh. Kag aprobado siyang bifan eh. Ining omega-3, kag ining aton nga brain health magkaka-K5. Isa ini sang ginatagaan mayo nga benepisyo sang aton nga Dr. Pinoy Schooling Capsula. Kung may bata kang nga nag-eskwela, kag gusto mo nga maging aktibo siya kag maalam, sa pagbalik siyang klase mga ka-K5, mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig si imo anak ho. Isa ka suplemento nga makapaalam, makapa-uptick siyang iyang memorya, kag nagapabaskog pa sa iyang resistensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga nagabulig blocks para makahimo sang makahimo ang aton utok sang bag-o nga brain cells kag brain chemicals nga ganang protection sang imo anak batok sa mental burnout kag stress. Mayo sa utok, gali-girili ang Dr. Pinoy. Pangod kinanglan nga magpulaw sila sa assignments na Manila kung magsugod na klase, nagkakadulaan sila gana magkaon, permi ginakapoy, irritable kag kung kaisa, nagalingin ang ulo. Gani hindi na pagpabayana, subong palang painuman na sila sang Dr. Pinoy Schooling Capsule para likaw sa sakit sang ulo, ang ila pinsar aktibo, mapagsik kag masinadyahon bisan sila may madamo nga ulubrahon sa ila eskwilahan sa pag-abot sa klase. Mga ka-K5, Dr. Pinoy para gid sa tanan. Sa may mga edad-edad na, kinanglan na gini nga hindi na magka-demensya o kung magka-Alzheimer o kung maging malipaton. Ang Dr. Pinoy nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa aton nga mga kaugatan kag sa aton brain gido. Ang Dr. Pinoy nagalimpyo sang aton kidney sa laan sang lawas naton tanang higko ara dira no. Kay tungod nagasala sa 50,000 liters sang dugo naton every day. So ang mga lalod sang higko na sa dugo naton nagapundo sa kidney ta. So, buligan sa Dr. Pinoy nga maglimpyong kidney naton para hindi magka-diferensyang kidney ta. So, once ganing kidney ta magka-diferensyang kalabanan, i-dialysis kagit para nga maglimpyong kidney mo. Kaya kung hindi malimpyuhan kidney mo sa dialysis machine o kung proseso sa dialysis, posible ka nga matoxic ikaw o kung mahilo ka, may infeksyon ang bilog lawas mo kay maupon ang higko sa imo dugo. So nasuway nga ginadialysis. In absence sa pag-function sang imo kidney, dialysis ikaw, makina nga parang limpyo sa imo dugo, no? Okay. So kung nag-Dr. Pinoy ka, layo kaya sa posibleng nga dialysis o kung pagka-discaril sang imo yung nga kidney. Kaya ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy ang kidneys naton, ang dugo, ang atay, ang tanay nga sistema naton ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kaya ginasuplayan niya sang oxygen, vitamina, kag mga minerales nga importante kag ginaglanon sa aton sistema. Ang Dr. Pinoy nagatuna man sa mga uric acid sa may mga gout arthritis, no? So now, why man na? Sang hubin-hubin ka, way managa sa pag-edad mo nga nag-gout arthritis ka. Tungkol sa malawig na panahon, ang aton nga uric deposit nag-pundulan da sa mga joints naton. Resulta, nag-ngot-ngot, nag-banog. Di kung mainom ka sa Dr. Pinoy Schooling Capsule, dulaon niya ngot-ngot, pakupuso niyang banog. Kag i-repairya amat-amat ang mga tais na tulaan da sa joints naton. Subong man, Dr. Pinoy, sa mga heart ailments, kampiyon dirili. Ang mga ugat nga barado, ginatunaw yung mga mara-mara dirili. Para makaagi, ligwagit ang dugo naton. Kaya kung maradong ugat mo, ti siyempre, tiyan sa is mahi blood pressure ka na. o kung ay man nagkaka-stroke o kung nagkaka-heart attack. So Dr. Pinoy mapuslanon din. Para sa ato ni kayong lawas, Dr. Pinoy aprobado siyang BFAD. Kag wala siya overdose, kag wala man siya siyang side effects. Ha? Sa may mga kilala na may mga problema sa dinggi, ho? Delikadong dinggi, mapatay ka sa dinggi mo. Di, tungod na ganubo ang imo blood platelets, ang chansang tao mapatay. Di ka mag-inom ka sa Dr. Pinoy, pasakaon niya dasig diriling imo nga blood platelets. In other words, makasurvive ikaw sa posibleng madangtan mo sa dengue kung mag-inom ka sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Damo na ni nasalba sa Dr. Pinoy ang mga pasyente may dengue. Grabe. Ang kanami, gitpagit, sa kung may mga psoriasis ka ho, may mga leukemia ka, cancer sa dugo, o kung early stage sa mga cancer. May prostate problem, irregular menstruation, dysmenorrhea, may ara ka siyang mayuma. Ha, mayuma. Kung ikaw naman may depression, ha, ang Dr. Pinoy nag-promote siyang happy hormones para makalikaw ikaw siyang epekto kang delikado nga posibli madangtan aton sa depression. So Dr. Pinoy, naming ininumon adlaw-adlaw. Mapuslanon gin para sa aton sistema kag sa aton ikayong lawas. Sarang ini mamakal sa halos tanan nga mga butika sa bahin sa Kabankalan, dira sa may San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Silay, Victorias, halos tanan nga mga banwa kag kasundaran, dira sa Negros Occidental kag bahin sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifive. Kaya sa liwat lo, sa may mga problema naman na gusto gini palamag kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Greet ko lang mga family Rojas. Bata ko nga si Nenzel sa kay Summer 30. J. Lolo, K5, taga Barangay 9, kagkay Captain, Duwes, okay, sige, oh, sige. May gabi na sa inyo. I-review nyo ang inyong text mula. Kay nag-asalalampaw ang, ang mga litra kag hindi na itong kung kaisa mabasahan.
3: Payo, gay kon i-type nyo nalangin ang bilog nga gusto nyo ihambal, bla. Gay kon mga initial ka mga shortcut, doon di tama chindihan.
2: Good evening, J. Lolo. Si Lossi Riza, Diana Nisang, Barangay 2. Alo, tapos na ko inom sang DTX 500 kagang D3 Bio. Kaya sumuman DTX Coffee Mix. Lolig na ko tamiyaw dira sa akong amiga nga si Ivy Gamba. Akong Gomba. Ivy Gomba sa Hinubaan, Subong Manlo. Sa tanan nga mga taga-Hinubaan. Amula na J. Lolo, salamat gid from Riza Dayanan sang si Palay. J. Lolo, mayang gabi sa inyo, nga duwan ni Jerry Lee. Nagasakit ang akong tiil tungod sa arthritis, J. Lolo. Anong maklon ko lo nga bulong? Amon nga, bulong na anom na kabulan ang sakit. Ako lo si Tony sang Bago. Bago City, 65 years old na lang.
3: Di bago ko lang ginmensyon, Dr. Pinoy Squalene Capsule gen. Kagparisan mo, Mighty Shea, DTX 500, kag D3 Bio kung may kwarta ka gen, no? Prosyo mong, Dr. Pinoy, kung may ara ka siyang imong atritis, no? Miraha, Dr. Pinoy, duha ka kapsula, aga og togam eh. Para dasi ka mong pawan, to capsule sa Dr. Pinoy 3 times a day.
1: Okay, J-Lolo, good evening. Kaontalo Batsoy, now, bigado gini. Gina shout out ko lang gino si JR nga taga Sumag. May Tiloring. Oh, sa may ano ni Tiloring. Oh. Harold ni J-Lolo.
3: Batsoy, tinamin.

primo, yellow spirter. Ay, no spirter, oh. Kaya kung maplatan ka, islan mo lang mag-uguma. Okay, ginako yung mga ka-K5 nga si Toto, ang muning panakibuta siya, no? Tani ako lang si Toto. Hindi pwede na yung mabulgal lang itapik mo sa butas, ah, oh, para hindi magtulok. Hindi ganing mga rope cement, bala na, para hindi magtululok mga butas-butas daw. Okay, si Toto, ay, kamalo ni si Toto nga may siman siyang anobyo? Abebebe. Di si Toto, kung ano mo nag-provide siyang iya kinanglanon, dirili, nag-bayad siyang iyang ginaistaran nga malay di siya makulon. Anong kinanglano niya? Ra, gina-provide ni Toto? Mau big time si Toto ba? Di siyempre, nako yan nga si Toto, panakibutas lang. Kung magpa-replacement lang anay, samtang atong nubyo ya, nga nag-sakay sa barko, may nubyo man di siya nga, nga si Toto, dirili. Siyempre kung ginaprovide sa ni Toto siyang talaga kilanglanon, siguro ti siyempre malusan niya man gano'y, no? Malusan niya man siyang mayo-ayo. Mayo-ayo nga pag atipan, di ba? Kaginanglan, hindi maglapta, pero may ginya pahiran. Ang sapatos kung damoy ko. Until now, di lolo, hasta subong, wala pa kabalo ang nubyo ko. Siling ko gidaw. Anong obrahon ko subong, di lolo, man? Please advise me.

Ok. Ay, kaluoy masyashiman. Kung lang mabahi, magtinunto, jirili, amuning budlay. Kay master of disguise ang mga mabahi. Ha? Ang mga lalaki, hapos pagani, madakpon sa mabahi kung magtinunto. Pero kung lang mabahi, magtinunto, hindi ilmo nun. Pero may aragi ka kanakpan, kag misa may ara ka lang duda, pero hindi mo ginmaktuhan, bla. Pero di may aragi dyan nga mas maayo, tampad, kag straightforward dyan sa iya yung mga commitment sa pangamuhi. Puti, may mga tao gid nga, kung magapan natural, kag normal nga katabo ini, no? Ever since the world began. Nga may mga amos hindi nga mga klase sa nga sitwasyon sa tagsa-tagsa. Kanya-kanyang choice, ah. No, di ba? Kanya-kanyang choice sa life, ah. Di mo ni choice, yan mo. Di, you know what, kung ara ka na stawag naton nga age of reason. Saan o, pilang edad mo ka ara ka na sa age of reason? Usually, ara ka na sa 12 years old and above. Kaya malang kamalo ka na sang gusto mo, kamalo ka na sang rason sa mga bagay-bagay. Isang una, kung hindi pagsiguon maligo, hindi ka maligo, di ba? Pero kung narak ka na sa age of reason, gamato-mato ka na maligo, kaya because balaan mo na, gano kinanglan mo na maligo, kaya nagapanimaho ka na. Pero siyang gamay ka, te, siyempre, huwag ka pakalamot sa age of reason. Nung ginambalan ka pa siyang ginikanan, paligo na to. Kung ikaw paliguan niya kami, no? Gaita niya ka maligo. Pero kung nara ka na sa age of reason, gamatumatno ka na sa mga bagay na gusto mo brahon. Kaya kamalo ka na sang tama at mali.

0: Well, ano ko nung umrahon, sining aton nga little sindir nga si Dayan. Until now, kuno may pagkabalong nubyo yan. Tiyanong gusto mo mabalon kang magagamo ang kalibutan nga mag-World War III? Siguro, Dayan, nahimuon mo ko nung tama. Tama mla. Ngayon, paano mo mahimo nga magpili siyang tama? Ibutang mong kagalingon mo sa iba nga tao na kung ikaw man sa ilang lugar, anong matyagon mo? Di ba? Siyempre, kung ikaw abi sa lugar sa imunobyo to nga siman, no? Kaga mo nagaling siman mo nga nobyo abi, no? Ginaubray ang ginaubra mo, anong matyagon mo? Siyempre, daw ka unfair, kag masakitan ka, di ba? So, dra mo na ma... check and balance kagalingon mo kung anong tama. Because kung anong masakit sa imo, masakit man na si iban mo. Anong masakit sa iban, masakit man na si imo. So, muna para mag-activate ang imo yung paminsaron in identifying what is the right thing to do. Ibutang mong kagalingon mo sa sitwasyon sa iban. Kung ikaw sa lugar sa nobyo mo, anong matyagon mo? Kay kumutuon yung huwag siya kamalo, kay ti sikrito lang, ginatago mo lang. Ginadaya mo siya eh. Are you loyal, faithful kind of girlfriend? Hindi eh. Even nituon niya nga mabutigan mo, matago mo sa nobyo mo, kung hindi mo na yung matago yan sa kung galingon mo kag sa konsensya mo, nagadaya kaya sa nobyo mo, di ba? Kag ilaminagit ang simabaw, ho? Ah, matago mo sa bilong kalibutan ang kamalamalahan mo, pero hindi mo na matago yan sa matasang Ginoo. Alin siya gamay kita, ginatudloan kita sa ginikala naton, ano ang tama, ano ang mali. So karon ara ka na sa age of reason, you know already kung ano ang gusto mo, balaan mo ng tama at mali. But then nga, naging pili mo gyapon ang mali. So, excuse ka yan sa sala? Hindi. Sala eh. Balaan mo na ang tama kag sala, pero ang pili mo sala. Kaya ang pagpili between right and wrong, ang pagpili sa right and wrong, Jirili, libre. Why bayad? Why bayad ang magpili sa maghimo ka sa sakto kag sala? Pero ginpili mo, sala pa. Miserable ako nung thinking, tabla. Wala naging bayad magdesisyon. Wala bayad man magpili, pero piliyon tagong kaisa, sala pa. Kag tapos mabantayan nga, ay, hinulsol ko. Ay, sala ko. Because, wala na ito ginapactivate, no? Ang aton nga, pinsar. Inabalayan nga, learn to see nga ginatawag. Learn to see. Tunan taga makita tang mga maging resulta sang aton pagabuhaton. Tunan tag makitaan sa aton nga paminsaron ang maging resulta sang aton nga pwede ihambal sa aton isig pareho. May ara sa English yung natawag nga make sure that your brain is running before you put your tongues in gear. Nako no, siguraduho naton nga nagaganang utak ta. Antista, himuon ang mga bagay o kon abrihantang aton nga ba sa paghambal. Make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid and minimize mistakes and failures in life. Si siguraduhon nun nato nga nagadlagan ang utok naton naging paminsar gin naton ani nanay ang mga buluhaton naton o kung pagkahimuon naton o kung pagkahambalon naton para maibitar nga makakomitir ka siyang sala or kapaslawan sa kabuhi. Di sa ito niya letter sender. Habang may panahon pa, samtang nga wala pa mabalahuba ang imo nga ginaubra kagway pamahuyan ang imo kaugalingon kag ang imo panimalay akon imo pamilya, tadlungan na ang imo kabuhi, himuan ang mga sakto nga mga bagay sa imo kabuhi. Unta tine na, kay ba si atoto si boyfriend mo si Marco, ini tanan nga adlaw di buinas mo? Ba si magtuon sa dimalas, kag may makakita si mo, mabinyuhan ikaw, no? Karon, makalam oto sa nobyo mo, ano ay hanang posible matamo? That's why we have to learn to see. Tunan nato nga makitaan ang mga posibleng matabo. Kay kung maayo mo lang ang madangta nato, di mo untay. Pero kung ikalain nato kag maging problema mo lang madangtan, hindi tayo paghimoon. Karon di mo inabi, no? Nabalaan sa numyo mo nakitaan na videohan ikaw, ano ay hanang matyagon sa numyo mo to? Maguba ang pagsalig niya sa imo. Masubuan siya. Siyempre nagabiyahi siya ka nagasakay sa barko. Asimat. Di karon lumumpat siya, mi. Nag-suicide mi karon samtang naga tungod sa kalain sa buot nga ginhimo mo, be. Ina posible matamo na. Or posible man, kiti may siman may kwarta mo. Kahit ko mo lain mo o tiya, niya pre pangita na mula riding tandem la kaga pabira na lang na. Di mula? Amo na mga posible nga matabo nga mga worst case scenario. Or brikan niya ikaw, kag mangita man siya sa iman, madamo siya mga bagay nga pwede matabo. Kag ina siya maging posible nga maging resulta, tungod ina siya epekto sang aton desisyon nga ginbuhat naton nga may karelasyon ka pero may ara ka gyapon sang panakibutas. So kung pamangkot is responsable ka sa imo yung kaugalingon. Kung responsable ka, you are matured person. Balaan mo kung anong tama at mali. Di nga ara ka pa na siya mali, abi. I-correct mo na. I-decision mo na. Kung si Toto, si Toto. Kung si Siman, si Siman. Isa lang. Kaluluoy siya mo ng mga lalaki. Mag-amo siya ni. Muning rasyon nga daw ay kugana mag-narang nubya din. Basim lang gamito ng kumlahaw. Kwaon ang pagkabot kung may bilin pa din makuha siya. May arap pag-uro eh, puga-pugaan lang ah. So mo ina, little sender, learn to see. Kamalong ka kung may arap kita sinag-imagination kag-practice sa aton nga pangunahuna. Ina mo lang, for example, ano siya mong wibish? Sa Domingo, masimba ka, no? Di, wibish pa lang siya mong, gina-imagine mo na nga pag-abot sa Domingo, masimba ka. Niya na suksukon ko man. Niya mabahag ko, guro. Eh, hindi lang magbahag. Jasak sa kong ngoro na itong maong ko yan nga bagong bakal, nga nilargo, kag ma white t-shirt lang ko ah. Lahan, di ba? Di gani siya mga babahi naman niya, ma, ano ko mula, ma. Inang short lang nga daw, isa lang kadangaw, kag kitaon ng planeta, bla. Kag tapos mas pagiti ko, hindi na, masimba, kamon na sa kong mo yan nga dumawawa ng karagalan. Siyempre, iba na guro sa ako, iya panagitlon na kag badir. Ah, dali ah, kayo ng mga lawat, tangin ko. Kayo nag-chubles kayo. Gachubles. Nag-spaghetti ka na, nag-pakita-kita ka na siyang nga, ah, nininablang din namin. Oh. Ano na ganing panawagin ang short ka ni Jirling, ano? Yung magwa na mula ang ano mula? Ang alipuduan mo mula? Naglipot-lipot ka short. Masimba ka, lipot-lipot short mo. Di ba? Ay, hindi lang na, guro. Kay klain, guro. Yung maano lang ko, mabistida lang ko. Naya, bistida, pwede. So, layo pang Sunday, layo pang Domingo, ibis pa lang sumong, ginasampol ta lang. Nga may arat na nagalisang abilidad o kung saan tawag naton nga, paminsaron. Kag ina siya, it's our power to change. Sang posible matabo sa aton? Maayo kung hindi dipindigali sa aton nga. Aton nga, paminsaron. Natawag naton nga, visualization. I-visualize mo, kung ikaw abing mag-sulod ka to sa simbahan, kung nagamahag ka, kung may dala ka siyang bangkaw, anong reaksyon si tao, be? Italang, gurong-igurot. Yun ano? Siyempre, hindi mo lang. Yung masok-sok lang ko yung maungan largo yung 5-1. 5-1. Ah. Kag puti nga t-shirt, kag mag... mag-sneakers shoes lang ko, ah. Di makita mo ng imo yung kaugalingon nga daw formado ka mo lang. Imagine mo lang. That is how powerful our imagination. Si may ara kita tagsa-tagsa kita. Kag you know what, ang aton imagination is very powerful. Why? Di naghalin ang cellphone sa imagination sa tao, sa utok sa tao. Ang mga salakyan ng dalaga na di na naghalin tungod sa ideya sa tao. Di nang ideya naghalin sa utok sa tao. Mga suga, tabla, chinila, sapatos, midyas, bayo, largo. Tananina sa aton nga, ideya. Tungod sa aton nga, brain. You know what? We even ang mga building at langko, di na naghalin sa utak sa tao. Ano ka dako sa salakyan kang utak sa tao? Ang utak sa tao, kuumon mong duwa mo kakamot, kag itapikon mo, damol na ka dako utak ta. Pero imaginable ang mga pwede mahimo sa utak ta. Nakakreate ang tao sa television tungod sa utak. Nakakreate ang tao sa balay tungod sa utak. Tapos ang imo yung laga sa kabuhi mo. Ha? Nung wala klaro kang delikado, I think there's something wrong sa utak. May halang umumlima sa utak na. So sa aliwat sa little sender na ito, make the right choice, no? Himo ang tama. Subong desisyon ka na, samtang wala pa siyang delikado o kon kahalitan nga pwede itugas ang imo nga ginabuhat. Alas 11:43 na magaga K5. Hingagaw taliwat commercial break, ha? Tanawon naton kung okay pang time ta, mabasa taliwat problema. Kay para nga makakuha makita siyang advice, no? Okay, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500. Nagkata mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Bretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta mo lang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipag-iwalay.
19: Paano kung nabalang lusutan lo?
17: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotatan ay kung bala paano mag-work ang
17: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabaji mo! Magaga K5 ang aton gid nga kaduan, basta si Foods gani, matik na na. Gina Seafood Restaurant, ha? Di was day off na muna jelly Friday, the next day Saturday. Makahaon na makamitos Gina siya. Kagatong siya nagligad tong ginapanamkon kung ano ganito? Ining ni may tortata nga hipon, no? Ni blagag may na siya nga pasaya, no? Buto siyang pasaya na. This time, ang imuon ko mga ka-K5, mapaturta ko ya pasayan, ganyan nga lagko, ya bla. Na malang pasayan, blang ano, kamalagko, lagko, bla. Matihan itlog, butangan si buyas dahon. No, mo ginang pagluto, magin ba, no? Tistingan ta, be, tistingan ta. Namit ko rin, no? Kamalong ka sa Ginas, basta seafood, kung may ara ka siyang gusto yung ipaluto, lutuo na nila. No? Pero may ara na sila sa mga menu na nga daan, tinola, sinigang, amo na mga bestseller nila da. Tapos may ara na sila sa bate garlic shrimp, bakal man na. Tapos may ara man sila sa sisling manumbog, mabukanamit man na. Kinilaw, sinugba, ti ara na yan, no? Lukos, kasag, dirilimo, sustanan, paborito, kung aragin. Ang, ining, may gusto kaya nga himuon, no? Just like me, for example, kinilaw nga pasayan. Pasayan lang yan. Kaya kanami siya pasayan sa Ginas, dirilimo. Kundi may ara yang nagdako ya sa punong, ang sa Ginas na yung pasayan, ha, sa dagat kina naglagko ya. Sa dagat kina halin, ang iyang texture, ang iyang sabor, mas namit yung sa dagat mo, nga nagtubo ya dako yung pasayan. Kilawon din yung pasayan, pwede ka namit-namit, bla? Nga pagkilaw si Iya, instinct nga lang gaw, kalamansim lang maluto si Iya Mlaya. Ara ng dami na magkilaw na sila siyang pasayan na. Malutoon ko lang pasayan. Nagkaroon ako, nag-order ko yung gani niya siyang nako yung gingaw. Nako yung gingaw na mga ka-K5. No, ang isda tamla yung kuni siya may nila, may bisugo. Bisugo. Drisaton lagaw. No? Ting lagaw namin yung isda mo, no? Pituhon mo man, paksuhon mo, sabawan mo, sugbahon mo, pwede lang lagaw mo, namit mo, di ba? Tinama mo, gina sila tura siyang gingaw. Galing lang niya, lagko na siya mo. No, mga tag-isa ka ruler, may ara galing tag-isa ka dupa na yung lagko mo. Ting ako, to no, table size lang, no, nga gingaw. Nga, guro isa ka ruler, guro sobra, guro kalamaon niya. Kag ang sangkat sang lawa, siya doon mga isa ka langaw, bla. Di hambal ko, tistingan ko. Kay gakaon, mata siyang mga pinaksyo, yung mga isda nga gagmay, bla, ni. Gurayan na, mi. Basta ginagmay ng isda, no? Salmonite, nami mapaksyon. May bangros nga pinaksyon na ginulot. Siling ko, abe, matisting ko, bilog may nga, bilog ang gingaw, bla. Isa ka ruler, sobra. Bilogong ko, ipaksyon, bla. Di nagkanto ko si Gina, siling ko, ari yung pwede na siya ipapaksyo. Kintulok ko ni Buboy, diniling. Ang naga, ang food runner na, bla. Yan ulo. Paksyon mo bilog ko. Pwede ah. Luway ka pang hindi. Dinilin mo niya pwede ah. Di karon. Siya mo itong hulgada mga ka-K5. Damo niya mga customer bla. Di. Why sila ka malo, kalamanan, nga pwede ka lang na ika-request kung anong gusto mong luto sa seafoods. Pero may ara na sila na yan siyang basic na gandaan, nga mino. Sigang, tula, sugba, kilaw, mga muna may, no? Di ako niya pinaksyo. Sos nililino, after guro mga 15 minutes, ha? Gindala siyang waiter sa konserkon, ma'am lang. Gapaning hamot ang pinaksyo ni Rilly. Tingnan may ano, may sibuyas dahon, kag may ano ni, may pidada dirili. No? Tiga usbong ning baho, gaya magkong bakit mo. Ginabit-bit siyang waiter, galabong ikog sa... Ah, sa pinggan. Gano'n na yung order si Tingunan, nabinalikit sila, kaya nga asosyo mo. Si Sircon, pangadaan nga dining area nila. Binalikit sila. Ang isang na gusto pa, hindi kagagwanta, bla. Nga sir, ano nang imo yung order na yaman? Kupinaksyo. Nga, mag-ulo ko kita, bilo ko kambuhi, nga daw mga naku, kupinaksyo ma. Sino gusto ka, matilaw ka? Siyang isda, hindi matilaw na mula mo. Matilaw ka siyang isda, wala pinaksyo, gusto mo? Aribla ko orang. Inkwaan ko siya sa platito. Kagin, butangan mi siyang pinaksyo nga naku-naku. Bahin lang, di tanana. Siko tilaw eh, be. Yola ka namit-namit, lo. Namit-namit, sir. Diyan sa nasun, ma-order mo ko na bla. Mga kakipay, mo ng ginas eh. May isa pag ito ang in-order ko nga inabla may binating itlog bla na ganingin pituhon ba ng isda? Saan matihon? Matihan mo itlog? Kardilyo ah, kardilyo. Gatinulok yung mga customer niya yun ni Sintigulang naman. Sa inyo na sumong ginapabalota ka mo, nga pwede lang na yung sa Ginas. So may mga ready na sila ng mga pilihan kagamino nila. Pero kung may ara kang special request, ha? Ah, pwede lang. Pwedeng. So bisitahin ilang ang Facebook page, ha? Aranasang tanan ng mga detalye kung gusto ninyo, mga menu nila, address, telephone number. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. May mga okasyon, may ara sila function room. May parkingan. Dabo sila waiter kang mga staff nila. Dasig ang serbisyo. Limpyong lugar. 10 minutos, 15 minutos, luto yung order mo. Basta seafood restaurant, isa lang atong gaduan. Kag wala na siyang iman, diri kita sa Ginas Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo's Bong Gagabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang Gagabi. Wasa, Friday and next day, Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So, mabalik kami on Sunday evening. Salamat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5, J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, gagmaiti sir, tungod sa kataas sa iya nga, anti-inflammatory substance. Mm. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kao na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
3: 500. Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamid sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
1: magkaon sang healthy nga diet, which
0: Rustan
1: is more on fruits.
0: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits.

0: bog.
1: I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne nakabalos ang
0: kabalos.
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
3: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Bakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa atong nga lawas.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema magid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
6: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 cup soap 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C
8: Effectivo.
2: Mighty C,
8: mapalit
2: sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man ni blang permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gig kadadlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka na law, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
10: para mabot ang ilok, may
0: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
0: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
10: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipekto deodorant nyo, amunia, ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Para sa diabetison.
9: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
10: Mm-hmm.
9: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
9: may
10: ka pa.
9: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3Bio. Ang gusto yan ni Engineer Abaga, tindog tanan.
0: Kaya kayo, Engineer. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend kin namin imo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong halo black sini. Lipids.
0: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
10: pamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
10: Uy, ana na.
0: Ana na glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
10: may ga-repairman.
0: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
10: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksa.
9: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Pero may natumbatian sa unano, kaon mani.
9: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
1: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
9: Diarrhea, tunlon mo lang. So D3 Bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
10: Nerve cells,
9: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
10: Namunag natang sa D3 Bio.
9: Para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba mga wire nga live, wala putos?
9: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
9: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang katundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga mga organ, no? Kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton, Sir Boy. So, damo pag-idya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sa ditribayo halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdalas ng impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
11: Grabe, no? Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka an energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipid siya nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala ka gainom ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitawag monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
0: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gitawag
11: cancer.
0: So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
2: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: May DC. Mabalik sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga buti ka.
16: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin sulalob mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3 Bio.
1: Abisan dinggi, ginig inom ko
0: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
1: Bataan ko.
0: Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
17: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
17: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
16: BTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin

0: 95 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:42.
0: Balita! K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
1: Isipon na nyo sa mga orasan, alas 4:43 na. Balitang K5 sa Umaga, mga ka-K5, Biyernes ng presentation. Kamusta kamutanan? Okay lang ba? Okay lang, okay lang, okay lang.
2: Okay. Okay, it's all right.
1: Kung hindi ka mo okay, ako mo okay.
2: Hindi alam mo okay nga, nag-DTX, okay mix na sila.
1: Laban. Okay, good. Kayo naka-DTX Coffee Mix na kamo. Naka-D3 Bio naman kag naka-Mighty C Alkaline Vitamin C. And DTX 500. Luzon, Visayas, and Mindanao. Dabdob sa malabutan sa atong siring pagpangalagad karon nga aga. Kung din kaman nga party sa kalibutan. Hello, world!
2: Oh, grabe ba?
1: Welcome na din sa atong nga pagpangalagad. Ang balitang K5 sa Umaga.
2: 195 ka country sa bugos ng kalibutan.
1: Aha.
2: Maayong aga, maayong gabi, maayong udto, kag maayong hapon man kun kaysa sa iban.
1: Mm-hmm.
2: Nga mga lugar ka K5 babes. Oh.
1: Sa Sintos Ono tanan ka mga kabarangayan sa probinsya sang Negros Occidental.
2: Mm.
1: 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, 6 ka congressional district. Welcome.
2: Dito sa Greenland, welcome. Sa akong nga office mate dati ka K5 babes.
1: Aha.
2: Ga-experience sila sumungto sang halos isa ka semana nga wala sang gabi.
1: Oh. Ay gali.
2: Oh. Sila nga
1: wala sang gabi.
2: Oh, isa ka semana kami di wala sang gabi.
1: Aha.
2: May ara man nga sina ginaisla namon ang amon kortina.

0: sang itom. Basta gani kon wala sing gabi. Ginaisla na sang amon-amo ang bintana, ang kortina sa bintana na sang itom. Para nga makatulog kami. Oo.
1: Amo na.
0: Oo, kag kon ano man kon tingad akon tingad akon tinga puro gabi man tanan jakey babes. Atiga siniga lang tanan ng suga da gabi babes. Oo. Grabe yung pangabuhi, no?
1: Grabe, no? Maya mo na to, ha?
0: Oo, oh, sa Greenland. Oo, oh, maapas gani ko to sa Greenland.
1: Maapas ka to?
0: Oo.
1: Hindi mo na lang.
0: Hindi na ko din sa Pilipinas. Damo, corruption di. Oo.
1: Ano nang malain sa imo, kahit kung hindi mo ko di pagbayaan.
0: Oo.
1: Ang kabalo ka.
0: Sugaton ta kadi. Makaplastar lang ko to bala sa Greenland.
1: Hindi ko yan gusto. Oh. Ngayon kinalan, upor kita. Dungan tayo. Namisi mo yan.
0: Dito kaya sa kwan, sa country nga kwan. Dami mo to sa country nga. Nagakinanglan sang kwan, sang lalaki ka kipay, babes.
1: Ah.
0: Oo. Kaya dito, nagagamay na lang ilang nga mga kalalakinan.
1: Ah.
0: Tiga wanted sila to subong.
1: Mm-hmm.
0: Sang mga kalalakinan ka kipay, babes.
1: Ah. Gale.
0: So dito ka na lang eh
1: nga, para puro to babae to?
0: Oo, puro lang babae to. Gamay na gamay.
1: Uh-huh.
0: Ang mga kalalakinan dito.
1: Uh-huh.
0: Di pwede ka to.
1: Kato ko to kay dito.
0: Kasi magniniwang ka to.
1: Kay puro babae to mo, no?
0: Oo. Uh-huh. Ano, dayunon mo?
1: Sugot ko kay gusto ko magniwang.
0: Oh, sige, sige, sige, sige. Oh. Dito ang mga madamo nga mga tao.
1: Uh-huh.
0: Ang mga gantalaw, magadamo dito sa dini nga lugar sa Lithuania.
1: Lithuania. Oh,
0: Lithuania nga jutay ang mga
1: lalaki.
0: Lalaki. Oh.
1: Grabe, no?
0: Oh.
1: Eh, kung may mga gantalaw na to, why na naiban?
0: Oh.
1: Kung may ara na ginmanto yung mga magtuhaw nga gantalaw, nagpakardo man, duwang man lang, tadi mo.
0: Oh.
1: Hindi ka na yung mga dalahig, iban, ha?
0: Oh. Sa Estonia, gagamay man ang kuan kakipe babes, ang lalaki sa Ukraine, mga gwapahon man tong mga babae, anong muhimuya kay wala sang lalaki?
1: Na.
0: Oo. Sa Ukraine lang kaguro, dito ko nalang ipadala sa Ukraine. Oo.
1: Ukraine.
0: Bawal kita maglapaw sa aton dokumentaryo, ha?
1: Ukraine, Ukraine.
0: Declare tadi karon nga kuan.
1: Ukraine ang gina.
0: Oh, kinahanglanon ang ato lang di ginabalita ya nga gakinahanglanon sang mga lalaki kay babe.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa 1.8 million ka mga babaye.
1: Uh-huh.
0: 15% lang dabot silingon, 300,000 lang kakipay babe.
1: Mm.
0: Ang mga lalaki. Bawa ka ano man yun. Kung dito kaya ma-apply ubra para lang maghatag ka sang bata nga lalaki sa kwan, do ka budlay man yun. Basi mahambal sila nga mama lang ning pauway mo kasi pwede. Oo.
1: Ayaw mo na eh.
0: Tagi ka mama lang pauway.
1: Why kaya ganyan ka mama? Pangihi lang pauway.
0: Grabe yung iba lang iba, babe, bro. Di bagay ka to, bagay-bagay. Kay kagi ka pang ilang lipaway mo.
1: Ikaw ay kakagi, sinaw.
0: Ay, gailili na ko yan. Gailili. Gaihi-ihi lang ko yan. Gaihi-ihi. Pati mga babae, gaihi-ihi. Nga mo na ako. Nga mo na gaihi-ihi.
1: Tangon kang itsura mo nga daw Indian national.
0: Ina ka kay babes dapat ipatsikap kay may busisaw na nga matihan. Pabunog na, iklinika di Tribayo. Kung kinabusisaw ka mo, magklinika di Tribayo mga kakipay. Kay ina, may virgin coconut oil halin sa lubi. Halin sa nyog.
1: Kung hindi nakakaihi.
0: Ha?
1: Kung hindi kakaihi.
0: Kundi ka kaihi, di ka titel.
1: May problema na ang imo kidney. Mga kakibab. Ang solusyon dira, pasuyupan ka na lang kaya hindi ka na kaihi. Kaya doro na tubig ang lawas mo. Doro na tubig ang imo lawas. Pasuyupan ka na lang. Kaya maghabok-habok ka na na. Ang hindi abnormal nga paghabok. Inang tama. Mga habok ang pareho kaitan. Normal na yan ang paghabok pareho kaitan niya.
0: Light-light lang mula kipay bitan.
1: Na ito pong tupong mo na tan sa akong tanaw na.
0: Na. Palapit di blidahin. Tama na kalapit.
1: Amaratan. Ipalapit pa, i-zoom pa kita, i-zoom pa kita.
0: Hindi, uli.
1: Manda daw pa rin ako.
0: Dali-dali pala dahil. Okay na na.
1: Okay na.
0: Sa akin kitandog. May karoon mga bisyo naman.
1: Di, ito puntan. Dali-dali.
0: Ipakilala ko na si Ita namon partner nga technical. Dali-dali. Amo na si Kipabitan nga kadamo sang problema sa kabuhi. Pasunod niya. Pero ang pagpaliwang lang. Pagpaliwang lang. Amuling hindi naman tutunan. Balik to ha. Alert.
1: Kagaling ko si Carlo. Si Ita naman ang nakita mo.
0: Puro palapit niya mo. Puro palapit niya siya. Kanami ka diskusyon tari sa Ukraine pulo palapit siya ya. Manong brani ni tanto sa butahi lang ni. Inline.
1: Dama buyo na tasa nga. Ka chismita
0: ka da, imbukada.
1: Ka chismuso gid si muno. Sige. Sa aton nga imbukada mga kakaiban sa aton sini nga mga top stories of the day. Labaton sini nga mga headline ni si Palay City Hall. Gining adlan nga full compliance mother and baby friendly workplace. Wow!
0: 23 sa karton sang smuggled cigarettes na recover sa bago.
1: DSWD sunod sa DSWD na yan. Sa Delight Office ginbuksan sa Isabela.
0: 2,000 gid ka mangunguma sa manaplakag kadis na kabaton sang ayuda.
1: Kadakoon sang mga lugit.
0: Oh.
1: Wala sang pagbago apisar sang mainit nga panahon.
0: Gali. Kadakoon sang mga itlog wala sang pagbago apisar sang mainit nga panahon.
1: Sang ligad to, may ginbalita to nga nagagamay ang itlog tungod sa kainit. Sila isang veterinary, wala sang may pagbago ang itlog amo lang gihapon.
0: Ati, kampante kita sini nga hindi kita magka-hernia. Kung wala magbago, kay base doon mga kabo na wala kakipay-bagsaw. Anay katapos ang revolutionary proletarian army ginluthang patay sa binalbagan.
1: Na naman!
0: Oo.
1: May patay naman. Gabi na inkwentro dire, inkwentro dito.
0: Ano ni saman RPABB?
1: RPABB.
0: Oh, RPABB. Revolutionary Proletarian Army.
1: Ang Revolutionary Pro
0: Alex Bungkayaw Brigade.
1: Army Alex Bungkayaw Brigade.
0: Oh.
1: Ginlutang dire sa may Purok Vanda.
0: Oh, grabe.
1: Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan.
0: Grabe ni nga pinatyanay, no? Oh. Ba 38 pa lang ni ang edad ni Joseph ni Agustin.
1: Bata pa? Oh. Joseph Agustin. So no, kay Police Captain Jolan, Vincent, hipis ang Binalbagan Police Station. Samtang kuno nga nagapangalakaton, papauli ang biktima sa ilabalay, gikan sa ilimnan, hubuguro ni, basi ko naga isi-isi mo yung lakad sini. Inali lamang ini nga ginalambatan kaginlothang. Ginlambatan ka dyan.
0: Grabe. May pamahog galing sa kabuhi niya. Gindala pa ni sa hospital, nalag yung suspect, pero patay gid sang kinala sa hospital, na recover ba grabe gid niya mabira sa iyo.
1: 45 hindi a pesos, kundi anong kalibre
0: armas. Slug, anong ka empty shell? Sang anong gid ka balaya ang na recover may nagkalawigit pa gro ni. So
1: grabe.
0: Aga kasubo yang si Manas sa Negros nga wala sing patay kag baby. Last
1: 4:54 na mga kakifay. Good vibes.
0: Sa aton good vibes sa Kipay Babes. Kabalo kabala kung saan una discovery ang ginatawag nga Polgadera.
1: Polgadera.
0: Polgadera ka Kipay Babes. Kung sa English na tip me sure galing kay ang tip me sure gina sa
1: Polgadera, Polgadera.
0: Sa amon pagtawag Polgadera eh.
1: Polgadera.
0: Oo. Nang ginatakos bala na kasi. Tisang una na wala na automatic hindi na stainless, hindi na latas ang una. Kuan lang na ginapuron lang na. Uh-huh. Nga ginatakos bala sa mga magpatahi kabayo, mm-hmm. magpatahi ka bala purontong,
1: uh-huh. oh,
0: nang dibladong
1: duman muna. Mga tip misyor na yan.
0: Oh.
1: Dahil man ang tip misyor.
0: Tip misyor, ang muna sa, no?
1: Ang tip misyor, ha? Daw tip lang na yan, kuhan mo?
0: Oo. Actually, isa lang na sila tawagun. Isa lang na sila pagtawag. Gin-discover na yung kakipay babes sa 1852 pa. Kundi kita magdala-dalingit kay ang akong balabi sa nanggaliri ko kakipay babes pagbuksan mo yan nagkasunod ayon advertisement amunin ko ng mga latest ng mga cellphone latest ko namong cellphone ko uno rin nalapakan bala sa kwan sa auto
1: hindi
0: makwan
1: hindi kaya makabukan ako niya dagdag lang
0: bakal
1: ko na bakal ko kay lapakan sa auto hindi kaya buka mo hindi kaya pano ako dagdag lang why nagaw ni
0: Ang tip me sure ka kipe babe so kon pul gadera kag inang isa pa kita tip me sure sa una nga manual nga wala na yan naga roll bla na discover ni sang 1829 ba 1829 ni James Chesterman
1: uh-huh.
0: isa ka British metal worker kag sang ulihi nangin pul gadera ni siya kag sa 1868 nag-improve pag ini ka kipe babes muna sa mga measurement kakipay babes. Sang una, ang ginagamit, kabalo ko nung ginagamit sang una,
1: ano?
0: Kundi dangaw, tiil, foot, kundi dupa.
1: Dupa, no? dupa.
0: Ang balila pag abot di gani, sana nakamitro. Ang muna ba sa mga tigulangan?
1: Mitro, di ba di?
0: Oo, dipindi na sa kalabugon sang kamot mo.
1: Aha.
0: Dito sa Africa, sa mga pamilya ko sa kakipay babes.
1: Hindi nang isa kamitro mo, ne, Dre?
0: Ang bali, diri ko na dampi.
1: At Dre?
0: Sabaga. Pero di ko nubo kaya abi kamot kundi hindi niya magpareho. Sa akon parinti sa Africa kakipay babes, bisan tiles na to ginagamit. Wala sila sa Japan di gamit kakipay babes sang kwan, sang pulgadira nga takso nila nga ikating ni, ikating dish nila ni ang tiles. Kamot Japon ang ila ginagamit ni Kipay Babes.
1: Kamot Japon.
0: Ini nga bahay ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ipakita ko ang abilidad sa nga akong mga pamilya dito sa Africa. Sa ilang nga pagbutang sang tiles nga ginakat nila sa pamusuran wala sang pulgadera. Kakipay Bitan? Ara na daging send ko sa imo. Di ko to ginsend abi. Kay na po ay kagreklamo. Why ka send? Ara o? Ay, hindi mo. Okay. Inganyuhan na sila sa DTX Coffee Mix sa Kipay Babes.
1: DTX Coffee Mix, importante na mga kakipay ba? Man kabalog kang ang DTX Coffee Mix.
0: ano na, diling taktik sa nila. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Ara na Kipay Bitan.
1: DTX pa bang din mga kakipay, importante na sa aton lawas. Kaya amuna ang taga-ambling na aton adlaw-adlaw. Kinanglanong na ginaton nga magpabiling kita nga condition tag sa gid ka daw mga kakipay. Mayo ini para sa may mga diabetic, ang ining mga DTX 500 bala. Kag nagapanubo man sa cholesterol kapin pa rin yung mga tao na itong mga utod na ito ni Ban yung katalag ko na kagarabi ng bilbil na ginabuhina niya ng mga kakipay tunaw yan na ang ato ng mga cholesterol mga bad cholesterol mga kakipay nagatag ba sa mayong panit ang buhok mo nga nagakuha na kagidaw hindi gidya healthy buhok mo mga kakipay ay ginapanamin ang buhok mo kag panit mo mga kakipay ang liver cleansing ang liver ginalimpyuhan niya na ginadetox siya ng mga kakipay sa DTX 500 mo nang kampiyon kaya hindi lang kay nagapahaganhagan sang kasakit halimbawa kung may mga nagahubag nga nagagatubo sa inyo lawas kapit pa sa latrasan mo ang DTX 500 kampiyon mga kakipay
0: so amuna DTX 500 importante isang kakipay babes na diskubrihan ko nagfocus ko sa DTX 500 tsang una di tribayo ginabulos-bulos ko sang ginsigisigi ko na nakikipay babes doon naglist gid man ang stress ko tsang una pero may ko nagreklamo sa imo sakit ulo ko sang uli nag-adjust ko sang oras ko last 9 ng gabi tulog na ko kasi sa nag-last 10 na kung kisa subong makatulog ko
1: tulog na
0: namin ang pagbugtaw ko kay namin ang condition sang lawas ko
1: ang
0: sang una bi di tribayo kag ano nakapokus ko isa lang. So bungin alternate ko nakakipay babes namin ang pamatyag ko.
1: Namin ang matyag.
0: Oo. Ari ang akong tiyo amuning nagatakod sang tiles, ang inablos ko, amuning nagakat sang tiles kakipay babes na sa pamusuran na sila, di sobra ang isa ka panid sa tiles.
1: Ako na ibong nagatakod sang tiles.
0: Sobra isa ka panid ang tiles, hindi dapat utdan. Wala pulgadira.
1: Wala pulgadira.
0: Grabe, di tiles na wala pa pulgadira. Amo na tiyo sa amon sang una. Ari ka kipay ba, babe, sa ato niyo mga tagpalamati.
1: Abe.
2: Hello.
1: Ara.
0: Oh, kamot lang.
2: Wala ka, ano? Ano?
1: Anong dasma, ano sa?
0: Why, why? Talaw na karoon ng resultat. Ano na karoon ng resultat? Grabe mo nang inablos, kabili dadan mo nang. Sabi mo talang, nagtala ka.
1: Kampiyon, no?
0: Nagtala ka, nagtala. Lahir ang gina-expect mo, eh. Oh. Amo na ang tiyo ko.
1: Damo gampang sa isip ko eh. Ano ang matabo si Diwan? Sigo-sigo ba?
0: Sigo-sigo. Tiyo ko pa. Pwede nga bilida dyan eh. Gin pa yan ubli sa bata niya. Di siguro ng tiyo ko, mga mamanas tatay ko. Tikita mo yung panubli ko, man.
1: Kampiyon
0: yun. Abilidad naman, gisa.
1: Grabe, no?
0: Huwagan ni bata ka tao. Sige.
1: Ang abilidad siyang tatay mo, kuha mo gina. No? Paligo naman.
0: Pero tagaan ko nito yung sunblock ako. Yung tiyo ko, wey, pani naman discovery ang sunblock. Pero yung kinagagal, tinolo yung sunblock. Nausikuran.
1: Grawit mo.
0: May nga kay Sir Majubi tumlos.
1: Kapin pa ko ang mga suga daw, hindi ba tanto ka sanaga? Grabe.
0: Si Sir Majubi tumlos, nagatimpla na sang inaga niya, kaglaswa niya. Si Ma'am Indang Sarad, nagapalibog kung paano mapaubos ang isa kakabak sa nga paho. ginatambungawan niya, tumong isa niya kabak sa nga paho, alintigin mo lahat, nagalulupok ng iwan.
1: Paldon man magamon eh.
0: Kung di mo lang naginan siya, Ma'am Indang, sigurado, pierde ka. Sige, tatang niya pagbalik.
1: Si Salel Minson o Toyota. Maria Los, si Maria Los, ara man siya. Si Majobelo, si Tom Los, ara. Si Jean Montesino Arroyo, May Dagay. George Pineda Gaspi, ara na sila. Sige. Ayos.
0: Tatang niya pagbalik. Ang kanta ni Kipay Vincent, nga tutulungan kita kag presyo sa merkado.
1: Sige.
0: Tutulungan kita by Ruel Cortez. Pagaligad gid lamang sini.
1: Tanbay.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muter naman! Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Last 5-8 na mga K5. Hindi nga ba yung dolo sa kalwan sang na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga K5 sa atong sining nga mga suki, ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginabuligan ni mga K5 ang imo sining lawas. Importante nga magapabilin ang aton nga lawas nga kondisyon, mga K5. Pinapabakol niya sining aton resistensya, eh. Batok sa mga infection, viruses, kag bakterya. Tampiyon nga, mga K5, antioxidant. Effect mga K5, naga-neutralize sa mga free radicals, naga-dulot sa premature aging kag chronic diseases. Amo ni mga K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginabuligan man mga K5 nga maproteksyonan ang atong sinlawas nga magpabilin kita nga condition katulad sa nga psoriasis, dermatitis, kag acne. Ginabuligan niya man mga K5 Ah, kampiyon ni pagkakakifive sa ginatawag nga radiation. Ginaproteksyonan niya gid ka. Heart and cholesterol health. Nagapanubos ang high cholesterol sa liver cells. Ah, ginabuligan mga kakaibad sa pag na mga ang pag-regulate sa ato sini nga cholesterol levels. Kag naga-promote man sang heart health mga kakaibad. Dr. Pinoy Squalene Capsula. Sarang naton babakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dr. Pinoy mabakal man dira sa Silay, Talisay nga mga butika. Ayos, ayos, ayos.
0: Ayos.
1: O sige na. Ariyan ang damyo, ariyan damyo. Ariyan, i-check ta na mga kakipa, mga ato sini nga patrol. Patrol ta naranatan. Gina Purano, mga kakifive, Midagay, Jean Montesino, Arroyo, Sally Almenson, kag si Velma Tarobalgis, arana sila, mga kakifive. Sino pa, mga kakifive?
0: Jason Ortelio, ang tisoyon ko no, sang pilisa.
1: Uy! Aras ko.
0: May sugpon ko niya nga tisoyon.
1: Aha. Sige. Si Pastor Jerry Gabito, nagapanigay sang uway okay dira sa Estefania may ngaga lang. Pastor Jerry Gabito may ngaga lang. Helen Armas, Irene Anas, belated happy birthday.
0: Kali Alminchon, kag si Ma'am Lotlot Tolentino sa Lotlot Store, no? Dira sa paano ko, kagipay babes.
1: Lotlot Store.
0: And of course, kay Ma'am Indebilya Saga, agagin ni kay Ma'am Nilda Empinado da sa Busay Kabog.
1: Araman siya. Ang Julie and Mark Store, dira man sa NHC sa paano ko. Sige, check tala si Kaki 5 Vincento Barek Medina Coralde sa iya sining mga balita gikan sa merkado sa Libertad Public Market.
16: Kaki 5 Bantay Merkado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, Kadyos Kamadala, Kadyos Iling, Kadyos Kaki 5 Babes.
1: Kadyos, Kadyos. Damo pa ba subong Kadyos? Tadaro kalabana, subong munggo naman lang ningin agamin. Ha?
17: Ah,
1: Kajos, Kajos.
17: Kajos, Tahugi, Apa. Ara na din makita.
0: Sang gamay ako, Kakipay Babes, Kakipay Vincent. Lapit na ito nga sa ektariya, ang amon kakajusan. No?
1: Grabe ba?
0: Ang ginahimo na muna kung wala kami kapamahaw, ang linghod, hindi tamaan kalinghod, kaya kung tamaan kalinghod, ma-upload. Ang hindi man tama gid kagulang kay matamis na siya nga kaunon ang kadyos. So makasustener na tamon pamaho samtang nagapamuksi kami sang kadyos nga sinako kag igo mahapon taga lima kasako kag inadulong namon sa banwa. Mahal ina subong ang kadyos.
1: Ang amon to sa umato namon to may kadyos may pila lang ka puno pero laban to ya kapi.
0: Kadyos ang samon. Mas mahal grabe ang kilo na isa ka baso pila 150 isa ka sa baso pila may 50 o 80 kay 5 cent.
17: Oo, kay 5 cent 30.
0: Ah, 30?
1: 30?
17: Polo, polo.
0: Polo may gamay.
1: Ano na sa?
17: Taugi.
1: Taugi? Oo, taugi. Kampiyo, no?
17: Polo, sa dali sa may raya, dali, damo, kikipabay. May kadyos pag ito. Si magpangka da, si Erika Papoy.
0: Ang kadyos nga may panit, wala da?
17: May panit, huwag guro.
1: Ang taugi mo yan, amin ako may tinoktok ang karni.
0: Tinoktok ang karni. Pero abi mo ang pinakanamit diya kakipaybib sa kadyos. Ang layo, ang ambal nila bilang nga turing.
1: Turing.
0: May layo man ang tawag, may turing. May lilaya na, o gulang na.
1: Okay.
17: Sa
1: sinta. Ba, sa sinta na?
0: Oo.
17: One part, may panit. Kita
0: mo, mahal pa sa paray.
1: Piyo na.
0: Tikon matanong, kamalang kapalay, kadyos na lang itanong mo. Ang pinakakampiyon gin sa kadyos nga nagagawa ang iya protein kung gulang na kakipe baby.
1: Gulang na
0: nga kadyos kung igagmay-gagmay na liso niya kung gulang nga ginbulad pero kung
1: huluman
0: mo na sa tubig mga isa ka oras gahabok na siya kadako na siya kag iupod mo sa TL kababoy kag langka
1: daw togi mo sa
0: kung iupod mo na sa TL kababoy kag langka
1: nan
0: gapula-pula ng sabaw kakipay babes.
1: Aha.
0: Kahit tumod nga.
17: Ano beneficio ka kadyos kakipay babes man? Beneficio ya protein?
0: Oo, oh, daw mani man na siya. Daw mani.
17: Protein na mata niya.
0: Oo.
17: So,
0: ako pala kaon gid ko na, ilabiligin ko na mudamo kadyos, ang tiil sang baboy, nga may langka, kag may lagba nga katumbaling paitan, daw sinikadan kaayang buang tiyan ko.
1: Grabe. Ako ya, kahit tungod nga ti damo kuya kwarta, bakal kuya tuhod kababoy.
0: Imo lang nasubong kay damo ka kwarta.
1: Ang tiil kababoy, gaon mo, tungod damo ko kwarta, pati kuko dala. Kababoy.
0: Huwag kita isugi, di kayo ito kwarta subong mo.
1: Puda mo gid man ka Dios. Hindi na halin nga ka Dios nila man.
0: Namin ng ka Dios.
1: Ay mo ya pa pa hola nga kuno kokore kulo ka Dios la ni. Ha? Ilo ilo ni.
0: Ka Dios. Bala mo nagsikat ang KBL sa Iloilo gid ya. Ang ka Dios baboy lang ka. KBL sampat gid abi na.
1: Grabe. Kung na mo ti mahala na galaya di, eh, kimatihalin pa na si Luilo, mo ginagastuhan pa na yun, eh, travel pa na di.
0: Ang kadyos, ang kadyos, sabi mo, ang kahoy niya sina, ginagatong pa.
1: Gusto.
0: Oo, kasaglab siya na kung igatong mo. Ano pa na, magluwas sa kadyos, magluwas sa munggo nga nagapisik, ano ganing tawag sa munggo nga nagapisik?
1: May munggo ka na, may kadyos ka na, may tauge ka pa.
0: Ah, tauge, tauge.
1: Tauge.
0: Oo. Ang pinaka namin man kung wala ka kadyos ang gulang nga pungko kuno wala nga kwan pungko nga latoy
1: ano na
0: balatong man tawag sang iban
1: ano na nang
17: apa si Quinta ang kwan
1: apa
17: sige may kwan ka na may
1: tawag ano na ginapotong sa tawag lumpia na
17: Lumpia. Lumpia. Pwede kayo siya rayaran. Lumpia, pwede kayo siya pansikwintang.
1: Okay.
17: Kasi may libertada. Public
1: market. Anong alan nga Changi na?
0: Nga tricycle lang background mo. Hindi. Pati e-bike subong ka tricycle ka. Negosyo ka naman.
1: Ara.
17: Imos na sila.
1: Pamangkot ya, magalas ay ubusan nang ila baligya da.
17: Imbusan ni, wala na ni. Dari balik sila sa may ila dari nga area
1: gay. Sa pihak.
17: Subong yang kanan ni medyo.
1: Ina sa tunga na dula na.
17: Dula ni ina extend gina parking ala di ka mga slack yan. Kagito man madugay ko backlon pag nasita man ka aton nga enforcer dari. Hindi mo sa mo padugay.
1: So gina parkingan sang salakyan ada.
17: Gina parkingan yang gina pamakal la ka kibe vibes.
1: Ina yang arada sa sulod gabayad des larkabala wala.
17: Bayad niya. Kanya.
1: Ang salakyan nga nagaparke nagabayad sa larkabala wala. Parking fee.
17: Gabayad pero ang iban din may mga star ka kibe vibes mga magkikabla sa Ria dari da sig malang. Ria malang tapos ang iban sa Balakal. Way man gina gabadugay gid ga ayo. Sa atong mga enforcer,
1: Batsi
17: man dahil, hindi
1: pagi
17: magdugay.
0: Hindi na parking. Tawgi, ara ka na, may munggo ka na presyo, kag may kwan, may latoy.
1: Munggo. Pilang kilos munggo?
17: May 5, 1-4.
0: Oo, 100 ng kilo.
1: Ang kilo.
0: Latoy nga red beans.
17: Ang red bench na sundari dito si tatay na tumoto red bench. May red bench kita sir? Red bench pala? Red bench. Ang mali red bench niya. Balatong niya kakipibig.
0: Hindi kagid ka red bench sa'yo balatong gid.
17: Amon ka?
0: Amon
1: na? Red bench?
0: Amon ang kampiyon sa TL Kababoy.
1: Balatong nga bayulit. May balatong liya ba? Amo nang tapol nga balatong.
0: Na tapol.
1: Tapol. Na, tapol nga balatong.
0: May harap pa nga darag nga.
1: Ambot si Kagawad Nardo Agonasi da sa Baybusay. Kung may tapol siya nga balatong ha? Kang ginatag
0: sa man nga lagbaan.
1: Ang ginatag sa sakol
0: sa plastic. May harap nga baraw. May harap pa nga baraw.
1: Ha?
0: May harap pa nga baraw. Gapintok-pintok na saya. Puti na sa may mga pintok-pintok sa kilid.
1: Ay, gali.
0: May ara nga pungko. Mga bal nga pungko, nubuan nga latoy. May ara man nga lagbaan. Nga balatong.
1: Amo nang tawag nga baraw.
0: Na, may baraw. Lain pag iyang baraw.
1: Ay, gali.
0: Ga colorful na saya kakipay.
1: Bala na ni Kagawad.
0: Sa umataya nagdako.
1: Kay sa ila ni kagawad na do agonasi ma jo umauman no kay humayan tong ila to lapad umayan do ni kagawad amo na mga kaki vibe damo sa blatong
0: to sa dagat man istoryahan kabalo man ta may mga balancong kilala mo balancong
1: balancong kilala
0: oh, abi ko ni kilala
1: ah nasugata
0: mo moong kilala mo
1: moong kilala, kilala mo na nagsugata kami gapon kilala kami moong
0: moong
1: na moong
0: problema upod ko si Inang Inday Bilies ha. May namangkot tiling niya may may apple. Na tinuko ano ko to sir? Tingo na pangita si Apple. Siling ko si Inday Bilies lang di.
1: Cardinal Bilisa. Los Beminda.
0: Kampiyon ng langka naman daw niya. Langka naman. Mangkot. Ah, pwede ka man nakabakal langka. Subong barato.
1: Ang istorya tayo subong niya, kibiil mo.
0: Oh, kibiil subong. Ang ginaistorya tadi, ang pagpaano magpasabaw si Binks Delphine.
1: Na.
0: Oo. Oh.
17: Dahil pa ka-plasar, migro tang langka, pero tiyari
0: mo. Ginaistorya tadi sang mino ni Binks Delphine subong kay mapasabaw. Oo. 35, ano
17: lang, ang kilo.
1: Ang kilo.
17: Do
1: printi na ni Migo ko Fritz Carbausaw.
17: Hindi
1: na.
0: Tapos ang KBL ma appetizer kau. Sang kwan, sang mangga. Pilang mangga da subong sa Libertad man?
17: Ah,
1: 150.
0: Oh, 150.
1: Anong mahimo mo sa 160 man?
0: Sige. Daw ado aslum guya ko kapag gabati ko sa mga 150. Sige.
1: 150 kilo?
0: Oh, depende sa sizes. Ah, magdako-dako may 180.
1: Anong mahimo mo sa 160 man? Gina ko naman ang sakatambison, ma'am, na ginabasi naman na. Ang kadalag ko on.
0: Ah? In fairness nami ang ano mo casing sang cellphone mo
1: green
0: don't know mayo mo na mga buhi mo subong ba
1: paldo permi mo
0: mayo ayo na mga buhi mo sige thank you tamyawa na ida si Kwan ibros mo ang sarap na ibros nang sarap
1: ibros ang sarap ibros mo na.
0: Memoriado ko memoriado na natagpalamati ta basta litson
1: nagaragaton
0: basta nagaragak
1: nagaragumo
0: bros bros
1: ano na yun
17: Ayo la na store diri sa may barangay Villa Monte Sierra Trading tagang aton nga kwadra nga Jimber Marketing sa barangay at ako lang kakipag-skipay ba Robert sa aton mga kotura diri sa may Gagbertan Public Market matek na iya
1: si matek na matek
17: si Delpha tag si Melvin guapo dira si Bani Cordero tag si Melvin nga guapo diri si
0: regards regards kuno ambal ni Tuna Kango sa imo mapasabaw siya kuno upod gamo duha
1: ay grabe
0: Si Chuna kang gua. Tiup mo upod ko sa iya pasabaw.
1: Sigurado sigurado ko kung mag-upod ka mga dama masabaw gid pro.
0: Limit limit kita. Limit kita sa aton nga mga joke-joke diha.
1: Limit limit.
0: Hindi na may gabantay sa aton subong. Oh. Imo ang takaron imo ang takaron resolusyon. Sige.
1: Feb Tubuso, Fabulous Tubuso, Radio Click FM. Connected kita to.
17: Meridian Ortiz, Meridian Chavez, kakipa-bez. Sa mga kotoran din si Rolin. Si Tatay Gideon, bawa na zote o tegi, katlao si Monkey the Bez. Kaya sa isang extent, food supplement, kaya si Karol, kaya sa ato mga kotoran din, ngayon din po mga
1: konaton. Bigyan mo ng jacket!
0: May payong na, abi ko Gabriela na sa likod mo. Sabi ko Gabriela na nagabayo-bayo sa plagda. Payung geli.
1: Umbrella ni kay Gabriela Sobrano maga.
0: Abi ko yung may garali sa likod mo.
17: Ang atong kauturan ng salipa, saliwat, yan ang atong mga kauturan, ang atong mga produkto, siling sa iba, hindi ko na epektibo, di siya yun, nakiwa hindi pa na-try mo. Ano kami ha, naka-testify kami, tatlo kami ni Kakipay Page, Kipay Robert, ako, opo siya mo mga kabataan, pinainom, ginabligyan naman, ginainom na naman, yung ginapagpago ko magaling, nag-inom, kaya Clinica CTX 500, Kakipay Page,
1: ang produkto nga pilit tumbahon pero padayon nga nagabangon.
0: Imagine bala. Imagine bala. Ibi ini kabahin sa aton nga advokasya sa ikayong lawas. Tinormal man na magbaligya kita kag may ginansya kita. Pero ang importante makita sang mga tawo nga maski paano sakita ni Dr. Ramil Oy. Ginabalik sa tao sa birthday pa lang nagpakikibi na siya, no? Tanan nga mga community service ginahimo niya sang K5 kag ang radio station lang nga may pinakadamo sang community service amo ang K5 News
1: K5 FM. News FM.
0: Inatudlo gani di sang mga gwardiya sa iban nga istasyon ng kuno. May mga ayo bulik na kadto ka mo to sa K5. Oh, sige.
17: Nagtikid ko
0: may tisig
1: ko.
0: Kilala ko sa Binabista Gimarasel nga sa una doon na budlayan ko mag-aria. Kisa naga-primera pa sa kuno, kung kisa naga-segunda. Sa kung magpangapi sa kuno kunaga.
1: Nagatikid
0: gal kun sa ano pa kun sa kwan kun sa baka pa galyamar mo.
1: Galyamar yun.
17: Galyamar
1: yun. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun?
0: Ang pinaga mo, resolusyon, gintiaron gwa mo.
1: Kuya Mane, good morning na Ate Christine. Mayor haw ho, kung kapamate ito si mo ho? Galboroto to sa kay kasuplado ko to sa kwan? Sa nga taga Nonico? Iran decade ang morning na. Sige na, okay na.
17: Ang sitwasyon
1: dali tutulungan kita.
17: Tutulungan kita na hindi ko mayo pan ng kaulado ang lyrics kasi wala di lyrics kasi guba ang atong cellphone ginagamit.
1: Guba cellphone mo? Nami cellphone mo?
17: Kasi ang lyrics na ito madunduman agad ang koros.
1: Koros.
0: Kaya na yung original. Para nga may idea si Kipay Vincent.
18: Halata ang lungkot
0: by Ruel Cortez.
18: Sa iyong mga mata kahit di sabihin mo'y aking nadarama.
0: Okay na.
18: Paglayo niya
0: Sinulumita.
1: Si Mita. Ara,
0: ginakanta ko ni sang una
1: samtang kulbaan ko ni magkanta si Vincent Garon.
0: Ginakanta ko sini sang una si Babaw sang Karabaw nga nagakarusa ako sang Kadios.
1: Atong may dala kaya nga gamay-gamay nga monitor. Madalang Kadios.
0: Sige.
17: Tutulungan kita. Galing
19: Babalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin.
0: Bawo gagamutin niya.
19: Puso'y mo. Sinugat at tugat ng dulutin.
0: Napawala, napawala na si Manang Agito bango ba? Kipay Vincent,
1: Kipay Vincent. Balikid man ang galagabay ba?
0: Bangod siyang tutulungan kita. Oh, liyog lang na pangukay sa basura ko na nupuslan mo dalala lang. Tupad mo, sa mo, blas, sa mo. Oh, balik na, balik, balik na, bla. Balik na, blas.
1: Doon
0: na
1: alarma ang mga tricycle drivers. Oh, oh,
0: ang basurahan, blas. Kita mo ng basurahan. Ang kilit mo na, na, na. Pangukay lang na. Kung ano mo. Kung ano mo, putlar mo, dalala mo niya. Huwag ka premium sa bang, bisan ka Diyos, wala ka. Pamasura na lang na. Kung ito mo, putlar mo, ha. Thank you, thank you, thank you. Kipay Big, samtang gapamasura si Kipay ba, gapamasura sa maputlan niya. Kantahin man siya, kantahin.
1: Halata ang lungkot sa iyong mga

0: Kalahan. Ah, ikaw naman.
1: Karamay.
2: Karamay mo ako.
0: Hindi kalamay, ha?
2: Kahapon at ngayon, asahan mong bukas, ako'y naroroon. Naroroon ako. Hanggang ako'y buhay, katulong mo sa iyo ay nagmamahal.
0: Ayos! Oh. Ayos! Lakpak!
1: Eh, may jalibe pa na sa bastahan? Lagid? Ano ka sa background mo, Firme? Kaya kung ano ang background mo?
0: Naunahan na.
1: Ang munang premium mo.
0: Sige, salamat, Ged! Papang Vincent?
3: Opo sa patrol, K5 Wilson Daliana, yun naman siya K5 Vincent Curalde para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko at kalingawan. Malaglos, K5 News FM.
4: K5 News FM, Pantay Merkado.
0: Ah, tutulungan kita. Huwag
5: mong ipagdamdam, mabuti nga, nalamang siya'y salawa.
1: Ay ka na, Meruel Cortez, no? Gaka-in love si Kwan, si Ma'am Indang Sarad. Kay Sir Jonathan Sarad.
0: Aba! Oh. Ayos, ayos, ayos, mga Kaki-5. Salamat, kinsalamat, ha? Kaki-5, Vincent Dominic Bidina, Corralde, sa...
1: Patrol!
0: Patrol, mayong kanta yung sumong. Sige!
1: Romy Pasigado, mayong aga, sir!
0: Oy, salamat, kin, sa mga taga-Tubuso. Nagpamati, nag-monitor sa ato ng mga taga-Tubuso. Nakakunik ang Faber Radio. Subong nga agad rin sa aton mga kaki-5 sa mga taga-Tubuso rin may nga agalanda sa inyo. Mayor Hawoko, morning.
1: Dad Boy Mendoza, Leonardo Rilos.
0: Aha. Kag happy birthday, sa happy 64th birthday kay Nanay Bibeng Aligada. Sa puro kasagingan, Banago. Salamat! Oh, K5 Wilson Villena sa Mami, patrol.
1: Ibi Evangelio Real Albios mga aga.
0: Ah.
1: K5 Wilson
4: FM Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Dave, K5 Robert.
0: Aha.
3: Arestado at mula ka mga individual. Sinama niya sa pahit sa National Highway sa Rafael Calas Drive, Barangay Palinasan, Bago City, sa Mayo 21. Ininakto. Reset niya sila.
0: Aha. Daw kapigaw sa imong signal, pangaw. Naga-mobile ka mo?
3: Ko, naga-mobile. Kami kami naging katuan lang importante na kwantitan.
0: Arana-arana. Okay, sige, guide.
3: Okay. So, na-intercept yun sila kay Fred Robert matapos yun eh, makitaan, no, susunod sa ilas na salakyan niya binadala. Sa 23, kaka karton sa alleged smuggled si Fred sa kay Robert. So, ang diwanig ng mga suspitado, isa ay may kalalaki sa highway na malimeng. So, isa ay kalalaki.
0: Mm-hmm. Dahil lang, kaya daw kalahin sa signal mo.
3: Para.
0: Ayo, pundo na yung pundo.
3: Okay, wala ko din yung pundo.
0: Ah.
3: Aros yung nagte, ini sila sa Purok, Magnolia, Barangay San Vicente, sa Manwasan, Pinalpada, kasi sa Rosan niya. And K5 Robert. So, sunok naman sa ito sa ating sa kapulisan. Patundoon ko ng putani sa kapulisan ng mga suspects minali na lang ini nga nagpadati sa planada. Ito sa Robert, ang mag-dahil na siya ng PFP. Karoon, kaya tungkol sila nga nagdalaga sa nagkasalitan sa Robert Musilingon, may something illegal kaya bit-bit ni ang duwanin ng mga persona kay Tarusan K5 Robert. Karoon, pagsikya sa kapulisan sa Malabot, sila kay Tarusan K5 Robert, dito na ito kibati, may direkni sila ya sa mid-dress ka karton sa sigaret, sa kanagbarlor, sa 380,000 pesos kay Tarusan K5 Robert. So sa karoon, arahin ni sila sa kustodya sa kapulisan kay mga mga kaso.
0: Ah, daw ka pigaw gid sang signal mo pangaw.
1: Mm.
0: Sige.
1: Dulog anay guro, 1 minute lang ah.
0: Mm.
3: So sa liwat ko, ma-inis sila sa kustodya.
0: Maintain.
3: Kapulisan, K5 Robert, kaya nakuha, inis sila, may address ka karton, sa smuggle cigarettes, yan nagabalor, isang 380,000 pesos kay Fidel and kay Robert.
0: Oh, amo ni sa binalbagan.
3: Aha.
0: Okay. Ang report ni Kaki 5 Walson Belena, mga Kaki 5, regarding ini sa 23 tanan ka mga karton sang smuggled cigarettes nga na-recover sa Bago City. Ang ini mga nagkala dakpan mga Kaki 5 aron nakaroon sa kustodiya sang mga kapulisan matapos ining matapos nga nakuha sa ila posisyon ng control ang 23 ka karton sang illegal nga mga sigarilyo sa National Highway dira sa May Rafael Salas Drive, Barangay Balingasag, Bago City mga Kaki 5. Natabuhi ni sang ligad nga Waybes. Ang mga suspects ni 30 anyos nga si isa ka lalaki kag 31 anyos nga babae. Lose residente sang Purok Magnolia, Barangay San Vicente sa Banwa sang Binalbagan. Tiyamo na karon mga kakiba para na sa kustodiya sang kapulisan 380,000 pesos ang valor sang smuggled cigarettes ang mga nga mga na-recover. Salamat gid Kaki 5 Walson Belena. Imo sining report mga Kaki 5.
1: Mugno ta. Si Celia Banson sa Mandalagan, ni Jolie Hinavia Lumugdang sa Mansilingan, na Netlyong Corsiga sa City Village sa tanan mga KSS da sa Southville kag sa Monicoville. Maayong aga sa kay Mama Marilyn Caranza kag kay Sinaida Villarus sa tanan nya KSS sang San Roque. Midlin Sidayon and of course Ruina Villera Nervito. Kabay pang ginapatambok muna da ang Bisaya nga manok. Kagihawon mo kay aga pa kuno dira kita mamahaw. Pero subong gahulat kita sang text kung saan ugid magtambok ang manok kay Kipay Babes. Gaabilyo sa Pilisa, Reyes Indico, Sandra Dizon, kag Junjun Asosina.
0: Pwede na na basta karob-kob lang ni Belen. Importante Bisaya.
1: Ginapatambok pa kuno.
0: Hindi ang... Tag-iya ka manok. Arot si Lerot si Disoy, Rodi Disoy, kapamatigad dira sa Banwa Santo Boso, mga kakibay. Juanita Lona, kag Janita Hibaler, dira sa May Barangay Banago, Maing Aga.
1: Romy Pasigado, ang ambal niya, good morning, Kipay Wilson, Kipay Robert, kag Kipay Babes sa Room Store.
0: Room Store?
1: Why na kami oras, may oras, pero hindi na aton. ang importante amo ang mahalaga ang mahalaga man amo ang importante. Luis Gantalao may waga sa Ali Alminchon
0: Don Luis
1: Jennifer Gumpan dira sa Paraiso KSS Solid Supporters sa Barangay Paraiso Phase 1 Phase 2 Rizal Kogali dire lang sa Block 5 sa Yolanda Housing Phase 2
0: Donato Senyor Alisa Aguda mangaga Gina Porano kag Dadboy Mendoza Paldo
1: Paldo si Boss.
0: Matabi na kita mga ka-K5 sa siling matinaw sa ito ng K5 kamustahan sa Kalibo.
6: Mga pumuyo. Mga
1: wala K5 pa na. 39 pa lang.
6: Kasi ang mga posisyon ng President, the Vice President, according sa Constitution, the President, the Vice President, members of the Supreme Court, ano pa, members of the Constitutional Commission, Agda-Ombudsman, may be removed from office on impeachment process, mga ka-K5. Ag mag-aumpisa ron, yaron sa lower court, yung sa Senado. Mga ka-KFB na mag-umpisa ron. O nga ni kabug at galing ko naman doon mga aligasyon ay pag-abot sa daya karang impeachment para magbuto ka man ha, sa pinakaulingan ni karang mga nagbuto ay just nakabato man sa natig 20 million na agbaw ah. Karangan ta oh. Kung minatod daron ni Salikalisod ang mga ka-KFB, no, makon mo ta na 20 million yung allegation ay.

0: Ipakail back to you.
1: Mga ganun, Sir Robert, no? May nabasa ako eh. Mm. Wala ton ta. Wala ton na to, no? Anyway, damo salamat, Bacolod Campion. Ang signal sang Bacolod. O damo salamat, Daddy Babe, Sir Robert. Diretso na to ng aton ABP sa Iloilo. Sir Ray, good morning.
2: Mayong good morning, K5 Mike Cancelorio, kag sa tanan nga mga tagpalabati na to sa bilog ng Western Visayas, kaga Negros Island Region. Naka-extend ako kagabi. Salamat, good. Balik siya mo dira.
1: Dama salamat sa RBP, kampiyon ang signal diri sa Kalibo. Nag-ragamak ang signal sa Iloilo. Tatuan nato ng Rojas, Sir Jobert. Kumusta ang signal sa Rojas?
3: Good morning, K-Fabo sa Visayas, Sir Michael. Basko ang signal sa Kalibo at Hag, mga K-5. Diri sa Rojas City, kag Capiz. Matulutawhay ang amon panahon. Aga pa na ka DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang panahon naton dire. Kampiyon man ang imo signal, ah. Diretso nato na si Sir Nestor. Sir Nestor, kumusta ang signal sa Antique?
4: Kampiyon gid ang silid natin, Jack. K5 Western Visayas, Sir Michael. Naka-inom rin kami DTX Coffee Mix ni Sir Simon. Kaya naka-inom rin kami Extend Food Supplement. Kiti fiesta naman salad sa may banwakang si Balam. Balik ka nimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Sir Nestor, daw gato bangay lang kita, kampiyon ng signal. Kompleto na kita, diretso na to ng kampiyon yung mga balita alin sa Negros Island Region. Daddy Babes Robert, good morning.
0: Mayong aga sa liwat, Western Visayas, Kalibo, mga ka-K5, dirisamon ang mga magbalita. Sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, patay ining anay katapos ang Revolutionary Proletarian Army. Matapos nga ginluthang sa may Purok Banda, Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan. Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos, pumuloyo sa nasambit man nga lugar. Si Captain si Police Captain Julian Vinson nagsiling siya ning hipi sa Binalbagan Police Station, nagapanglakaton papauli ang biktima sa ila sining balay, gikan sa ilimnan, hinali lamang ini nga ginlambatan kaginlothang mga kakibay, wala pa sang ini provocation kung nga ang ginlothang ini mga kakibay. That's why nagatuto karon ang aton sining mga pulis sa ila sining investigasyon kung nanugid ang motibo diri mga kakibay. Gindala sa ospital ang biktima apang ginbawian sang hulam nga kabuhi, na recover sa area sa posisyon kaga sa sense of incident ang 45 caliber pistol ara na karon sa kustodiya sang kapulisan.
5: Naga hindi gid kami masiro kada semana di may patay sa amon kundi sa Puan Calavera may napatay nga mga miyembro sang Philippine Army o kung dati nga mga miyembro sang Philippine Army, mga kapko. Damo diya sa amon. Mm. Subong, aripagid, may breaking news. Nasa Puan man, isa kababayi sa Sikaba, siyudad sang Cadiz. Kag sunod sa information, nga wala na sang idalum nga panapton ang biktima kay nakita ini sa maligwin nga bahin sang nasambit nga barangay sa siyudad sang Cadiz. Ginapadalman subong investigasyon kung bala, san o siya katapusan nga nakita ining babayi nga nasa Puan na gidlamang nga wala na sang kabuhi.
0: Abang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique o Kalibo.
1: Damo salamat, Bacolod. Kaluluoy man ang babayi. Anyway, sa ating pagpadayon, alas 5.45 sa agang oras. Mga kampiyon nga balita sa Iloilo sa Kaiser ABP. Sir, hey, good morning. Kumusta ang Iloilo?
2: Mayong aga, Western Visayas, diretso kita sa mga labing tanulupang doon ng mga balita diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ang sentro sa aton mga balita subong ginatawag naton nga Buntero, Bunanay kag Tiruhay. Sa Banwa sang Mina na balita naton kahapon, isa ang patay matapos nga magbunanay kag magbaisay ining duha ka lalaki natuhoy gid lamang sa sirianay nila parte sa jaging-jaging ni, no? At lang si Gapon ang suspect kaging kilala kay alias Joel kag padayon nga ginapangita sa aton nga mga kapulisan pasakanay ni sang kaso nga murder matapos nga gingburo ang ining biktima kag nadulaan gid sang iya sining kabuhi, no? Sa aton sining mga ka-K5 nagpangitan man sa ustisya ang pamilya tungod sa natabo sa sining biktima. Samtang binunanay naman ang natabo man dito sa baybayin sang Dumangas matapos mga ka-K5 nga napatay man ang ining biktima sa pagpangusisa sa K5 News FM Mindanao kay Pulis Corporal John Ray Robito.

0: Investigador sa Dumangas Municipal Police Station nga piyesta sa among barangay nga dira sa may barangay PD Monfort Dumangas sa nga matabo ining insidente no o kunining krimen sa isa ka disco party. Nagwa ang duha ka mga biktima sa diskuhan kag nagsumalangay sila sa mga suspect sa gates ng cover gym. Ang mga suspect ang kilala kanay alias Kumpol kag alias J lunsa ilegal ang pangidaron. Bangod sini naglunta ng komisyon sa tunga sang duha ka grupo kung saniin ang suspect nga si alias Kumpol ang nagkuha sang kutsilyo nga nakataklo sa iya sining hawak kag nagpangbuno. Patay gid ang isa ka biktima. Samtang sa may Sara naman, sabayin sang Sara, patay naman ang 66 anyos nga tigulang, isa ka senior citizen sa Gintiro sang riding in tandem sa Barangay Ardimil, Sara Iloilo, pasado alas 9:27 kahapon nga adlaw o kon sang digin taligdan nga adlaw Mayo 19. Samtang pauli si Ber Concepcion sang Barangay Del Castillo, ang bag-ulang kuha sang iya sini nga social pension mga kakipayb sa senior citizen sang senior citizen ging tambangan ini sang riding in tandem kag ginaluthang mga kakipayb. Hasta subong wala pa makilalaan ang ining mga sospetsado nga nakasoksok sang helmet sang ginobra ining krimen. Ginapadayon pa ang investigasyon sang Sara Municipal Police Station kag ginahibalo kung ano ang rason sa paglutang sa sining biktima nga si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo. Aman ang mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Madra ka K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat sir IBP sir Ray, damo salamat madinugo ng balita sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ho naman nato ng mga balita? Kampyon yung mga impormasyon halin sa kay Sir Jobert sa Roha City. Sir Jobert, good morning.
2: Sir Michael, managay pa mo nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Apat ang pilason mga ka-K5 matapos ginpangbuno sa sulod sang binailihan sa Barangay Timpukon Panitaan Capiz. Ini matapos nga nagkinagamo may binaisay sa tuwa sang duha ka mga suspitsado kag apat ka mga biktima alas 12:20 sang kaagahon mga ka-K5. Ini natabo sang ligan nga adlaw kun sa diin may dalagaling nga armas nga kutsilyo ining isa sa mga suspect mga ka-K5 kag dito nag-init ang istorya kag samtang nagainom-inom mga ka-K5 tulod sang binailihan hinandos sang suspitsado mga ka-K5 nga si alias Jeff kag ining upod nga si alias Jess sang mismo pumulo sa nasambit nga lugar ining apat si alias Ray yan kag alias Nick upod si alias Ati nga bisita nila nga taga sulod sang Rojas. Wala ka preparar ang mga biktima mga ka-K5 kay wala sila sa mga armas, kuan lang gid kamot lang gid kag abilidad. Wala sila ka kuan, wala sila ka luwas sa kutsilyo nga dala ni alias Jeff mga ka-K5. Landing sa ospital ang apat, may samad sa TL kamot kag guya mga ka-K5 ang isa sa tiyan. Kun sa diin ini siya ang nagpalagyo ang isa ka suspect pero ang isa ining si alias yan yung dakop sa aton sini nga Panitan Police Station. Sa karon ng apat nagapabilin sa nagkalainlain nga mga ospital diri sa amon sini nga siyudad sa siyudad sang Rojas. Samtang ang amon provincial hospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5 inareklamo gihapon sa aton sini nga mga pumluyo sang kainit kagutok mga ka-K5 ang ila sini nga mga kwarto. Ini matapos nga ang gobyerno wala sang nagabalibad mga ka-K5, bawal magbalibad sa pasyente. Ang ward karon sang Rojas Memorial Provincial Hospital, actually baton ini sang aton sini mga katapos ang Rojas Memorial Provincial Hospital Management kaysa provincial government mga ka-K5. Kay 180 lang ang amon sini nga makaya nga mga pasyente pero because ang hindi pwede balibaran ang mga pasyente mga ka-K5, nag-cater sobra 300 ka mga pasyente adlaw-adlaw ang nasambit ng hospital. Suno sa kay Rina Lynn dito ning nagpost sa Facebook nga wala gihapon ginaksunan sa provincial government ang kainiton kakagutok sa pasyente sa ward sa Rojas Memorial Provincial Hospital. I think sa sining mga inadlaw basta patawag naman sa conference ang chief of hospital sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa probinsya sang Capiz. Ako na mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalib.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Madinugoon man ang kapi. Kampiyon ng mga balita, kumusta naton ang probinsya kang Antique? Sir Nestor, good morning!
3: Thank you so much, Sir Michael. Mga balita, Arigas Provincia kang Antique gintawag nga first time in the history ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent kang Schools Division Office Antique. Ang advance nga pagpanangtag kang gobyerno provincial kang allowance kang mga Antiqueño athletes nga mangin representante kang Western Visayas sa Parapambansa 2026. Base sa Facebook post ni Dr. Servillon, nakadyagin pasalamatan ang amon gobernador si Governor Paolo Avier sa pagpanguna sa pagpanugro kang diyang alawa sa mga atleta kahapon Mayo 21. Naman ang K5 Western Visayas nga nakabaton ang diyang 21 ka mga representante kang Antique kang tag 18,000 pesos nga allowance para diyan sa parang pambansa 2026 nga hiwaton umpisa sa Mayo 24 rugto sa May Agusan del Sur. Samtang sa rugang pagit ng mga balita, Jayo, anam ka mga banwa sa Antique nga ginalakipan kang 80 ka mga kabarangayan apektado kang water shortage sukun kulang sa tubig sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. 23 sa May Sibalam ka barangay Darwas Barbasta pulo sa banwa kang adini 22 sa banwa kang Patnungon kag pulo sa banwa kang Sibaste. Suno sa PDRR mo para yon kuno ang anang monitoring kag pagpatigayon kang pagrasyon kang tubig sa buli kang Bureau of Fire Protection sa diyang mga lugar. Amorang pira ka mga balita sa Antique, balikan nimo Sir Michael.
1: Salamat Antique sa mga balita sa Aklan kag banwa sang kalibod ako pang dating punong barangay sang barangay Sugnod sa banwa sang Malinaw sa gipatigayon nga pag-apply sang search warrant sang CIDG. Na-recover ang isa kanay ni ma'am kag caliber 22 nga rifle kag iban pa nga mga dokumento mga K5. Suno sa police, wala siyang kaigong permit ang nasabitan nga armas pero may LTAP man siya gani pero gin-apply niya pa sa search warrant sang aton kapulisan sa Subang magapatubang sa sang kaso. Republic Act 10591 na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga ka-K5. Sa katapusan niya balita, ang Vice Mayor sa Banwa sang Numansya ginkundina ang natabo nga pag-strapping sa panimalay ni SB member Jerome Vega mga ka-K5 kag nagasalig siya nga malsolbar ini sang aton kapulisan kay kumay mainitan sila nga diskusyon sa sesyon kapartitang ini sang parliamentary procedure. Wala na ta oras Bacolod.
4: Balita K5.
5: Salamat kay Dilelor was Antique kag Kalibo. Wala na kita oras, may oras pa, pero hindi na aton. Oy, salamat gig kay Mr. Noel Dingkong. Dira sa may Monte Vista, Barangay Villa Monte. Kay Mrs. Ligaya Dingkong. Madam, may nga aga, madam, ha? Available ang DTX Coffee Mix, Barangay Monte Vista, Tubang Kilid, sang Barangay Hall, home site, mga kakibay. Aha. Kag Mr. Rudolph Ivan Sincero, Mrs. Angel Sincero, available man ang DTX Coffee Mix sa may Purok Riverbank, Barangay Villa Monte, Ivan Jill Store. Mga kakipab, salamat kid ha, Johnny Magbanwa, Rapi Pachico, Inday Jong, Fraud Stan, Glinlin Vares, SG Fortune Town, sa may Barangay Stephanie, may nga ganun na. Sige, huwain na kita mga kakipab, panahon. Uy, salamat gid sa kay Ma'am Meros Lingaya. Dira sa may totong store sa Barangay Handumanan. George Lauso, good morning lang. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5, Colleen Cobiaen, Sairo Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5, babes, gantalaw.
6: Ako naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
5: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
8: GTX 500 ka. GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
5: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, alas 6:02 na sang aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapaliag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Makita kag mabatian kita live and where in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalan. Sa balitang regional, jeep inside swipe ang multi-cop sa nga mayor sang San Jose Antique, lima ang pilason. Impeachment trial mag-aumpisa na sa Hulyo 6. Nagkalamatay sa Ebola virus sa Congo, nagsaka na sa 131. Pilipinas napaslawan nga makasulod sa round of 24 sa World Beach Pro Tour. Alex Gonzaga nagabusong.
1: Balitang negosyo.
0: Income sa GSIS nagdangat na sa 46.3 billion pesos sa unang quarter sa 2026. Sa detalya sa mga balita.
1: Balitang regional.
0: Sa balitang regional, 23 ka karton sa smuggled cigarettes na recover sa Bagos City. Ginkustorya sa kapulisan ang duha ka individual matapos maglikaw sa checkpoint kag natukiban ang 23 ka karton sa illegal nga mga sigarilyo sa National Highway Rafael Salas Drive, barangay Balinga sa Bagos City, Huwebes sang kaagahon Mayo 21. Nagaidad sang 30 anyos nga lalaki kag 31 anyos nga babae ang mga suspect nga lunsay mga residente sa Purok Magnolia, barangay San Vicente sa Banwa sang Binalbagan. So na naman sa report nga papunduhon kontani sa kapulisan ng mga suspect sang hinali ini nga nagpadasig sa pagpadalagan sang salakyan agud makalikaw sa checkpoint. Gilayon man ini nga na-intercept sang kapulisan sa ginpatigayon nga head pursuit operation kon sari natukiban ang 23 ka karton sang smuggled nga mga sigarilyo nga ginobalbanta nagabalor sang 380,000 pesos. Sa karon yara na mga ini sa kusuriya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang DSWDNIR Satellite Office ginbuksan sa Isabela. Gininagurahan na ang bago naman nga Satellite Office ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa Banwa sang Isabela. Magkabigini nga pasilidad ni Seca Strategic Hub bago nahamtang ini sa tunga sa ikalima nga distrito sa probinsya. Ang nasambit naman ng opisina ang maghahatag sang mas madasig, malapit kag maayo nga serbisyo hindi lamang sa mga benepisyaryo sa nasambit nga LGU kundi pati na sa malapit nga mga Banwa, tangi na lamang sa Lakasiliana, Binalbagan, Hinigaran kag Moises Padilla. Pinaagi naman sa sininga pasilidad, hindi na kinahanglan sa mga restaurante sa amo naman nga mga Banwa nga magbiyahe pa kadto sa syudad sa Bacolod para sa mga concerns nga mabuligan kag masabat sa DSWD. Samtang jeep inside swipe ang multi-cab sa nga ni Mayor sa San Jose Antique, lima ang pilason. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pilason ang lima ka mga pasahero kang sangka jeep matapos nga na side swipe ang nakapark nga multi-cab nga may karga nga kawayan ginabanta alas 11 sa aga Mayo 20 sa barangay Maybato Sur, San Jose. Sa interview kay Police Chief Master Sergeant Ilyasar Rojo, ang traffic investigator kang San Jose MPS, ang naginpahayag nga samtang nakapark ang multi-cab nga may karga nga kawayan nga ginamaneho ni former San Jose Mayor Justine N. Karnasyon sa kilid kang gasoline station na sideswipe jakang di pampasahero nga jeep nga halin sa Banwa kang aninii. Suno kay Police Chief Master Sergeant Rojo, madasig ang pagpadalagan kang jeep rason nga urihira nakita kang driver nga may nakapark nga multi-cab sa kilid kang dalan sa diinana jagintingwaan nga likawan apang nalabot gid ang natuo nga porsyon kang jeep kag naigo ang mga pasahero. Ginabanta 15 o kundi 16 ang sakay kang jeep apang 5 ang nasamadan sa di nakaangkon kang lanag sa natuo nga mata si alias Perlita. Pila sa dahi naman ang nabaol ni alias Jezebel kag pila sa nawala nga ulo ang naagam ng day alias Anya kag Marjorie nga lunsay mga outpatient samtang pilas naman sa natuo nga kiray ang naangkon ni alias Roger. Sa tulad nakaistoryahanay rin ang magtimbang nga grupo kung sa diin buliga ni former Mayor Encarnacion kag kang driver kang jeep ang mga garastuson sa pagpabulong. Kag balita regional halin rija sa may probinsya probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Pagpaarak lutang sa balay sing isa ka konsehal sa Aklan patayon pa nga ginaimbestigaran. May balita si ka K5 Leonard Aviray.
4: Patayon ang ginahimong imbestigasyon sang numan sa PNP matapos ginlutang ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Comansi Norte numan sa Aklan. Sunong kay Lieutenant Elmer Sardone, may CCTV footage na sila nga ginauyatan nga dira makita nga nagapalapit ang isa ka lalaki sa balay sang nasambit ka konsehal antes natabo ang pagpanglutang. Nagabote sa anom kabasyo sang caliber 45 ang narecover sang motoridad sa gwa sang balay ni Vega. Matandaan nga suno sa nasambit nga konsehal, isa sa maginalantaw sini nga motibo ang may kantanan sa politika o kon sa dati sini nga trabaho bilang media. Samtang hugot naman nga ginakondina sang sanggunyang bayan sang Nuansya ang natabo nga pagtiro sa balay sang konsehal. Sa karon nagapangita pa sang dugang impormasyon ang motoridad para nga makilala ang gunman kag mahibaluan ang iya nga motibo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang anay rebelde nagbalik sa sabak sa gobyerno sa Capiz. May balita si ka K5 Maria Rochelle Ebron.
2: GTX 500 Morning Newscast.
5: Ang anay katapo sa UP Post Army gikan sa gobyerno probinsya.
6: Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLEP. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga nagsungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malino nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad paagi sa mga livelihood program, legal nga proteksyon ug malimpyo ang ila pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement, magluwas sa ayuda. Nagpabutsyag man sang pagpasa salamat kag pagsalig ang gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa diin sila liwat ang pumuluyo sang pungsod kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang whole of nation approach kon sa diin isa ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kag nagasuporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilog nga pungsod Pilipinas.
5: Kinisi ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sa Capiz. K5
2: The News FM. GTX 500 Morning Newscast.
0: Dalaki arestado sa Baybas operasyon sa San Jose Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
7: Inaresto ng San Jose Municipal Police Station ng isang 36-anyos na lalaki sa isang Baybas operasyon na isinagawa sa Kurok 1, Barangay Tampi, San Jose Negros Oriental, kamakailan lang. Nakumpiska mula kay alias Beth ang 0.95 grams ilegal na droga na may sana drug price na 6,460 pesos. Bago ang pag-aresto, ipinalam sa akusado ang uri ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang karapatan sa konstitusyon na sa wikang kanyang naintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Mahaharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang volleyball star Brianna ang makahampang sa palarong pambansa 2026 apisar nga may hand injury. May balita si ka K5 Red Salgado.
2: GTX 500 Morning Newscast.
8: Apisar sa hand injury ni Brianna Nicolaang, ini ang makahampang sa Bacolod Taytung High School volleyball girls para sa palarong pambansa 2026. Nakahampang ang team captain sa Bacolod Taytung High School Negros Island Region Volleyball Girls nga si Brianna Nicolaang apisar sa iya injury sa kamot. Ginsiling ni Ang apisar hindi 100% ang iya mahatag na performance sa palabuton ng mga hinampang. Siya ang fit to play sa sininga palarong pambansa.
9: Regarding my injury, I already have my fit to play, so I could play, but let's say that I'm not at my 100% yet, but I'm willing to give it all.
8: kining ba ni Rose Vian Almendralejo nga dako ang iyakalipay bangod kumpleto sila nga maghahampang nga nakatalana sa adlaw sang Lunes, Mayo 25-2026. Sinupa sa kay Almendralejo nga preparado na sila sa mga hinampang kag natun-an ang ilang makakulangan sa nagligid gatuig kusinin sila ang naluto sa NCR sa championship game.
9: Hopefully, okay. Gitang pag-training sama-sama mga coaches. Gitraining at gitna mo ng mga lapses na mo ng kinanglan gitna mo nga i-prepare sa palarong pamansa.
8: Nagikan sa Agusan del Sur para sa palarong pamansa 2026 special coverage. It is ka K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Milog na Pilipinas. K5 News FM.
0: Mga maging isda nga nag-ausar sa Super Lights na dakpan sa kadagatan sa Palawan. May balita si KK5 Gilbert Basho.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nasa kote ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station ang 36 na manging isda matapos na mahuling gumagamit ng ipinagbabawal na Super Lights o sobrang maliwanag na ilaw habang nangingisda sa karagatan ng Palawan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 4:10 na madaling araw sa Municipal Water ng Magsaysay sa pamamagitan ng Seaborne Patrol Operation ng mga otoridad sa pagpapatrolya. Namataan ng mga operatiba ang 3 fishing vessel na gumagamit ng Super Lights na isang illegal na paraan ng pangingisda sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 85-2010. Matapos ang operasyon, dinala ang 3 fishing vessel kasama ang 36 na crew members sa Sitio Bantayan, Barangay Lukbuan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod na rin sa umiiral na batas. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang regional, Aboy Tisbauer may gipabaskog ang kinaalam sa mga pamatanon sa bataan. Mayangos sa digital skills kag pangamlig sa dunang mangganda. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast. Nakasalig
11: pwersa ang GN Power Mariveles Energy Center o GMEC. At GN Power dinginin ng Aboy Tisbauer para sa programang Youth Eco Skills on Digital Literacy and Coastal Conservation na ginanap kamakailan sa bayan ng Urani, Bataan. Layunin ng programa na bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga kabataang kasapi ng Tubo-Tubo Fisher Fox Association pagdating sa digital literacy at pangangalaga ng baybayin at kalikasan. Katuwang sa aktibidad ng LGU ng Urani at ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO. Ayon kay Mistilin Gutierrez ng PGNRO, mahalaga mga ganitong programa upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at mapagsama ang makabagong teknolohiya at tradisyonal na kaalaman ng komunidad. Kabilang sa mga tinalakay ang pangangalaga ng Bakawan, Fisheries Code, Microsoft Office, Canva, Public Speaking at Team Building. Ayon naman kay GMEC GNPD Reputation and Stakeholder Management Manager Joseph Paulo Mendoza, hindi lamang operasyon ng planta ang focus ng kumpanya, kundi pati ang paglikha ng mga oportunidad para sa mga komunidad habang isinusulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ibinahagi naman ng kabataang kalahok na si Renmar Guevara na natutunan niyang mahalaga ang mga bakawan sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga pamilya at ang pagkakaisa ay susi sa mas matibay na komunidad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Sa Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Impeachment trial mag-umpisa sa Hulyo 6. Posible naman nga sa Hulyo 6 pa mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Senator Erwin Tulfo, nagpatigayo na sa caucus ang mga senador kag italakay na ang proposed schedules para sa trial. Ginpalayagman ni Tulfo nga magapatigayo ng Senado sa regular sessions aga antes pa man nga mag-proceed sa impeachment sa hapon sa adlaw sang Lunes, tob-tob sa Miyerkules. Paring ang ipasakaan naman sa kaso nga paghimulos, ginabsualto, biktima kag pamilya nagprotesta. Nagpatigayon sa protesta sa atubang sang Kapitolyo sa Pampanga, apila ka mga individual matapos nga naabsualto sa kaso nga paghimulos ang isa kapari sa simbahan Katoliko. Kalakip sa mga nagprotesta among mga pumuluyo sa isa ka barangay nga mga himata sang biktima nga ginopdan man sa mismo biktima sang paghimulos. Magluwas sa pari igid pa sa kanman sang kaso nga rape kag of the seriousness ang duha pa ka mga persona. Ginpasaka ang kaso sa tuntuig 2023. Ginabsualto ang mga akusado tungod sa kakulangan sang ebidensya. Sa karon ng edad na sang 21 anyos ang biktima, nga isa naman ka church volunteer.
2: Balita International.
0: Sa balitang international, nagkalamatay sa Ebola virus sa Congo, nagsaka na sa 131. Nagsaka na sa 131 ang nagkalamatay sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, suno kay Health Minister Samuel Roger Kamba. Gikan ang mga nagkalamatay sa 513 ka suspected cases ng Ebola virus. Nagdeklara naman ang World Health Organization sa International Health Emergency sa lugar bangod sa Bondibogyo virus, isa ka current strain sang Ebola.
2: Balitang Sports.
0: Sa balitang sports, Pilipinas napaslawan nga makasulod sa round of 24 sa World Beach Pro Tour. Napaslawan nga makasulod sa NICC Rondina kag Bernadette Ponce sa round of 24 sa Volleyball World Beach Pro Tour sa Novali Challenge. Naluto sa man ang Philippine team sa Switzerland nga ginabugusan na ay Anika Niadarasor kag Mani Bentili. Natapos naman ang hapang sa scores nga 20-22 kag 22-24. Ginpatigayo naman na pahampang sa Novali Sands Court.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, Alex Gonzaga nagabusong na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
12: Ginanunsyo sang aktres kag vlogger nga si Alex Gonzaga ang balita nga nagabusong siya. Sa isa ka montage video, ginpakigbahin sang aktres ang tatlo niya ka miscarriage sa iyabana nga si Mikey Morada. Dugang pa ni Alex, nagapreparar sila para sa in vitro fertilization o kon IVF. Sang ginbugayan siya sa natural nga pinaagi sang pagbusong. Suno sa Cleveland Clinic, ang IVF ang isa ka pamaagi kun sa diin gina-fertilize ang egg cells sa isa ka laboratory antes ini-transfer sa uterus ang isa kababay ang good magbusong. Ginkasal sanday Alex kag Mikey sa nagligan nga Nobyembre 2020. Kag-anam na katuig ang mga ini nga nagapaninguha nga makatukod sang kaugalingon nila nga pamilya. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Sa balitang negosyo, income sa GSIS nagdangat na sa 46.3 billion pesos sa unang quarter sa 2026. Ginpayag naman sa Government Service Insurance System na nagdangat na sa 46.3 billion pesos ang ilang income sa unang quarter sa 2026. Mas mataas ini sa 170% sa 16.1 billion pesos ng income sa kaparehong period sa 2025. Nagtaas naman ang income bangod sa mataas nga koleksyon gikan sa mga miyembro sa GSIS. Mga ka-K5, amuyato ang dalag ko ang mga balitang inyong nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Patayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Bantayan ang masunod nga programa, ang Coro de los Pueblos, kaupo naman si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa amon nga CEO nga si Doc Ramil Uy, kaupod ang technical team. Ako si KK5, Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
13: D3 Bio.
14: Problema sa pangkaso, hinana, sipon,
13: kagubo,
14: tugasong virus, kagbiklobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
14: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
14: naginahimo monolaurin sang atong lawas,
13: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
14: Mag D3 Bio,
13: adlaw-adlaw.
14: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Senior citizen ka na bala,
13: kag medyo nipato na,
14: ibalik kag protektahan ang memorya.
13: Mag D3 Bio ka na.
14: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
13: nga isa ka sahig nga brain food,
14: kag gantinlo man sang aton uto,
13: rason
14: nga gandami ang memorya.
13: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
14: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
14: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
13: Likawan
14: ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DTX 500 na.
14: DTX 500,
13: ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan
13: sang antioxidant.
14: Likawan ang komplikasyon
13: kag balatian.
14: Mag DTX 500,
13: ang pinakakampyon
14: ng antioxidant.
13: DTX 500,
14: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C.
14: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C,
14: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una,
18: mag-ed ako sa akong body odor.
19: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag
19: nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya.
22: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya.
25: Kag stamina sang lawas.
24: Para sa mas astig na performance.
25: Extend.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
29: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Ipa

0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan ang mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Good morning, good morning, good morning sa atong mga pinalanggang at tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Palatuntunan nga mag-upod sa inyo sa sininga aga 6:30 to 9 in the morning, Monday up to Friday. In behalf sa kay K5 Eljan Castanio, ini si K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tubtub sa takna last 9.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, kanami sa aton programa subong, kag salamat kid mo kahapon wa nyo mangin pabayaan si Foro de los Pueblos ba? Salamat kid for keeping us always number one sa bilog nga Western Visayas digital broadcast mga ka-K5. Ang aton program kahapon, pilo-pilo manyaok ang inyong ginhatag na suporta. We made it, whole Western Visayas. We were number one yesterday morning, mga K5. Just like in any other mornings, consistent ang Foro de los Pueblos. Thank you, kid. Why nyo kami ginapabayan?
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga ka-K5. Now, si Mama Gina Paburata Pirolino to sa Isabela, niyang kakakuha sa nga kundi si radyo nga lumagiti, ha? Sige lang, ha? Basta K5 mang Yapon, ha? Pero balik ni Mama sa K5 Bacolod.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga K5, I hope that everyone is fine. It's a Friday, pizza 22 subong sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kag katulad sang kinaandan sa atong pagpangalagad, antes kita maghatag sang aton nga mga headlines, ahatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, madamo inga salamat sa isa naman ka mabinungahon and a wonderful week nga ginhatag mo sa amon. Thank you for your love, guidance, kag protection sa amon tagsa-tagsa kapag pangabuhi. Lord, bless our families, especially ang mga OFW, ang mga yara sa malayo nga lugar para sa ila nga mahal sa kabuhi nga ila matagaan sang maayo nga futuro. Hatagi sila sang kusog, safety and peace of mind. Bless man ang among nga mga farmers nga padayon nga nagapangabudlay agud may pagkaon kami tanan. And as we welcome the weekend, Lord, Kabay pang punon mo ang among tagipuso unsang kalinong, good health and happiness. Keep us safe from harm and guide us always sa matarong nga dalan Ginoo. And today, Lord, we reflect sa nasulat sa Salmo 107:1 nga nagasiling, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. This we ask through to Christ our Lord. Amen.
2: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, ari na ang aton mga balita. Bow excited ako sa balita. Antes ko magatag headline, to, Renz, itan palakpaki ko anay bigay ko na itan sang clap, clap, clap, clap, gidla itan. Why pa ko kabalita po gina-congratulate ko ng aton nga Northern Negros team. Headed by our station manager Colin Cubiaga, basa ko sang script subong, kagsang development sang balita, inday Colin Mayogin. Very good. Job well done. This is the kind of leadership nga gina-expect naton sa mga managers naton nga ginahatag sa amon nga mga angkorman bla. Kay kami angkor de, ang balita ginapasam lang namo ni sa mga managers kag sa mga reporters. Ginapangabay ko sila gay ko balita mo ni tiara gid mo kampyon. Inday Colin. SM Colin Cubias ang Northern Negros, excited ko nakita kong output sang tao mo. Job well done sila ni Ariel Apas dira, sila ni the whole sagay team naton. Intan palakpaki anay beng. Very good, very good. Mga ka-K5, for the first time, way pa ni matabo sa kunano nga broadcast ni Bacolod kag sa Negros. Kani kahapon gisugdan ni K5 Artugalon tong special report na sa said bakante. Ato ang pulungkuan sang obispo sang Kabankalan nga bakante tungod kay ang obispo ta subong amo ni ang obispo sing una sa Kabankalan. So ad hoc lang siya lang gyapon tong obispo sa Kabankalan. Nagpromise ako kahapon sa inyo nga subong adlaw kadtuan ta ang balay ni Bishop Louis Galvines. Because just like K5, nag-interesar ako sini kay si Louis Galvines, si Bishop Louis Galvines, na tao sa sagay. Nag-eskwela sa Bago, kag pagkatapos nangin obispo sang Kabankalan, kag subong obispo na sang Bacolod. So daw K5 gid, halin kita sa Negros diri sa sagay, nagsaylok, nagapatindog kita istasyon si Doc Ramil Oy sa Kabankalan, kag nag-final ang aton nga network flagship station is Bacolod. So ang istorya ni Bishop Galvines, daw istorya gid sang K5 mga ka-K5, amugamo gid, amo ni nga nag-interesar kita. And today, ladies and gentlemen, ang output sang aton Northern Negros kampyon, kampyon, why ko, it goes beyond my expectation K5 Colin eh. Kampyon gid, good job. Na-interview nila ang Maninoy iya, ara interview ni Bishop Galvines. Pati ang balay ni Bishop Galvines dito nga original ka dito siya na tao, ipakita naton mga K5. Sa mga Katoliko kapamati, subong basi may kilala ka mo nga mga pare, taugin nyo. You call the priest nga kilala nyo, pamati anay sa K5 gid subong. Kag kung pwede, i-text nyo pabalaan nyo si Bishop Galvines nga i-feature gid naton subong ang kabuhi niya. And if you can give me the number of Bishop Galvines para ma-interview ta siya. Bishop Galvines, this will be a broadcast that hindi man sa pabugal, but this is once in a lifetime broadcast. Mga ka-K5, bantayan dugay-dugay, puno-puno gid ang aton pagpangalagad subong aga. So sa mga Katoliko, taugin yung kaparian nyo, taugin yung kuryan nyo, taugin nyo ang tanan, mamati gid anay subong sa K5. Grabe nga balita. The life story of Bishop Louis Galvines. Istoryaon ta mga Maninoy niya, kadtuan tang balay niya, kadtuan tang lugar nga didto siya nagdako kag didto siya natawo mga ka-K5. Bantayan dugay-dugay.
2: Foro de los Pueblos.
4: Si K5 Michelle, pagkatapos commercial ko alas 7 karon si K5 Michelle, mabalita siya lang gabangya, may nadakpa naman nga mga illegal nga sigarilyo kahapon. Tidakpa na ilang katadakpa na ini, huwag ako sa ranay ni. I-feature naman dugay-dugay ang dakop sang sigarilyo, ibalita ni K5 Michelle, kag i-run down ko mga ka-K5. ang natabo nga mga dinakpanay sa sigeryo milyon-milyon nga until now, this day, mga K-5, ni isa, wala pagid siyang napasakaan niya sang

0: ginkidnap siyang duwin dito. Langgabang yan, itan. Bata, ginkidnap siyang duwindi. Dugay-dugay, bantayan sa aton The Duwindi Story.
1: Foro de los Pueblos.
0: Still in Northern Negros. No, puro Northern Negros yung balita. Tapos bungaga, pero puro gida heavyweight ang balita. Ta? Mga K5 load, pangutang na kamungadaan. The load, kunwai ka mo load. Charge na sa mga cellphone, puro heavyweight. Kahapon, mga K5, isa ka nanay, isa ka asawa, nagabantay sang tricycle sa isa ka guardhouse o sa isa ka waiting shed, mga ka-K5. Nakita pa nga ara siya sa waiting shed at around 12 o'clock sa ngunto. Apang, mga ka-K5, at 2 o'clock in the afternoon, sang ipangita na sang iya nga bana, sang nagligad gadlaw, ang iya nga asawa na sapuan around 100 meters away, halin sa isa ka waiting shed, bangkay, mga ka-K5, wala na sang suksok sa pangidalong nga parte sa inyong alawas. And God forbids, mga ka-K5, ang balita nga daw gin himuslan, mga ka-K5. Bantayan ang exclusive nga follow-up report ni K5 Chester Jan Veronque sa siyudad sang Cadiz, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Heavyweight, heavyweight nga mga balita dalon ta subong nga aga. I-feature man naton today ang balita ni K5 an Jerry Lo na Luis, mga ka-K5. K5 Jerry Lo, pag-abot nila sa Agusan del Norte, kay makadto sila sa Agusan del Sur kahapon, nag-report siya. Kagipakita ko karon kung paano nagdungka ang ilang barko, kag nagapanaog sa barko ang mga player sang Negros Island Region, mga ka-K5. Ipakita naton plus ang dalamguhanon sang siyudad sang Kabankalan nga kabay pa dalon sang Kabankalan ang mga gold medal didto sa ilang siyudad. Bantayan dugay-dugay ano nga mga players, sino nga mga players ang dapat naton bantayan, kag ano nga mga games ang gina-expect sang Negros Island Region that we will bring home the gold medal after the 60th edition of Palarong Pambansa 2026.
1: Foro de los Pueblos.
0: So puro ni Bummer mga istorya ta subong, mga K5. So load na ka mo, Bummer nga mga istorya. We have dinakpanay sang sigarilyo. Kag ang akong research rundown on sigarilyo nga nagkaladakpan, milyon-milyon nga until now wala sang maiging kasuhan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Follow up ni K5 Chester Veronque sa rape nga kaso allegedly ginhimuslan sa Cadiz. Bantayan kag The Duwindi Story, mga K5. Ang Duwindi Story, bantayan man ninyo dugay-dugay. And after that, by 8 o'clock, we will feature the life story of Bishop Louis Galbines, mga K5. Grabe, bummer stories ang inyo mabatian in a little while.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Sally Almencio nagapuesto na Choli Colado, Steady Pulso na sa Filisa, Bings Delfin sa Mansilingan, nakaplastar na, mga ka-K5. Mamahaw na si Sally Almencion, mapakondisyon na siya kuno. Si Ma'am Gina Borja, nakapwesto naman sa Mansilingan, mga ka-K5. Si Bong Sausalumayno, nagayuhom-yuhom, nagapamati na. Noli Tubong Banwa Ferrer, Annabel Santisteban sa La Castellana, pwesto na, mga ka-K5. Because si Mami Malin Cordoba dito sa Ilog, nakapwesto gahulat gid sang mga bummer stories nga aton pagadalon dugay-dugay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, antes kita mag-commercial, to, palihog ko, anay, remind gid sa tanan, abito, one time lang to, itan. One time abitan, ipakita datan, ay why mo why could ma forward sa imo itan. Tan pwede mo ma-retrieve sa piyak na nga GC, tan nga aton Valladolid, tublatan nga view, tan nga kataom-tahom. May taom-tahom kami nga view eh. Anyway, mga K5, gusto ko lang ipadumdum sa inyo. Nga subong, Biyernes, wala kita sang ginabantayan nga hearing parte sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Weekend subong, ang dason nga sesyon sang aton konseho or sang aton senado will be on

0: Monday, mga ka-K5. Lunes, ha, ang sesyon sang aton nga mga senador. So, wala kita anay sang balita parte sa Senado. Kay break subong eh. So, Lunes, base kon mag kinagual naman si Senado, bulo bantayan naton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Here in the local scene, mga K5, if you will recall, pila na kaadlaw isinimana na nga ang inyo palatuntunan Foro de los Pueblos. Paagi sa aton matasang foro, ang aton patrol, nagabisita kita, kaginakadtuan naton ang mga lugar nga nagapuluswak ng tubi sang wala kwenta nga serbisyo sang prime water, mga ka-K5. But unknown to many of us, may isa ka sikreto nga giho. Ang isa ka negosyante diri sa Bacolod, mga ka-K5, nagaideya siya nga magpatindog sang iya kaugalingon nga daw Algo Water District kag mabaligya siya sang tubi sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ini nga negosyante, mga ka-K5, anay public official sang Bacolod, kag ang iya nga plano nga ang tubi negosyuhan niya. Waay man ko diferensya sine sa isa ka tawo nga magnegosyo sang tubi. Kay nagapakita lang ini sang kapalpakan sang operation sang prime water, mga ka-K5. Ang plano nga may negosyante nga magabaligya tubi kag magapatindog sang daw Algo Water District yung kaugalingon, mga ka-K5, nagapangita lang ini nga kuno abe hindi na mapuslan ang aton sitwasyon diri sa siyudad sang Bacolod sa aton nga water district. Okay? Now, anong matabo? Ti karon wala pulos naglining aton water district ni sing una sang konsehal ka sang opisyal ka sang gobyerno nga wain yuman gintandog. Okay? Mga ka-K5, ginapasauna ko lang nga daan ini sa inyo, ha. Nakaplastar na ko no si Aljon Valenzuela. Nga sir, nakaplastar na ko, ha. Mayini nga plastaran ng aton kay way niya bayad nga plastaran to. Hindi gid mauntat ang smuggling kung may proteksyon, o oh, kinit yung kumantayan, dugay-dugay na. Mga ka-K5, ang punto ko lang amuneng. Sa istorya ta, running story ta untubi, may nadiskubrihan ako kahapon, mga ka-K5, nga may isa ka negosyante, former official sang Bacolod, nga manegosyo water district. Ginpaako niya sa iyang nga bata ang kumpanya. Mga ka-K5, himutadan ta ini maayo, kay kung hindi ta mahimutadan, base kung igisa naman kita sa aton kaugalingon nga mantika.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ginapasiuna ko na nga daan, nga isa-isahon naman naton patpat ang ining sitwasyon sang pagpatindog sang isa ka water distribution network diri sa siyudad sang Bacolod. Ang aton probinsya kahapon, mga ka-K5, naglunsar na sang multi-million nga bulk water project dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. May multi-million water project, province of Negros Occidental, bulk water. Diri sa aton gulo sulo sikrito lang to, may nagakamang, may nagaspesyal operation nga manegosyo man siya tubi sa pila ka mga barangay sang Bacolod, agod nga siya na ang maga Algo Water District. Di bantayan ta ini kay base kung gisa naman sa kaugalingon nga mantika. Ginapauna ko lang sa inyo kay sa Lunes, mga ka-K5, isa-isa honta na ini ang plano sang isa ka negosyante nga negosyuhan niya ang tubi sang Bacolod. Tanahon ta, kay daw may napanimahuan ako nga hindi amo, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si May Dagay, nag-monitor na sa aton subong, Merlita Malbas ara na, Tita Sani Ubahib ara naman, Mary Ann Chu ausente nakagamonitor na sa airport subdivision, ang neighbor ko nga puwerte kapisan magpatindog
1: bin. Puro de los Pueblos.
0: Nenet Marquez mayong agaged, kompleto na kita. Giselle Sarte nakapwesto na, bantayan ta kong makita nila si Bato. Rhoda Angeles Knight. Ma'am Rhodes, good morning landa sa imo kag sa mga OFW naton all over the world.
1: Puro de los Pueblos.
0: So muna, manginunod sa aton pagpangalagad subong aga. Itan, pasiriti ko be one time lang tan, kadako basang chimpo ko tan ha, Marje Tambong Abuda mayong aga. Pasiriti ko be one time tan sang iyasang mga kontraktor tan, birahi ko tan sang kontraktor. Are, team song sang mga kontraktor, Foro de los Pueblos, tira!

0: Okay, mga K5 na batian ang team song sa mga kontraktor, Foro de los Pueblos. Okay, makomersyal na ako pagkatapos balikay na kita arang kadahay sa mga balita. Ang aton sibong attack na alas 6:55 sang aga. Standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabuti ka. Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio?
4: Mm-hmm.
3: Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa mineral nga zinc mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
4: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
5: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amon yung nagabulig sa pag-gamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
3: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
4: Nubo na ila chromium.
3: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
4: Exactly.
3: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean, sa lipids, kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang beneficios ang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
1: D3 Bio.
7: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
4: Wow.
7: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
4: Yes.
7: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
5: Responsible sa mga muscle contractions.
7: Oo.
1: D3 Bio.
7: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement, ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa,
4: kay
7: hypokalemia ka. Now, paano karon? Nitipirmi mo kung kakaon saging? Grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
4: Watermelon.
7: Kulang kagaling sa absorption.
4: Uy.
7: Kung ga D3 Bio ka,
1: D3Bio.
7: D3Bio helps the potassium absorption.
3: Correct.
4: And D3Bio, of course, also helps your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Mm. Magnesium... Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
3: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
4: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
3: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, saan pa mo mainom D3Bio kung balati ano na kamo? So, inom na gid sila D3Bio, sir boy.
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kagbalatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. Ay nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Discover
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad, palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:08 na ang atong sibong attack na, mga K5. Tion na ini para sa aton nga pag-inom sang aton nga DTX Coffee Mix. Simple honta na lang ah. Ang DTX Coffee Mix, while nagakapi-kapi ka na sa balay mo, kapamati ka sa Foro de los Pueblos, no? Mientras nagayom-yuhom na sila ni Ninette Marquez, sila ni Jocelyn Flores, Jen Fabruada Perolino, Daniel Leo Dibuyan sa Sipalay, pamati, dahil Prince Placido sa Inubaan, Jan Eric Rosal sa Cadiz. Mientras ka pamati, kamudira, inom na kape, DTX Coffee Mix. Ang bintaha mo, simple. Gakapi ka, ginatinloan niya ang imong gut, tinaim mo ba? Ginatinloan niya na. Agod nga, sa pagtinlo yas ang imong nga tinaim, makwa tong mga toxins o kung ining mga latak ba nga nagapundo sa imong nga tinaim. Kaya kung hindi na makuha, balatian na siya. Ang ibans na colon cancer, ang ibans na mo nagakos ang high blood mo, ang iban gout, mga crystals nga o pundali sa imo nga mga joints. So mga K5, it's time to clean your body, clean your gut. Do may janitor abi. So amo nang DTX Coffee Mix. Okay, larga bola.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kahapon mga K5, isa naman kasalakyan ang nadakpan sang mga kapulisan nga ara sa aton nga checkpoint. Ang unod sang salakyan sa likod dira sa Bago, mga illegal nga sigarilyo, smuggled cigarettes, mga K5, nadakpan. Kag sa pagdakop sang aton kapulisan, di ginatos kalibo, milyon-milyon naman eh, hundreds of thousands nga sigarilyo ang nagkaladakpan, mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang inalibugan lang sang ulo ko, kadugay na nga dinakpanay sang illegal nga sigarilyo, why gid bisan isa kabilog tawo nga napriso? Wala gid bisan isa katawo kung nabatian nga nagkaladakpa or ginfailan sang kaso.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sang nagligad lang nga Mayo 16, mga worth 40 million nga mga sigarilyo ang nadakpan dito sa Basay, Negros Oriental nga nagalanding sa ilang nga baybayon dito sa Basay. You see? Mga 40 million. Sang nagligad sa tupad sang Basay ng Amunda, Banwa, sang Hinubaan, may nadakpan man mga K5. Ara man sa isa ka resort, may mga salakyan nga nagkaladakpan. Pag-report sa pulis ka nadakpan, dito lang ko to bang balita, dakop lang. Why na mabalaan kundi ng sigarilyo? Why na gani mabalaan kung ipang-impound tong mga truck, mga K5?
0: Foro de los Pueblos.
1: Sang April 21 and April 22, diri sa siyudad sang Bacolod kag sa siyudad sang Bago, dalagko ng mga opisyales sang aton ng mga kapulisan ang nag-abot diri ga tinagalog pa kay mga worth 800 million nga mga sigarilyo, network of cigarette manufacturing ng ginto iya gani ang nagkaladakpan da sa Bago, mga K5. May mga factory, may mga stockpile diri sa Bacolod nga nagkaladakpan. And until now, why kita kabati kung ano na ang balita after sang dinakpanay? May ginapangtudlo pa nga mga police major nga kuno amo to mga protector. Tidi na to nagkaladto nga until now, why kita sang maging pailan kaso. Sang April 22, diri sa Pahanukoy, may ginakpa naman 1.65 million nga mga sigarilyo, ginabandon lang. Tiway man to paluap kung anong natabo sito. Sang April 13 to 14, Himamaylan kag Bacolod, nadakpan mga K5 sa mga checkpoint, mga 50 million worth of sigarilyo, smuggled. Nadakop lang, diin na to. Kung nadakpan sa checkpoint din ng salakyan, ang rehistro sa salakyan nga until now, why to yagin pang paluap sang kapulisanta? What happened to them? Kag nga nga until now ang aton BIR, why gid ya sangit patigayon nga mga kaso nga ginfile kontra sa mga tawo nga nagasmuggle sang sigarilyo. Sa Escalante mga K5, 787,000 worth of cigarettes ang nadakpan sa aton nga mobile patrol. Pero hasta lang dito, wala na mga ka-K5. Ano ang natabo? Nga ang hasta lang kita sa dakop, wala gid prosecution mga ka-K5. Sa nagligad nga adlaw, dito naman sa Pantalan sang Dumaguete, may nadakpan naman si Guerrillo, milyon-milyon dalo naman sa Sikihor. Sa simple nga istorya, ang Negros Island Region, amo ang base, amo ang suludlan sang illegal nga sigarilyo nga nagasinulod from nowhere or from somewhere, mga ka-K5. Plus, may mga planta na yas ang illegal nga sigarilyo diri sa aton. What happened to them?
0: Puro de los pueblos.
1: Si K5 Michelle magahatag subong sang balita, parte sa sigarilyo nga nadakpan kahapon sa isa ka checkpoint dito sa Baguio City. Ari si K5 Michelle, kuwaon ta si Michelle, kay may balita si Michelle Patinyo eh. Checkpoint nadakpan naman kahapon. And we would like to know what happened sa mga nagkaladakpan sa mga checkpoint naton mga ka-K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Michelle, good morning.
2: Sa K5 Eric, good morning. Balita diya po, no, may angot. Sining daw wala na bala katapusan kay K5 Eric na pag-intercept o kung pag-recover sa aton mga kapulisan. Sining mga sigarilyo kung alleged mga smuggled cigarettes kay K5 Eric. I was actually listening sa imo kay na nga intro and correct daw wala na batia after nga tinangadlan atong police major na may ara bala sang kangtanan sining mga smuggled cigarette. Now kahapon sang kaagahon kay K5 Eric ang aton mga kapulisan dira sa may Baguio City nagapatigayon sang ilang regular checkpoint bala ka K5 Eric ang ilang schedule sa kay Sir James Latayon ara sa around 2 a.m. to 4 a.m. Nga regular nga pag-conduct sa ila bala nga checkpoint kay K5 Eric. Now, samtang nagpatigayon sila sa checkpoint at around exactly daw ka mga 2:45 a.m. kay K5 Eric, ang isa ka salakyan nga puti ang naglabay sa ila nung ginapatigayunan sa checkpoint. Kag wala man lang sang ano bala ka K5 Eric, nakibot ang mga kapulisan naton nga wala ini nagpundo sang ginparahan.
1: Okay.
2: Kag ang gwa daw nagpa nagpadlagan ini da sang Dasig bala para daw makapalagyo.
1: Okay.
2: Sa ginagyan kito wala man siya iban nga agyan pag dira gani sa Baguio do karakterista na man lang ang dalan kay K5 Eric abi.
1: Okay.
2: So
1: may nakita ko din nga babae nga naka-yellow, Michelle.
2: Yes, sir.
1: May nakita ko din nga babae naka-yellow. Sino ikaw, ne? Sang hubin ka pa?
2: Suspect.
1: Anyway, seriously, Michelle, may nadakpan sila nga babae kag may mga sigarilyo. Ang balita mo nga naglusot lang sa checkpoint, huwag diyan nagpundo, dahing?
2: Wala siya nagpundo kay K5 Eric. Actually, wala man ni Tani ang sila nga nakita ang mga sigarilyo dira sa ila sa lakyan.
1: Doon aksidente, grabe. Okay. Go ahead.
2: Doon nagkuhan sila, doon naglusot sila sa checkpoint. Digidugin parahan sila kuno abi. Wala sila nagpundo. That's why ginlagas sila sa mga kapulisan. Kasi nag-wonder ang ato mga kapulisan na agahon. Nagpadlagan sila yas ang todo tikun wala kamaling yas ang illegal nga ginaubra abi nga ang ati maamo ka ginabi K5 Eric. So ginlagas ang aton mga kapulisan ini salakyan kag didto ginpaparahan nila ang nagasakay diri allegedly mag-asawa ini babae kag lalaki. Ang driver sang salakyan amuning certain at amuning 31 anyos kag ang bayi is 30 years old kay K5.
1: Sinuning lalaki ni nga nagasakay sa salakyan?
2: Sir?
1: Sinuning lalaki? Sinong tag-iyas ang salakyan?
2: Sila man nga duwa kay K5 Eric kag yati nila claim mag-asawa ni sila kuno nga duwa eh. Kag duwa sila ang nag-puli sa may Binalbaga na mo man ang ilang hambal dira sila kuno nagapauli kay kay Father Eric kay tipo puli na sila kuno abi anyway ang ininga checkpoint dili ha kay kay Father Eric ang ginpatigayon dira dampi sa may Balingasag sa may Bago.
1: Okay, diyan ka. Okay. So mag-asawa taga Binalbagan diin pa kanto ang salakyan halin sa Bacolod or halin sa Binalbagan?
2: Halin sa Bacolod, pakadto na sa Binalbagan.
1: Okay. So ang salakyan halin sa Bacolod, pakadto sa Binalbagan, mapuli sila sa Binalbagan. Sino ang ngalan sang mag-asawa?
2: Wala, inigin pangalanan. Actually, ni Sir Lacayo.
1: Ara naman. Ginhipsan naman sang pulis kung sino ang ngalan sang mag-asawa. Ginahipsan man to ngalan sang budiga, dis Bacolod. Tanan na lang ginahipsan. Ti anong ibalita? Ta sining may nadakpa naman? Michelle?
2: Kuan lang ang ginhatag. Ngayon kay Kisa Verike, kuan, age lang eh, or edad.
1: Ti ang edad nito na makilalaan, kay si edad, si pilisidad, kag si kaswalidad, o halos pa rin ti hanay malang na eh.
2: Amo na gari kay Kisa Verike. Isa na sa ginagpangkot na itong kahapon, na sila ipamangkot, tagid na si Sir Latayon.
1: Sino ni sila Tayon eh?
2: Si Sir James Latayon, kay Kisa Verike, amo na siya ang hepe, no, siyang Bago City PNP.
1: Bago, anong ranggo ni Sir Latayon?
2: I believe, police...
1: Colonel naguro, no?
2: Colonel.
1: Ti, Sir Latayon, sinuni, wanyo man ginapanghingadlan, eh. Ti, ara, nadakpan naman. Ti, may nadakpan sila. Dasun, ano kay nadakpan nila? Ano dayon? Inano man ni Michelle man? Pila ko noon yung words sang sigarilyo, eh.
2: Ang words sang sigarilyo, ngayon nga ilan na kuha ko kay Five Eric, ara sa around 300,000 pesos.
1: 300,000?
2: Yes, okay. 23 boxes kay Kisa Verica.
1: Diin na ni Subong ang mag-asawa?
2: Actually, yung custody, ara, nasa custody sa mga kapulisan, ang mag-asawa kay Kisa Verica, kag ang mga sigarilyo, ang karon na ginahulat man for inventory, kay Tiila, maning gyapon, nga turnover, no, sa akong nga...
1: Tisagi lang ning pangapulista, kapanakop, nga panakop, sagi lang inventory, nga inventory, why masing inapasakaan kaso, kay maskin sila ginatago nilang personalidad, nga ko ng tao, gani nga makakawat sang mga 50 pisos, isa kabilog manok, hingadlan, tagidayo now. Nga kay milyon-milyon na ni kag mga sindikato na ni nga mga giho nga ginahipsan ta kag until now nga daw ay gising pasakaan kaso Michelle aw.
2: Isa na sige nalantaw ta man kay Frederick daw wala gid may nasa pasakaan kaso kag wala naman batia after nga ginhingadlan atong police major pero ini nga mag-asawa nga ni kay Frederick mga kuan sila gid mga Muslim.
1: Di Muslim, di ka pila na madakpan ng Muslim, pila na madakpan insik, bisan ano pa na siya, Muslim, Ilunggo, insik, pero nga ang huwag ginapasakaan kaso, kag nga ang ginatago, permingalan ho. Amugid ba ni Michelle na libugan ko? Ang pulis man mismong naghambal, nga may protektor, upod man lang nila nga pulis ang protektor. Tinanahingadlan na itong pulis ka protektor until now is nagipasakaan kaso, kag nalibugan sa ulo ko, nga agas, basta may madak pan sa sigarilyo nga ginahipsan din ang ngalan kag ining salakyan ni pila na kag dinakpanay ang budiga da nga dakpan sa Bago until now budiga man gyapon tuway man to gyapon sang kaso nga ginpasaka ano na tabo si Shelman.
2: Yes, actually kay Kay Frederick mo nang ginalantaw ta man nga do ara gyapon ni agin question ta man kahapon si Shelatayon kun halin kun based na investigation bala with the couple diin bala ini halin nga mga sigarilyo kag diin punta ni ini dalon ti ang sabat sa aton ni Sir Latayon going to Kabansalan hambal niya dalon kuno support ining mga sigarilyo nga ini
1: diin nga port way man niya port ang Kabansalan.
2: Yes, actually nagambal ko ganito diin nga port sir sa Pulupandan kaya man ang pagkadumdum ko dira sa south ang sabat sa aton dito kuno sa may Kabansalan.
1: Ay doon ano doon patalang ha? Ano din nga port sa Kabansalan? Kaya Kabansalan waya port?
2: Yes, actually
1: airport nga wala ganda rin may ara yung Kabansalan?
2: May ara kita dira sa Kesa Verics ng interview with Sir Latayon ara din na pata na ito si Kesa Verics.
1: Michelle?
2: Yes sir.
1: Sige dai para play tang interview Michelle kay para mag-init pagid ang ulo ko siya la. Okay, abi abi abi. Sigarilyo.
3: Matiya. Around na for mga checkpoint.
1: Police ni police.
3: ongoing checkpoint.
1: Mm. Listen.
3: May schedule with silang 2 to 4 a.m.
4: Mm-hmm.
3: 2 to 4 a.m. Checkpoint. Mm. Lang ay balingasag.
4: Mm-hmm.
3: So, sang naispatan ang naispatan ng duwa, naispatan ang salakyan, naglagan sila ang going barangay Pakul.
4: Mm-hmm. Anong salakyan ilagay na drive, sir?
3: White Toyota Revo.
4: Toyota Revo. Ano duha sila, sir? Ano yung babae, kaglalaki?
3: Oo, oh, ma'am. Bali, duha sila, ma'am, na mag-asawa.
4: Mm-hmm.
3: According sa ilo, ma'am, mag-asawa sila.
4: Ah, okay, okay. So, bali, mga pilaning edad nila, sir, man?
3: Ang si... Ano to? Ang isa is si... Alex Bedo, 30 years old.
1: Ari ngalan, sino to?
3: Ang babae naman, 31 years old.
4: Mm-hmm. According sa inyo, pagpamangkot sa ila, sir, mga taga-diin niya sila, sir, man?
3: Actually, ang ginagamit nilang address din, ma'am, is sa Binalbagan, ma'am. Sa Barangay San Vicente, Binalbagan.
4: Okay. So, sa kahon naman niya, sir, isang mga sigarilyo na recover, mga around pila ka boxes na gani, sir, na tayo?
3: 23 box, ma'am. Worth estimated 460,000.
4: 460,000. Ano nga mga brands ang sigarilyo ni, sir?
3: The fourth ang brands ang sigarilyo, ma'am.
4: The fourth?
3: Oh,
4: fourth. Okay. Okay. So sa 23 boxes ni Sir Latayon, ano ila hambal, sir? Diin nila ko natani ni Dalon, sir, or diin ni Halin?
3: According sa driver, ma'am, ginsugo lang po siya.
4: Mm-hmm.
3: Ginsugo lang po siya na pick up on ang sigarilyo kag i-deliver sa Pantalan.
4: Sa Pantalan, diri sa may ano, sir, Pulupandan.
3: Hindi, Kabankalan.
4: Oh, okay.
3: Kabankalan City.
4: Ah, okay, okay. Anyway, sir, Latayon, inang ang ini nga mga boxes, sir, ara, subong sa inyo, sir, no? Na-preso na ning duha, sir?
3: Kuli na-inquest sila, ma'am, for disobedience.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nagpalagas sila sa checkpoint.
4: Mm-hmm.
3: However, kanina, temporary in release ni fiscal ang bayi. So, bali ang driver na lang ang
1: Diyos ko.
4: Mm-hmm. Okay.
3: Pero ang
1: pero Michelle
4: sa mga sigarilyo naman, sir,
2: wala sila.
1: Talong tatin na tando ginitulo ko tana. Gin-release ang piskal, naturally release ang piskal kag ginampayan sa pulis disobedience.
2: Mm.
1: Michelle.
2: Yes, sir.
1: Ano ini? Pumaluoy ka sa akon, Michelle. Buligi ko ay. Ang ginpayan sa pulis sa bago disobedience. Kaya way nagpati sa checkpoint. Nga way naging ginpailan kaso nga smuggling.
2: Yes, kay Paverick. Actually, amo na kayo nagpalagat.
1: Tapos, ginbuyan tong babae, ginbilin ang lalaki. Di ang lalaki yung ginbilin, makagwa man na, makapiansa man ina. Muna, ano nga pangabuhi ni Man Michelle ang aton. Di ano mang smuggle na lang kita si Guerrillo, disbakulod kag sa Negros. Kita daw ay manglidak pa nain eh. Ito ka na, may lumpatan na ginapangabuhi, tas subong ka. Dakpon siyang pulis, tapos buyan, kaya ang ginpay nga kaso sa piskal ng ambal sang hipi di pulisiya sang bago. Disobedience, Michelle, maluoy ka, buligi ko, nabasyagit ko. Na ano ni man? Buligi ko, geng, buligi ko, geng, hindi, mag-initulo ko. Itadagay ko, nanay, DTX 500, ginitulo ko, tan, painuma ko, anay, isang maintenance ko, itan, DTX 500. Michelle,
2: yes, sir.
1: Di ano nini? Saan o pagwaon ng lalaki?
2: Amo nang Tony follow up today kay Saveri kung kamusta na ini kung bala nakagwa man ang lalaki kag kun ano ang kaso pag niya ginfile kung daga kung bala na failan ini sila sang kaso may angot yan sa mga sigarilyo nga karga nila sa kay Saveri.
1: Ging, ang ginfile nga kaso disobedience lang kabang yan.
2: Nagpalagas.
1: Nadakpan sila, hindi pa sa illegal kasi garillo, Michelle, sa palagas. Sir Latayon, ano ini, sir? Nadakpan nyo sa checkpoint, ang ilabayulasyon, palagas. Ay, mission na ba tumbo-tumbo ko sa kalipay? Tapos, geng, tapos, geng. Ang sigarilyo, niya illegal man to. Niya tano tong illegal. Niya tiwala pa man to. Basta nagpalagas lang sila. Diyos ko. Niya, lila fiscal. Mr. Police, anong kaso? Niya, sir, illegal palagas.
2: Okay. In the first place, kasi Federico.
1: Diyos ko.
2: Kung wala ka bit-bit ng illegal, hindi ka magpalagas.
1: Oh, hindi. Maski nagpalagas pa, okay lang na iya. Tipro ka illegal na. Di karoon tani ko naging pailan nga alleged. Kaya mag-ang shabu, bla ko madakpan ka sa shabu, alleged illegal substance mo na mo.
2: Yes.
1: Hindi bla nga gina-detain taman gani ang alleged illegal substance. Di any alleged illegal merchandise. Smuggling in a large scale, kundi tanigin detain ng duwa, nga ginbuyaan ng baye. Kay ang kaso, nga ginpail siyang pulis, illegal palagas. So ang gindetain ang lalaki, tungod kay siya ang driver, siya ang nagpalagas, ang babaye, pasahiro, ginpapuli, ang guwata subong ng mga gago. Ano man, Michelle? Ging illegal palagas, manigaligin. Ang report mo, sala ni Michelle, sugid ta kaya.
2: Dapat lang inidline.
1: Dapat lang, hindi ginidline mo. Inidline mo yan, Michelle, sugid ta ka, Michelle. Ah. Gusto na lang, Michelle, din ako magbaton balita mo. Kay illegal palagas, galing, hindi niya illegal smuggling, galing. Ah. Sala, Michelle, sala, sala. Da si Michelle, pag may sala, langgabang niya. Gang, may tandem lang ko, gang, sa bakwa, no, sa palaro. After sini, pwede sa Lunes pa ugtason mo man kuluwat. Basi may madakpan ka da si illegal palagas, blaging.
2: Sige,
1: palo after ni Kitre. You make my Friday, my friend. Illegal palagas. Ging illegal palagas ang kaso, ging. Ay, kalanggabang niya. Believe ko sa pulis sa bago. Gusto na na, Michelle, sa labalita mo, sugid ta ka. Angay, say mo yan, Michelle, ba, mimuhan ka lang yan.
2: Hindi pa, Mati, si Julius, wala.
1: Iliga, sala niya, sala niyang balita mo, mariklamo ko yan. Hindi ko yan magbaton sini. Liwat, Michelle, hindi na ako magbaton sa balita mo, sala. Tanin, liwat ba siya maghambal ka, K5 Eric, ang headline ko, illegal palagas in action. Amo na yun, Shiel. Tiwain na ako, gangwain ako time, gangwain masunod ng tandem, ha? Illegal palagas,
2: sige.
1: Ha?
2: Sige, K5 Eric, inang balita, gigil naman niya sa may Bago City, nga ginadulong sa ato, no, sa Kalwan, sa May PC. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-K5, may ara na kita nga network tandem broadcast. Kaya ang aton nga mga reporters, ang bilog nga coverage team sang palarong pambansa 2026, ara na subong sa Agusan del Sur. So kuwaon ta na ang report, mga network tandem na kita with K5 Eljan Castaño on our tandem, on our special booth dito sa Agusan del Sur, mga K5. Maga-test broadcast na kita subong kag tanawon ta ang sitwasyon sang aton nga mga atleta dito sa Agusan del Sur.
0: Foro de los Pueblos.
1: Standby lang sa mga nagkaladakpan sa illegal palagas with sigarilyo on the side. Langgabang. Dumabilib. Okay na ta. Sige, etan, intro.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Okay, mga K5.
5: Naka-arna. Visayas at Mindanao.
1: This is it.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaradi na po ang K5 News FM Palarong Pambansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palarong Pambansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa Palarong Pambansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ho natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 Palarong Pambansa 2026. Check.
1: Okay, good morning K5 Belgian, good morning K5 News FM Philippines. Dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod, K5 Palarong Pambansa 2026, VP Elgian Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay, so atabayanan natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palarong Pambansa sa buong Pilipinas. Ang Palarong Pambansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palarong Pambansa because before it's not Palarong Pambansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this national games is called a Palarong Pambansa. Isa-isahin natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning. Iloilo, good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa, naputol.
6: Hello?
1: Yes, sir.
6: Eric?
1: Yes, sir. Good morning.
6: Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo. Alam ko yung signal ni VP Eljan, naka D3 ba yung signal niya? Adios, Eric.
1: Okay. Thank you so much sa K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
7: Good morning, Sir Eric, K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palarong Pambansa 2026.
1: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
0: Foro de los Pueblos.
1: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
8: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agustin, Sir. Ready na po kami dito sa Cagayan de Oro. Nag-antabay po kami.
1: I like it, Cagayan de Oro. Yes. Ang ganda ng pasok, ha? Yung mga tira na ganun.
9: Foro de los Pueblos.
1: Tingnan naman natin ang gwapo natin, K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
10: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga kaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, K5 News FM Antique.
9: Foro de los Pueblos.
1: Puntahan natin ang K5 News FM Aklan. K5 Aklan, good morning.
11: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, tsaka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palalumpang Bansa 2026. Sir Eric?
9: Foro de los Pueblos.
1: Very good, K5 News FM Aklan. Magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
12: Morning mga ka-K5, nakantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, ka-K5, Eric.
1: Thank you so much. Okay, kumpleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na, Palawan okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
5: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarumpang Bansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas, magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarumpang Bansa. Very early po kasi yung mga venue dito, very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, I-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid.
1: Yung sa likod.
5: Kasi nataon, itong Palarumpang Bansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival, na Liagan Festival, na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito, ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Palarumpang Bansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News.

0: Marado, itong stadium kung saan gaganapin ang ating palarong pabansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5berto Gakit. Magandang umaga.
1: Kakibab Eljan at sa lahat ng ating mga kakifive sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. And dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga, pero nakikita natin kag-5L dyan na maraming mga kapulisan at maraming mga masabi natin local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga. Kakipaiba Eljan, Patinay Sports Complex dito sa May Prosperidad, Agusan del Sur. Makikita natin compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang palarong pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex, kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? Kakibab Eljan at Kakibab Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito ay synthetic rubberized track at meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool. Kakibab Eljan, Kakibab Eric, mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim. Kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur at Kakipaiba Eljan noong 2025, noong sa Cebu pa ginanap itong palarong pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026. Kakipaiba Eljan, first time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event. Kakipaiba Eljan, ang makikita natin na 20 athletic association galing sa 18 region ang makikita natin, at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa athlete at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo, May 24. Kakibab Eljan.
2: Okay. Palaro, control tower, go ahead. Thank you so much, K5 Berto Gakit. Yes, sir.
0: Okay, K5 Eric. Yes, sir. Kapag pasok namin dyan, okay na ba?
2: Okay, loud and clear. Very good. At signal, good.
0: Okay, maraming salamat po, K5 Berto Gakit. At least, nabigyan po natin ng impormasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami mag-Tagalog dito, but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago, kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng palarong pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito? Ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa atin sa Negros. Kasabay na gaganapin for the palarong pambansa. Ano bang klaseng festival ito? Nakatabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy.

0: Magandang umaga po, Jimmy.
1: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan po natin ang pagpasok ng kanyang report.
0: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy. Ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggog. Andyan na rin ang ating dumagete si Attorney Di Palubos at saka si Attorney. K5 Bernie. Akala ko dalawang abogado ito. Eh. Andyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Berto, puntaan ko ngayon si K5 Red standby. Puntaan ko si K Boscaino. Yung dapat abangan, lalong-lalo na sa gymnastics, ano? Saan ba ito gaganapin at kamusta yung saan ba ito gaganapin this coming, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics. I-check natin sa line number 1, K5K, isang magandang umaga po sa inyo.
2: Hindi okay, mga
0: sandali, mute po. K, please go ahead, K.
3: Magandang umaga kay Farpel Jan, na medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidada. May tatlong venues po para sa gymnastics at gaganapin po ito simula Mayo 29 sa hanggang Mayo 30 ang K5 Eljan. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon kaya hindi natin mahanap, pero sinusubukan pa natin mapalakas yung signal. No, tinitingnan ko ngayon kung saan yung schedule na ng laro o K5 Eljan. Dito naman sa bulletin quarters ng Region 9 na at Region 10, yung sa Region 10 na bulletin quarters na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos ang bulletin quarters naman ng region na yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 Eljan. So far yun pa lang yung impormasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang provincial information office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
0: Okay, maraming salamat po ha. At least alam mo dati kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sine-check natin, nandiyan na ba si K5 Red Salgado? Kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball, ano? Siguro nakantabay na ngayon si K5 News FM Palawan. Nandiyan na, nakasabay na natin si K5 Alex Paglumutan ng K5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K5 Edward Sanyaga ng Tacloban. At saka si K5 Errol Dakami mula po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakaantabay ngayon si K5 Karen Badilla. Alamin natin, ano ba yung mga schedule of events for softball? Kasi ang softball, andito lang sa Prosperidad. Kung saan nandito ngayon, nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast, mga ka-K5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa softball event dito po sa Parang Pabansa 2026. Karen, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa may Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026 dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level, mga ka-K5, kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3, Central Luzon, Bator versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din, ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soxargen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9, Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pagka May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2. Then Region 6 versus Region 12 o Sokcergen. Then Region 8, Eastern Visayas versus BARM. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region sa May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region, ang Region 10, Northern Mindanao versus Region 2, then ang Region 1 versus Region 7, tsaka yung Region 13 versus Region 12, at ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9, and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas, tsaka yung Region 4A o Calabarzon versus Cordillera Administrative Region, at May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BAR mga ka-K5.
0: Salamat po, K5 Karen. Ano? At least ready po tayo. Abangan natin ang mga performances po ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Buscaido. Ang bahagi ng ating coverage atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ang DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Satay ng Bacolod City, Congressman Sergio Baranyon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Baligis Kalati po ng Cadiz City, at iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Dondig Ludovi at saka standby kay Cyril Refi para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
2: Magandang umaga, K5 Iljan. At sa atin po nagpakinig, all the Philippines. At okay na po yung signal natin, K5 Iljan? Okay lang?
0: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Guwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
2: Ang schedule bukas, K5 Wiljan, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng kasi maaga sila, K5 Wiljan, kasi maraming games ang laruin. Ang binyo ng basketball ay sa
0: bukas Sabado, meron ng larong basketball. Abang mag-coverage po tayo, ha? Ng basketball sa lahat po natin mga kabayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
2: Maglaban bukas, alas 8 ng umaga, Kipo Iljan, ang WB Western Visayas, WBR A versus
0: Western Bra. Visayas, ha?
2: Oh. So yung Bra, Kipo Iljan, yung Bra alas 8 ng
0: Anong kalaban po ng Western Visayas?
2: Okay. Mamaya lang, Kirill Jan. Ito pala ang kuha natin. Hindi pala. Bukas mag Iberaa versus Caraga, Kirill Jan.
0: Yung Iberaa, lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas.
2: Eastern Visayas.
0: Kina Sir Kevin yan.
2: Caraga. Oo.
0: Anong kalaban po ng Iberaa?
2: Caraga Region, Kirill Jan.
0: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga Tacloban at taga Samar at saka Leyte, yung po bakit mo alin sa Rivers.
5: Medyo humihingi ng ating live feed. 7:58 medyo.
0: Ano po ang problema? Live feed natin.
5: Okay.
0: Cyril, okay. Go ahead.
2: Yes. Yes, I keep it dyan. At yan po, ang bukas susunod na maglaban, alas 9 ng umaga, ang Cipraa versus Region 1 AA, keep it dyan. So, ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region. Sa Monday pa po ang laro ng NIR, alas 12 na okay. Tanghali. Versus MIR. Sige.
0: Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito? For secondary boys and elementary boys?
2: Ang secondary boys sa OEC Vacation Center, samantala yung sa girls naman na G5L dyan, gaganapin po ang laro doon sa may check po yon sa may Municipal Evacuation Center ng Del Monte Tanagugon. Yon sa elementary girls ng laro kita dyan. At yan pong schedule natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kay Kiva Eljan ay gaganapin po sa may... okay, check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abis Gymnasium sa Bayugan City, K5 dyan. At ano mula natin ang, Region 7 Mobility Quarters Manila doon sa Bayugan City, K5 dyan, 35 kilometers.
0: Sige, Cyril, salamat.
2: Sa may, sa resort. At ayan po ang pinakalitis update natin ng K5 dyan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng... OIC Vacation Center. Back to you, K5 dyan.
0: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titignan natin si K5 Sandro Salazar. Standby andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics ang kanyang specialty. Unahin natin wrestling kasi paborito ni Sir Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling.
6: Correct.
0: Kaso hindi
6: correct,
0: siya na dumadami pag nagre-wrestling.
6: Correct, sir.
0: Yung problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. I-check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodovi muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule? Ano? Alamin po natin. K5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
7: Magandang umaga kay K5 Sir Eljan. Magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayogan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25, Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At pagka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. at pagka-ala una imidya hanggang alas 5 ng hapon ay gaganapin naman ang quarter-final for cadets category. At K5 Sir Eljan at K5 News FM Philippines magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga